0: Good morning, isang maganda, malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Kayo ay nakikinig dito sa Radyo Magazine. Sa ating programang School on the Air, kasama pa rin ako ang inyong lingkod, Teacher Cha. Good morning! Kamusta kayo? Malamig, malamig ang ating weather. Samahan nyo kami isang oras, 8 a.m. until 9 a.m. today. Batiin din natin ang isang maganda umaga ang ating mga kaibigan mula sa Master Control. Nariyan ang mga sound engineers natin, Miss Marichal Malimban at si Miss Camille Umali. Batiin na rin natin yung ating mga kaibigan mula sa Morolas Transmitter. Sa loob ng isang oras, atid natin ang mga bagong aral para sa inyong lahat. Mga segmento na tsak na kagigiliwan at kapupulutan ninyo ng aral. Pero bago natin simulan ang ating lessons of the day at ang ating kwentuhan, inanyayahan ko kayo na mag-like at mag-follow sa lahat ng mga social media accounts ng Radyo Magazine. Ayan, nasa screen natin ngayon. Lahat ng mga social media accounts natin, kung meron kayong katanungan, meron kayong mga inquiries, mag-email lang kayo sa radyomagazine@gmail.com. At pwede rin kayong dumirekta na sa ating official Facebook page, Radyo Magazine. At ito, para mas pagandahin at pagbutihin pa ang pagbibigay natin ng mga impormasyon at mga kwento at balita dito sa ating istasyon, meron na rin tayong website. I-visit nyo na yung ating official website. Nasa screen din natin ngayon, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Again, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Visit our website. Lahat ng mga istorya at kwento na inyong nababasa sa ating social media pages at na ibabahagi natin dito sa ating programa, lahat po ng iyan ay makikita at mababasa ninyo sa ating website. At kung wala kayong radyo sa bahay, ano, hindi problema yan. Kung nasa biyahe kayo, okay lang din yan. Dahil meron tayong mobile app na kung saan pwede nyo kami mapakinggan anumang oras. Kahit nasan ka man naroroon, ang gagawin mo lang i-download sa inyong cellphone o kaya sa inyong tablet, sa gadgets na meron kayo. Available ito sa Google Play Store and App Store. Libre lang, basta meron kayong internet connection. Kaya ano pang hinihintay? Mga bata, sabihin na kinaate, kuya, mommy, and daddy. Sana lahat ay naka-PBS receiver na.
1: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Mga bata, nako, napaka-special din ang araw natin ngayon dahil hindi lang ako ang inyong mga kasama. Tatlo kami ngayon sa loob ng studio. Mahulaan nyo na ba kung sino yung isa sa mga kasama natin ngayon? At syempre, ang inyong best friend dito sa School on the Air. Batiin natin ang isang maganda umaga, ang inyong kaibigang, si Engoy. Good morning, Engoy!
2: Ay, magandang umaga po! Maulan! Ingat-ingat!
0: Oo nga, maulan-maulan. Malamig ang panahon, ano? Kapag ka ganito, na iba-iba ang ating weather. Always take your vitamins para hindi magkakasakit. Engoy, umiinom ka ba ng vitamins?
2: Ayun naman po!
0: Ah, dapat lang, ano? At syempre, hindi lang dapat vitamins, dapat kumakain ka ng masusustansyang pagkain.
2: Correct!
0: Ayan, ang inyong best friend na si Engoy. At para bigyan ng maalawak na kaalaman tayo, Engoy, ngayong umagang ito, dahil makakalikasan yung ating topic of the day. Oo, pag narinig mo yung makakalikasan, Engoy, ano yung una mong pumapasok sa isip mo?
2: Makakalikasan?
0: Mm-mm.
2: It's about environment!
0: Environment, pangangalaga, pag-iingat sa kalikasan, mga kabundukan, karagatan, at yung mga magagandang tanawin na nakikita natin dito lang sa Pilipinas. At hindi ko na nga patatagalin.
2: Ayan na.
0: Ipapakilala na natin, ano, yung ating special guest for today. Siya po ang Assistant Director ng Department of Environment and Natural Resources, Biodiversity Management Bureau. Sabay-sabay nating batiin ng isang maganda at masayang umaga, si Miss Mariglo Laririt. Good morning, ma'am!
2: Good morning! Welcome to School on the Air!
3: Good morning po. Good morning, Engoy.
2: Good morning.
3: Good morning, Ma'am Charmaine. At good morning po sa lahat ng ating mga nakikinig at nanonood dito sa Radio Magazine. Kinagagalak ko po na nandito ako at salamat inanyayahan ninyo ako.
0: Isang karangalan yes. Na Miss Mariglo, sabi ko nga, kay Engoy, ano, ay hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay may mga nakakapanayam at nagiging kaibigan kami dito sa School on the Air na mula sa mga ahensya ng pamahalaan. At ang nakakatuwa kasi dito, Engoy, yung usapin na tungkol sa kalikasan, pangangalaga, pag-iingat at mga bagay na may kinalaman ano, sa kapaligiran ay ipapaunawa natin sa paraan na mauunawaan ng mga bata. Yun yung ating goal for today. Kaya natin kasama si Miss Mariglo. At dahil dyan, Ma Mariglo, ano, meron pong mga katanungan na inihanda si Engoy ngayong umaga para mas makarelate sa atin yung mga batang maaaring makapakinig at makapanood nito. Go ahead, Engoy!
2: Yeah. Ay, alam ko po mayroon kayong e-book!
0: Mm-mm.
2: Diba? Tama po ba?
3: Tama, Engoy. Tama. Meron kaming e-book sa DENR.
2: Ayan. Paano po ito nabuo yung konsepto sa likod ng kwento ni Pawi? Tungkol po saan yan?
3: Okay, so una sa lahat, ang pamagat ng ating libro ay The Wonderful West Philippine Sea with Pawi the Sea Turtle. So meron po akong pinrint dito na kopya para ating makita. At makilala natin itong e-book na ito.
0: Yes.
3: So, ibig pong sabihin, pinakikilala natin si Pawi, isang sea turtle or marine turtle. Ibig sabihin siya ay nakikita sa dagat. At hindi lang yon, pinapakita rin natin dito sa librong ito ang lahat ng mga kasama ni Pawi dito sa wonderful West Philippine Sea.
2: Marami pala siyang kaibigan.
0: Oo, yes. Hindi lang siya nag-iisa. Siyempre, yung journey niya, para mas maging masaya, may mga ibang character din.
2: Yes! Ano po ang layunin ng e-book na ito na inilathala ng DENR?
3: Okay, so alam naman natin, Engoy, na ang ating bansa ay napakasagana sa iba't ibang uri ng likas-yaman, 'di ba? Alam niyo 'yan, kahit sa school pinag-uusapan niyo 'yan. Ngayon, isa-isa natin silang ipapakilala at kailangan din natin siyempreng pag-usapan kung paano sila pangangalagaan. So 'yun po ang layunin nitong ating e-book at siyempre 'yun naman talaga ang layunin ng DENR. So sa pagkakataong ito, sabi ko nga, pinapakilala si Pawi na isang pawikan. Ano po? So, iba ang pawikan sa pagong.
0: Oh.
3: Ang ngayon, bago ako dumiretso.
0: Ano po pagkakaiba nito,
3: okay,
0: Miss Mariglo?
3: So, makikita natin ang mga pawikan, sila ay natatagpuan sa dagat. Sila yung mga sea turtles. At ang kanilang, ang pinakamalaking pagkakaiba, yung kanilang halimbawa, kamay at paa ay mga flippers. So, ang hugis nito ay parang nag-uugnay ang lahat ng mga digits, kung tawagin, fingers and toes.
0: Mm-hmm.
3: At yun naman sa ating mga pagong, sila ay karamihan mga land-based.
0: Mm-hmm.
3: No?
2: Okay.
3: At sila ay naglalakad, na itatago nila yung kanilang ulo doon sa kanilang bao.
0: Mm-hmm.
3: Ang mga pawikan naman ay hindi nila fully ito nare-retract.
0: Oh,
3: no?
0: Yun pala.
3: Yun. At saka, syempre pa, since sila ay nasa dagat, medyo may challenge kung saan sila mangingitlog, di ba? Hindi man nila pwedeng ikalat na lang ng ganun doon sa karagatan yung mga itlog nila. So, ang mga pawikan, Engoy, kailangan nilang bumalik, yung mga mami pawikan, kailangan nilang bumalik sa playa o sa beach, manakanaka, sa pampang, para sila ay mangitlog. So, nakikita natin doon pa lang sa maikling bahaging yon kung saan natin sila pwedeng alagaan. Hindi natin syempre dapat kinakain ang mga itlog na matatagpuan sa pangpang.
0: Mm-hmm.
3: At saka yung mga hayop na maaaring maghukay, di kaya kainin itong mga itlog na to, ay kailangan natin ding siguraduhin na hindi yun mangyari para makapagparami itong ating mga pawikan.
0: Mm-hmm.
3: Yun.
0: Mm-hmm. So more on focus talaga no sa ecosystem din sa ilalim ng karagatan at syempre yung mga pangailangan din ano ng mga pawikan.
3: Mm-hmm.
0: Cute na cute yan eh. May mga nakikita ko, yung pinapakawalan po. Ano?
2: Ay, oo.
0: Yes.
2: Diba? Yes. Sa Bataan o Sambales.
0: Yes. So, pinapakawalan nila yung mga pawikan sa karagatan. Engoy. Ayan.
2: Ano kayo natutulog yung pawikan?
0: Oo. Oh.
3: Natutulog sila. Nakakita na ako ng pawikan natutulog kasi isa akong diver.
2: Paano kung nasa ilalim ng tubig? Paano matulog?
3: Yes. Hindi naman nakapikit ang kanilang mga mata kagaya natin ng mga taluka. Pero nandyan lang sila. Hindi sila kumikilos.
2: Hindi kumikilos. Natutulog.
3: Yes. Kaya yung mga divers natin, ito naman isa ring tip sa pangangalaga. Huwag niyong gisingin o huwag niyong guluhin ang mga nagpapahingang pawikan sa ilalim ng dagat. Oh. Respetuhin po natin lahat ng mga living things. Ganon. Yes.
0: Ang galing, ano, si Ma'am pala isang diver. Adventurous po pala kayo, ano?
3: Yes.
0: Oy, napakahirap din ng ano, diver. Pero it's a good hobby din po, no? Yung,
3: At saka in my line of work, kailangan talaga.
2: Yes. Kasi,
3: kailangan natin makita kung anong mga kaganapan dun sa ilalim ng dagat para maikwento natin sa mga katulad ni Engoy. Para sila rin ay ganahan na ipagpatuloy itong mga trabahong ito.
0: Totoo.
3: Pagdating ng panahon.
0: Yes. Ayan ba, tatry na natin yung sa summer.
2: Yes,
0: diving.
2: Sama tayo kay Ma'am.
3: Yes.
0: Yeah.
3: Engoy, inaanyayahan kita sa mga friends mo kasi talagang life-changing. Engoy, pag nakita mo yung mga iba't ibang mga kulay ng mga fish, mga corals, ganyan, sa ilalim ng dagat, masasabi mong, wow, ang ganda pala talaga.
2: Nandun ba si Nemo?
3: Yes, at sa mga barkada niya, doon si Nemo, mahanap natin kagad siya. Hindi siya mawawala.
0: Yun, sikat yan si Nemo.
2: Yes! Ay, nakakatuwa naman po na malaman na mayroong mga kwentong pambata na ginawa ang DNR.
3: Yes.
2: Parang sa ganun ay maabot din ang inyong ang young audiences. Bukod sa kwento ni Pawi, mayroon pa po ba kayong tampok na kwentong pambata?
3: Ah, siguro hindi lang ito pambata, no? Kasi kahit na mga matatanda, ay kailangan ding matutunan kung ano-ano yung mga matatagpuan sa ilalim ng dagat, lalo na doon sa West Philippine Sea. So ito pong ating e-book ay actually 3 parts ito or 3 iba't ibang mga books ito at lahat sila ay iisa ang tema nila. Ang tema nila ay hinihikayat ang lahat, bata man o matanda, Pilipino, kung anumang lahi, ay kailangan magtulong-tulungan tayo upang iligtas, pangalagaan ang ating karagatan. So yung mga susunod na e-books ay may kinalaman naman sa interaction ng mga tao sa dagat. So mga hanap buhay, ano yung mga matatagpo ang hanap buhay sa dagat. At saka kung paano ito pangangalagaan. Pero for now, napaka-importante na simulan natin yung pag-uusap tungkol dyan sa pamamagitan nga ng pagpapakilala ng mga kasama ni barkada ni Engoy sa ilalim ng dagat, katulad nung mga octopus, ganyan, Engoy, mga, yun nga, si Nemo, clownfish, at meron ding mga coloring pages dito sa ating.
0: Oh, may coloring pages din, wow.
3: Ikaw ba, Engoy, nagko-coloring ka pa? Yes, kahit ako. Sa edad kong to, isa na akong lola, gusto ko pa rin mag-coloring.
0: Yes, therapeutic din kasi yun, ano, ginagawa natin yung coloring.
2: So, pwede i-download yan?
3: Pwede i-download, Engoy. Actually, kaya ganitong format ang pinili natin para ito ay pangkalahatan.
0: Yes.
3: Ibig sabihin, kung wala kang pambili sa kasalukuyan, go! Basahin mo lang muna doon sa Facebook page ng DENR. Pero kung gusto mo namang hindi mo makalimutan agad-agad o lagi kang hawak-hawak mo tulad ko ngayon, hawak-hawak ko, pwede mo rin syempre siyang i-download. Ganon. At saka talagang walang limitation hanggat may internet connection, pwede ninyong ma-access itong kwento ni Pawi.
0: At ang kagandahan kasi niya ni Engoy and Miss Mariglo, no, kasi yung mga bata kapag nakikita nila katulad may tumatak sa utak nila na isang character si Pawi, every time na pupunta sila sa dagat pamamasyal with family, naka core memory na sa kanila yon. So kapag naisipan nila magtapo ng basura sa dagat, hindi na nila gagawin kasi maalala nila si Pawi. Yeah.
3: Naku, Miss Charmaine, mabuti na lang binanggit nyo yan kasi number 1 talaga nakalaban ng mga pawikan ay ang basura, specifically ang plastic.
2: Yes!
3: Oo.
2: Diba na ano sila sa plastic? Ano tawag doon? Minsan merong nakakain nila or na ano sa katawan nila.
3: Oh, yes, oh. Engoy. Alam mo kung bakit? Kasi sa paningin ng mga pawikan, yung labo bagong tawagin natin, yung gumaganyan ganyan sa ilalim ng dagat, akala nila jellyfish ito.
0: Okay.
3: Kasi medyo magkamukha nga naman. Sabi ko nga, di ba, diver ako. Mm. Pag nasa ilalim ka ng dagat, talaga nga ng mga ang labo bag na nakabaliktad na ganyan ay pwedeng pagkamalang jellyfish.
0: Ah, okay.
3: At ngayon, syempre, ang malungkot nun, pagkinain at malunok ng mga kamag-anak ni Pawi, ganyan, ay pwedeng bumara doon sa loob, sa lalamunan, o hanggang doon sa mga bitukan nito. At talagang ito naman ay hindi matutunaw, kaya pwede siyang magutom ng husto. Kasi nabablock yung mga pagkain. Halimbawa, sa bandang loob na talaga yung plastic, kahit na anong kain ng pawikan, hindi na pumapasok doon sa mas malalim na mga bahagi ng kanyang bituka itong mga kinain niya. Kaya mananatili siyang gutom. Kaya ang dami-daming pwedeng hindi magandang mangyari sa mga, hindi lamang sa pawikan, kundi sa iba pang mga marine animals kapag sila ay nakakain ng plastic. At hindi lang kinakailangan buong plastic ang kainin, kahit mga pira-pirasong ganyan.
0: Naku, yung mga candy.
3: At ibang mga basura, ganyan. Mm-hmm. Ay, halimbawa, mga makukulay na bagay, lumulutang-lutang. Mapagkakamalan po nila itong pagkain. Kaya, Engoy, ikaw ba nagtatapon ka pa ba ng basura? Oh, very good. Talagang ini-expect ko na makakalikasan ka, Engoy.
2: Saka dapat i-eliminate na yan, di ba?
3: Yes.
0: Yes, totoo.
2: Gamit na mga plastic.
3: Single-use plastic.
2: Yes, yes, yes.
3: Ganyan.
0: Kung kaya po natin, ano, na yung mga reusable na lang, huwag na tayong gumamit ng mga, yun nga, single-use plastic. Naku, ay napakadelikado niyan mga bata sa kalusugan ng mga hayop sa ilalim ng karagatan.
3: Yes.
0: At syempre, wala raman silang kakayahan na proteksyonan yung kanilang mga sarili. Mm-hmm. Kaya tayo bilang mga tao, lalo ka na kahit bata ka pa lang, ay may responsibilidad at disiplina na kailangang gawin sa pangangalaga nito. Maraming salamat, Ms. Mariglo, at pinaalala mo yan ngayon, lalo na ang dami mga basura na naman.
3: Oh, yes!
0: Nagkalat!
2: Diba? Balita ay grabe!
3: Grabe!
2: Oy, mga Pinoy!
0: Gising na.
2: Gising! Huwag magtapon!
3: Alam nyo naman, Engoy, di ba tayo ay may 7,641 islands bilang isang archipelago?
0: Oh, yes.
3: So, yung bawat isla pinapaligiran ng tubig, ng dagat. At ngayon, kapag ikaw ay magtapon kahit sa ang bahagi ng isla na yon, ang daming pwedeng maging sources ng basura dito sa ating archipelago. So, wag nating iaasa sa kung kanino man ang ating mga pagligpit ng mga basura.
0: Tama, tama. No?
2: Kasi yung mga basura na yan, babalik sa inyo!
0: Ayan, nagalit na si Engoy. Uy, Engoy, kalma ka lang. Kalma ka lang, Engoy. Kasi medyo na high blood po si Engoy. Kahit bata pa lang po yan, ina-high blood na po talaga yan. Kumalma ka lang, Engoy.
2: Yes, yes, yes.
0: Tandaan mo, gatas ang iniinom mo, hindi kape. At samantala, Ms. Mariglo, ano, eto, nabalitaan din po kasi namin sa mga social media posts ng DNR na itong libro na The Wonderful
3: West Philippine Sea
0: ay open din po kayo for collaboration with other institution and mostly sa schools din po, no?
3: Yes.
0: Kasi napakaganda yan. Siyempre, yung mga bata, mga estudyante, babasahan natin ang kwento ni Pawi. Mm-hmm. Paano naman po nila gagawin yan, ma'am, yung collaboration and coordination with DENR?
3: Pwede po sila makipag-ugnayan sa atin sa yung strategic communications group ng unit ng DENR sa central office, or pwede rin po sila makipag-ugnayan sa atin sa Biodiversity Management Bureau na matatagpuan po yung opisina dyan sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife, or online pwede rin po silang mag-reach out sa mga Facebook pages ng mga ito ng DENR. So ano yun, thank you for mentioning that, Ms. Charmaine, kasi ito namang mga ganito, alam natin, hindi natin 'to ginagawa para sa sarili natin, yes, o para sa masabi mong oh, may nagawa ka. Mm. Pero ang kapangyarihan ng mga katulad nitong ebook na ito ay nasa pagpapalaganap nito.
0: Totoo.
3: So, ako po ay sa ngalan ng DNR humihingi ng tulong sa lahat, mm-hmm, na ipalaganap po yung mensahe sa pamamagitan ng pag-share, mm-hmm, no, ng mga ganitong klaseng information, dahil ito po ay para sa atin talaga lahat, no? Mm-hmm. So ang format ay napakadali po niyang basahin. Alam naman po natin na hindi ito sabihin natin ngayon lang o original o first time or whatever. Marami na rin namang mga naganap na mga pagpapalathala ng iba't ibang uri ng mga libro na may kinalaman sa environment, saka sa interaction nitong mga components sa environment, ecosystems sa kabataan, bataang Pilipino. Kaya manakanaka ay nire-remind natin ang ating mga sarili, ang ating mga partners, institutions, etc. na hindi nagtatapos sa minsan ng pagpapalabas ng impormasyon. Mm. Kailangan po talaga follow up, follow through, and share, ika nga, para hindi natin makalimutan.
0: Yes.
3: Kasi sa totoo lang, bagamat sabi ko nga, napakarami nating isla, hindi rin naman tayo nakakapunta sa dagat araw-araw unless tayo talaga ay doon nakatira o tayo ay mangingisda o ano pa man, no? Kung kaya, marami sa ating mga nasa syudad na ngayon.
0: Mm.
3: Ngayon, kapag ikay nasa syudad, makakapunta ka sa dagat, siguro manaka-naka. Kaya parang ang layo ng usaping karagatan sa ating ibang mga Pilipino. Kaya kailangan nating panumbalikin ang ating pagmamahal sa kalikasan kahit nasa syudad tayo, kung saan man tayo nandoon, dahil talaga namang nandiyan lang yan. Naghihintay sa atin para tuklasin ang mga magagandang kwento ni Pawi at ng kanyang mga kasamahan dyan sa ilalim ng dagat. Talagang garantisado po kapag kayo ay nagsimulang ilagay nyo yung inyong mukha sa taas ng dagat, napapag-snorkel kayo or makapag-dive kayo, kayo ay mapapaibig talaga ng karagatan ng Pilipinas.
0: Mm-hmm. Totoo naman yan. Ano? Sobrang daming magagandang karagatan dito sa Pilipinas, sa Palawan, Boracay, kilala, yes, sa buong mundo. No? Hindi lang dito, mm-hmm, sa Asia, talagang buong mundo. At syempre, para mas lagi tayong mailagay doon sa pagkilala na yun, mm-hmm, kailangan hanggang sa mga susunod at susunod pang henerasyon, hindi lang mga bata ngayon, ay malaman itong mga impormasyon na ibinibigay natin sa publiko. Maganda rin yan, ano, Mama Mariglu, kasi katulad ng Quezon City Public Library, kayo po ba'y open din for... kunyari, ilalagay natin yung libro, yes, ni Pawi sa kanila.
3: Of course. I'm sure ang Quezon City Library ay meron ding mga... desktops siguro.
0: Yes,
3: okay. So pwede rin doon.
2: Meron po!
3: Diba?
0: Sasabihin natin yan, ano, para yung mga bumibisita doon,
3: yes,
0: ay ma-access nila yung kwento ni Pawi.
3: Yes.
0: Tama, tama.
2: Oo.
0: Yan ang ibabalita natin sa QCPL.
2: Mm-hmm. Meron na po ba yung book form?
3: Wala pa po.
0: Soon to publish.
2: Oo nga.
0: At malapit na yan. Yan ang susunod nating aabangan. Ano? Sa ngayon, ay pwede muna tayong maka-access doon sa kanilang official Facebook page, uh-huh, para basahin ang kwento ni Pawi.
3: Yes.
0: Samantala, ito Miss Mariglu, ano, kung may paalala na lang din tayo sa lahat ng mga batang makakapanood at makakapakinig ng ating episode ngayong umaga, uh-huh, paano sila makakatulong na mapangalagaan ang kalikasan at payo na rin para sa mga ilang mga aktibidad na pwede nilang salihan.
3: Mm-hmm.
0: But for sure, baka may mga activities din for kids ang DNR.
3: Yes.
0: Go ahead, ma'am.
3: Sige, so maraming salamat sa pagkakataong ito dahil ito yung dito rin kami humuhugot ng lakas at inspirasyon bilang mga kawani nitong ating DNR, mm-hmm, kung saan meron tayong pagkakataon na kumausap ng mga katulad ni Engoy, mga bata, at nakikita natin na ang Pilipinas ay kinakailangan maging malakas,
0: mm-hmm,
3: maging malusog, hindi lamang ang ating mga katawan, ating mga sarili, kung hindi yung ating kalikasan, para masuportahan ang lahat ng mga pangangailangan ng mga darating panghenerasyon. So, paano yan mangyayari? Halimbawa, syempre, kailangan magbasa ng mga katulad nitong e-book tungkol kay Pawi at sa kanyang mga kaibigan. Dito makikilala natin yung iba't ibang mga creatures sa ilalim ng dagat, ganun din ang mga habitats o mga tirahan katulad ng seagrass, katulad ng coral reef, katulad ng mangroves. Ito yung mga habitats na matatagpuan sa ilalim ng dagat o sa tabing dagat. At lahat ng mga ito ay tulong-tulong na sumusuporta sa lahat ng mga living things na nandoon sa ilalim ng dagat. At pangalawa, na pag-usapan na natin kanina yung tungkol sa basura. Mm-hmm. So ang ating mga bata ay talagang kayo mga kabataan, you are such a strong force, no? Pagdating sa halimbawa mga organized na coastal cleanups, halimbawa nakailang taon na akong nagpapatakbo ng mga coastal cleanups sa aming bayan, at nakikita ko ang pinakamaagang dumarating, pinakamaraming nakukuha, napupulot, pinakaseryoso ay ang mga kabataan. Wow. Sa totoo lang po. No, so talagang ano yan, warrior mode pagdating ng coastal cleanup. Dala-dala ang kanilang mga sako, at talagang ang lahat ng mga kasuluk-sulukan ay kanilang sinisimot para matanggal ang basura sa ating mga pangpang o sa ating mga playa. So huwag niyong pahintulutan na may magsabi sa inyo na ay bata lang kayo. No. No, napakalaki ng inyong kapangyarihan pagdating diyan. O kung hindi naman kayo makasali sa mga coastal cleanup dahil malayo kayo sa dagat, ay pwede naman kayo mismo sa mga bahay ninyo, paalala natin sa ating mga nanay, mga mama, mami, na saka sa inyong mga daddy, mga kasama sa bahay, kahit mga lola at lola ninyo, na iwasan po natin yung mga single-use plastics. At saka ang pagtapon ng mga ito kung saan-saan, para hindi ito pagdating ng tag-ulan bigla na lang bubulusok pa ibaba at pupunta sa dagat, kasi yun ay maaring pagkamalan ng mga living things na nandoon, kagaya ni Pawi na ito ay pagkain, gayong syempre ito naman ay hindi, no? At maraming pwedeng hindi maganda mangyari sa kanila. Pangatlo, manaka-naka meron tayong mga celebration, halimbawa mga World Ocean Day o World Ocean Month, no? Kami sa DNR ay lagi kaming may mga ganong klaseng celebrations, at may iba't ibang mga kaparaanan, activities. Minsan nag-i-invite ng mga, halimbawa, mga celebrities na talaga namang consistent sa kanilang advocacies. So may mga kwentuhan, may mga kantahan, at kung ano ang mga ganap pa para mapaalala sa atin na yes, seryosong usapan ang pangangalaga ng kalikasan, pero pwede naman tayong magsaya at mag-celebrate ng sama-sama. So yun yung tatlong things na naiisip ko sa kasalukuyan.
0: Tama yun, ano, napakaganda ng mga binanggit ni Miss Mariglo Engoy. Yes. Kaya sa lahat ng mga bata nakikinig ngayon, especially yung mga nakatira malapit sa coastal areas, kapag may mga cleanup drive nga, lalo na wala naman kayong ginagawa, eh pwede naman kayong sumali na lang din. Sasabihin ako, eh ano namang yung iba kasi ano namang makukuha ko diyan. Ngayon hindi mo pa makikita 'yon, pero once na kayo ay magsama-sama at malinis ninyo yung paligid ninyo, matapon lahat ng mga basura, pagka may mga dumaang kalamidad, ulan, bagyo, makikita ninyo, wow, di na nagbabasa sa lugar natin. Mm-hmm. Ang galing pala nung ginawa natin, nag-clean up drive tayo, sama-sama tayo nagtulungan. Mm-hmm. So, yan ang inyong tatandaan. Ano? Kasi hindi naman agad-agad yan, makikita mo yung resulta, di ba, Miss Mariglo? It takes time and effort and cooperation talaga ng isang community para sama-sama natin mapangalagaan ang yamang tubig.
2: Yan.
0: Sabi nga ng ulat ng DNR nung nakaraan, ano, ay na iulat din natin yan dito sa ating programa, na 48% daw ng mga basura na nagmumula sa tao araw-araw, kunyari 65,000 tons of waste ang napoproduce natin every day. At mula doon, at mula doon 48% ay napupunta sa mga karagatan, sa tubig, sa ilog, sa lawa. So, napakalaking porsyento nun. Mm-hmm. Oh, so, ilan yung 48% ng 65,000 tons araw-araw, ha? Na basura. Ganun kadami yung napupunta sa mga katubigan natin. Kaya napakaseryosong issue ito at hindi natin naalis na dapat yung mga bata ay meron ding responsibilidad dito. Siyempre, may mga basura, napakarami rin galing sa schools, di ba? Yes. Oo, ang dami mga estudyante sa eskwelahan, lahat ng yan nagre-recess araw-araw.
2: Ay, yung mga malalapit sa estero.
0: Oh, malalapit. Ayan. Oo, kaya kailangan talaga.
2: Walang pakundangan mag-tapon.
0: Kaya kailangan talaga i-involve yung mga bata natin. So maraming salamat, Miss Mariglo, sa mga paalala na ito. Pero wag po muna kayong aalis.
3: Ay, hindi muna ako aalis.
0: Dahil sa ikalawang bahagi ng ating programa ay ibabahagi
2: ay, na
0: natin. Ito na yung ating kwento. At sasamahan tayo ng ating EP na ating Secretary Producer na Miss Julian Calces para ibahagi ang journey ni Pawi para sa inyong lahat. Engoy, makikinig ka ha?
2: Opo!
0: Tapos meron akong question and answer para sa'yo after.
2: Ay, sakin?
0: Oo, kaya makinig ka. Tatanong, okay. Meron akong tatlong tanong para sa'yo.
2: Tatlo lang.
0: Sa inyo din, sasagutin din ninyo, ha? Magbabalik tayo, mga bata. Sabay-sabay natin sabihin, Ma'am and Engoy, ang School on the Air.
1: Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of four children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging propesor ng Department of Composition and Music Theory.
6: Magmula nung ako'y natutong umawi.
5: Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab.

0: ang alam ko eh.
1: Two! Three! Nako! Ah. The last one, Engoy. Ay, seagrass meadow.
0: Ah, okay.
1: Yung mangroves, ang tawag din dito ay nature nursery. Ano? Dito nakatira yung mga baby fishes. Kapag maliliit pa sila, nandun sila sa ilalim ng mga mangroves. Nakakita na ako niyan sa Batangas. Ano po, meron ding mangrove trees doon. Ito pa, pangalawang tanong, Engoy. Ang pangalawang tanong natin, ano ang tinatawag na biggest fish at ang tawag din dito ay gentle giant?
0: Hala!
1: Anong sagot? Ano?
0: Real shark?
1: Tama. Magkukunyari na lang ako na wala akong nakita sa harapan ko.
0: Sorry.
1: Magkukunyari na lang ako na hindi ko nakita si Ate Yen. Whale shark. Sige, ito, bonus question. Ito yung bonus question na ito. Parang tanong na talagang sagot na sagot mo na to. Saan nakatirang karagatan si Pawi? At ang kanyang mga kaibigan.
0: Ayan, sa West Philippine Sea.
1: Tama. Okay, so ano ang nasagot mo? 2.5 over 3. Kasi yung isa hindi mo nasagot yung pangatlong bahay ng mga sea creatures. Pero very good ka pa rin, Engoy.
0: Yes.
1: At sana lahat ng mga lesson na itinuro ni Ate Yen, maging ocean superhero ka sana.
0: Yes.
1: At yayain
0: warrior ako.
1: Oo, at yayain mo na rin yung mga kaibigan na maging ocean superhero. Kayong lahat mga bata, no, maging ocean superhero sana kayo. Maraming salamat, Ate Yen. Samantala, sa pagbabalik natin, may mga pasasalamatan na lang si Miss Marie Glo. Huwag kayong aalis. Dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Wala iba kung hindi
0: sa School on the Air!
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Okay, class. Recess. Break time.
4: Yay!
5: Tignan mo tong baon ko.
4: Anong baon mo? Pahingi naman.
3: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
4: Hachi!
6: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
5: Teacher?
3: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
5: Naku, nakakatakot naman po.
4: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
7: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Mga bata, panghuli na lang. Magpapasalamat na si Miss Marie Glo at syempre lahat ng mga social media accounts ng DNR. Go ahead, ma'am.
8: Yes, so una sa lahat, muli ako ay nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin ngayong umaga. Sana ay meron kayong mga natutunan at sana ay ma-inspire kayong lahat, mga bata man o mga magulang nila, sa pangangalaga ng ating karagatan. So, ang ating e-book na The Wonderful West Philippine Sea, kasama natin si Pawi the Sea Turtle, ay matatagpuan sa mga Facebook pages ng DENR. So, yan ay Department of Environment and Natural Resources. Kapag tinype nyo po yan, ay lalabas lang yan sa mga choices sa Facebook. At sa amin naman ay specifically, merong tinatawag na Biodiversity Management Bureau. Type nyo rin yan at makikita nyo rin doon. So, yan po ay ilan lamang sa marami pang pwedeng maging links sa iba't ibang mga kaalaman at iba't ibang mga calls to action. Kasi syempre, hindi lang naman tayo mananatiling natututo, kinakailangan nating makahanap ng mga paraan upang tayo ay makilahok, sumali

0: sa mga activities na magiging tulay para tayo ay maging ocean hero gaya ni Engoy.
1: Yes!
2: Maraming salamat, Ms. Marie Glue, at sa lahat ng mga kaibigan natin sa Department of Environment and Natural Resources. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ni Pawi dito sa amin. At sa susunod na e-book ninyo, sana po ay huwag ninyo kaming kalimutan, yes, sa School on the
0: pa.
2: Air, Ma'am,
0: yes,
2: Sheila.
0: Of course, teacher siya. Talagang alam natin, dito ang aming puntahan after.
2: Yes, thank you.
1: Welcome
2: on DNR.
0: Thank you, Engoy.
2: Engoy, baka may gusto ko na lang pasalamatan batiin. Go ahead.
1: Ay, magpapaalala lang ako. Huwag basta-basta magtatapon ng basura. Mag-segregate po tayo. Huwag itapon sa estero o sa dagat o sa ilog ng mga basura.
2: Tama. Good job, Engoy. Thank you so much, Miss Camille O'Malley. Maraming salamat, Miss Marichal Malimban, at sa ating executive producer at ang ating storyteller of the day, si Miss Julian Calces. Maraming salamat, Ate Yen. Samantala, mga bata, sana marami kayo natutunan. Hayaan ninyo yung story natin kanina ay ipopost natin yan sa ating Facebook page para pwede nyong ulit-ulitin yung kwento ni Pawi. Gagawa tayo ng curated video ng ating story for today. Salamat muli! At bukas, magsapit na alas 8 na umaga, sabay-sabay natin buksan ang ating mga radyo, sabay-sabay tayong matuto. Dito lang yan sa kung saan mas fun ang learning. Ma'am and Engoy, sabay nating sabihin ang
3: School on the Air!
4: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
6: Radyo on the Go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to, ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad!
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
14: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
13: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
15: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
13: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
16: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
13: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
15: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
18: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
17: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
18: Ang saya ng high school, saving yours in my school, di na mapapantayan.
17: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
18: Till I met you.
17: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
18: I love you more each day.
17: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
20: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
19: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
21: This is a public service announcement.
22: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
21: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
24: 1278 AM.
25: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
26: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
25: Libre to ha?
26: Walang bayad?
25: Oo, walang bayad.
26: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
27: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Magazine 1278.
29: Bubungad sa umaga.
30: Trending issues na pinag-uusapan.
31: Mga programang aabangan.
32: Agahan hanggang hapunan.
33: 66 Impormasyon.
34: GIS, your General Information Station.
35: Radyo Magazine 1278 AM.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Publiko.
36: Radyo Pilipinas.
38: Showbiz! Ganap sa entertainment scene.
39: Updated ka ba?
40: Swak na budget recipes.
41: Light na buong family.
42: Tala kayang makakalikasan.
43: Anything under the sun.
35: Radyo Magazine 1278

0: para sa ulo ng ating mga balita, DSWD na mahagi ng gamot at multivitamins sa mga frontliner sa Central Luzon. Para sa detalye, pakinggan natin si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Hindi lang mga naapektuhang pamilya kundi maging mga nasa front line ng disaster response ay binibigyang pansin din ng DSWD ang kalusugan at ang kapakanan. Bilang bahagi ng Caring for the Carers program na mahagi ang DSWD Field Office sa Central Luzon, katuwa ang Provincial Health Office ng 10,000 multivitamins at 400 paracetamol tablets sa mga frontline responders na patuloy na naglilingkod sa mga komunidad na naapektuhan ng Bagyong Luis at Maymay at pinalakas na habagat. Kabilang sa nabigyan ang SWAD sa Bulacan, ang SWAD sa Bataan, Pampanga at Zambales, pati na ang DROMIC Disaster Department ng DSWD. Layom ng programa na matiyak na nanatiling malusog at handa ang mga tinatawag na Angels in Red Vest habang patuloy sila tumutugon sa pangailangan ng mga apektado ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, proteksyon ng mga Pinoy seafarers sa Strait of Hormuz patuloy na isinusulong ng Marina. May ulat si Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
3: report. Nanawagan si United Nations High Commissioner for Human Rights Volker Turk ng agarang pagkilos upang maprotektahan ang mga seafarers na naipit sa lumalalang tensyon sa Strait of Hormuz. Binigyan din ng United Nations Human Rights Commission na protektado sa ilalim ng international humanitarian law ang mga sibilyang sasakyang dagat at kanilang mga tripulante. Ayon naman kay Philippine Permanent Representative to the United Nations in Geneva, Carlos Soreta, mahalagang matiyak ang proteksyon at ligtas sa magpauwi sa mga stranded na seafarers. Sinabi naman ni Marina o Maritime Industry Authority Administrator Sonia Malaluan na patuloy ang pakipag-ugnayan ng kanilang ahensya sa mga International Maritime Organization upang palakasin ang proteksyon, komunikasyon at repatriation ng mga Pilipinong marino. Muling iginit ng Pilipinas ang kahalagahan ng Manila Declaration on Seafarers Human Rights, Safety and Well-being para sa mas matibay na proteksyon sa karapatan, kaligtasan at kapakanan ng mga seafarers. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, paggalang sa Office of the Vice President, mananatili kasabay ng pagsusuri sa 2027 na budget ng ahensya. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
4: Ibibigay pa rin ng Kamara ang nararapat na paggalang sa Office of the Vice President o OVP sa pagtalakay sa panukalang budget nito para sa 2027 sa kabila ng papatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Appropriations Committee Vice Chair Zia Alonto Adyong, nananatili ang kurtesiya at respeto ng Kamara sa OVP kahit pa hindi ito sumipot noong mga nakaraang budget deliberations. Punto naman ng mamabatas na hindi nangangahulugan ng paggalang na magiging exempted ang OVP sa masusing pagsusuri ng mga mambabatas. Paalala niya na bahagi na responsibilidad ng isang ahensyang humihingi ng pondo ng bayan ang humarap sa Kongreso at sagutin ang mga tanong tungkol sa paggamit ng budget nito. Anya magiging dereliction of duty sa bahagi ng Kamara kung hindi nito susuriin kung saan at paano gagamitin ng mga ahensya ang pondong inaprubahan ng Kongreso. Umaasa naman si Adyong na personal na dadalo si Vice President Duterte sa nakatakdang budget deliberations ng OVP. Batay sa paunang schedule ng budget briefing, nakatakda sumalang ang OVP sa September 2. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, Senate President Sherwin Gatchalian itinanggi ang pagkakaroon ng leadership fund para sa mga senador. May ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
5: Mariing itinanggi ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagkakaroon ng leadership fund para sa mga senador kasunod ang pahayag ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na may bilyong pisong pondo na inilaan para sa mga senador na may tig 500 million pesos umano hanggang 100 billion pesos na alokasyon ayon kay Gatchalian. 10 taon na siya sa Senado pero hindi pa niya kailanman narinig o naranasan na alokin ng naturang pondo. Sinabi ng Senate President na una niyang narinig ang terminong leadership fund mula sa yumaong DPWH DWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na binanggit sa privilege speech ni Senador Ping Lacson noong nakaraang taon. Itinanggi rin ni Gatchalian na napag-usapan nila nila dating Senate Presidents Juan Miguel Zubiri at Cheese Escudero ang anumang ganitong sistema para sa budget noong 2024 at 2025. Matatandaan si Gatchalian ang namuno sa Senate Committee on Finance noong nakaraang budget cycle. Git ng Senador, walang ganitong arrangement sa ilalim ng kanyang pumumuno at binigyang diin ng mga panukalang budget amendments ng mga senador ay dumaan sa Senate Finance Committee o inihahain sa plenaryo at inilalagay sa website ng Senado. Samantala, sinabi ni Gatchalian na hindi niya matukoy kung bakit inilutang ni Bunoan ang issue. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ningfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, Taguig City LGU naglabas ng opisyal na pahayag ukol sa nag-viral sa social media na mabagal na responde ng 911 sa isang senior citizen sa barangay Maharlika Village nitong Sabado. Pakinggan natin ang ulat ni AJ Ignacio.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
6: Naglabas ng opisyal na pahayag ang lokal na pamahalaan ng Taguig City hinggil sa nangyaring insidente at nag-viral sa social media sa isang senior citizen na hindi agad narespondihan matapos tumawag sa 911 sa Maharlika Village, Taguig City nitong Sabado. Sa isang statement, sinabi nga ng Taguig City LGU na sa oras na 12:17 p.m. noong Agosto 15 nang matanggap ng Taguig Command Center ang tawag mula sa Unified 911 para sa ambulance assistance sa Maharlika Village dahil sa iniulat na posibleng heart attack. Ang atang address na ibinigay ng 911 sa Taguig Command Center ay ang lot at block number lamang at walang street address o landmark man lang. Sa pagnanais ng agarang tulong, nagtungo ang ilang kamag-anak ng pasyente sa barangay hall ng Maharlika. Sa kanilang pakiusap ay agad ipinadala ng barangay ang kanilang patient transport vehicle at dagling dinala ang pasyente sa Taguig Pateros District Hospital kung saan siya ay dumating ng 12:43 p.m. Agad siyang binigyan ng medical intervention at resuscitative measures ngunit idineklarang pumanaw ng 1:24 p.m. Handa ang mga kinauukulang tanggapan ng Taguig na makipagtulungan at magbigay ng kinakailangang impormasyon sa anumang opisyal na investigasyon ukol sa nangyaring insidente. Mula pa rin dito sa lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At yan ang mga balita ngayong araw na ito, ang oras 11:01 makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Interesting na usapan.
10: Hindi heavy.
11: Tugtugang chill.
12: Suave.
13: Learning from home, na hindi boring.
14: Radyo Magazine.
15: 1278 AM.
16: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
17: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
18: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at tsikahan dito sa Musta Ka Mare. Ang oras po natin, 13 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. At ngayon nga po ay araw na ng Lunes. Happy, happy Monday. Isang maulan na naman pong araw ano, sa ating lahat. Today is August 17, 2026. At para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, inaanyahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. Kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede rin po ano, sa pamagitan ng ating email address na radyomagazine@gmail.com. And of course, aside from our social media pages at ating pong email address, tuloy-tuloy nyo nga po kaming masusubaybayan sa pamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. What is PBS Receiver? Ito po ay mobile app where you can listen hindi lamang po ang central stations. Ano? Hindi nyo lang po mapapakinggan dito ang central stations. Gayun din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. So ito po ay application na downloadable for free. Libre lamang po. Available ito sa Google Play kung kayo ay Android user. At sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So kasabayan po tayo napapakinggan ngayon ano, dito sa PBS Receiver. Bukod po sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, syempre napapanood din po tayo sa ating Facebook and YouTube live streaming. And dito nga rin po ano, sa ating mobile app na PBS Receiver. And aside from that, of course, ayan, gusto ko rin po kayong anayahan na bisitahin ang amin pong website. I-search lamang po ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. So lahat po ano ng mga articles na isinulat, hindi lamang po ano ng inyong lingkod, gain din po ang mga kasamahan natin dito sa Radyo Magazine ay mababasa po, matatagpuan dito sa website na ito ano, dahil tayo nga po ang General Information Station. So lahat po ng mga trending topics, viral, feature stories ay dito po mababasa. Mapa-education man yan, women empowerment, tourism, parenting, environment, culture, lahat po. Ayan, makikita po natin dyan. Again, i-visit lang po ang radiopilipinas.ph/radiomagazine.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare
2: sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, it's 9:16 in the morning. At sa pagkakataon nga po ito, dadako na tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Dear Mare, kung saan binabasa po natin ang liha mula sa ating Mare community. But before I read our letter, mga Mare, mga pare, gusto ko lang din kayong anayahan, ano? Kung meron kayong gustong hinging tips or advice, actually, hindi naman necessary. Pwede rin, ano? If you could just simply share your stories, pwede po isend dito sa ating programa. Nakakatuwa man yan, nakakalungkot, nakakatakot, nakakakilig. Ayan ang mabenta sa atin. Ano? Even na financial advice or financial issues, pwedeng-pwede rin po ano, i-send. Yung liham lang, ano? Pero wala tayong mapoprovide na financial assistance. Pero ayan po, kung meron kayong gustong hinging tips or advice, kung kayo ay nagugulumihanan, ay pwedeng-pwede po i-send dito sa sa atin. Ano. Again, yung social media pages natin ay ang at Radyo Magazine. Yan po yung username. And kung sa email address, pwede rin naman. Sometimes kasi may ilan sa mga kumare at kumpare natin na mas gustong mag-send anonymously. So kung ayaw ninyo magpakilala, pwede po ano, i-indicate nyo lang sa letter na wag sabihin yung name or kung sino man kayo, o wag nyo pong i-include yung inyong pagkakakilanan. So again, inaanayahan ko po kayo na mag-send sa atin ng liham. Ano? And with that, ayan po, hindi ko na nga patatagilin pa. Babasahin ko na ang liham na ipinadala sa atin for today.

Dear Mare, magandang araw. Ako si Liza Poblete, 34 years old, mula sa Cainta, Rizal. Mare, gusto ko sanang humingi ng payo tungkol sa paghahanda namin kapag malakas ang ulan at may banta ng baha. Sa lugar kasi namin, sanay na kami sa baha, pero nitong mga nakaraang pag-ulan, maging magpahanggang ngayon, napapaisip ako kung sapat ba talaga ang ginagawa naming paghanda. Minsan, kapag nagsisimula ng tumaas ang tubig, saka pa lang kami nagmamadaling maglipat ng gamit, mag-charge ng cellphone, at maghanda ng pagkain at tubig. May mga pagkakataon din na ayaw naming lumikas agad dahil iniisip namin na baka humupa rin naman ang baha. Pero bilang nanay, naisip ko rin ang kaligtasan ng mga anak ko. Paano kung biglang lumala ang sitwasyon at mahirapan na kaming makalabas? Gusto ko sanang malaman, Mare, ano ba talaga ang dapat naming ihanda bago pa dumating ang malakas na ulan? At paano namin malalaman kung kailan na talaga ang tamang oras para lumikas? Hindi naman namin gustong hintayin magkaroon pa ng emergency bago kami kumilos. Salamat, Mare. Sana matulungan mo kaming maging mas handa at mas ligtas ngayong tag-ulan dahil for sure, hindi lang ako ang matutulungan mo kundi mas maraming mga kumare at kumpare pa natin na nakararanas ng mga pag-ulan na ngayon. Lubos na gumagalang, Liza Poblete.

0: yan, mga mare, mga pare, napakinggan po natin ang liham ni Maring Liza tungkol nga po dito sa kanyang concern, ano, sa mga paghahanda na dapat gawin. Actually, yung question niya is, ano ba yung dapat gawin or paghandaan bago pa nga makaranas, ano, ng malakas na pagulan? Or yung tipong nakararanas ka na ng malakas na pagulan, but of course, you wouldn't know kung kailan tataas yung tubig baha, yung tubig sa labas. So, yung kay Maring Liza, ano, yung tanong niya is bago, ano, bago pa yung malakas na pagulan. But of course, ano, dahil nga marami sa mga Pilipino ngayon ang nakararanas sa mga pabugso-bugso at malalakas sa pagulan. Even ako, ano, mare, para grabe ang lakas na ulan sa labas sa kasalukuyan, ano, dito nga sa Quezon City. Actually, yung ulan ay pabugso-bugso, pero alam mo yun, yung bigla siyang bubuhos, tapos bigla ring mawawala. Parang ganun siya dito sa area ng Quezon City. Even doon sa Bulacan area, ano, Caloocan area, yung mga bandang north, ano, ay napakalakas ng pabugso-bugsong pag-ulan. Yun nga, yung keyword pabugso-bugso, kasi hindi siya tuloy-tuloy. Pero pagka once na umulan, ano, malakas-malakas yung patak, marami yung mga pagpatak, ano. So, marami po sa atin ang apektado ngayon, ano, ng mga pag-ulan nga po, ng especially nitong habagat, ano. Kaya po, syempre, may mga ilang maritips tayo para nga po malaman natin ano ba yung mga dapat gawin na bago, habang, ano, at pagkatapos ang malakas na ulan. Hindi lang po before, gayon din yung during, and of course, after the typhoon or after makaranas na malakas sa pagulan. Ito po, ano, yung mga babanggitin natin, syempre, ay batay rin po sa Department of Science and Technology, ano, sa PAGASA. Meron po kasi silang flood safety guidance na inalabas. Of course, unang-una, bago ang malakas na ulan. Alamin ang flood prone, or alamin kung flood prone ang inyong lugar at kung saan ang pinakamalapit na evacuation center. Tandaan, mga mare, mga pare, ano, may mga lugar na tinatawag na parang catch basin sila. So kumbaga parang sila yung palanggana kung saan pagka umulan yung tubig, ano, na naiipon doon sa area nila o sa lugar nila na pupunta. So we can search this easily, ano, sa internet, mga mare, mga pare. Isipin ninyo kung lugar ba ninyo ay safe. Isipin ninyo kung ang lugar ba na tinitirahan ninyo ay may maayos na kalupaan, maayos na drainage system, ba? Diba? Kasi yun naman talaga yung number one, eh. You have to think of yourself first bago yung ibang tao. Minsan kasi tayo nauuna yung family members, yung mga friends. Pero yan po, mga mare, mga pare. Isipin natin muna yung sarili natin, lalo na nga po sa mga ganitong pagkakataon. So, yun po, ano, unahin natin sa lugar kung flood prone ba yung lugar natin, and if yes, diba, sometimes hindi naman kasi ganun kadali na ay flood prone yung lugar ko, flood prone itong bahay namin, kung flood prone yung lugar kung saan nakatayo yung bahay namin, hindi naman pwedeng basta-basta lumipat na tayo, diba? Hindi po ganun kadali, diba, especially sa mga matagal nang nakatara dun sa lugar, o yung bahay ay kanila na talaga, titulo na nila. So I guess yun po, ano, ang second step is to know where the evacuation centers are. Kasi po, kung flood prone yung lugar ninyo o kung madalas nga po kayong binabaha, eh panigurado may mga evacuation centers nearby kung saan pwede kayong sumilong, pwedeng makimakitulog or magpahinga in the meantime kung halimbawa nga po na pinapahupa pa ninyo yung baha sa inyong lugar o yung mataas o yung malakas na pagulan. And of course, next step natin, mga mare, mga pare, ito madalas na natin itong i-relay or sabihin sa lahat. Pero always, always, reminder po, ihanda ang go bag. Ayan, ano, marami sa mga kumare at kumpare natin ang wala pa rin go bag sa ngayon. Ito po yung emergency bag, ano, na tinatawag. So, pwede itong maglaman ng tubig, pagkain, flashlight, power bank, first aid kit, gamot at iba pang mahahalagang dokumento. So these are only a few items ano na pwede nyo ilagay sa go bag, but of course pwede nyo rin po yung dagdagan. Pero yun po yung mga necessities kasi. For example, yung tubig. So we really need to bring ano kahit po siguro 2 hanggang 3 bottles ng tubig na pwede nating pagkasyahin kasi yun po yung tinatawag natin na emergency bag. Sa oras ng pangangailangan, kung kinakailangan yung lumikas, kung kinakailangan yung magstay sa evacuation center, yun po ang hirap na. Mahirap na maghanap ng malinis na supply ng tubig. So para rin po sa inyong kapakanan, you have to bring your own bottled water. Syempre, ganun din sa pagkain, ano? Yung mga canned goods, yung mga ready to eat na, yung mga madali ng kainin, instant. Kasi nga po, pagka nasa labas ka, pag nasa evacuation center ka, wala ka naman ng oras para magluto, para mag-prepare pa ng ingredients. Pero another reminder dito, mga mare, mga pare, you have to make sure na hindi expired yung mga nilalagay natin. So yung go bag, emergency bag siya. So ang pinaka the list that we want is to use that, 'di ba? Yun yung pinaka huling bagay siguro na iisipin natin na yung gamitin yung emergency bag or yung go bag. Kasi if that happens, ibig sabihin yun nga may emergency, kinakailangan mo ng lumikas. Pero if ever man po, ayan, since hindi naman palagi yan, hindi naman always, 'di ba? Sana, 'di ba? I-check natin from time to time kung yung mga delata, yung mga noodles, ano, ay hindi pa expired. Kasi mahirap naman na may emergency bag, may go bag ka nga, pero expired naman yung laman. Diba? Hindi nyo rin makakain. And of course, yun nga po, ano, ngayon, power bank, kayan, isa sa mga mahalaga. So, kung pwede po, ano, ay, actually, yung power bank, kasi mahirap naman i-keep siya dun sa go bag, diba? Especially if nakatago yung go bag natin. Pero yung go bag, kasi supposedly, dapat this is something na parang emergency kit, diba? Yung madaling makita, yung madaling malaman kung nasaan. So, the same goes with the go bag, ano. And yung power bank din, kung di man natin ma-keep inside the bag ng pamatagal, at least doon nandun sa malapit natin madampot, malapit natin or madali nating makuha, ano. And yung flashlight, ganyan din po, ano, kasi pagka may sakuna, ano, yan po, wala ng kuryente, siguro lalo na paggabi, or even ano, kung sakali man, wag naman sana, kung ikaw ay mapadpad sa lugar, matrap somewhere, at least you have the flashlight, makikita mo kung ano yung nasa paligid mo. And this could also be used, ano, as a weapon or maybe something na pwedeng mong gawing alarm kasi other people would see you. Halimbawa, pag gabi, di ba, i-flicker-flicker mo yung flashlight mo, people would know, ano, na, uy, parang may kakaiba dun, may nag-iilaw-ilaw. So, yun po, ano, that's why napakahalaga rin talaga ng flashlight. And of course, first aid kit at gamot, ano. Yung first aid kit po, ayan, check din natin maigay yung mga gamot kung di pa ba expire. Tingnan po natin kung pwede pang inumin yung usually matagal naman ang shelf life ng mga gamot, pero of course we really need to check para syempre yung efficacy ng gamot, yun din yung inaalala natin. And syempre yun nga po, ano, first aid kit para kung sakali mang masugatan ka na hindi inasahan ay madali, ano, pwede mo i-rescue yung sarili mo at yung mga kasama mo na malapit sa'yo. And of course, ayan, again, we're still talking about bago ang malakas na ulan, mga mare, mga pare, bago pa lang yan, hindi pa habang at pagkatapos, ano. So bago po, syempre, ang malakas sa pag-ulan, i-charge po natin ang cellphone at iba pang communication devices para may paraan kayong makatanggap ng emergency updates. Sa ngayon, di ba, ang madalas na emergency updates na natatanggap natin is from DNDRRMC. So napakalaga po niyan kasi kahit na walang internet, ano, through text, basta may signal, ayan, nakaka-receive ang marami sa atin nitong mga emergency updates. So usually naman nakikita naman natin online, 'di ba, kung paano ba yung sistema ng panahon, yung lagay ng panahon for the next few days. So makakapag charge tayo, makakapag-ready tayo. Hindi natin masasabi na hala, nag-brown out na, hala, pinapalikas na, hindi pa ako naka-charge. So napakahalaga po na naka-charge dapat, ano, ang ating mga phones, especially these days, ano, na hindi natin inaasahan ang mga pangyayari. And speaking of na nalalaman naman natin ang mga weather updates, syempre ito po ang panghuling tip natin. Makinig sa official weather advisories at huwag hintayin lumala ang sitwasyon bago maghanda o lumipa o lumikas. Ayan mga mare, mga pare, ano? Sa PAGASA, number one. Yan yung number one source natin sa mga weather updates. Kundi man sa PAGASA sa mga local government units, di ba may mga FB page ang kanya-kanyang localities, ang kanya-kanyang LGUs. So usually dyan din po nag-a-update sila, ano? Mas specific lang. Kasi pag sa PAGASA, usually pang kalahatan eh. Di ba? Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, buong Pilipinas yan. Pero pag kayo mga LGUs ninyo, search po ninyo ano yung legitimate LGU page, ano ang tingnan ninyo, baka po makita ninyo minsan may mga nang duplicate, may mga nang gagaya, ano, so baliwala rin kasi baka naman mabiktima kayo ng fake news. So pero if that or with that mga mare, mga pare, much better talaga kung ang i-check ninyo is yung LGU. Ano, kasi para alam ninyo kung ano yung nangyayari sa lugar ninyo, yung update, yung may, kung meron ba mga ayuda, kung meron bang siguro dapat gawin, ano, kung ano ba utos ni mayor, nandyan po lahat, ano. Almost everyone naman ay gumagamit na po ng mga page, ano, sa kanilang LGU. Alright, ayun lang po ano sa ilan sa mga tips natin bago ang malakas na pag-ulan. And of course, sa ating pagbabalik nga po ano, atin namang tatalakayin. Ano ba yung ilang mga tips natin habang at pagkatapos ang ulan o pagka po may baha. Ang oras po natin 32 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas namang ang ilang mga paalala.
1: Uy, Mare! Alam mo na ba yung latest? Wow! Updated yan!
2: Musta ka, Mare? Sa Radyo Magazine 1278.
3: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
5: Huwag i-click ang link.
6: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
9: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
8: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
9: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
8: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
9: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
8: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
9: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
7: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest? Wow, updated yan.
2: Musta ka, Mare?
12: Sa Radyo Magazine, 1278.

back mga pare, mga pare, kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolie Mar, ako yung aka Maring Jolie. Ang oras po natin, it's 9:37 in the morning. And para po muli sa kaalaman ng lahat, ngayon po ay araw na ng Lunes. It's Monday. Happy, happy Monday. Maulan na Lunes sa ating lahat. Ano? And yun nga po, grabe ang traffic din. Ano? Ang kailangan po natin ng mga pananggalang sa ulan dahil nga po patuloy pa rin ano? Ang pabugso-bugsong malalakas na ulan. Pabugso-bugso lang siya. Pero yun nga, no? As what I have mentioned kanina, ay malalakas. So today is Monday, August 17, 2026. And speaking of pag-ulan, kanina nga mga mare, mga pare, ay atin pong tinalakay itong mga dapat or maaaring gawin bago po ang malakas sa pag-ulan. Ngayon naman po, syempre, ang ilan sa mga tips natin ay ano ba yung mga dapat gawin habang malakas ang ulan o may baha. Unang-una na nga po dito, kung tumaas na ang tubig, lumipat na o lumipat sa mas mataas at ligtas na lugar at sundin ang evacuation instructions ng mga otoridad. So kanina, 'di ba, ang maritip natin is before pang malakas sa pag-ulan o ang baha, dapat alam na natin kung saan yung mga evacuation area or sites ng lugar natin. But this time, kung malakas na nga po ang ulan at inuutos na na otoridad na lumikas na pumunta sa evacuation center, sumunod po tayo. Ano? Kung mataas na lalo ang tubig, lumipat po tayo sa mas mataas pang lugar. At sunod na tip po, huwag lumusong o tumawid sa rumaragasang baha. Especially kung halimbawa, hindi naman natin kaya, hindi tayo marunong lumangoy. Mga mare, mga pare, napakahirap ano, na lumusong tayo kasi bukod sa dumi, bukod sa ihi ng daga, for example, ano, we could get leptospirosis, lalo na kung may mga open wounds tayo. Ay, syempre, yung kuryente rin. Ayan, mga mare, mga pare, ang hirap, ano, lalo na pagka maulan, di ba? We don't know yung mga kable ng kuryente, mga sirang poste. Sometimes, ay, pwede tayo ma- diba, ano bang tawag doon, may electrocute ba yun? Diba, minsan ang hirap eh, para kang di mo alam kung anong gagawin mo kasi it's either hindi ka marunong lumangoy, so basically diba, posibleng malunod or pwede ka rin mapahamak, hindi man sa tubig pero sa kuryente. So we really need to be careful, wag po tayo lumusong or tumawid ano, lalo na pag rumaragasa po yung baha at lalo na kung hindi natin alam yung lalim o yung lagay ng tubig, diba? Minsan iniisip natin, ay parang hanggang tuhod ko lang yan, pero hindi pala natin alam ano, kung gaano kalalim yun. And ang daming potholes, ang daming mga sirang drainage na maaari tayong mahulog, mga mare, mga pare. Kaya doble, triple, ano, maraming pag-iingat talaga ang kailangan. And next step po, kung may posibilidad na pasukin ng baha ang bahay, ilipat na po natin sa mataas na lugar ang appliances at mahalagang gamit. So kung ligtas po, ano na gawin, patayin natin ang main electrical switch bago lumikas. Again, ipinupunto natin kung ligtas na gawin, patayin ang main electrical switch bago lumikas. Pero minsan kasi may mga times na napasok na ng tubig baha yung mga bahay natin, 'di ba? So I think it's a no-no na i-off mo pa yung main electrical switch. Pero kung kaya, 'di ba? Yun nga eh, again, it's better na bago pa pasukin ng tubig yung bahay natin ng baha, yung bahay natin, ay nagawa na natin yung mga dapat natin gawin. So one example is this. Ipatay nga po natin ano yung main electrical switch kasi napakahalaga na syempre we prevent ano, we should prevent accidents o yung mga
insidente na pwede naman talaga ma-prevent, ano? Kung halimbawa man na uunahan na natin. So, yun po, ano, mga pare, itaas na natin yung mga gamit na pwede mabasa. Kung may second floor, di ba? Hindi naman lahat may second floor. Pero kung meron kayong pwede pagpatungan na alam yung safe, ano? Kung pwede nyo pagpatungan yung mga cabinet, ano? Pwede nyo muna ilagay doon pansamantala yung mga appliances. Ayan, ilagay na po natin doon para hindi masira. Mahirap din, di ba, kung masisira. Last but not least, mga pare, ano, huwag basta, ito po, para sa mga nasa labas or lalabas na, huwag basta magmaneho o maglakad sa mga lugar na lubog sa tubig. Kasi as what I have mentioned, maaari pong may mga nakatagong hukay, bukas na drainage, live wires, mga pare, ano, o malakas na agos. So kung lalabas na po tayo, especially during itong malakas na pag-ulan, mas maganda talaga kung may mga rescuers outside na aagapay sa atin. Kasi kung tayo lang, 'di ba? Ano siguro yung tipong emergency, yung ikaw na dapat yung mag-decide, yung pamilya mo dapat ang mag-decide na hindi na pwede ito. Hindi na natin maantay pa yung rescue, lumabas na tayo. Siguro sa mga ganung sitwasyon. Pero kung makakapagantay pa po inside, kumalma tayo, pumunta tayo sa mataas o elevated na lugar, maghanap ng rescue, ano? Kung wala man kayong internet, makisuyo kayo sa mga kamag-anak o kaibigan, 'di ba? Through text or tawag. Minsan walang internet pero hanggang may signal, 'di ba? Makakapag-communicate ka pa naman sa ibang mga tao. So, kung pwede, 'di ba, makisuyo ka sa mga kamag-anak para kumalma muna. I think 'yun yung number one rule. Kumalma, 'di ba? Pwede rin magdasal para makapag-isip tayo ng tama, makapag-isip tayo sa kung ano ba yung dapat or pwedeng gawin. Alright, ayan mga pare, ano, yan lang po ang ilan sa mga tips natin habang malakas ang ulan o may baha. Samantala, dadako naman na po tayo, ano ba yung mga dapat or maaring gawin pagkatapos ng ulan o baha? Ayan, sana may natutunan si Maring Liza na ating letter sender kanina, ano. Gayun din kayo, mga pare na nakikinig at nakatutok sa atin ngayon. Next tip, mga pare, huwag agad bumalik sa bahay kung hindi pa sinasabing ligtas ng mga otoridad. So, ayan po, mga pare, ano, kailangan po ay sumunod pa rin tayo. Huwag tayo basta-basta mag-decide na, ay, feeling ko okay naman na babalik na ako sa bahay namin, ano. So, hindi po ganun yun. We still need to listen sa LGUs, sa mga local authorities. Is it safe now na bumalik ako sa bahay? Safe na ba na bumalik kami ng pamilya ko sa bahay? So, we ask the localities, we ask the other people, wag lang po tayo basta-basta na magdesisyon kasi hindi po natin alam kung ano yung lagay ng baha, tubig baha dun sa area na iniwanan natin. And of course, ito po, ano, ganun pa din, patuloy yung paalala natin kahit natapos na yung ulan o pagbaha, mag-ingat pa rin sa mga electrical wires, outlets at appliances na maaring nabasa. Huwag pong basta-basta buksan ang kuryente kung may bahang pumasok sa bahay. Ayan, ano, reminder natin lahat ito mga pare, kasi ang hirap naman na nakaligtas ka nga sa baha. Nakaligtas ka nga sa malakas sa pag-ulan, hindi naman sa kuryente, 'di ba? It's ironic, it's funny, pero that happens, 'di ba? Marami sa mga kababayan natin ang ganito ang nagiging sitwasyon. Kaya po, again, doble ingat kung alam niyo'ng nabasa, number one na po agad, no na agad 'yan. Huwag niyo nang i-open, huwag niyo nang hawakan pa. Mas maganda kung meron kayong gamitin, pero yun po eh, kung hindi naman tayo experts sa mga ganitong klaseng bagay, may taswell, wag na nating sumukan. Pero kung pwede tayong makahingi ng tulong sa isang expert, sa isang maalam tungkol sa kuryente, pwede tayong humingi ng tulong sa kanila. And of course, iwasan pong gumamit o kumain ng pagkain maaring nakontamina ng baha at siguraduhin malinis ang ligtas ang iniinom na tubig. Minsan, sa kagustuhan natin, di ba? Kasi, syempre, lumikas tayo, umalis tayo sa sarili nating bahay. Pagbalik natin, sometimes,
pwede na to, kakainin ko na to, bahay ko naman to. Pero hindi natin alam, 'di ba? Hindi natin sure, baka nabasa pala ng baha, baka may mga insekto or other pests ano na dumapo na pala dito. So we need to make sure ano na yung kakainin at iinumin natin ay malinis. At panguli po, patuloy na makinig sa updates dahil kahit humupa ng ulan, maaari pa rin may panganib mula sa baha at pagguho ng lupa. Ayun din pala mga mare, mga pare, especially sa mga nakatira near the mountains or malapit sa may mga kalupaan. Ano? Pwede rin po o posibleng mangyari itong pagguho ng lupa. So bukod po ano, sa malakas na ulan at pagbaha, isa sa mga dilema rin talaga ng ilan sa mga kababayan natin is yung pagguho ng lupa. That's why napakahalaga again mga mare, mga pare, na lumikas tayo. Especially kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan, tumataas na yung baha, lumikas na ho tayo ano, kung kinakailangan at kung iniuutos na ng otoridad. And gusto ko lang din po mga mare,

0: Mali lang mga mare, mga pare, na ganun talaga yung sitwasyon. Ang gawin po natin, ano, wag natin sila ikulong, wag po natin silang i-chain, itali, kasi sila po may instinct din naman sila, 'di ba? Marunong silang lumangoy. Mga aso at pusa, kung sakali alam nila kung saan sila safe, alam nila kung saan sila pwedeng pumunta. So imagine kung ikukulong mo sila, naka-cage sila, tumaas yung tubig, baha, wala na ho, ano, malulunod sila sa loob. Pero kung hahayaan natin sila, 'di ba, masakit man sa damdamin, masakit man sa puso, na we need to leave them behind, ano? Kung sakali lang ito, mga mare, mga pare, pero as much as possible, yun nga, paulit-ulit natin sinasabi, wag po natin silang iwanan, ano? Pero yun lang yung mga paalala natin, kung sakaling kinakailangan, wag natin sila ikulong, wag natin sila itali. Yung tali, ito rin isa sa mga mistakes, ano, ng isa, ilan sa mga pet owners. Ang concern nila is para raw hindi makatakas, hindi makawala. Pero imaginein mo, ikaw ay nalulunod sa baha, ikaw tumataas yung tubig, pero yung chain mo hindi naman ganun kahaba, yung tali mo hindi naman ganun kahaba, 'di ba? Malulunod ho, malulunod yung mga alaga natin. Hayaan po natin sila, ano, may instinct sila na makalangoy or maybe makapunta sa mas safe na lugar. Pero again, ulitin ko, mga pare, ano, huwag po natin silang iwanan. Huwag po natin silang i-leave behind. Alright, ayan po, ano, ang ilan sa mga mare tips natin na mga pwede o maaaring gawin na before, during, and after, ano, ang malakas na ulan o mga pagbaha. Hopefully, marami sa mga kumare natin at kumpare ang mas maging handa, especially ngayon nga po, ano, na patuloy pa rin ang pag-ulan. Ang oras po natin, 10 minuto na lang bago po mag-alas 10 ng umaga. And siguro po, ano, sa pagkakataon pong ito ay bigandaanan po natin na ilang mga paalala o balita o pangalamin ang mga kaganapan sa iba't ibang panig ng bansa. Unang-una na nga po rito mula sa Radyo Pilipinas Tayug. 25 kilo ng libreng bigas na ipamahagi sa libo-libong residente ng 5 barangay sa Laor, Nueva Ecija. Again, mula po sa RP Tayug, may ulat si Leslie Gemino.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Matagumpay na naipamahagi sa libo-libong pamilya at residente ng 5 barangay sa bayan ng Laor, Nueva Ecija ang tig 25 kilo na libreng bigas bilang dagdag tulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Personal na pinangunahan ni Vice Governor Lemon Umali ang pamamahagi ng mga sako ng bigas kasama si Vice Mayor Alexander Daos at ang mga punong barangay ng Laor. Hindi naging hadlang ang patuloy na pagulan upang maihatid ang maayos ang tulong sa mga residente sa pakikipagtulong ng mga lokal na opisyal at barangay worker. Lubos naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo kina Governor Oy Umali, former Governor Cherry Umali at Vice Governor Lemon Umali sa walang sawang pag-abot ng tulong. Ayon sa mga nakatanggap, malaking ginhawa at bawas gastusin sa pagkain ang natanggap na 25 kilong bigas lalo na sa gitna ng hamon na masamang panahon at pang-araw-araw na pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, DOH, CHD Northern Mindanao at Tuberculosis Program Advocacy Forum matugumpay na naidaos. Kabahagi po ito sa pag-obserba ng National Lung Month 2026 ngayong buwan ng Agosto. Mula naman po sa Radyo Pilipinas Iligan City, may ulat si Dandy Makarambon.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Kabahagi ng pagdiriwang ng National Lung Month ngayong buwan ng Agosto ay ang 2026 National Tuberculosis Program Advocacy Forum. Nitong nakaraang linggo, idinaos sa lungsod ng Cagayan de Oro sa pangunguna ng Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao. Nagkaangklo sa temang Yes, Pilipinas Can, #NTB. Magpasuri, magpagamot, magpa-TP, todo para protektado. Nagtipon sa naturang forum ang mga doktor, nurse, medical technologists, midwife at iba pang health workers mula TB DOTS facilities ng Northern Northern Mindanao. Sa layuning paigtingin ang koordinasyon, advokasya at pinalakas na pagtuon sa dekalidad at makapasyenteng serbisyo sa mga pasyenteng may TB. Kabilang sa mga tinalakay ay ang TB

0: Biosafety, drug-resistant TB case management, treatment and advocacy at ang diagnosis ng TB at paragonimiasis. Lalo na ang tamang diagnosis, treatment, infection prevention and control. Tinalakay din ang pagpapakita ng malasakit at tanggalin ang stigma sa laban sa TB sapagkat ito ay nagagamot na sa tamang gamutan, pag-aalaga sa sarili at lifestyle o tamang estilo ng pamumuhay. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Report, Report, Report.
2: Alright, ayan, marami salamat po sa ating mga kasamahan na sina Ms. Leslie Gemino at Dandy Macarambon. And sa pagkakataon nga pong ito, pansamantala na rin po ako magpapaalam, mga mare, mga pare. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, nanood, tumutok sa ating programang Mustaka Mare. And of course, gusto ko lang din batiin ang ilan sa mga taga-subaybay natin sa ating Facebook live streaming. Nariyan na nga po si Paring Romel Livid, sabi niya. Maulang umaga pa rin po, blessed week pong muli sa lahat. Gayun din, syempre, si Paring Sean Kyle Flores. Ayan, sabi ni Paring Sean, good day and stay safe always, Maring Julie. Thank you and God bless. Sean Kyle Flores, currently studying Associate in Computer Technology, first year at City College of Angeles and watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning, Paring Sean. Ayan, long time no see. Ayan, long time no comment ba yan? So ayan, Paring Sean, ano, good luck sa studies mo. And ikaw pala ay kumukuha ng computer associate in computer technology. Ayan, salamat, ano, Paring Sean, dito sa pagbahagi ng kurso mo sa amin, ano. So bigyan mo kami ng idea pa kung tungkol ba saan ito. Well, we all know it's about computer, pero nakalagay kasi computer associate in computer technology act, ano, ACT. Yan yung abbreviation. So good luck, Paring Sean, ano, on stay safe din. Gayun din si Paring Romel, ano, dahil patuloy nga po ang pag-ulan. Stay safe, stay dry. And maraming salamat din po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mercio Malimban, Sam Reyes, Julius Ungab, Camila Mali, Rona Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Julie, na makasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Julie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone.
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
3: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to, ha?
13: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
16: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
15: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
15: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
13: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
15: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
18: 1278 AM.
17: This is a public service announcement.
21: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
17: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
18: 1278 AM.
22: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine, 1278.
23: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
27: 66 Informasyon.
28: GIS, your general information station.
18: Radyo Magazine, 1278 AM.
29: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas.
2: Ang oras natin, 2 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga.
30: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Office of the Executive Secretary, pinabulaanan ang kumakalat na dokumento ang nagdeklara ang palasyo ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa masamang panahon. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report,
2: report. Fake news. Ito ang pinahayag ng Office of the Executive Secretary kasunod ng kumalat na Memorandum Circular number 127 na nagsasabing nagdeklara ang Office of the President ng alternative work arrangement para sa mga government offices sa ilang piling lugar sa bansa. Ayon sa OES, wala anyang rekomendasyon ng National Disaster Reduction and Coordinating Council o NDRRMC para sa pagpapatupad ng gayong seta para sa mga naglilingkod sa pamahalaan. Napag-alaman na ang mga lugar na sinasabing maaaring magpatupad ng alternative work arrangement sa peking dokumento ay siya ring mga area na idineklara nitong nakalipas sa Biyernes kung saan ay lehitimong nagpatupad naman ang palasyo ng nasabing work setup. Lumalabas na kinopya lang ang Memorandum Circular 126 na inisyo nitong Biyernes at pinalitan lang ang petsa para sa araw na ito at palabasin ng mga nasa likod ng fake news na muling ipatutupad ang alternative work arrangement dahil sa tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Samantala, para sa iba pang balita, Senator Judges hindi dapat magpabulag sa politika sa pagbibigay hatol sa impeachment ni Vice President Duterte ayon sa isang mambabatas. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
3: Hinimok ng isang mambabatas sa mga senator judge na huwag hayaang maimpluwensyahan ang kanilang political loyalty sa paghatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Manila Representative Bienvenido Abante Jr., dapat nakabatay sa mga dokumento at testimonya magiging desisyon ng mga senador anuman ang kanilang political affiliation o personal na ugnayan. Hindi anya sila dapat magkaroon ng tinatawag na political cataract na maari makapigil sa kanila na makita at suriin ng maayos ang mga ebidensyang ihaharap sa impeachment court. Git ng mambabatas, hindi dapat tignan ang paglilitis laban lamang sa mga taga-suporta at kritiko ng Vice Presidente. Sa halip, dapat anya mabigyan ang pagkakataon ng publiko na makita ang katotohanan batay sa mga ebidensyang inilalatag sa paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Sa iba pang balita, minority leader na is paimbestigahan ang proseso ng Free Prior and Informed Consent o FPIC at ang bagong patakaran para sa consent ng mga katutubo. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: Ipinanawagan ni House Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang pag-iimbestiga sa mga aligasyon ng irregularidad sa proseso ng Free Prior and Informed Consent o FPIC at sa mga bagong alituntunin nito para sa mga katutubong mamamayan o IPs. Sa pamamagitan ng House Resolution Number 1345 na inihain sa Kamara, layunin itong suriin ang pagkapatupad ng FPIC, gayon din ang inaprubahang guidelines ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Ayon sa mambabatas, patuloy pa rin ang mga reklamo ukol sa manipuladong konsultasyon, pinekeng pirma, pananakot, misinformation at pagpapatuloy ng mga proyekto sa kabila ng pagtutol ng mga katutubong komunidad. Nagpahayag din ang pagkabahala ang iba't ibang organisasyon ng katutubo at human rights group na maaaring magpahina sa proteksyon ng mga katutubo. Nais linawin ni De Lima kung ano ang mga naging kakulangan sa 2012 guidelines na naging dahilan ng pagbabago nito. Binigyan din ng mga ulat ang paglabag ng FPIC sa mga proyektong tulad ng pagmina, infrastruktura at renewable energy, kabilang ang usapin ng Paksilika Initiative sa Tarlac kung saan inihayag ng mga katutubo ang kanilang pagtutol. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Samantala, para sa tuloy-tuloy nating pagbabalita, Taguig City LGU naglabas ng opisyal na pahayag ukol sa nag-viral sa social media na mabagal na responde ng 911 sa isang senior citizen sa Barangay Maharlika Village nitong Sabado. May ulat si AJ Ignacio.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Naglabas ng opisyal na pahayag ang lokal na pamahalaan ng Taguig City hinggil sa nangyaring insidente at nag-viral sa social media sa isang senior citizen na hindi agad na-respondihan matapos tumawag sa 911 sa Maharlika Village, Taguig City nitong Sabado. Sa isang statement, sinabi nga ng Taguig City LGU na sa oras na 12:17 p.m. noong Agosto 15 nang matanggap ng Taguig Command Center ang tawag mula sa Unified 911 para sa ambulance assistance sa Maharlika Village dahil sa iniulat na posibleng heart attack. Ang atang address na ibinigay ng 911 sa Taguig Command Center ay ang lot at block number lamang at walang street address o landmark man lang. Sa pagnanais ng agarang tulong, nagtungo ang ilang kamag-anak ng pasyente sa barangay hall ng Maharlika. Sa kanilang pakiusap ay agad ipinadala ng barangay ang kanilang patient transport vehicle at dagling dinala ang pasyente sa Taguig Pateros District Hospital kung saan siya ay dumating ng 12:43 p.m. Agad siyang binigyan ng medical intervention at resuscitative measures ngunit idiniklarang pumanaw ng 1:24 p.m. Handa ang mga kinauukulang tanggapan ng Taguig na makipagtulungan at magbigay ng kinakailangang impormasyon sa anumang opisyal na investigasyon ukol sa nangyaring insidente. Mula pa rin dito sa lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:78 a.m. para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
1: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 12:78 a.m.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
6: World class na tanawin. Explore na natin.
1: Love the Philippines.
6: Likhang sining na proudly Pinoy. Influence na yan. Radyo Magazine,
1: 12:78.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
10: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: From PBS,
11: Presidential Broadcast Service
12: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: World class na tanawin. Explore na natin.
1: Love the Philippines.
6: Likhang sining na proudly Pinoy. Influence na yan. Radyo Magazine
1: 1278.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Ang oras natin, 11 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga.
1: Pasyal Pinas.
10: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
1: Are you ready to dive in?
10: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more.
1: Pasyal Pinas.
10: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
6: Love the Philippines.
10: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 12:78 a.m.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Lunes, August 17, 2026. Alas G's na naman, mga beshi. Kaya tara G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G's sa galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Rona Belesperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshies, mapapakinggan nyo na po ang lahat ng istasyon na dito sa Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. At libre po yan, kaya i-download nyo na sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more, dahil pwede nyo na rin basahin ang inyong paboritong magazine content sa bago nating website, ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Again, it's radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM!
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Lunes? Uy, akala nyo aaraw na, no? Naku, ulan-ulan pa rin. Kahapon, medyo pinatikim na tayo ng konting araw. Nakangiti na ng bahagya ang mga momshies dahil makakapagpatuyo na raw sila ng kanilang labahin. Ay, pero kanina, naku, nag-uulan na naman. And marami rin po ang nag-cancela ng pasok dito po sa Metro Manila, ha? And ayon po sa pinakahuling tala ng pag-asa, specifically dito po sa Metro and Mega Manila, ay nakataas pa rin po ang yellow warning level. Ibig sabihin nito, mga beshies, malakas pa rin po ang ulan at posible po ang mga pagbaha sa mga flood-prone areas. Specifically, nakataas po ang yellow warning level dulot ng habagat sa Metro Manila, sa Cavite, kabilang po ang mga bayan, ang mga sumusunod na bayan, medyo marami to, beshies. Ang Ternate, ang Naik, General Emilio Aguinaldo, Maragondon, Magallanes, General Trias, Bacoor, Cavite City, Imus, Kawit, Noveleta, Rosario, Tanza, Dasmariñas, Trece Martires at Indang. Samantala, ang ilang bayan din po sa Zambales ay nasa yellow warning level, kabilang po ang Santa Cruz, Candelaria, Palawig, Masinloc, Iba at Botolan. Samantala, marami rin pong mga bayan sa Batangas Province ang nakataas din po ang yellow warning level, kabilang po ang isa lang pala to, sa Nasugbulang pala. Sa Rizal pala marami. Ito, kabilang po ang Binangonan, Morong, Teresa, Angono, Taytay, Cardona, Cainta, Rodriguez, San Mateo at Antipolo. May mga bayan din po sa Bataan, kagaya ng Orion, Limay, Mariveles, Bagak Pilar at Balanga ang nakataas din po ang yellow warning level. And kagaya ng nabanggit natin kanina, no, kapag ho nakataas ang yellow warning level, posible po ang mga pagbaha sa mga flood prone area. Samantala, yung mga kalapit nating mga lugar, kalapit na lugar ng mga nabanggit na nating mga probinsya at lawigan, kagaya po ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna at natitirang bayan po ng Cavite, Zambales, Bataan at even ang Quezon Province at Batangas po ay makakaranas pa rin ng mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan at minsay malalakas po ha na pag-ulan sa loob po ng 3 oras. At ito po ay again, dulot pa rin po ng habagat. Gayon pa man, mga beshies, meron pong binabantayan na low pressure area ang pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR at ito po ay may medium chance na mag-develop sa isang bagyo o tropical depression sa loob po ng 24 hours. At nabanggit din po ng pag-asa na mamayang alas 11 ng umaga pagkatapos ng Pasyal Pinas ay magkakaroon po sila ng panibagong update patungkol po sa lagay ng panahon. So again, mga beshies, ano, para hindi mapurnada ang inyong lamierda or paggagala at pamamasyal, make sure na nakamonitor po tayo sa DOST Pag-asa at lalo na po yung mga regional Facebook pages that they have kung saan man ho kayong rehiyon naroroon para mas updated kayo doon sa specific na magiging lagay ng panahon doon sa inyong probinsya. And of course, meron din pong contact details ang DOST Pag-asa. Maaari po ninyong matawagan 8927-1335 o 8927-2877. Meron din po silang website. Pwede po ninyong bisitahin ang www.pagasa.dost.gov.ph. Antabayanan po ang latest weather update na ilalabas ng Pag-asa mamayang alas 11 ng umaga. Alright, mga beshies, at kahugnay ho niyan, marami hong mga local government units ang nag-suspend na ng klase sa iba't ibang mga lugar dito sa Metro Manila. Ngayong araw po yan, Lunes, August 17, 2026. Ito po ay dahil pa rin sa patuloy na pag-ulan, dulot ng habagat. Kabilang po dyan ang Manila City, suspendido po ang face-to-face classes from kindergarten to senior high school. Yan po ay sa public and private schools. At nirerekomenda po ang pag-shift to alternative delivery mode. Samantala, sa Valenzuela City ay suspendido na rin po face-to-face classes at all levels in both public and private schools. Bukod po sa Valenzuela, gayon din po yan sa Caloocan City. Samantala, sa Malabon naman ay inirerekomenda naman ang pag-shift to alternative delivery mode. And sa Pateros din, suspended na rin po all levels, Las Piñas City, pati po sa Pasay City and Parañaque City. Dito sa Quezon City, walang suspension eh. Kaya mayroon pa din. Ayun, nako, just in, mga beshies. Face-to-face classes din po suspended na dito sa Quezon City sa mga pampublikong paaralan, maging sa mga child development centers o yung mga CDCs natin, kindergarten, grades 1 to 12, and alternative learning system. At inirekomenda rin po ang alternative delivery modes of learning. Ngayong araw po yan, August 17. Yan po ay kaka-announce lamang ha, mga beshies. Dito po yan sa lungsod Quezon. Yun lang, nakapasok na ang mga bagets. Ano? Lina, dami ko nang nakitang mga bumabiyahing mga bagets eh. Naku, nakakaano yan. Medyo stressful yan for parents and even lalo sa mga kids kasi hindi nila alam kung paano sila uuwi, lalo na't umuulan. Pahirapan din ang pag-uwi. Pero yun nga, mga beshies ha, umuwi na. Uy, umuwi na yung mga estudyante dito sa Quezon City ha. Baka naman kung saan pa kayo pupunta ha, wag ganun. Delikado dahil nag-uulan. Samantala mga beshies, sa atin pong pagbabalik, pag-uusapan natin ang iba't ibang development patungkol po sa turismo ng Pilipinas dahil kahit nag-uulan, patuloy pa rin po yung mga ibang activities sa iba't ibang bahagi naman ng ating bansa dahil sa kanila maaraw. Eh. Dito lang sa Luzon at Western Visayas, medyo nag-uulan. Pero sa ilang bahagi po ng ating bansa, may mga fiesta pa nga sa Davao City. Nako, very exciting. Sa pagbabalik po yan ng ating programang Pasyal Pinas. Ang oras natin, 10:22 ng umaga.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
7: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
6: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
7: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
6: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
8: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
9: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS,
13: Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Pilipinas.
14: World class na tanawin. Explore na natin.
15: Love the Philippines.
14: Likhang sining na proudly Pinoy.
15: Influx na yan.
10: Radyo Magazine
2: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Hey, have you been to Camiguin? Camiguin Island? Alam niyo, kasabay po ng pagdami ng mga turista sa naturang lugar, ay ganoon na rin po yung kanilang pagdodoble kayod, ika nga, para protektahan yung marine biodiversity ng naturang lugar. Kasi yun po yung dinarayo sa kanila. So, naturally, yun din yung kanilang pangangalagaan. Kasi kapag napabayaan, of course, lalaylay din yung turismo dahil wala na silang puntahan, mapuntahan sa lugar. Kaya mas maganda talaga, mga beshies, ano, na kung ano po yung tanyag sa inyong lugar ay lalo pa nating pag-iigihan ang pangangalaga dito para patuloy yung pagdating ng mga turista at maabutan pa siya ng mga susunod na generation. Kaya naman, yan po ang puspusang effort ng Department of Tourism Region 10 at ng Provincial Government of Camiguin para protektahan yung living coral reefs na napakayaman po dito sa isla ng Camiguin. Bahagi po ito ng 6th North Mindive o I'll Dive Camiguin 2026. At ito po ay ginanap over last week hanggang noong weekend. Kaya marami po yung nakijoin dito sa isinagawa nila Crown of Thorns o COT Starfish Removal Activity. Yan po yung mga starfish na maraming tinik. Yan. At ayon po sa eksperto, ito po ay nakaka-damage ng coral ecosystem. Kaya naman kinakailangan po na tanggalin ito doon sa ating mga corals. Ito po ay para matiyak na yung underwater life sa Camiguin Island ay patuloy na nagsa-thrive, ano, at nabubuhay at rumarami at lalong gumaganda. Ito pong mga Crown of Thorns starfish na ito ay kumakain sila sa coral at kapag dumarami yung kanilang population ay nauubos po mismo yung populasyon naman ng ating mga coral reef. Kumbaga na ano sila, kumbaga kinakain kasi sila, 'di ba? So syempre nasisira yung napakagandang coral reefs. Eh yung mga visitors natin, yung mga mahilig mag-dive, isa po sa mga kanilang gustong makita ay yung napaka-healthy at napaka-yamang coral reef system na meron tayo. At bahagi po yan sa ganda ng Camiguin Island. Kaya yan po talaga yung isa sa mga pinoprotektahan nila. Of course, sinusuportahan po ng DOT-10 at ng probinsya ang healthier marine environment, both biodiversity and sustainable tourism. Kaya ito pong activity na ito sumusuporta rin sa Discover More to Love campaign ng DOT na lalo pa pong nagpapaalala sa atin ano, na protektahan natin ang sariling atin. At maggawa tayo ng mga gayong uri ng activities para naman tayo mismo may mga hakbang na kinokontribute ano, para hindi masira ang ating kalikasan na nagiging ano na rin natin eh, nagiging tourist destination na nagiging kabuhayan na rin ng ating mga kababayan. Siyempre, kasama rin po nila dito ang suporta mula po sa mga partners, kabilang po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR, ang Department of Environment and Natural Resources, DNR, and of course, yung Philippine Coast Guard na katuwang din po ng DOT-10 at ng provincial government ng Camiguin. Yung iba pa nating mga local stakeholders na talaga pong nagtulong-tulong para po mapangalagaan ang Camiguin Water. Sabi nga, hindi lang ito gawain ng isang ahensya, hindi lang ito gawain ng komunidad, ito po ay gawain at responsibilidad nating lahat. And kapag kasama-sama, of course, mas nagiging madali yung trabaho, diba? Mas dumadami po ang tumutulong, mas napapabilis, ika nga, yung activity. Ito pong tinatawag na COT Starfish Removal Activity. Alam nyo ba na ang Camiguin po kasi isa yan sa mga ano, sa mga dinarayo ngayon ng mga turista para sa kanilang mga dive destinations. Kaya naman patuloy din po yung on the ground conservation push na isinasagawa ng LGU ng Camiguin sa pakikipagtulungan sa DOT Region 10 lalo pa at dadami po ang mga turista sa I'll Dive Camiguin participant para po makita yung napakagandang reef, coral reef system na meron sila doon. Alam niyo, for someone na hindi marunong mag-dive, lagi akong curious sa itsura ng mga corals up close. So kapag may mga underwater, yung mga action camera, na kahit hindi ka mag-dive sa pinakailalim, ay makikita mo ng malapitan through photos or videos, ano, yung mga coral reefs. Talagang nakakamangha siya. So, yun din yung dahilan kung bakit lalo pong nag-i-increase yung mga foreign and domestic tourists na mga divers na pumupunta po sa Camiguin Island. Kasi nga, napakaganda ng kanilang corals doon. So, yun din yung effort na kanilang ginagawa para naman na protektahan ito. So, yun pala. Yung mga Crown of Thorns starfish ay delikado para sa ating coral reef. Alright, mga beshi, speaking of tourist destination, alam ko naman na dahil maulan, hindi tayo dito sa Metro Manila ha, hindi tayo makapasyal sa ibang mga lugar. Kasi una, natatakot tayo na baka ma-canceled yung flight. So sayang naman yung effort. Minsan nag-leave ka na, no? Tapos canceled naman yung flight. Naku, medyo nakakalungkot yung ganun. So meron tayong mindset na dito na lang tayo sa malapit para kahit i-suspend natin or i-postpone natin, eh okay lang. Kasi pwede naman tayong umuwi na lang sa ating mga tahanan. So kung naghahanap po kayo ng malapit na lugar na sa mga susunod na araw ay atin rin pong mapagkukwentuhan, isa po, for of course, sa ating list ay ang Intramuros. Pero alam nyo ba na medyo nagbo-viral online ano, na minsan may mga lugar sa Intramuros na bawal daw picturean? Eh di ba tayo mga Pinoy ang hilig natin mag-picture-picture? Dami nga nating dalang devices eh. May action cam na yan siya, may phone pa yan siya, may mirrorless camera pa yan, may digital camera, ang daming devices na dala. At iba-iba yung purpose niya, no? Pero ayon po mismo sa Department of Tourism, good news dahil ang mga personal and souvenir photography and videography po ay welcome sa Intramuros. Pag nagpunta ko kayo ng Intramuros, walang magsasabi sa inyo na, ay, bawal po magpicture dito. Yan. Ayon po sa Department of Tourism po yan, ha. Kung gusto mo mang picturean yung mga streets, o yung mga lansangan dyan, yung mga century-old walls, o kaya magkaroon lang kayo ng special moment with your friends and families, pwedeng-pwede po kayong mag-take ng photos of your own nang walang permit. Kasi yan ang worry ng iba eh. Baka pag picture ako dito, kailangan ko pa ng permit na. Hindi naman pala ganun. Pwede po kayong mag-take ng mga photos, of course, habang nirerespeto po ang heritage. Of course, i-follow natin yung mga rules kung meron man. And be mindful of other visitors na nandun. And, of course, kapag ka mga commercial shoots, mga beshies, for special occasion shoots or any other activities na nagre-require po ng special arrangements. For example, mga prenup yan, mga ganyan. O kaya naman, malakihang group photoshoot na magse-set up kayo ng kung anik-anik. Of course, kailangan po ng permit ng mga ganyan. Pero kung kayo-kayo lang, gamit ang sarili-sarili ninyong mga devices, wala namang problema. Wala akong pipigil sa inyo. Actually, kami po sa Radyo Magazine ay nagawa na namin yan one time, no? Nagpunta kami ng Intramuros, tapos nag-photoshoot kami doon. Bago muling ibalik sa ere ang Radyo Magazine brand. At dyan po kami nagpunta para sa aming mga group photoshoot. At wala naman pong nagbawal sa amin. At doon lang kami sa mga streets. Hindi rin kami naging maingay, ika nga. Wala kaming dalang mga props and all. Ano lang talaga, camera lang at yung aming mga sarili. So kung ganun lang din ang trip nyong gawin, don't worry, kayo po ay papayagan sa Intramuros. Ha? Pero alam niyo ba mga beshies na meron pa rin of course tamang etiquette sa pagkuha ng mga photos, especially kapag ho kayo na sa isang heritage site, 'di ba? Yung mga heritage site, hindi lang po 'yan background sa ating Instagram. Yan po ay bahagi ng ating kasaysayan at meron pong cultural value ang bawat lugar. So meron po kaming mga tips sa inyo today kung paano nga ba yung tamang pakikitungo, ika nga, or tamang pag-uugali kapag tayo kumukuha ng larawan or litrato sa ating mga cultural heritage sites. Ayan, especially sa Intramuros, di ba? Una sa lahat, yun nga, hindi nga lang siya backdrop. Kapag pumupunta po tayo sa isang heritage site, kagaya ng Intramuros, hindi lang po ito photo location dahil yung bawat pader na inyong nakikita, bawat gusali, bawat simbahan, plaza at kalsada ay bahagi nga po ng ating history. So yan po ay dapat ginagalang. Kaya bago tayo mag-post mga gumawa na kung ano-anong mga posting dyan, mas maganda pong itanong muna natin sa ating mga sarili, ano ba yung significance nitong area na to, itong gusali na ito, o nitong plaza na ito? Bakit ba natin ito dapat pangalagaan? So yung may mga ganun kang awareness, mga beshi. But to be honest, diba, pag pumupunta tayo ng Intramuros, medyo hindi na yan ang concern eh. Medyo gusto na lang natin talaga mag-picture-picture. It's a good thing na nasa Intramuros kayo, pero mas maganda no, na malaman at ma-educate din kayo kung ano nga ba yung makikita doon at bakit siya relevant sa ating kasaysayan. Pangalawa, dahil nga po ang Intramuros ay always camera ready, pwede kayong magpunta dyan. Pero meron din po kasing mga lugar, baka may mga lugar na hindi allowed yung photography. Dahil nga po ito isang heritage property, automatically open ito for photography, pero maaari pong may mga restrictions or dahil may sa dahil preservation or may religious practices, privacy or ongoing activity. Let's say yung Manila Cathedral. Halimbawa may kinakasal doon, mga beshies, 'di ba? Eh, ang ganda-ganda ng Manila Cathedral. So gusto mong picturean. Paano kung may kinakasal doon, hindi mo naman kakilala? Nag-picture-picture ka, be. Oo, parang dinaig mo pa yung ano, yung photog nila, official photog nila. Kasi ganda-ganda ka dun sa simbahan at dun sa activity, eh. So, pag ganun, syempre, ano na yun, common sense na ika. Kung hindi ka naman invited sa kasal, una, hindi ka pwede pumasok. Dahil nga merong ongoing activity. Lalo na yung pagpicture dun sa mga kinakasal at mga bisita dahil hindi ka naman kasali, no, dun sa entourage. So, maging mindful tayo sa ganyan at ikang mag-isip-isip din, ano, para hindi ho tayo napapahamak. Huwag din pong humarang sa daan. Alam mo, ikutoy. Yung kapag nagpipicture-picture ka, tapos biglang, may daraan. Pero naisip ko din minsan eh, kasalanan ko din kasi doon ako nagpipicture sa area na alam ko namang daraanan ng mga tao. So ikaw, bilang magka-camera ka, magpipicture ka, make sure na nandun ka sa lugar na hindi ka nakakaabala sa ibang mga tao doon sa area. Kagaya nga nun, simbahan. Of course, meron hong mga magsisimba dyan. And yun yung priority, hindi naman yung mga turista eh. Kasi ang simbahan po ay lugar kung saan nagdarasal yung ating mga kababayan, mga mananampalataya, di ba? So yun yung prioridad, hindi yung mga turista ang nagpipicture-picture. So make sure na wag ho kayong haharang din sa daan or pumunta po kayo sa mga lugar na hindi masyadong daanin para naman yung mga pictures ninyo, walang kung sino-sino yung naglalakad. Sabi nga, be aware of your surroundings. Wag ho kayong makakaabala ng iba. Lalo na ho, baka nandun kayo sa doorway o baka nandun kayo sa walkway, di ba? Nasa entrance. Naku, eh, syempre, i-expect nyo na may maglalakad dyan at i-expect nyo na maaabala rin kayo dahil kayo mismo ay isang abala. Nandun kayo sa doorway. Pwede ka magpicture pero make sure na wala ho kayong maaabalang iba. At dahil po tayo ay nasa isang heritage and cultural site, madalas po yung mga artifacts dito o yung mga gusali, mga structure ay very, anong tawag doon? Kumbaga parang fragile sila dahil ang tagal na nilang nandyan and at the same time ay pinangangalagaan na talaga sila. So make sure po na kapag sinabing hands off tayo ay hands off talaga. Huwag nating hahawakan yung mga heritage structures na hindi po pwedeng hawakan. Okay lang na tingnan, i-appreciate, di ba? Picturean, minsan pwedeng picturean eh. Pero huwag ho nating lamutakin, hawak-hawakan. Pwedeng yung iba naman, dahil mga malalaking structure, yung iba inuupuan, no? O kaya sinasandalan, inaakyat, so wag po nating gawin yon kung hindi po siya allowed. Kahit po mukhang matibay ang isang lumang pader o structure, bahagi pa rin po ito ng heritage na kailangang protektahan. Hindi porke magandang upuan sa picture ay pwede nyo na siyang upuan, okay? Ito rin yung binabanggit ko kanina, be extra respectful po sa mga religious sites. Lalo na dyan sa Intramuros. Ang dami dyan simbahan eh. I know gusto nyong makita yung loob, gusto nyong picturean yung loob, pero again, dahil po ito pong mga lugar na ito ay active places of worship, eh kapag nasa simbahan po, nasa chapel, religious space, tandaan po natin na may mga nagdarasal at nagsasagawa ng religious activities inside. So, maging respectful po tayo, huwag tayong maingay, and huwag natin nahayaan na tayo pa yung magkukos ano, ng pagkahinto ng mga solemn activity na kanila pong ginagawa. So, be respectful, extra respectful kapag ka po tayo ay nasa religious sites. Ito, isa pang pinakamahalaga, mga beshies. Kapag ka ho tayo nasa pampublikong lugar, kagaya ng Intramuros, picture dito, picture dyan, picture ng ganito, picture ng ganyan. Pero laging nahahagip yung mukha ng ibang mga tao, di ba? And that one thing po ay dapat very mindful tayo, yung privacy ng iba. Hindi po lahat ng taong nasa background ay gustong maging bahagi ng inyong social media post. Kung recognizable yung isang tao, mga beshies, at siya ang main subject ng inyong photo, nako, mas okay po na humingi kayo ng permission. Kasi for example, sa simbahan ulit, gusto mo makakuha ng picture ng nagdarasal, eh hindi naman ikaw yung nagdarasal, malamang, kasi ikaw yung may hawak ng photo eh, nung camera eh. So, pipicturean mo yung mga nagdarasal. So, basically, sila yung subject ng inyong larawan. Yung mga ganitong uri po ng photographs ay kinakailangan ng consent, permission mula mo mismo dun sa subject ng picture. So, kailangan nyo pong humingi ng permission mula sa kanila. Lalo-lalo na kung ito po ay mga bata, mga minor. Kailangan po ng consent ng kanilang magulang. Last but not the least, mga beshies, be a responsible Filipino tourist. Ang pinaka-punto talaga nitong photo etiquette ay simple lang, mga beshies. Kung gusto ho nating makita at ma-enjoy ng future generations ang ating heritage sites, kinakailangan po natin itong alagaan ngayon. I know maraming mga ahensya kagaya ng Intramuros Administration ang nangangalaga at nangangasiwa ng mga structures and mga heritage site na meron sa loob ng Intramuros. Pero tayo pong mga bisita, kailangan responsible din tayo. Kasi hindi man pwedeng pinangangalagaan niya ng IA, pero tayo ay binabalahura natin, di ba? So, wag ganun. Tulungan, ika nga. Hindi lang po ito responsibility ng government, ng tourism offices, o kaya ng mga heritage organization, responsibility rin po natin ito bilang mga visitor. So, okay lang magpicture. Kung allowed, unless mayroong nakalagay na no photographs please, o kaya no use of flashes, ganun. Kapag bawal yung flash photography, wag na ho nating ipilit. Okay, yan po ay pinagbabawal for a reason. So, pwedeng magpicture, pero kapag may caution at pag may mga policies and guidelines, ay sumunod po tayo. Agang naggalit eh. No, hindi naman. Reminder lang, mga beshies. Ayoko kasing napapahama kayo eh. Ayokong nagva-viral kayo online for very wrong reasons. Dahil hindi ho tayo sumunod dun sa ating photo etiquette o kaya naman yung photography etiquette sa mga cultural heritage sites. Alright, sa atin pong pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang mas pinalawak na air connectivity ng Pilipinas at ng bansang Turkey. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng Department of Transportation. Ito po tsaka sa government ng Turkey. Sa pagbabalik po yan ng programang Pasyal Pinas. Ang oras natin, 10:45 ng umaga.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas!
15: Radyo Publiko!
8: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Gatong!
16: May nagwawala sa labas?
17: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
16: Shatong? Ano yan?
17: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
16: Di nga, paano siya nilalaro?
17: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
16: So there's a pitcher since parang baseball siya?
17: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or or a basketball court. But just like baseball may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
12: "Shatong!"
17: Yeah, shouting "Shatong" is a fun part and it's what you just heard earlier.
16: Yay! Parang gusto ko i-try ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong!
18: Nami-miss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
19: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
6: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
20: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
6: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
20: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
6: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
20: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
6: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
20: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon.

0: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: G sa Galaan. Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.

tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong Beshi, Hazel Esguera. At kagaya nga ng napagkukwentuhan natin kanina, ang Department of Tourism po sa pamamagitan nga po ng pakikipagpulong ay mas palalakasin pa yung air connectivity sa bansang Turkey. Matagumpay po na nagtapos ang Philippine-Turkey Air Consultation Talks. Ito po ay ginanap sa Istanbul noong nakaraang linggo. At alam nyo ba na nagbunga po ito ng makabuluhang pagpapalawak ng ating air connectivity sa pagitan ng Pilipinas at ng Turkey. At sa pamamagitan nga po ng Memorandum of Understanding na pinirmahan ni Transportation Secretary Giovanni Lopez at Professor Dr. Kemal Yüksek, ang Director General ng Turkish Civil Aviation, layon po nitong pagtibayin ang partnership ng dalawang bansa. Ang bagong kasunduan ay malaki pong hakbang tungo sa pagpapalakas, of course, ng internal connectivity ng bansa at sa pagbubukas din po ng mas maraming oportunidad sa mga sa turismo, sa negosyo, kalakalan, and people-to-people exchanges. Sa ilalim po ng bagong kasunduan na ito, ha, doble yung bilang ng mga flights. Yan, good news. Mula po sa dating 7, magiging 14 na kada linggo ang flights ng biyaheng Manila Istanbul. Kung dati po isang flight kada araw lamang, ito po'y magiging 2 flights na kada araw mula Manila patungong Turkey and vice versa. So, mas marami na hong mapagpipili ang flights ang mga Pilipino at yung mga dayuhang biyahero. Yan ang gusto natin. Pero bukod po rito, napagkasundaan din na gawing unlimited ang flight frequencies para naman sa mga secondary gateways kagaya po ng Cebu, ng Davao, ng Clark, yung mga airports po na yan, at iba pang paliparan. Alam nyo ba na sa pamamagitan po ng Istanbul bilang mahalagang international aviation hub, mas mapapadali na po para sa mga Pilipino yung pagbiyahe papunta ng Europe or kaya naman ng Middle East at iba pang destinasyon sa kanlurang bahagi ng mundo. And vice versa, ha, mas mapapadali na rin yung pagpunta naman nila dito sa ating bansa ng mga European o kaya naman yung mga bansa or mga turista mula sa Middle East. Mas mapapalawak din ang access ng mga international travelers patungo naman ng Pilipinas. Yan yung binabanggit natin. Pero bukod ho dito, inaasahan din ang pagpapalakas ng kompetisyon sa pagitan ng mga airlines dahil nga po sa mas maraming flight options na magdudulot ng mas mababa, mas murang pamasahe para sa mga biyaherong patungo ng Turkey, Europe, Middle East at iba pang mga destinasyon. Yan yung binabanggit natin na talagang nakakatulong ano yung competition para bumaba yung flights o yung fare ng ating mga kababayan. Kasi nga kaya mahal ang pamasahe papunta sa isang lugar kasi nga maaaring siya lang yung nagfa-fly patungo doon at pabalik. Kaya talagang mahal yan. Pero kung mas marami, win-win po yan lalo na para sa mga businesses and sa mga travelers. Congratulations po sa DOTR sa very successful na pakikipagpulong ano sa Turkey aviation industry. Ayan. Alright, sa puntong ito, bago po tayo magpaalam, ay bigyang daan po muna natin ang pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters Nationwide. Department of Tourism Northern Mindanao, aktibong miyembro ng Investment Assistance Center o IACAT Region 10, itataguyod ang pamumuhunan sa turismo ng rehiyon. Mula Radyo Pilipinas,

0: Iligan City, may ulat si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report,
2: Kaisa ang Department of Tourism 10 Northern Mindanao sa pagtataguyod at pagpapatatag ng Investment Assistance Center o IACT Region 10 at miyembro ito ng Technical Working Group ng IACT 10. Pinangunahan ni Regional Director Marie Elaine Onchuan ang partisipasyon ng DOT 10 sa paglagda ng Memorandum of Understanding na siyang opisyal na bumuklod ng IACT 10 ginanap Agosto 11 sa lungsod ng Cagayan de Oro. Pinangunahan ng DTI Region 10 sa pangungunan ni Regional Director Ruel Paclipan. Dumalo rin ang LGUs ng Cagayan de Oro at Iligan City at iba pang regional government agency regional directors. Ang ilan ay nagpadala ng kanilang kinatawan. Ang IACT ay nagsisilbing online platform kung saan may access ang mga mamumuhunan sa mga karampatang panundunan at proseso handang umalalay sa mga nagpaplanong mamuhunan ng negosyo o proyekto sa rehiyon sa pamamagitan ng mga mekanismong pinagsama ang koordinasyon ng mga kinauukulang ahensya, daan para makapanghikayat ng mga mamumuhunan, lalo na sa larangan ng turismo. Nag-uulat muli Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Samantala, para sa iba pang balitang turismo, DOT Region 1 binuksan ang pavilion sa Thailand para itampok ang turismo ng Ilocos at Pangasinan. Mula Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
3: Opisyal nang binuksan ng Department of Tourism Region 1 ang Region 1 Pavilion sa Chang International Circuit sa Buriram, Thailand. Layunin ng pavilion na ilapit sa Thai market ang mga kwento, pagkain, kultura, produkto at karanasan mula sa apat na lalawigan ng Region 1, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Tampok dito ang mga destinasyon, lokal na produkto, malikhaing likha at Mekan o mga pagkain ng Ilocos at Pangasinan na itinampok ni na Mekan Master Chefs Xavier Mercado, Ryan Cortez at Richard Gomez. Dinaluhan ng pagbubukas ni Buriram Deputy Governor Sritam Ratchakov, Philippine Embassy in Thailand Deputy Head of Mission Jason Hovencio Anasarias at mga kinatawan mula sa Tourism Authority of Thailand, Thai Tourism Industry, Motorsport Community, Media at Philippine Embassy. Pinagsasama rin ang pavilion ng Tourism Officers, Travel at Accommodation Partners, MSMEs, Artisans, Chefs at iba pang stakeholders para sa ugnayan at oportunidad sa pagitan ng Thailand at Region 1. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko reporters nationwide sa atin nilang balita at impormasyon ngayong araw na ito ng Lunes. At sa pamamagitan po niyan, tayo po'y magpapaalam na para sa Monday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating mga naging katuwang sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Marshall Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Ringes, Rona Belesperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Abangan niyo po ang ating episode tomorrow hanggang Thursday dahil atin pong itatampok sa kolaborasyon ng Pasyal Pinas at Filtowa ang Old, Modern at Muslim-Friendly Manila. Bukas po yan, alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakasama, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat and happy, happy Monday.
4: Pasyal Pinas!
5: Pasyal
4: Pinas!
5: Pasyal Pinas!
4: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
5: Are you ready to dive in?
4: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
5: Pasyal Pinas!
4: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
6: Love the Philippines!
4: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
8: Radyo on the Go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
8: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Informasyon.
16: GIS, your General Information Station.
17: Radyo Magazine 1278 AM.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras, 11:03.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, halos 700 milyong pisong halaga ng tulong sa mga sinalanta ng bagyo at habagat, ipinagkaloob ng Department of Social Welfare and Development.
0: Headlines.
3: Bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa mga bagyo at habagat, 23 na ayon sa Office of Civil Defense. Higit 730 milyong pisong halaga ng tulong ipinaabot ng OCD sa mga napinsala.
0: Headlines.
3: Klase sa ilang paaralan, suspendido pa rin dahil sa matinding ulan. Ilang biyahe ng eroplano, kanselado rin.
0: Headlines.
3: Senado, maghihigpit na sa paggastos ang confidential at flood control funds. Samantala, 20% ang diskwento sa mobile at internet load ng mga estudyante isinusulong sa Senado.
0: Headlines.
3: Halos 10 bilyong pisong funding gap para sa libreng higher education program inilabas na ng Department of Budget and Management.
0: Headlines.
3: 12 pesos kada litrong fuel discount sa Jeep at UV Express, palalawakin pa ng pamahalaan. Amortization assistance sa mga driver at operator, posibleng ipamahagi na sa susunod na linggo.
0: Headlines.
3: At Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinag-utos ang mahigpit na seguridad sa BARM kasunod ng pananambang kay BARM Chief Abdularof Macacua. Sa kabila ng magkakaibang pananaw sa politika, MILF nanawagan ng malalimang investigasyon sa pananambang kay BARM Chief Macacua.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Napapakinggan po tayo dito sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. At sa ating mga detalye ng balita, alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno ay dineklara ng Malacanang simula alas 12 ngayong tanghali sa National Capital Region at iba pang lugar sa bansa. Sa report mula kay Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Well, itong maulang umaga, nag-anunsyo na ang Malacanang ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan sa National Capital Region at ilang lalawigan simula alas 12 ngayong tanghali. August 17, dahil na rin sa patuloy na malakas na pag-ulan sa dulot ng habagat. Tapos ng Memorandum Circular No. 127, ang MTR at Sambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Arlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Nanatili namang operasyon o ang operasyon ng mga tanggapan na nagbibigay ng basic health services. Detective Trailers at Response Grenadine ang iba pang vital services para matiyak ang patuloy na paghahatid ng mahalagang serbisyo ng gobyerno. At nga sa mga paaralan, sa mga nasabing lugar, patutupan na rin ang alternative greening needs para sa lahat ng antas. Maliban kung may ilang direktiba ang mga local chief executive. Maaari rin magpatupad ang mga local chief executive ng localized extension ng klase o trabaho sa mga government office sa iba pang lugar ay isulod na rin sa umiira labatas at mga panuntunan. Kaya sa pala, sa walang malakadang para sa Radyo Pilipinas, ang bimbang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit 690 million pesos na halaga ng tulong ang naipaabot na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na mahigit 1 milyong family food packs na ang kanilang naibigay sa mga apektadong pamilya, partikular ang nasa evacuation center. Tiniyak din itong natutugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga apektadong local government units.
5: Mahigit 1 milyong family food pack ang na-distribute ng DSWD sa iba't ibang mga LGUs. Again, para matugunan yung pangangailangan ng ating pong mga kababayan. Gayun din po, the total cost of humanitarian assistance already extended by the department ay nagkakahalaga na po ng mahigit 390 million peso. And yan nga po yung binubuo ng mga family food pack, non-food item, at gayun din po yung cash assistance na ipaabot sa mga apektadong mga pamilya.
3: Si DSWD spokesperson Irene Dumlao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pumalo na sa 23 ang naitalang nasawi sa isang linggong o ilang linggong pag-ulan na dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Office of Civil Defense o OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano, la 17 naman ang nasugatan habang isa ang nawawala. Batay sa pinakahuling datos, umabot na sa 5.1 milyong katao ang apektado ng mga pag-ulan. Samantala, narito naman ang datos kaugnay ng pinsala sa infrastruktura, agrikultura at kabahayan.
6: Nakapagtala na po tayo ng 3.45 billion worth of damage sa ating infrastruktura. Sa agrikultura naman po is meron na po tayo na itala na 689.7 million na worth of damage. Sa bilang po ng mga kabahayang nasira, meron na po tayo na itala na 1,900 na nasira ang kabahayan. Sa 182 doon is totally na nasira talaga at 1.7 is partially damaged lang po.
3: Sa kabilang dako, nasa 734 million pesos na halaga ng tulong ang naipaabot na ng Office of Civil Defense o OCD sa mga apektado ng kalamidad. Bukod dito, may 1.4 million pesos din na naipaabot sa mga apektadong LGU.
6: Patuloy pa rin po natin binibigyan po ng tulong yung ating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga kababayan na sa loob ng ating mga evacuation centers. Yung mga relief goods, yung mga family kits, yung mga hygiene kits, sleeping kits, is patuloy po yung naibibigay po sa ating mga kababayan. No? Sa pangunguna po yan ng ating mga LGUs, then tinutulungan po yan ng national government agencies, kasama na po dyan ang DSWD at Office of Civil Defense at iba pa pong ahensya ng NDRMC. Sa katunayan nga po is meron na po tayo na ipamahaging worth 734 million worth of assistance ang naibigay na po sa ating mga kababayan na apektuhan, and meron pong 1.4 million na naibigay naman pong tulong sa ating mga LGUs naman po.
3: Si Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Mariano.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 28 local government units sa mga lalawigan ng Cavite at Batangas ang nagsuspinde ng pisikal na klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan ngayong Lunes dahil sa ulang dulot ng habagat. Ayon sa Cavite Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, suspendido ang klase sa Dasmariñas City, General Trias City, Imo City, Tagaytay City, Bacoor City, 13 Martires City at Cavite City. Wala ring pasok ngayon sa mga bayan ng Indang, Amadeo, Tanzan, Naik, Noveleta, Rosario, Kawit, Maragondon, Ternate, Mendez, General Emilio Aguinaldo, Alfonso at Magallanes. Samantala sa Batangas, ipinatupad ang class suspensions sa mga lungsod ng Batangas at Calaca at mga bayan ng Nasugmu, Lian, Balayan, Tuy, Calatagan at Lemery. Pinayuhan ng mga paaralan na magpatupad ng alternative learning protocols sa panahon ng class suspension.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binabantayan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Maliit naman ang tsansa nito na maging isang bagyo sa mga susunod na oras. Samantala, asahan pa rin ang malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa amihan. Kabilang sa makakaranas ng pag-ulan hanggang sa mga susunod na araw, ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan at Metro Manila.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Agriculture nakatutok na sa pagtugon sa pinsala ng habagat at mga nagdaang bagyo sa sektor ng agrikultura. Si Mary Ann Bastasa sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tiniyak ng Department of Agriculture ang tuloy-tuloy na tulong para sa mga magsasara at mangisdang na apektuhan ng malalakas na pag-ulan na dulot ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Sa tala, ang DA umabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala at pagkalugi sa sektor ng pangisdaan at agrikultura kung saan apektado nito ang nasa 30,000 magsasaka at mangisda. Kabilang naman sa inihandang tulong na ng kagawaran ang higit 177 milyong pisong halaga ng agri-inputs gaya ng binhi ng palay, mais at gulay at 1,000 sako ng palay milled rice mula naman sa NFA para sa mga LGU ng La Union at ng Batanes. Available na rin ang nasa 35 milyong pisong halaga ng indemnification para sa 5,000 insured farmers at fisherfolk sa pamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation. Nakadeploy din ang logistical support ng DA katuwang ang mga kadiwa trucks para mapabilis ang transportasyon at paggalaw ng mga agri-commodities at tulong sa mga apektadong lugar. Patuloy naman ang koordinasyon ng DA sa mga regional disaster offices at sa mga lokal na pamahalaan gayon din ang monitoring pagdating sa presyo at dali ng mga agri-commodities para matiyak ang sapat na supply at maiwasan ang profiteering. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hindi inaasahan ng Department of Agriculture o DA ang taas presyo sa bigas kabila ng patuloy na epekto ng mga pag-ulan sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa, karaniwang nasa 500,000 hanggang 600,000 metric tons ang harvest losses kada taon bunsod ng mga kalamidad. Pero batay anya sa pinakahuling ulat ay nasa 13,000 lang ang naitalang losses kung saan 15,000 sa 18,000 hectares na apektado ay may tsansa pang makarecover. Samantala, inaasahan ang paggalaw sa presyo ng ilang gulay dahil sa epekto ng mga pag-ulan.
8: Posibleng may paggalaw sa gulay, lalo na rito sa ating lowland vegetables, yung tinatawag natin na pinakbet. Maliit lang din yun, about mga 10 to 15% normally gumagalaw yung presyo ng mga gulay. Pero mabilis din man din na nakaka-recover. Yung ating highland o yung ating chop suey na gulay, hindi naman na masyadong naapektuhan. So we can expect na maganda pa rin at stable yung presyo ng ibang klase ng ating mga gulay.
3: Si Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pitong biyahe ng eroplano ang apektado ng hanging habagat ngayong Lunes, August 17. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, apat na flights ang diverted o lumihis ng ruta dahil sa masamang panahon. Tatlo-ani nila rito ay international flights mula Vancouver, San Francisco at Dubai patungong Maynila. Diverted din anila ang flight na mula Maynila patungong Bacolod. Samantala, tatlong flights ang nahirapang lumapag sa Clark International Airport sa Pampanga na mula Seoul at Singapore.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bumaba na ang pamasahe sa eroplano simula nitong August 16. Ayon sa Civil Aeronautics Board, mula sa level 13 ay bumaba kasi sa level 12 ang fuel surcharge na epektibo hanggang August 30. Ang fuel surcharge ay dagdag bayad na kinokolekta ng airlines para makarecover sila sa fuel cost. Sa ilalim ng level 2, maglalaro ang fuel surcharge mula sa 389 pesos hanggang 1,137 pesos para sa domestic flights, habang nasa 1,284 pesos and 80 centavos hanggang 9,550 pesos and 13 centavos para sa international destinations, depende sa distansya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inaasahang babasahin ngayong Lunes si Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang pasya sa isyu ng sub-judice rule sa paggamit ng social media ng prosecution at depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagugat ang isyu matapos ihain ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison ang manifestation hinggil sa social media post ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan. Inaasahan namang bibigyan ng pagkakataon si Ligutan na makapagpaliwanag bago gumawa ng ruling ang korte sa usaping ito. Samantala, inaasahan din ang pagharap ng tatlong testigo ng depensa sa isyu ng paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente sa 16 na araw ng paglilitis ngayong Lunes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ipinanawagan ng National Council on Disability Affairs o NCDA ang kaligtasan at kapakanan ng mga person with disability o PWD sa lahat ng infrastructure projects ng pamahalaan. Kasunod ito ng pagkahulog ng PWD sa hindi natapos na drainage project sa Pasay City kamakailan. Ayon kay NCDA spokesperson Attorney Walter Jason Alava, nakakabahala ang ganitong insidente lalo ngayong nagpapatuloy ang mga pag-ulan. Anya, dapat matiyak na nasusunod ang accessibility law tulad ng paglalagay ng maayos na barriers at malinaw na warning signs sa palibot ng construction sites at iba pang hazardous areas. Mahalaga rin anyang palakasin ang Persons with Disability Affairs Office o PIDAW para mas maprotektahan ang mga may kapansanan.
9: Need talaga na mas palawakin po yung kaalaman ng ating mga PIDAWs. At the same time, yung mga ibang hindi mga LGUs na hindi pa po talaga naglalagay ng PIDAWs or hindi naglalaan po ng mga focal persons, ay dapat po talaga magkaroon sila ng PIDAW. Kasi yan po yung parang tinatawag natin na grassroots or first line of defense or services na ating mga persons with disability.
3: CNCDA spokesperson Attorney Walter Jason Alava.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Maghihigpit ang Senado sa mga tuntunin nito sa confidential funds at flood control spending sa gitna ng pag-usuri nito sa panukalang 7.2 trillion peso national budget para sa susunod na taon. Ito ang sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian sa gitna ng panawagan ng mas matinding transparency ng Kongreso sa paghawak ng pera ng taong bayan. Anya, kailangan maging limitado lang ang confidential at intelligence funds sa mga ahensya na may enforcement, intelligence o security functions. Hindi anya dapat bigyan ng naturang pondo ang civilian agencies na hindi nangangailangan nito tulad ng Office of the Vice President at Department of Education. Samantala, mananatili naman ang confidential and intelligence fund o intelligence funds sa enforcement and intelligence agencies tulad ng Philippine Coast Guard, National Intelligence Coordinating Agencies, Philippine Drug Enforcement Agency at National Bureau of Investigation.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senate President Sherwin Gatchalian pinatitiyak ang detalyadong impormasyon at feasibility study sa mga flood control project. Sinifa Asuncion sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Giniip ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pangangailangan ng mas detalyadong impormasyon at feasibility study para sa flood control project na isasama sa 2027 national budget para maiwasan na ang mga tinatawag na ghost at makakaparehong proyekto. Ayon kay Gatchalian, dapat nakasaad sa mga proyekto ng DPWH ang mga detalye gaya ng station numbers at eksaktong coordinates ng mga proyekto. Mahalaga rin niya ang pagkakaroon ng feasibility study para matukoy kung magiging epektibo talaga ang isang flood control project. Sinabi ni Gatchalian na sinisimula na niya ang paunang pagsusuri sa panukalang 7.2 trillion pesos sa panukalang 2027 national budget kabilang ang preliminary review sa budget ng DPWH. Ayon kay Gatchalian, mas maayos na yung pagsusumite ng DPWH ng budget proposals ngayon. Pero meron pa rin mga kakulangan sa detalye na kailangang linawin sa budget deliberations. Samantala, sinabi ng Senate President na malaki ang kanyang tiwala sa kay Senate Finance Committee Chairman Senator J.V. Ejercito na sa masusunitong pagbusisi sa panukalang 2027 national budget. Ayon kay Gatchalian, mas biyasa si Ehersito sa budget process dahil sa kanyang mahabang karanasan sa serbisyo publiko bilang mayor at naging congressman. Patuloy rin niya ang koordinasyon ni Ehersito sa magiging takbo ng budget deliberations. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Info Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Isinusulong ni Senador Erwin Tulfo ang 20% discount sa mobile load, mobile postpaid plans at mobile internet packages sa mga estudyante. Ayon sa Senador, mahalagang mabigyan ng maaasahan at abot kahit na internet connectivity ang mga estudyante para mas matuto, magkaroon ng mas malawak na access sa educational materials at makapag-develop ng digital skills na makatutulong sa modern economy. Sa ilalim ng kanyang Senate Bill Number 2275 o mas kilala bilang Student Loan Discount Act, layo nitong mabawasan ang gasto sa mga pamilyang nahihirapan ang internet o data ng mga estudyante. Ito'y sa gitna pa rin ng ilang linggong pag-ulan na nagtulak para lumipat sa online classes ang maraming estudyante. Sakop ng panukala ang discount sa lahat ng Pilipino na naka-enroll sa autorisadong elementary, secondary, technical vocational o higher education institutions at hindi kasama ang postgraduate studies. Ang 20% discount ay available buong taon, kahit weekends at holidays para tuloy-tuloy ang access ng mga estudyante sa pag-aaral.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Pondo para sa local government support fund sa susunod na taon, aabot sa 58.53 billion pesos. Nagbabalik si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nasa 58.53 billion pesos ang inilang pondo ng pamahalaan para sa Local Government Support Fund o LGSF. Ang LGSF ay ang budget na direktang ibinababa ng national government sa lokal na pamahalaan, partikular sa mga barangay na dito ay ipinamamahagi ang 200,000 piso para gamitin sa pagbibigay ng scholarship at proyekto para sa kanilang lugar. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ang 58.53 billion peso LGSF allotment sa 2027 ang pinakamataas na budget sa kasaysayan ng bansa kung pag-uusapan ay pagbibigay ng pondo para sa mga LGU. Halos 30% ni Recto ng tax collection ng pamahalaan ay otomatikong binababa sa mga lokal na gobyerno. Malinaw sabi ni Recto ang utos ng Pangulo na mas palakihin, dagdagan at palawakin ang pamahalaan ng suporta sa local government kung makakatulong naman sa mga tao ang programa sa LGU. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inilabas na ng Department of Budget and Management ang 9.752 billion pesos na funding gap na kailangan upang ipatupad ang free higher education program para sa 108 state universities and colleges o SUCs sa buong bansa. Ipambabayad ng pondo sa mga hindi nabayarang gastusin para sa school year 2022 hanggang 2023, 2023 hanggang 2024 at 2024 hanggang 2025. Kapag nabayaran na ito ay magkakaroon ng SUC isang mas malaking budget para sa iba pang mahalagang pangangailangan nito, kabilang ang academic at research programs, student services, laboratories, libraries, information technology resources at learning facilities. Kasabay ng paglabas ng pondong ito, tiniyak ng budget management o budget department na natitiyak pa rin ang maayos at balansing paggamit ng pondo ng gobyerno.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kamara, ibabalik ang mga Pilipino sa sentro ng budget bilang sukli sa kanilang dugot pawis. Sa report mula kay Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Tiniyak ni House Committee on Appropriations Chair Mika Swansing na itutuloy ng Kamara mga sinimulang reforma para gawing mas bukas, transparent at accountable ang proseso ng pagtalakay sa pambansang budget. Sa kanyang opening statement sa pagsisimula ng deliberasyon ng 7.2 trillion 2027 National Expenditure Program, sinabi ni Swansing na palalakasin pa ng Kamara mga reformang ipinatupad noong nakaraang taon, kabilang ang pag-alis sa Small Committee, pagtatatag ng Budget Amendments Review Subcommittee at live screening ng mga pagdinig at deliberasyon. Di ni Swansing na ang panukalang budget para sa 2027 ay nakasentro sa people-centered growth na may layunin makamit ang mas inclusive at resilient na pag-unlad ng bansa. Ibabalik din anya ng Kamara mga Pilipino sa sentro ng proseso ng budget dahil ang bawat pisong kinagastos ng gobyerno ay mula sa dugo at pawis ng taumayan. Maglalagay rin anya na sapat na safeguards ang Kamara upang maiwasan ang pang-abuso at matiyak na ang 2027 national budget ay isang budget na papagkakatiwalaan ng publiko.
13: Ang bawat piso ng budget na ito ay galing sa dugo at pawis ng bawat Pilipino. Kaya magiging masusi po ang deliberasyon ng inyong Kongreso sa mga darating na buwan upang siguraduhin na ang bawat piso ay ilalaan sa mga programang inyong mararamdaman.
12: Para sa Bago Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ang oras po natin, 26 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa iba pang balita, aarangkada na sa September 2 hanggang 4 ang 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week sa Central Luzon. Pangungunahan ng Department of Science and Technology o DOST Central Luzon ang aktibidad na gaganapin sa Pampanga State University sa Bacolor, Pampanga. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay DOST Central Luzon Regional Director Dr. Julius Cesar Sikat, sinabi nitong isa sa pinakaabangan sa aktibidad ang tungkol sa paggamit ng artificial intelligence. Bukas at libre ang aktibidad para sa lahat. Inaasahan naman ng DOST na magiging bukas ang publiko sa paggamit ng AI at iba pang makabagong teknolohiya.
14: Yung gusto ko sana makita doon sa mga uma-attend sa ating RSTW na pwede lang sabihin, ang galing pala ng Pilipino. Gusto kong bumili ng technology na gawa ng Pilipino. Ang artificial intelligence pala, ang automation pala, ang big data pala ay hindi nakakatakot. At ito ay something na maaari kong gamitin upang mas gumaan ang aking trabaho, upang maging mas efficient ang aking pag-perform ng aking work.
3: Si DOST Central Luzon Regional Director Dr. Julius Cesar Sikat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Mas maraming gasolinahan sa Metro Manila ang nakasunod sa unang araw ng pagpapatupad ng 12 peso per liter na fuel discount para sa jeepney at UV Express. Personal na ininspeksyon ni LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza III nitong Sabado ang 10 gasolinahan sa Metro Manila kung saan nabatid na 8 rito ang nagpapatupad ng 12 pesos na fuel discount mula sa dating 10 pesos kada litro. Sa programang Boses, sinabi ni Mendoza na dinagdagan din ng nasabing gasolinahan ang diskwento para sa kanilang loyal customers.
15: Yung walong po yun, both yung tatlong malalaking oil companies tsaka yung napuntangkong independent company, no, ay nagbibigay ng karagdagang 5 pisong discount per liter. In effect, ang nakukuha ng ating mga driver is 17 pesos per liter per day. Meron silang ini-issue loyalty card, libre naman yun, para maingganyo yung ating mga driver na doon pupunta.
3: Palalawakin naman ng gobyerno ang mga gasolinahan na magbibigay ng 12 pesos na fuel discount para mas maraming tsuper ang makinabang dito. Ayon kay Mendoza, mahigit 90,000 na ang nakikinabang sa fuel discount program at target na mapataas pa. Sa ilalim ng 12 peso per liter fuel discount ay inaasang makatitipid ang mga driver na 1,800 pesos kada linggo.
15: More than 90,000 na ang nakikinabang dito sa fuel subsidy program ng ating gobyerno. That translates to around more or less close to 80%. So meron pa tayong hinahabol na 20% na sana matulungan rin natin. Ito yung sa pagpapalawak natin ng mga gas stations.
3: Si LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza III.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chair Vigor Mendoza III na posibleng maipamahagi na ang amortization assistance sa mga driver at operator sa susunod na linggo. Naglaan ang pamahalaan ng 20,000 pisong ayuda para sa mga driver at operator ng modern jeepneys. Ayon kay Mendoza, tinatalakay na ang mga panuntunan para sa 20,000 pesos monthly amortization assistance na tatagal hanggang 3 buwan. Hinintay na lang anyang maaprubahan ang guidelines ng Department of Transportation.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Mahigit 3 pisong taas presyo sa diesel habang mahigit 2 piso naman sa gasolina. Asahan bukas ayon sa Department of Energy. Sa report mula kay AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Yes, Chair. Nasahan nga ang taas presyo sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggong ito. Kung saan na batay nga sa inilabas na final computation ng Department of Energy, nasa ang tataas chid ng 3 pesos and 84 centavos ang taasingil sa diesel simula bukas, habang sa gasolina naman ay 2 pesos and 49 centavos naman ang taasingil bukas, habang sa kerosene naman ay 5 pesos and 1 centavos ang taasingil sa kada litro ng kerosene. Chid, inaasang ipatutupad na rin ito ng iba't ibang mga oil companies simula Martes ng alas 6 ng umaga bukas. Chet, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahigpit na seguridad sa BARM. Kasunod ng pag-atake kay BARM Interim Chief Minister Abdul Raof Makakwa. Nito nga Sabado ng hapon ang paputukan ng mga armadong lalaki ang convoy na nasabing opisyal habang bumabiyahe sa National Highway sa Barangay B2 Datu Odin, Sinsuwat, Maguindanao del Norte. Hindi naman nasaktan si Makakua, subalit tinamaan ng ilang bala ang kanyang armored vehicle kabilang ang bahagi ng driver's side. Kasama rin tinamaan ng mga bala ang 2 pang armored vehicle na kasama sa convoy. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kinundina ng Pangulo ang karahasan sa nasabing opisyal at mga kasamahan nito, kasabay ng pag-iit na hindi mapapahina ng insidente ito ang pagisikap ng gobyerno na magkaroon ng democratic governance ang rehiyon. Sa ngayon ay pinaimbestigahan ni Pangulong Marcos ang insidente habang pinayuhan ang publiko na manatiling kalmado at pairali ng pagiging makatao na may respeto sa karapatan at buhay ng mga Pilipino.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sa kabilang o sa kabilang magkaibang paniniwalang pampolitika, nanawagan ang Moro Islamic Liberation Front o MILF ng mas malalimang investigasyon sa pananambang laban kay Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa o mapila ang MILF ng kapayapaan para maiwasang lumala ang sitwasyong pansiguridad sa rehiyon. Kinundina ni MILF Chair Ahod Al-Haj Murad Ibrahim ang ambush sa nasabing opisyal na una nang sinuspindi ng grupo bilang leader ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. Iginiit ni Ibrahim na anumang akto ng karahasan laban sa sinumang individual ay hindi katanggap-tanggap sa bar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Philippine National Police on top of the situation sa kaso ng pananambang sa Interim Chief Minister ng BARM, si J. Mark Dagala sa report.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Na nanatiling nakalatag ang mga hakbang pansiguridad na inilatag ng Philippine National Police kaugnay sa nangyaring pananambang kay Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Ito'y kasunod na rin ng atas ni Pangulo Ferdinand A. Marcos Jr. na silipin o malalimang imbestigahan ang naturang sitwasyon. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melecio Nartates Jr. na ang insidente kinasasangkutan ni Makakuwa sa Maguindanao del Norte ay hindi nakaapekto sa nakadakdang halalan sa Setyembre 14. Alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulo na tiyakin na kaligtasan ng publiko at suportahan na mapayapa, maayos at mapagkakatiwala ang pagsasagawa ng parliamentary election sa rehiyon. Sinabi ng COMELEC, una na rito ay sinabi ng COMELEC na lumalabas na isolated incident lamang ang pag-atakin at hindi ito dapat maging dahilan upang ipagpaliban ang naturang halalan. Hindi nasaktan si Makakuwa at ang kasama nito. Matapos paputukan ng mga armadong lalaki ang kanilang konboy noong Sabado ng hapon sa barangay Dulangan, Dato Udin, Sinsuat sa Maguindanao del Sur. Galing anya noon sa kanilang bayan sa barangay Gambar, Mother Kabuntalan, na matapos na...
3: Okay, maraming salamat sa report na yan, J. Mark Dagala. Punta na tayo sa ating larangan, ang palakasan.
0: Radyo Pilipinas Sports.
3: Alas Pilipinas duo Sofia Pagara at Kylen Progelia itinanghal na kampiyon sa 2026 Volleyball World Beach Pro Tour Future sa Busan, South Korea. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
18: Nakamit ng tambalang Sofia Pagara at Kylen Progelia ang titulo ng Volleyball World Beach Pro Tour Futures Busan matapos talunin ang fellow Alas Pilipinas duo na sina Cici Rondina at Bernadette Pons sa naganap na All-Filipino Final kahapon. Nasungkit ni na Pagara at Progelia ang straight sets na tagumpay 21-18-21-13 upang makumpleto ang impresibong 1-2 finish para sa Pilipinas. Kumawala sa second set sina Progelia at Pagara at itinala ang 18-10 bentahe. Dineliver ni Progelia ang huling dalawang attacks na naghatid sa kanilang unang futures title. Naunang nanaig sina Progelia at Pagara kontra Japanese duo Mayu Sawame at Wakana Akishige, 17-21-21-13-15-11 sa semifinals. Nagkasya naman sa silver medal sina Rondina at Pons, habang bronze medalist ang Australian duo ni Najana Molitinovic at Jasmine Rayner. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag
20: ang may alam.
21: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
22: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
23: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Time check 11:39 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Napocor magtatayo ng 100 kilowatt solar project para sa mas sustainable na enerhiya sa Itbayat, Batanes. Sa detalye mula kay Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas, Batanes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Suportado ng sangguniang bayan ng Itbayat ang panukala ng National Power Corporation o Napocor na magpatayo ng photovoltaic o PV power plant na mayroong energy storage system o ESS sa munisipalidad ng Itbayat, Batanes. Layunin ng proyektong makalikha ng 180 kilowatt power capacity na magbibigay ng mas epesyente at mas sustainable na elektrisidad sa lugar. Makatutulong din ang bagong planta sa pagbabawas ng pagdepende ng bayan sa krudo, pagpapababa ng operating cost, pagpapaunlad ng seguridad sa enerhiya at pagsusulong ng environment sustainability, alinsunod sa adhikain ng pamahalaan sa kampanya nito patungo sa energy at climate resilient na Pilipinas. Kritikal ang elektrisidad sa mga liblib na lugar tulad ng isla ng Itbayat na umaasa sa kuryente upang patuloy na maghatid ng serbisyo publiko, pasiglahin ang negosyo, paandarin ang operasyon ng healthcare, komunikasyon at ang pangkalahatang kapakanan ng mga mamamayan sa lugar. Makikipag-ugnayan ngayon ang Napocor sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP Provincial Office upang makasunod sa rekisitos ng Indigenous Peoples Rights Act o IPIRA Law sa usapin ng pagkuha ng lupa para sa pagpapatayo ng proyekto. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Sa puntong ito, bigyan na natin ang palas sa press briefing na katutok doon ng ating kasamang si Raquel Bayan.
25: Ang gano'n natin siya under sa private new guest through ngayong umaga.
26: Ho ni Pangulong
27: 87,487.55
26: na pinamamahalaan ng 487.55 hectares ng forest land sa ilalim ng Community-Based Forest Management Agreement o CBFMA. Sa tala noong Abril, mayroong 1,293 CBFMA na nakakatulong sa 167,543 members ng People's Organization o mga PLOs. Sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., umabot sa 7,645.61 hectares ng kagubatan ang naipaayos ng pamahalaan. Aabot sa 50 POs ang nakatanggap ng tulong pinansyal at 14,460 trabaho ang naibigay sa ilalim ng programa. Samantala, nagpasalamat naman si Pangulong Marcos Jr. sa Basyako sa patuloy na pangangalaga sa kapaligiran kasabay ng pag-unlad ng sektor ng agrikultura at pagpapalago ng mga lokal na produkto. Pangunahing produkto ng Basyaco ay kape, kung saan umaabot ang kanilang produksyon sa 30,000 kilograms sa isang taon. Bilang suporta sa Basyaco, ipinatayo ng pamahalaan ang dalawang agricultural greenhouses sa ilalim ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program. Mamayang alas 12, nakatakdang pangunahan ng Pangulo ang bawat bayan makikinabang program sa Negros Oriental. Inaasahang mamamahagi ang Pangulo ng tig-10 kilong bigas sa 2,230 beneficiaries mula sa barangays Talay at Cantil E ng Dumaguete City, sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program na bahagi ng Local Government Support Fund o LGSF ng pamahalaan. Kailangan buong sa 10 kilo ang makukuha ng bawat beneficiary. Hindi bawas, hindi kulang, kundi buong 10 kilo. Kung makakakuha ng hindi buong 10 kilong bigas, agad na i-report ang insidente sa Office of the President o dito mismo sa PCO. Libre lang din ang ayudang ito ng pamahalaan. Ibig sabihin, walang sinisingil na bayad ang gobyerno sa bigas o sa tulong na ibinibigay sa ating mga beneficiaries. Target ng Pangulo na mabigyan ang 386,673 beneficiaries sa buong Negros Oriental. Sa pinakahuling tala ng pamahalaan, umabot na sa 1,281 local government units ang nakatanggap ng financial assistance sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program. Inaasahan ding makikinabang ang 2,785 presidential scholars sa buong Negros Oriental sa ilalim naman ng Social Civic Projects Fund o SCPF. Sa pinakahuling datos, umabot na sa 38,279 barangays ang napagkalooban ng SCPF sa buong bansa. Sa kabuuan, nakapagbigay ng ang pamahalaan ng 7.66 billion pesos. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
4: Unang tanong po mula kay Ivan Mayrina, GMA News.
26: Yes, maulan. Napakalakas na ulan na umaga.
5: Hello?
26: Ngayon ko lang nalaman na si Ivan ay medyo magaling pala magpatawa. Maraming salamat.
6: You said over the weekend, may mga umikot pong social media posts saying that VP Sara was supposedly asking for a private meeting with the President. What can you tell us about this?
26: Wala po tayo makukumpirma patungkol po dyan dahil wala naman din pong ibinababa sa atin na anumang impormasyon kung meron ngang ganyang kaganapan. So sa ngayon ay wala tayong makukumpirma.
6: Pero wala rin po kayong dinedeny by saying that. So should such a request be made, is the President inclined to grant that request?
26: Hypothetical question. Pero ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi particular para kay Vice Presidente. Baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation at misunderstanding sa ating mga ginawang katugunan sa ngayong araw na to.
6: But that was then. Since then and now, things have been said and done. So is that to say that the President remains open to reconciling or working with the Vice President?
26: Sa lahat ng kababayan natin, sa lahat ng tao ay open ang Pangulo.
6: Salamat po.
4: Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
7: Good morning, ma'am. Ma'am, will there be a possibility na hindi na matuloy yung barm polls dahil sa nangyaring insidente ng ambush sa isang mataas na official nila? At ano na po ang latest report ng PNP kung natukoy na po ba ang salarin ng insidente?
26: Katulad po ng nabanggit natin na mensahe ng Pangulo, hindi po ito makakapigil sa anumang balak na magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago para sa pagkakaroon ng pamahalaang demokratiko sa komunidad ng BARM. At ayon din naman po sa COMELEC ay tuloy-tuloy pa rin po ang eleksyon at naghahanda po sila para sa isang peaceful na eleksyon. At generally, sabi ng COMELEC, ay peaceful naman ang buong BARM. And patungkol naman po sa PNP, sa ngayon po ay malalim ang pag-iimbestiga pa rin ang isinasagawa nila. Pero kung anuman po ang operasyon para malaman kung sino ang nasa likod nito, ay papaubayan na lamang po natin sa PNP. At hindi po natin maaaring ibunyag sa lahat kung ano pa ang kanilang mga ginagawang pag-iimbestiga at operasyon.
4: Susunod na tanong po, Eileen Taliping, Abante Tonight.
8: Yusek, may mechanism ba ang government para ma-check, verify, and validate yung mga kung totoong mga deserving students na mga mahihirap na estudyante ang nakikinabang doon sa Presidential Scholarship Program ni Pangulo? Kasi meron pong isang umikot sa social media na anak ng kapitana ng barangay ang binigyan o nang binigyan ng scholarship.
26: Kahit noon pa po ay nabanggit na po ng Pangulo sa meeting na dapat na ipaalam sa ating mga kababayan ang scholarship na ibinibigay ng ating pamahalaan. At gusto niya makarating ito sa kasulok-sulukang parte ng Pilipinas para kung sino man yung mga deserving na mga kabataan na nais na mag-aral pero kapos sa buhay ay dapat na matulungan at sila ang magiging pag-asa ng bayan. Yan ang nais ng Pangulo. At sa ngayon ay meron naman po na mekanismo na ipinatutupad. Ang criteria po ay dapat ay graduating college student at may risk na ma-drop out dahil sa kulang sa kanilang pantustos sa pag-aaral. Ang pumipili po ng scholars ay ang barangay officials kasama ang sangguniang barangay na mayroong education committee. At katuwang din po ang Office of the President ng Office of the President Andiga ng mga barangay National Office at ang DILG. Sila ang nagsasagawa ng programang ito at

0: maging beneficiary. So basta po deserving at kailangan yung kanyang requirements bilang deserving student ay naabot. So yun lang po naman ang gusto ng Pangulo.
1: Follow up, ma'am. Paano po kasi kung minsan naaabuso din ng mga barangay officials yung ibinigay na pribilehyo para sa mga mahihirap na estudyante at ibinibigay sa mga kamag-anak nila?
0: Yes, kaya nga po. Kung meron po tayong nakikita ng ganyan, katulad po niyan, may nagsusumbong, madali naman po magsumbong ngayon. So, ang mga ganyan mga klaseng reklamo ay wini-welcome po natin at tinatanggap po natin dahil kailangan po talaga ng ayudang ibinibigay ng Pangulo at ng pamahalaan at ng local government units natin ay makarating sa tama.
1: Thank you.
2: Next question po, Samuel Medinilla, Business Mirror.
3: Good morning, ma'am. Na-mention po ni President Marcos during po yung FOCAC forum last week na nagkakaroon raw po ng issue sa implementation ng infrastructure projects pagdating po sa absorptive capacity ng concerned government agencies at mga contractors. Paano po kaya ito i-resolve ng Marcos administration at may ensure na hindi na po ito maulit sa 2027?
0: Yes, opo, nabanggit po yan ng ating Pangulo mismo sa isang sagot sa FOCAP. At nabanggit niya ito dahil nga nagkaroon ito ng epekto sa economic growth ng ating bansa dahil yung public spending natin noong nakaraang taon ay napigilan or hindi umalagwa dahil nga mas minabuti na protektahan ang pondo kaysa mapunta sa mga walang basihang mga proyekto. At napansin na ito ang isa sa mga naging dahilan kung bakit hindi umalagwa ang ating ekonomiya. Kaya ngayon po ay puspusan ang pamahalaan sa pamumunan na rin po sa, ng DBM, ni Secretary Kim De Leon, na dapat na magkaroon na po ng public spending at ang nangunguna po dito ay patungkol sa infrastruktura. At hindi po kailangan mag-alala, sabi nga po ng Pangulo, yan po ang tinitignan at kailangang balansihin. At ngayon ay meron po tayong ad hoc committee on ad hoc subcommittee on project implementation and results monitoring the infrastructures, no, na isinasagawa. So meron tayong infracom na maaaring tumingin po dito at para maibigay ang mga proyekto sa tamang mga contractor.
3: Tanong ko lang, ay follow-up lang po. Paano po kaya i-address ng, sa ngayon po kasi meron na pong backlog yun ng infrastructure projects yung Marcos administration. Ano pong assurance na by 2027 yung backlog na yun plus yung additional infrastructure projects next year ma-accomplish po ng administration?
0: Yan naman din po ang gustong mangyari at naipangako ni DBM Secretary Kim De Leon. Pero hindi naman dahil sa nagmamadali tayo ay hindi na natin i-assess o i-evaluate ang mga programang at mga proyekto na isasagawa sa ngayon. Nandun pa rin po ang pag-iingat, pero mas mabilis na po ang pag-release ng pondo ngayon basta po mapatunayan lamang na tama po ang proyektong gagawin.
3: May naging commitment po kaya yung DBM at saka yung DPWH kay Pangulo pag dating sa pag-address ng absorptive capacity.
0: Yun po ang gusto ng Pangulo, kaya yan din po ang pinangako nila sa ating Pangulo.
3: Thank you po.
2: Next question po, Harleen Delgado, ABS-CBN.
4: Good morning, Yusek. Yusek, I understand there's already a legitimate memo, but earlier there's this supposed fake memo that circulated on social media about the suspension of in-person government work and classes. I'm just wondering, Yusek, na-trace na ba yung source and would the palace seek legal action over this?
0: Sa ngayon ay inaaral po natin yan at ang sabi nga po natin, lahat ng mga nagbibigay ng mga ganitong klaseng mga impormasyon na maaaring maka-apekto sa ating mga kababayan ay hindi po palalagpasin. So, aalamin po natin kung saan ito nang gagaling at medyo ang bansa po natin talaga ay bugbog na sa fake news. So, hindi lamang po PCO, hindi lamang po ang pamahalaan ang magsasagawa ng anumang pag-iimbestiga rito o pag-assess. Kakailanganin din po namin ang tulong po ninyo, lalong-lalo na sa mainstream media dahil kayo po ay napakalaking tulong sa ating gobyerno para hindi na kumalat pa ang ganito mga klaseng fake news.
2: Huling tanong po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
5: Yusek, good morning. Parabola lang po.

0: Kasi sa isang panayam, sinabi ni Congressman Arise na pinagsabihan daw siya ni DOTR Secretary Vince Deason na isi-zero allocate daw siya amid his request na isang proyekto doon sa C3 sa may Caloocan. Well, dito, Yusek, nakausap niyo ba si Secretary Vince at talaga bang sinabi ni Secretary Deason yun kay Congressman Arise?
1: Actually po, nung nadinig ko na sinabi po niya yan, na siya daw ay nakausap, napagsabihan ni Secretary Vince Deason na siya ay magkakaroon ng zero allocation dahil siya daw ay nakakapanira sa gobyerno dahil sa kanyang mga sinasabi. So, ang una ko pong ginawa ay hindi tayo muna nagbigay ng anumang komento, tinawagan mismo natin si Secretary Vince Deason at ipinaalam natin kung ano ang tinura nitong si Congressman Arise sa isang panayam. At yan po ay pinasinungalingan mismo ni Secretary Vince Deason dahil hindi po niya nakakausap si Congressman Arise patungkol sa kanyang pagbibintang. At hindi naman po makakapanira ang mga sinasabi ni Congressman Arise sa pamahalaan, lalong-lalo na kung ito naman ay puro fake news at walang basihan. So, walang magiging dahilan para siya ay katakutan at hindi natatakot ang gobyernong ito sa anumang pagbabatikos. Dahil kung anuman ang mga mensahe ng ating mga kababayan, yan naman po ay tinatanggap at inaalam ng Pangulo para malaman kung ano ang kulang, kung ano ang dapat gawin. Pero yung mga mensahe na walang basihan, hindi po to nakakapanira sa pamahalaan. Hindi to nakakaapekto. Pero dapat po na ituwid dahil mayroong nagmamalaki kung ano-ano ang sinasabi sa pamahalaan. Yun pala, galing lang sa kanyang sariling bibig na walang anumang ebidensya.
0: Pero sinasabi ni Congressman Arise doon sa interview, Yusek, kung ano lang daw yung sentimiento ng tao, yun lang yung sinasabi niya. For example, sabi raw nung mga sa sentimiento, wala naman daw mangyayari doon sa flood control. Sabi ng mga tao, pero yun ay ini-airin niya lang base na din doon sa damdami ng mga taong bayan.
1: So, dyan pa lang, maliwanag, na nung hinanapan natin siya ng ebidensya, ay wala siyang maipakita. Nung hinanapan natin siya ng ebidensya, maliwanag ang kanyang sinabi sa isang panayam sa channel, sa News 5, na sinabi na laglagan, na hindi madidimanda o makakasuhan si Speaker Romualdez at dahil laglagan na. Hindi yun maaaring sabihin lamang na base sa sentimiento. Ine-level up niya ang sarili niya dahil siya isang congressman. So, hindi siya pwedeng iparot lamang kung anong sinasabi ng ibang mga tao na walang basihan. Siya, kailangan ng basihan, kaya natin siya hinahanapan ng ebidensya. So, nung sinagot natin siya dito, hinanapan natin siya ng ebidensya, at kung may ebidensya siya, mauna na siyang magsampa ng kaso. Tayo po ay bumabase mismo kung ano ang ating daladalang ebidensya, kung ano ang meron tayo, at hindi po tayo dito pamema lang. So, yun ang pinaka-importante dito, ebidensya.
2: Follow-up question po, si Ivan Marino.
3: Ma'am, na itanong na po ito sa inyo last week, but I just like to follow up on this. Nakausap niyo na po ba ang Pangulo tungkol sa nabanggit na leadership funds and what did he have to say about it?
1: Yes, nakausap po natin. Sinabi niya po na wala talagang itong pinag-usapan dahil nung pag nag-uusap sila at nagre-report si si Secretary Manny Bonoan, hinahanapan niya ng proyekto at dapat ang proyekto ay base sa pangangailangan ng lugar, ng bayan. Ang pondo binibigay sa proyekto, hindi sa tao. Kaya siguro nabanggit niya na equitable distribution ang nais ng Pangulo, dahil yun ang utos ng Pangulo. Pero when it comes to leadership fund, never po ito nabanggit sa Pangulo at ito din po ay dininay ng economic team. So kung meron man silang pag-uusap among themselves dito sa DPWH, hindi po ito kailanman naging programa ng Pangulo. At hindi po nakalagay ang leadership fund sa GAA. Yan din po ay tinanong natin mismo sa DBM. Wala pong leadership fund dito sa GAA.
3: But as it appears in former Secretary Bonoan's affidavit, ang leadership funds daw po, or at least internally that's what they call it, came about upon the President's instructions na tugunan yung kabawasan sa mga priority projects dahil nga nagsisingit ang mga legislators. So, are we still saying na hindi ito alam ng Pangulo? Even if it appears, like I said, na ito po ay bunga ng kanyang utos.
1: Yeah, ang utos nga niya ay dapat maging maayos ang lahat ng proyekto. Ayokong sabihin pinagalitan si Senate, si Secretary Manny Bonoan. Pero nung huli kami nag-usap na Pangulo sa mukha niya, yun ang gusto niyang sabihin kay Secretary Manny Bonoan, ayusin mo ang trabaho.
3: Panghuli po, this question needs to be asked. Pag meron hong ginawa ang mga underlings mo, ang mga tao sa ilalim mo na hindi mo alam, ang tawag po kasi ng ordinaryong tao doon ay nalusutan. Is this to admit na nalusutan ng Pangulo at this on this particular point?
1: Kaya nga po, ano ang ginawa ng Pangulo nung nalaman niya na may anomalya sa DPWH? Dahil mali na yung report ni Secretary Manny Bonoan, ang ginawa agad ng Pangulo, nagpaimbestiga. Nagpaimbestiga. Wala naman magagawa ang Pangulo kung hindi paimbestigahan yan, dahil kung meron kayong ginawang anomalya dyan, dapat managot ang lahat ng dapat na managot. Hindi po ito pinabayaan ng Pangulo.
3: Sorry, one final point. Does the President believe that former Secretary Bonoan should be or deserves to be a state witness?
1: Hindi po na pag-uusapan po yan. So, depende na po yan sa korte, depende na po yan sa prosecution, sa ombudsman, sa state prosecutors, pero hindi po na pag-uusapan ang patungkol sa issue kung kinakailangan maging state witness si Secretary Manny Bonoan.
3: Thank you.
2: Yun na pong huling tanong, Yusek. Back to you.
1: Maraming salamat. Alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unahin ang sektor ng edukasyon, naglaan ang Department of Budget and Management ng 9.753 billion pesos sa Commission on Higher Education or CHED upang matugunan ang kakulangan sa pondo ng 108 state universities and colleges para sa free higher education program ng pamahalaan. Galing din ang pondo sa mga pondong nakapaloob sa Fiscal Year 2026 General Appropriations Act at sa Higher Education Development Fund. Ayon sa DBM, sa pangunguna ni Secretary Kim Robert De Leon, ang pondo ay para sa naipong obligasyon mula academic years 2022 to 2023, 2023 to 2024, at 2024 to 2025. Ang CHED sa pamamagitan ng Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST ang namamahagi ng pondo sa mga kwalipikadong state universities and colleges alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Mahalaga ang hakbang na ito ng pamahalaan bilang tugon sa hangarin ng Pangulo na iprioridad ang edukasyon. Ngunit kailangan tiyakin na maingat at responsable ang paggamit ng limitadong pondo ng gobyerno. Bukod sa pagtugon sa ating mga dating obligasyon, inaasahang makakatulong ang financial relief sa SUCs para mapondohan ang academic at research programs, student services, laboratories, libraries at IT resources, classrooms at iba pang learning facilities, medical, dental, guidance, sports at cultural services at iba pang legal at aprobadong university development projects.

0: dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay hindi sa pasigaw-sigaw o pagtaas ng boses sa kanyang mensahe idinadaan ang pagpansin sa pamahalaan, kundi sa lehitimong ebidensya. Hindi bumibida na pag hinanapan ng basihan, iibahin na ang usapan. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang ng press briefing ni Under Secretary Claire Castro dito sa Malacanang, ilang sa mga natalaga ay ni si Castro na itanong kung humihingi talaga ng private meeting si Vice President Sandra Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos. Hindi ito pinapirma ni Under Secretary Claire Castro, wala rin
2: informasyon si
1: ito. Ngayon pa man, sakaling man anya natutuwi ito o talaga humiling si VP Sara ng pulong kay Pangulong Marcos Jr., sabi niyo si Castro, si Pangulong Marcos na rin yung sabi noong kanyang podcast na bukas siya sa pakikipag-usap sa lahat para sa pagkakaitindihan kahit sino pa man yung humiling na pakikipag-usap sa Pangulo kung aliado man ito naging konstitusyon o hindi. Kaugnay naman sa nalalapit na Bangsa Marotones dahil mayroong kumalat sa social media na anak daw ng barangay captain, yung isa sa mga nanabang dito sa presidential scholar, sabi ni Mr. Castro, ang pinapasiguro ni Pangulong Marcos, alam dapat ng lahat ng mga Pilipino yung mga programa ng pamahalaan para matiyak na yung mga deserving nating kababayan yung maging beneficiary nitong mga programa na ito. Mayroon anyang mekanismo na ipinatutupad para yung mga graduating student na may risk na ma-drop out sila yung mga mabigyan nitong programa. Yung mga barangay officials daw ang pumipili ng mga beneficiary niya. Ngayon, kung mayroong mga umaabuso, huwag daw mag-atubili yung publiko, huwag silang matakot na magreklamo, ipaabot sa DILG, ipaabot sa Liga ng mga Barangay, maging sa PCO, sa OP, iparating na dahil para maimbestigahan dahil nais ng pamahalaan yung mga tunay na deserving na beneficiary yung makinabang dito sa mga programa na ito. Samantala, kaugnay naman doon sa kumalat na fake memo kaninang umaga ito, kaugnay sa kanselasyon ng pasok bago yung opisyon na announcement ng palasyo, sabi ni si Castro, inaalam na nila kung saan ang galing itong fake news na ito at hindi daw papalampasin ng pamahalaan yung mga ganitong nagpapakalat ng kalituhan sa publiko. Ito na muna yung pinakmulang mula dito sa Malacanang para sa bagong Pilipinas, nakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa loob ng maraming taon,
2: libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project ang insunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Sa ang maulang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas, pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po ay napapanood at napapakinggan sa amin pong mga social media pages, sa aming YouTube channel at sa amin pong Facebook page, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Ito po ang paglilitis, ang special coverage ng Radyo Pilipinas tungkol po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kalabing anim na araw ng impeachment trial kaya Vice President Sara Duterte. At dinidinig pa rin dito, mga kababayan, yung Article 1 ng Articles of Impeachment, yung alleged misuse of confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Yung araw po na ito, ang haharap sa witness stand. At ang, siya ang haharap sa prosekusyon at sa depensa. Gayun na rin, mga kababayan, sa ating mga senator judges. Harap kanina, si House Legislative Information Bureau Director Marivic Pareha. Yalang, walang naging tanong sa testigong House Legislative Information Bureau Director Marivic Pareha dahil nagkasundo po ang prosekusyon at depensa sa mga dokumento dapat napatotohanan ni Pareha. Kailan para pawiin na itong si Pareha. Sunod nun, si Gina Acosta naman na former SDO, yung Special Disbursing Officer ng OVP, ang sasalang. I think this is already ongoing, mga kababayan, but pansamantala pong nakabreak ngayon ang sesyon. Ang pagdinig po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya sa punto pong ito, tanggapin naman natin ang mga ulat mula po sa ating mga kasamahan na mula naman po ito sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Depensa, tinutulan na makasama sa impeachment trial na mapag-usapan ang pagiging disbursing officer ni Gina Acosta noon sa Davao City. Ang ulat na yan mula kay Luisa Irispe.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Hal, umalma nga ang defense team ni Vice President Sara Duterte na idawit ang naging trabaho noon ng hostile witness na si Gina Acosta sa Davao City. Sa pagpapatuloy ng paglilitis ngayong araw, iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi dapat itanong pa kay Acosta ang mga karanasan niya bilang Special Disbursing Officer sa Davao City noon. Ayon kay Attorney Lyndon Bakel, Defense Counsel, hindi naman kasama ito sa confidential funds article ng Articles of Impeachment, kaya irrelevant o wala ng relasyon sa ginagawang paglilitis. Narito ang pahayag ni Attorney Lyndon Bakel.
6: For purpose number 4 and 5, as regards the confidential funds in Davao City and the position of the witness as SDO of Davao City, we would like to object on the ground of irrelevance, Your Honor, considering that for the simple reason that the confidential funds in Davao City or not part of the allegations in the articles of impeachment. So there's really no fact in issue to be proved by the testimony of the witness.
5: Sa kabila naman ng pagtutol ng defense team, sumagot pa rin ang prosecution na mahalaga pa rin itong mapag-usapan sa paglilitis. Giit ni Counsel for Prosecution Attorney Armando Ligutan, dito makikita ang naging pattern o kinaugalian ni Acosta bilang Special Disbursing Officer, kaya siya kinuha sa Office of the Vice President o OVP. Narito naman ang pahayag ni Attorney Ligutan.
7: Ba? Your Honor, please, we beg to disagree. It is very much relevant in today's proceedings, considering, Your Honor, please, that it is her experience as the SDO of Davao City in those inclusive years that led the Vice President to also bring her to the office of the Vice President and do the things they did in Davao City, this time with the money of the office of the Vice President. That is very much relevant to the prosecution's case, Your Honor, please.
6: May I respond, Your Honor?
5: Humirit naman ulit ang depensa at sinabing nakasaad na sa ruling sa Korte Suprema na dapat ang sakop lang ng usapin sa impeachment trial ay noong panahon na nasa impeachable office ang pinapatanggal sa pwesto. O halimbawa ay noong panahon na Vice Presidente si VP Duterte. Nagdesisyon pa rin naman ang impeachment court hinggil dito at pinayagan pa rin na mapag-usapan ang pag-upo ni Acosta bilang SDO niya sa Davao City pero hindi bilang additional charges sa Vice Presidente. Samantala, Al, katulad nga ng nabanggit mo kanina, sa unang testigo naman ngayong araw na si House Legislative Information Bureau Director Marivic Pareha, pumayag nga ang depensa na mag-stipulate o tanggapin na totoo ang pagkakakilanlan at mga dokumento na isinumite sa kanya kaugnay ng confidential funds dahil dito ay hindi na kinailangan pa ng testigo na magbigay ng kanyang testimonya sa paglilitis. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng depensa dito sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Maraming salamat, Luisa Erispe. Mga kababayan, si Gina Acosta ay ang former disbursing officer ng OVP. Former kasi siya ngayon ay, if I'm not mistaken, Vice Presidential Staff Officer 6. At siya po ang kauna-unahang hostile witness ng prosekusyon. Ibig sabihin, pag sinabing hostile, mga kababayan, hindi po yung magwawala sa korte, ha? Hindi po yun ang ibig sabihin ng hostile witness. Ang ibig sabihin po ng hostile witness, the witness does not share o hindi ayaw makipag-cooperate sa harapan ng korte at labag sa kanyang kalooban. Or itong witness na ito does not share the theory of the legal theory of the prosecution. Kaugnay nga niyan, si Gina Acosta, idiniklarang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Senator Judge Erwin Tulfo kinwestiyon ang hindi pagtatagalog ng testigong si Gina Acosta. Ang ulat na yan mula sa ating kasamahang si Ninfa Asuncion.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Yes, Ali, dineklarang ang hostile witness ng Senate Impeachment Court si Gina Acosta na dating Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President o OVP. Kaugnay ito pa rin, yung tinatalakay pa rin ngayong araw nga ay yung kaugnay sa aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds o yung Article 1 ng Articles of Impeachment. Ipinagkaloob ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cudero itong motion ng prosecution matapos tanungin si Acosta tungkol sa kanyang kasalukuyang posisyon sa OVP at relasyon sa trabaho kay VP Sara. Kinumpirma ni Acosta na si Duterte ang kanyang boss at kasalukuyan siyang may coterminous position bilang Vice Presidential Staff Officer 6. Nang tanungin ni Escudero kung mawawala ang kanyang trabaho sa OVP sakaling ma-impeach o matanggal sa pwesto si VP Sara, sumagot si Acosta na wala na siyang trabaho sa OVP. Dahil dito, formal na idineklarang hostile witness si Acosta ni Escudero bukod pa sa posisyong kanyang ipinahayag sa isang counter affidavit na inihain sa Office of the Ombudsman. Dahil sa ruling, maaari nang magtanong si Private Prosecutor Ligutan kay Acosta gamit ang leading question, so yung mga tanong na maaaring maglaman ng inaasahang sagot. Ngayon pa man, binigyan din ni Escudero na hindi pa rin pinapayagan yung mga tanong na misleading o mapanlin lang. Samantala, question naman ni Senator Judge Erwin Tulfo yung yung hirap ng nitong si Acosta na magsalita ng Tagalog dito sa paglilitis. Sa kanyang interjection dito sa impeachment trial ay pinakita ni Tulfo yung transcript ng naging pagdinig sa kamera noong November kung saan niya ay maayos namang nakasagot sa Tagalog itong si Acosta sa mga tanong tungkol sa confidential funds. Dahil dito, hiniling ni Tulfo kay Presiding Officer Chief Escudero na hikayatin o tasan yung testigo na magsalita ng Tagalog para mas mapabilis itong pag-usad ng paglilitis. Kahit ng senador, hindi dapat maging hadlang yung wika sa pagdinig dahil naiintindihan at nasasagot naman niya ng testigo yung mga tanong sa Tagalog dun sa mga naunang pagdinig na sa kamera. Binanggit din niya na kasalukuyang salit-salita ng pagsasali ng mga tanong at sagot sa Tagalog at Bisaya na maaari niyang makapagpatagal dito sa impeachment trial. Dahil nga dito, inatasan ni Presiding Officer Chief Escudero si Private Prosecutor Attorney Amado Virgil Ligutan na pumili lang ng isang lengguwahe sa pagtatanong kay Acosta. Pakinggan natin yung bahagi ng naging pahayag ni Senator Judge Tulfo.
7: I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya mag-Tagalog when in fact sa Congress po noong November, Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amount would total 120 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po. It's all puro Tagalog, Mr. President. Well, what is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary, and she's a government official, she doesn't know what discretionary means. I mean, what it means? Dito po, sumasagot naman po siya. English, Tagalog? Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special dispersing officer? Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog.
8: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Point well taken. Attorney Ligutan, to abbreviate the proceedings, yes, kindly choose one language, English right, or Filipino, in asking the question. You don't have to translate each time unless the witness requests you to do so.
9: Yes, yes, Your Honor.
8: Preferably use Filipino, Attorney Ligutan.
9: Opo, opo.
8: I'm sure,
9: yes,
8: you're well-versed with it as well.
5: Yan yung naging ruling nga ni Presiding Officer Chief Escudero kaugnay ng pag-question ni Senator Judge Erwin Tulfo. Samantala, sa ngayon ay naka-lunch break itong impeachment trial at magbabalik ang trial ng 12:45 mula Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Maraming salamat, Ninfa Asuncion, ng ating kasamahang nakatutok dyan mismo sa Senado. O nga naman, oh, nakakapagtaka. Sa mga nauna niya na pagharap, no? Marunong ka naman palang mag-Tagalog. Siguro tamang-tama lang po, mga kababayan, yung terminong ginamit to describe this witness. Hostile. Hostile hindi po dun sa mga taong nasa paligid o kabilang po doon sa mismong pagdinig, but hostile to the proceedings itself. Sabihin, mukhang ang plano yata matagalan lalo. in the interest of time, ayon nga po sa iniulat ng ating kasamang si Nympha Asuncion, inutusan ni Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero si Attorney Armando Ligutan na mamili na lamang ng isang lengguwahe. Hopefully, tumalima itong witness na ito. Samantala, confidential funds ng Office of the Vice President inilaan sa generic good government programs base sa rekomendasyon ng security officer ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Special Disbursing Officer Gina Acosta. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
9: Alian, magandang hapon. Doon nga sa pagsalang ni Special Disbursing Officer ng ng Office of the Vice President na si Gina Acosta na pag-alaman na sa financial at physical plan ng OVP para sa paggastos ng 125 million pesos noong December 2022 para sa confidential funds, inamin ito na hindi lamang siya yung gumawa ng plano, physical at financial plan. Ang sabi niya, kasama niyang gumawa si Colonel Raymond Lachica, ang security officer ni Vice President Sara Duterte, sa pagtatanong ng direct question ni Attorney Ligutan ng prosecution. Tinanong niya kung sino yung nagdidikta o nagbibigay sa kanya ng impormasyon kung saan ilalaan yung mga pondo. Ayon kay Lachica at kay Acosta, ito ay galing kay Colonel Lachica. Siya lamang ang tagalista o kinorek nga ni Presiding Officer, siya lang ang taga-type doon sa plano. Pero napag-alaman din mula sa kanyang testimonya na magkaiba yung accomplishment reports ng OVP para dyan sa buwan na yan, December 2022, doon sa physical plan. Hindi nagtutugma dahil ang sagot ni Acosta, generic lamang ang nakalagay doon sa ARs dahil ang confidential funds ng OVP ay napunta doon sa sinasabing generic good government projects. Ito yung tree planting, confidential funds ito, alien na, napunta sa tree planting, libreng sakay at yung medical assistance. Lumalabas din sa kanyang testimonya na ngayon day 16 ng paglilitis na wala sa kahit na anong dokumentong ipinasa ng Office of the Vice President sa Commission on Audit ang pangalan ni Colonel Raymond Lachica, dahil paulit-ulit niya itong sinasabi ni Acosta na hindi lang siya yung gumawa ng listahan, hindi lang siya yung nag-formulate kung saan ilalaan itong confidential funds. Ito ay base sa rekomendasyon dahil sabi niya expert sa ground itong si Security Officer Colonel Lachica. Pero nung tinanong siya kung ito bang si Lachica ay nasa dokumento o liquidation disbursement report na ipinasa ng OVP sa COA, ang sagot niya ay wala. Pakinggan natin muna yung pahayag ni Gina Acosta kaugnay dun sa pag-formulate o pagbuo ng financial at physical report o plano ng OVP para sa confidential funds.
10: Tama ba pag understand ko sa question mo, Your Honor, na sa lahat ng mga dokumento na isubmit ko.
7: Plano, sa physical plan, ma'am.
10: Physical plan.
7: Okay, sa accomplishment report accomplishment mismo.
10: Report.
7: Sa liquidation report.
10: Sa liquidation report.
7: Sa certification na successful yung paggamit, tama yung paggamit ng plano. May isang dokumento ba dun, ma'am, limited po tayo dun, ha? Na ipinakita nyo sa publiko na si Colonel Lachica yung nagbibigay sa iyo ng input sa mga plano tsaka siya yung nag-implement ng mga programs activities. Meron ba doon? Yes or no?
10: Wala.
9: So yun yung naging sagot ni Ginang Acosta, wala sa liquidation report. Any documents ng OVP submitting to COA, wala doon ang pangalan ni Lachica. Kanina, Alia, napansin natin na medyo matagal yung naging pagtatanong dahil nga nagbibisaya yung si Gina Acosta at si Attorney Ligutan at trina-translate pa to in Tagalog para maintindi ng manonood at gayon din ang depensa dahil hindi sila marunong magbisaya. Ayon dito sa press conference sa kasalukuyang ginaganap ngayon sa panig ng prosecution, ayon kay Congressman Isabel Zamora na isa sa mga private ng isa sa mga house prosecutors at ang trial spokesperson na Ace Barbers nakatulong yung manifestation ni Senator Erwin Tulfo. Sabi niya doon sa good government hearing naman sa Congress, nakakasagot itong si Gina Acosta ng in Tagalog, in English, bakit pagdating dito sa Senado ay medyo hirap na ito. So nakatulong itong manifestation na ito, kaya sinubukan ni Gina Acosta na sumagot in Tagalog. Pakinggan natin yung naging press conference kanina ni Congressman Barbers at Congressman Isabel Zamora.
11: Kasi as much as possible, we were trying to accommodate yung difficulty of Gina Acosta expressing or replying or responding to a question. Kaya nga, siguro, tama-tama naman. May mga kopya ng transcript of records yung ating mga senator judges. No? Siguro, nabasa doon. Eh, pwede naman pala mag-Tagalog. Kaya kanina nga, nung unang tanong, ang pagkakasabi ko ay baka medyo kinabahan at hindi komportable sa kasi trial na ito, kaya gumagamit siya ng Bisaya.
10: Siguro that made the witness try a little harder pagkatapos sa mag-manifest ni Senator Erwin.
12: Thank you po.
9: So, Alian, mamaya, pagtapos ng break, lunch break ng impeachment trial, ay itutuloy itong direct examination ni Attorney Lugutan kaya SDO Gina Acosta. Yan po ang sa panig ng prosecution na Alian Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: 38 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. This, I think, mga kababayan, ano po, dapat din nating i-consider yun. Ano, prior dun sa manifestation ni Senator Judge Erwin Tulfo, baka nga namang kinabahan. Ano, kadalasan kasi, tendency po ng mga tao, kapag kinakabahan, we go back, ano, bumabalik tayo doon sa pinaka komportable tayo na expression ng ating sarili o doon sa ating lingwaheng ginagamit. Siguro, dahil I'm assuming ano, na si Ms. Gina Acosta ay Bisaya, kaya niya ginagamit ano, yung kanyang salita. Gamit niya yung Bisaya as a way ano po, para sagutin yung mga tanong na ibinabato o ipinipresenta sa kanya ng prosecution. However, mga kababayan, dapat po nating matandaan na ito pong proceeding na ito ay hindi lang normal na proceeding o hindi ito normal na proseso ng korte. This is not a normal trial, mga kababayan. Ito po ay impeachment trial. Ibig sabihin, mga kababayan, this should be accorded o ibig sabihin nilalapatan natin ng dapat na nararapat na respeto, and not just respeto, ano, to the best of our abilities. Yun naman yung korte kasi mag-a-adjust sa inyo, ano. Ikaw dapat na mag-a-adjust sa korte. Kung nakakapag-Tagalog ka naman pala, o marunong ka naman palang mag-Ingles, we see no reason, no? Bakit kailangan Bisaya pa rin gusto mo mag-adjust ang korte sa'yo. That's my own personal take, mga kababayan. Ano po? But, hindi naman na kasi bagong bagay yan. Ano? Kahit siguro marap ko sa korte, siguro yung mga pagkakataon lang na ginagamit yung lingwahe o yung mga dialect no dito sa ating bansa o pag binabasa siguro yung sakdal, or binabasa yung mga karapatan, no, yung Miranda rights ng mga tao, and such other rights as may be afforded by law. Pero sa mga ganitong procedure, sa ganitong mga pagkakataon, tayo dapat ang mag-adjust. Ang oras po natin, 40 minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
4: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
14: Ang tagintig ng FM.
4: At lakas ng AM.
14: Sa iisang himpila.
4: Pinagsanib na puwersa.
14: Para sa mas malawak.
4: Mas maraming mararating.
14: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
4: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
15: Trending issue. Na pinag-uusapan.
16: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
17: Di papahuli
4: sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
14: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
4: Sports Radio. 918.
14: Radyo Magazine. 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
14: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
4: Sa Capital 104.3 FM.
14: Capital 104.3.
16: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
14: Radyo Magazine.
4: Servicio Publico.
14: The AM and FM Collab.
4: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab. Collab.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Isang makasaysayang pagdinig.
17: isang bansang nakatutok ang papaglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.

45 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Amin pong special coverage ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang paglilitis. Samantala pong napapakinggan sa Capital 104.3 FM. And of course, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Sa ilang saglit po mga kababayan, inantabayan natin ang resumption ng pagdinig nitong day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ilang linggo na? Tatlong linggo na. Pero taliwas pa rin sa kagustuhan ng ilan sa ating mga kababayan, hindi pa rin dumadalo si Vice President Sara Duterte sa kanyang sariling impeachment trial. Na-try kong i-recall, ano po mga kababayan, if in history, nangyari na po ba na yung mismong ini-impeach ay hindi dumalo sa kanyang impeachment trial? Kasi pagkakaalala ko, yung impeachment with sino ba yung si former Chief Justice Renato Corona, he was actually there. Ano po? Kung kay former President Erap kasi, parang bata pa, wala pa akong mawang nun. I think meron din final but it was already moot and academic. Former Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Pero mas nauna kasing kinatigan yung kanya co-waranto, yung co-waranto petition. In any case, mga kababayan, this is day 16 ng pagdinig pa rin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi pa rin tayo nakakausad doon sa Article 1 pa lang po mga kababayan ng Articles of Impeachment na ipinasa po ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court. Hindi pa rin tayo matapos-tapos doon. Ano, and actually, medyo since last week, kung inyo pong matatandaan, tamot sa aring opinion ang lumalabas not only on the internet, pero doon sa mga panayam natin with the traditional media, tinggal sa aktwasyon ng magkabilang panig ng prosekusyon at ng depensa, yung mga katagang binibitawan po nila. Matatandaan nyo last week, yung pwede raw magtanong ng misleading question, and I think, mga kababayan, again, linawin po natin, baka nalilito po yung mga kababayan, leading questions and misleading questions are not allowed. Ano nga ba ibig sabihin nun? Ano bang kinaibahan ng misleading questions at ng leading questions? Leading questions, simple lamang po, mga kababayan, ikaw yung nagsusubo ng sagot doon sa witness. Misleading questions, eh nililigaw mo, nililihis mo yung statement. Nililihis mo in such a way na makukuha mo yung sagot na gusto mo doon sa iyong witness. Both are not allowed, mga kababayan. Sa ating mga, baka may nakikinig po sa atin, ano po, kung kayo ay haharap o kayo ay mauupo sa witness stand, mahalagang tandaan po natin yan. Kasi mamaya, ano, you run the risk, ano po, na baka mamaya, lalo na kung under oath, you run the risk of perjuring yourself. Maperjury ka dyan. Samantala, habang inaantabayanan po natin yan, magtungo naman tayo sa pinakahuling kilos kampaneng pampanguluhan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat bayan makikinabang sa Negros Oriental dyan po sa Dumaguete.

Nahihirapan lang po tayo mga kababayan sa linya natin ng komunikasyon. Talagang yan ang nararanasan natin. But iatid po namin sa inyo mismo ang live stream. Narito po at pakinggan po natin.

Ecco, genio, sorry. Ding mga barabarangay. Kada barangay, bawat barangay sa buong Pilipinas ay binibigyan ng Office of the President ng 200,000 pesos. Bawat barangay po yan. Ang hinihingi lang namin ay na yung kalahati nun ay gagamitin para sa ating mga scholar. Andito ito, dito yung mga scholar natin. Sila na ngayon, ang tukoy sa kanila, sila ay mga presidential scholar na ngayon dahil galing po sa Office of the President. Ang sinabi natin sa mga barangay official, ika namin, yun. Dalawandaan libo para magkaroon sila ng presidential scholar. At ito po ay para magkaroon po natin sa mga chairman, sa mga scholar. Official. At ito po ay at ang hiningi po natin sa mga chairman, sa mga official, ay kako sa kanila, ay hamapin ninyo yung mga estudyante na malapit ng magtapos. At mukhang baka mahirap.

Apa na makapagtapos dahil kulang sa pambayad, may kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. Kaya bigyan natin ng suporta nitong 20,000 na ito upang may patuloy nila ang kanilang pag-aaral at makapagtapos sila. At sa ating mga scholar, ay ito po, ito sa ating mga scholar, ito po ay para pagandahin natin ang edukasyon dito sa Pilipinas. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi noon pa, ito po ang turo sa akin, na ang pinakamahalagang serbisyo, pagkatapos natin pakainin ang ating mga kababayan, ay kailangan natin sila, kailangan yung mga kabataan ay ang importanteng serbisyo para sa kabataan ay ang edukasyon. Kaya po, ang budget sa ng 2026 at saka yung susunod na budget sa susunod na taon, ang pinakamalaking budget sa lahat ng departamento sa national government ay nasa DepEd, nasa Department of Education, dahil kailangan talaga natin na turuan ng mabuti at i-training ng mabuti ang ating mga kabataan. Kaya natin ginagawa itong programang ito. At sinasabi ko sa ating mga scholar, eh sana mapakinabangan ninyo itong mabuti para makapagtapos kayo, dahil ang pag-aaral ay ibang klaseng biyaya yan. At ito ang pag-aaral, pag magandang inyong training, kapag buhan ninyo sa magandang pag-aaral, yan ay yaman na sa inyo na talaga yan. Hindi na makukuha sa inyo yan. Hindi na mananakaw, hindi maaagaw ng kahit sino man sa inyo yung inyong kaalaman na natutunan ninyo sa eskwelahan o sa training o kung saan. Inyo sa eskwelahan o sa training o kung saan man. Sa edad ng mga estudyante, iniisip ninyo, malayo pa siguro yan bago kailangan na pumasok sa seryosong trabaho.

0: Ang bayan ay ang ating kabataan. Totoong-totoo po yun. Kaya itutuloy-tuloy po natin ito, pagbubutihin natin ito, gamitin nyo sa tama yung ating naibigay na tulong na 20,000 at sana naman pagka nagkita tayo ulit, may hawak na kayong diploma, may hawak na kayong certificate, may hawak na kayong papakita na may kaalaman na kayo. At patuloy din po ito. At yun lagi kong sinasabi sa mga local government officials, pagka naging maganda itong ating ginawa, kapag mapakita natin na itong mga programang ito, itong rice giving program, itong LGSF para sa lokal, yung para sa barabarangay, sa mga scholar. Ah, teka, bago ako magtapos, yung palang natirang 100,000, di ba 200,000 yung bibigay natin sa bawat barangay. 100,000 ay sabi natin, bibigay natin sa ating mga scholar. Yung natirang 100,000 ay hindi na kami magsasabi sa inyo. Kayo nang bahala ron. Dahil kagaya ng sabi ko, alam ninyo ang pangangailangan ninyo. Eh kadalasan, alam din ninyo ang solusyon. Kaya yung 100,000 na yan, iniiwan na namin sa inyo saan nyo gagamitin. Yung mga sa pag-iikot namin, iba-iba ang pinaggamitan ng mga barangay. Merong barangay, bumili rin ng bigas para makapag-distribute, makadagdag dito sa distribution namin. Meron bumili ng motorsiklo, meron bumili ng monoblock, meron bumili ng computer, meron bumili ng Starlink, kung ano-ano. Kung saan nyo pag nais gamitin, gamitin nyo para makatulong sa inyong barangay, para makatulong sa inyong komunidad at sa inyong mga constituent. Eh, yun naman ang pinakamahalaga na makapagbigay tayo ng tulong sa lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan. Asahan po ninyo at lagi ko sinasabi sa ating mga local government official, pag maging maganda ang resulta nito, ay titiyakin natin na sa darating na panahon, dagdagan pa natin yung budget na para dito sa local support na binibigay natin. Kaya asahan po ninyo na andito po ang inyong national government kasama ang lahat ng local government official na magandang pagkooperasyon, magandang ugnayan, magandang pagsasama. At asahan ninyo na kami nandito, nasa likod ninyo, at lagi naming tinitiyak na yung mga kababayan natin na dapat tulungan, yung mga kababayan natin na kailangan na maalalayan, ang mga kababayan natin na may pangangailangan pa rin, ay gagawin namin ang lahat ng maaari ng gawin ng national government para tumulong sa inyo. At kami po ay hindi nanguutos lamang na sinasabi, ito yung gawin ninyo, yan ang gawin ninyo. Hindi po, kami din ay nakikinig. Kaya kung anuman ang inyong mga hinain, kung anuman ang inyong mga naiisip na kailangan ayusin, o meron kayong naisip na dapat gawin, ay sabihan nyo po kami, sabihan nyo lahat, yung mga local government officials, nandyan lagi, andyan din po ang mga ahensya ng national government. Sabihin ninyo kung ano po ang nasa isip ninyo upang alam namin, kailangan namin malaman kung ano ang mga pangangailangan. Hindi natin malalaman ito kung hindi nyo po sabihin sa amin. Kaya kailangan nag-uusap ang pamahalaan, ang pamahalaan at saka ang mamamayan ay madalas na nag-uusap at makamalaman ng lahat kung ano ba ang nangyayari sa inyong lugar, kung ano nga ang pangangailangan. Yan po ay asahan ninyo na ang inyong national government, ang inyong gobyerno, ang buong pamahalaan mula sa national, lahat ng departamento sa national, hanggang sa local, hanggang sa bayan, hanggang sa lungsod, hanggang sa barangay, ay nandito upang tulungan kayo at inasahan ninyo na kung ano ang serbisyo, kung ano ang benepisyo na sa palagay ninyo ay kailangan ninyo hanggat maari, hanggat kaya namin gagawin, gagawin po namin upang tulungan kayo, upang mabigyan kayo ng ginhawa, ng counting ginhawa sa inyong mga buhay at sa inyong mga pamilya, sa inyong mga anak, sa inyong mga komunidad. At sa ganun ay mararamdaman yan sa buong Pilipinas. Dahil kung ginagawa po natin ito, grassroots ito na programa. Hindi po ito yung malalaking project. Meron din po tayo maraming malalaking project, pero importante.
1: Yes, Alvin? Alvin? Okay, ang napakinggan po ninyo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Informasyon.
13: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: naririto na ang pinakabagong programa na hatid sa inyo ng Radyo Magazine. Pakinggan natin ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon ay isang napakamaulan na Lunes, August 17, at welcome sa isa na namang edisyon ng ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Ako po si Dara Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration, na makakasama ninyo sa susunod na isang oras para sa mga napapanahong balita, mahahalagang impormasyon at usaping may kinalaman sa immigration, paglalakbay at mga serbisyong hatid ng Bureau of Immigration.
2: At ako naman po sa Spox Melvin Maulan. Isang mapagpalang maulan na Lunes sa hapong ito. At para sa inyo, sa mga tagapakinig at tagapanood, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok sa bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo dito lamang sa Radyo Magazine, hatid ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Kamusta naman po tayong mga waterproof at mga isda ngayong hapon? Naku, habang nakikinig po kayo ha, huwag nating kalimutan na sabayan din kami online. Live po tayo sa official na Facebook page ng Bureau of Immigration sa facebook.com/officialbureauofimmigration at sa official na Facebook page ng Radio Magazine sa facebook.com/radiomagazine. And naka-simulcast din tayo sa Facebook page ng The Capital FM sa facebook.com/fm2ph. Maraming salamat po sa ating mga kaibigan sa Radyo Magazine at sa patuloy na pagsuporta sa ating programa. Sama-sama po nating ihatid ang tama na papanahon kahit maulan ang panahon at mapagkakatiwala ang impormasyon tungkol sa immigration at paglalakbay dito sa Pilipinas.
2: Yes, so alam naman po natin, sobrang ulan ngayon. Ilang araw na, Spokes Dana.
1: Hirap maglaba.
2: Hindi natutuyo, alam mo naman na ilang araw na ito, no? Siguro kahit yung mga, ano, yung mga nung unang week pa, yung iba, hindi pa rin natutuyo dahil talaga sa sobrang ulan.
1: Oo, hindi magandang maglaba ngayon. Nako, pero maraming nangyari, ah. Internationally, nitong nakaraang linggo bukod dyan sa ulan na yan. Una sa lahat, Trump pushes Gaza peace plan as negotiations intensify. So nagkaroon na ng mga pagpupulong si US President Donald Trump sa ilang mga mediators para magkaroon ng peace framework. So yan po ay inaasahan natin na sana magtuloy-tuloy upang mapababa ang mga presyo ng gasolina.
2: Yes, alam naman po natin, talagang apektado tayo sa ano, sa kaguluhang ito. And that's good news naman na at least naghahanap sila ng solusyon para at least mabawasan at tumalik na yung normal na buhay doon sa ating sa lugar na yon, sa Middle East.
1: Oo, nako, karugtong 'yan. Meron pa ring tensyon ano, Spokes Melvin, sa Middle East. At naaapektuhan pa rin nito ang oil prices. So malamang bukas, magkakaroon na naman ng paggalaw ang mga presyuhan ng krudo sa ating bansa. Ngayon, inaabangan natin kung ano pa, kung bababa pa ito. Kasi medyo significant yung tinaas nung nakaraang dalawang linggo. So we're hoping na bumaba kahit papano. Given that marami tayong difficulties ngayon dahil bumabagyo-bagyo dito sa Pilipinas.
2: Oo, nagpagas ka na, Spokes Dana. Parang bukas ang taas ng ano, ha? Almost 5 pesos ata yung ano, yung diesel, no? Talagang napakataas.
1: Malapit ko nang lagyan ng tubig ulan yung sasakyan para umandar. Nako, ang hirap. Pero isa pang nakakaramdam ng hirap naman kung tayo dito ulan ng ulan, diyan po sa Europa ay nakaka-experience sila ng tang-init and drought, also it remains a major concern in that region. Kaya inaasahan natin na marami din po siguro sa kanila ang pipiliing pumunta sa mga bansa kagaya nito kung saan makakapag-enjoy sila ng kaunti despite the ulan. They try to, pag may mga ganitong mga major weather disruptions, sobrang init, sobrang lamig, marami po sa mga tao dyan ay namamasyal sa ibang lugar para yes. maiwasan ng extreme weather. So, we hope the Philippines becomes one of the options para sa kanila na namamasyal sa ibang bansa.
2: Yes, at alam naman po natin sa mga pangyayari ito, mayroon din tayong may babalita dito sa ating local news, Fox Dana. No? Ayun, nag-ano na, nag-a-alarm na dahil talagang dito sa Metro Manila, ang heavy rains at flooding, talaga yung southwest monsoon natin, yung habaga talagang nakaka-apekto sa atin dito sa Metro Manila. Pero alam mo, Fox Dana, doon sa Visayas, no, nagtatanong ako, napakainit doon, walang ulan. Sobra parang El Nino na doon, parang kakaiba no dito sa Metro Manila. Grabe yung ulan, walang katapusan.
1: Diba? Di ang ganda ng labada nila no kasi mainit oo, doon. Oo. Wala na nga nagte-text sa akin kundi NDRRMC eh. Wala na ako nare-receive yes. na text. So, ano po ah, umaasa tayo na in a few days eh medyo kumalma na po ang mga ulan na ito para makapaglaban na po tayong lahat at mawala na po yung mga pagbaha. Kasi ngayon po, eh, nakikita natin, there is a lot of flooding in several areas na naaapektuhan po. At baka magkaroon ng apekto din sa mga international flights. Sa susunod yes. naman natin na local news, Spokes Melvin, ang atin pong Pangulo ay nilapit ang 2027 budget to 7.2 trillion. Ito po ay 6% higher than the current year's budget. At kasama po dito, ang budget allocation para sa Bureau of Immigration na meron pong mga inclusives para mga allocations para po sa mga technological advances sa atin pong system. So yan po ay inaasahan natin na magiging parte ng budget ng 2027. Malaking bagay po yan para sa mga improvements ng ating mga proseso when we make things electronic, modernize dito po sa ating mga paliparan at iba't ibang opisina nationwide.
2: Yes, so para mayroon din tayong announcement no from our office no regarding sa ating opisina.
1: Ay oo, Spokes Melvin, ano buti na banggit mo ano? Nagkaroon po ng announcement ang Presidential Communications Office 2 hours ago kung saan magkakaroon ng alternative work arrangements for government offices and alternative learning modes for schools ngayong araw po na ito, August 17. So pursuant to Memorandum Circular Number 127, government offices are directed to shift to appropriate alternative work arrangements in the National Capital Region starting 12 noon ngayong araw po na ito. Bukod po dyan, kasama natin na nag-alternative work arrangements ang Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Quezon, and Occidental Mindoro. Ngayon, ang atin pong opisina sa main office ay mananatiling bukas. Naka-skeleton workforce po ang ating mga personnel dyan po sa area. Pero kung ito po ay hindi naman urgent, paari nyo naman pong ipagpaliban dahil medyo delikado po ang ulan at lagay ng baha sa paligid. At maaari nyo pong gamitin ang online services ng Bureau of Immigration na makukuha nyo po, mabibisit nyo po sa e-services.immigration.gov.ph.
2: Yes, hindi lang sa ano lang to, sa Metro Manila at pinomention ng mga lugar, pero sa ibang mga areas po namin, open pa rin po yung ating mga opisina. Pero nakita natin, na balitaan natin, international at local. Pero hindi po pauli yung Bureau of Immigration. At pakinggan muna natin ang ilang updates sa Immigration News Roundup.
3: Magandang araw, narito na ang mga mainit at pinakabagong balita mula sa Bureau of Immigration. Ako po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang Immigration News Roundup. Isang 45 anyos na Pilipina ang napigilan sa pag-alis ng bansa matapos matuklasa ang peke o binago ang kanyang Overseas Employment Certificate o OEC. Ayon sa Bureau of Immigration, nangyari ang insidente noong Hulyo 24 sa Clark International Airport. Palisana ang babae patungong Dubai, United Arab Emirates, sakay ng connecting flight at ipinakita niya sa immigration officers ang kanyang OEC. Nang beripikahin ang dokumento gamit ang immigration system na konektado sa database ng Department of Migrant Workers, workers, lumabas na ito ay na-edit o falsified. Sa karagdagang pagtatanong, sinabi ng pasahero na nakatakda siyang magtrabaho bilang nani para sa isang Egyptian employer. Igreat naman niyang hindi niya alam na binago ang kanyang OEC at sinabi niyang ipinasa lamang sa kanya ng kanyang recruiter ang dokumento. Dahil dito, isinalim siya sa tulong at proseso ng Interagency Council Against Trafficking o AYACAT habang inahanda ang mga kukulang kaso laban sa mga responsable sa umano'y illegal deployment. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Biado, nakakatulong ang direktang
4: walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
5: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Immigration. Nangyari ang insidente noong Hulyo 24 sa Clark International Airport. Palisana ang babae patungong Dubai, United Arab Emirates, sakay ng connecting flight at ipinakita niya sa immigration officers ang kanyang OEC. Nang beribigahin ang dokumento gamit ang immigration system na konektado sa database ng Department of Migrant Workers, lumabas na ito ay na-edit o falsified. Sa karagdagang pagtatanong, sinabi ng pasahero na nakatakda siyang magtrabaho bilang nani para sa isang Egyptian employer. Igreat naman niyang hindi niya alam na binago ang kanyang OEC at sinabi niyang ipinasa lamang sa kanya ng kanyang recruiter ang dokumento. Dahil dito, isinalim siya sa tulong at proseso ng Interagency Council Against Trafficking o AYACAT habang inahanda ang mga kukulang kaso laban sa mga responsable sa umano'y illegal deployment. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Biado, nakakatulong ang direktang digital connection sa pagitan ng DI at DMW para mas mabilis na matukoy kung tunay ang mga OEC. Palalan ng DI sa mga umaasang magtrabaho sa ibang bansa, dumaan lamang sa lehitimong proseso at iwasan ang fixers at illegal recruiters. Samantala, isang 38 anyos na Japanese national na wanted sa Japan ang inarest.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
3: Lumabas sa records na may standing arrest warrant laban kay Kuzumi sa Japan dahil sa umano sa paglabag sa kanilang batas ukol sa prevention of transfer of criminal proceeds. Nakumpirma rin ng BI na naka-blacklist ito bilang undesirable foreign national. Dinala si Kuzumi sa BI holding facility kung saan siya ay mananatili habang isinasagawa ang deportation proceedings. Ayon kay Commissioner Biado, ipinakita ng insidente ang koordinasyon ng iba't ibang unit ng BI at mga foreign law enforcement agencies. 6 na foreign nationals naman ang naaresto ng Bureau of Immigration sa isang operasyon laban sa umano'y illegal foreign workers sa Binondo, Manila. Isiginawa ang operasyon noong Hulyo 29 sa isang shopping mall sa lugar. Ayon sa BI, nakita ang 6 na dayuhan na umano'y nagtatrabaho sa retail activities na labag sa kondisyon ng kanilang pananatili sa bansa at mga umiiral na batas sa retail trade. Kasama rin sa operasyon ang pagbeberibika at pagkakakilanlan at citizenship ng 2 individual na umano'y nagsasabing Filipino sila. Sinabi ng BI na magsasampa ito ng mga kaso para sa paglabag sa Philippine Immigration Act of 1940. Ayon kay Biado, paigtingin ng Bureau ang inspeksyon laban sa mga dayuhang gumagamit na kanilang visa para sa mga aktibidad na hindi pinahihintulutan. Igniit din ng BI na ang mga dayuhang sumusunod sa batas ay malugod na tinatanggap sa Pilipinas, ngunit ang mga lalabag sa immigration rules ay maaaring maharap sa kaukulang aksyon at deportation. Isang Taiwanese national naman ang inaresto matapos masangkot sa isang hit-and-run incident sa Marikina City at matuklas ng overstaying at undocumented sa Pilipinas. Kinilala ng BI ang suspect na si Su Pingyen, 34 na anyos. Ayon sa ulat, nangyari ang insidente bandang alas 5 ng umaga sa Lilac Street, corner Panorama Street sa Barangay Concepcion 2, Marikina City. Isang senior citizen na pedestrian ang umano'y nabundol habang tumatawid sa designated pedestrian lane. Isinugod ang biktima sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center para sa gamutan. Nang rumusponde ang mga polis, sinabi ng BI na hindi nakapagpakita si Su ng valid driver's license o legal identification. Sa verification ng kanyang immigration records, natuklasan undocumented at overstaying siya. Ayon sa BI, huling pumasok si Su sa Pilipinas noong Mayo 2019 at mula noon ay nag-overstaying na. Meron din umano siyang mga derogatory records kabilang ang deportation case at watchlist order dahil sa misrepresentation. May naitala ring umanong insidente kung saan sinubukan niyang gamitin ang isang peking Philippine birth certificate upang magpanggap na Filipino. Dinala siya sa BI para sa booking, biometric registration, medical examination at custodial investigation.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
3: Under Klinger at 43 anyos na Bulgarian national na si Dimitar Trakov Makniv. Si Klinger ay inaresto sa Panglao, Bohol. Ayon sa BI, visa extension receipts lamang ang kanyang naipakita at lumabas sa records na natapos noong October 2025 ang kanyang huling valid stay. Si Makniv naman ay naaresto sa Inabanga matapos umanong hindi makapagpakita ng anumang immigration documents. Ayon sa BI,
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
9: Radyo on the Go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
5: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
7: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas,
9: Radyo
7: Magazine,
6: 1278 AM.

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: Alright! Magandang hapon po muli at narinig natin, napakinggan natin ano, si Immigration Officer Aldrin Rosita na walang kupas kahit bumapagyo, naghatid sa atin ng mga balita tungkol sa Bureau of Immigration. Nakamute ka, Spokes Melvin!
3: Sorry, nakita natin talaga ang kahit maulan, no, tuloy-tuloy pa rin yung mga operasyon ng ating mga tauhan nationwide po ito, hindi lang po sa Metro Manila, but includes po sa Visayas, nakita din po na nationwide po ito. At tayo nagpapasalamat na ipapahatid po natin sa tulong din po ni Sir Aldrin Rosita.
2: Yes, nako, thank you Aldrin at marami tayong balita ngayon. Sinimulan natin dito sa isang kababayan natin na na-rescue matapos pong matuklas ang peke o binago yung kanyang Overseas Employment Certificate or OEC. Para po dun sa mga kababayan natin na hindi alam kung ano ang OEC, ito po ay isang required document na ini-issue ng Department of Migrant Workers para sa mga overseas Filipinos na nagtatrabaho po sa ibang bansa. Dito sa istoryang ito, Spokes Melvin, mukhang inedit no ng isang nakilala niya sa internet itong kanyang OEC, but ang hindi po nila alam connected ang system ng Bureau of Immigration with the Department of Migrant Workers, kaya huli agad itong illegal na gawain na ito.
3: Yes, oo, at alam po natin na pag may mga alterations, hindi tugma yung kalang dokumento at makita natin sa system, automatic po atin pong ini-endorse po yan sa ating Interagency Council. So, pangalawang report naman, Spokes Dana. Alam natin, isang Japanese national, no? Nag-attempt siya, syempre, nagpapa-extend ng visa doon sa ating main office at hindi nila anang connected. May zero checking po yung ating mga system sa ating main office. Isang 38 years old, the Japanese national, na wanted po siya doon sa Japan at nang nag-attempt, nandito siya sa Pilipinas, nagkaroon siya ng nag-attempt siya to extend his visa stay, yung kanyang stay dito sa Pilipinas. Noong July 31 po, si Koizumi Haruki at napag-alaman ng nakita doon sa ating records sa tourist visa section na mayroon tong alert na siya ay may dero, no? Na pinaghahanap siya, Spokes Dana, sa Japan. Kaya nakipag-ugnayan po yung ating visa extension, sa tourist visa extension doon sa ating fugitive search unit at doon na-confirm, lumabas na record na mayroon siyang warrant of arrest sa Japan dahil sa umano sa paglabag sa batas upol sa prevention of transfer of criminal proceeds. Kaya nga po itong Japanese national na ito ay nasa ating pangalaga sa ating BI holding facility para siya po ay dumaan sa ating deportation proceeding.
2: So shout out sa Tourist Visa Section Chief natin na si Mr. Raymond Remigio at sa ating Fugitive Search Unit Chief na si Rendell Ryan C. for a job well done. Nako, ito nga yung hindi alam ng mga pugante na ang ating systems ay interconnected. So kahit sa ating pagpunta, makikita po at makikita ng ating mga officers, ng ating mga personnel, kung meron pong derogatory record na itinatago itong mga puganteng dayuhan na ito. So, sunod naman tayo sa susunod na report, Spokes Melvin, 6 na foreign nationals ang naaresto ng DI sa isang operasyon laban sa illegal foreign workers sa Binondo, Manila. Ito ay sa isang sikat na sinashoppingan nating mga kababayan yan, nagpupunta doon para mamili, lalo ngayong mag-holiday season. Mahilig tayong magpunta sa mga ganito, mga murang mga bilihan. Pero minsan may mga nagtatago ng mga illegal foreign workers. So nagkaroon po ng pagsuyod ang ating intelligence division at may naaresto po na 6 na dayuhan. Ngayon, ito pong mga individual na ito, including 2 po na nagpapakilala na sila umano ay Pilipino, ay nag-undergo na ng investigation at haharap ng kaso sa paglabag po ng Philippine Immigration Act of 1940.
3: Yes, at ang pang-apat na report naman, spokesdana, no? Isang Taiwanese national ang naaresto matapos masangkot ng isang hit and run. Doon ito sa Marikina. At alam naman po natin itong ating mga police din sa Marikina din ay talagang nakipag-coordinate po sa ating Bureau of Immigration at napag-alaman si Su Pingyen, 34 na kaunggulang ay nakabundol ng isang senior citizen pa, no, na tumatawid naman sa tamang tawiran sa pedestrian. Pero talagang loko din to, no, na isang isang Taiwanese national. At doon napag-alaman natin na itong Taiwanese national ay walang extension, nag-overstay na dito sa ating bansa na mula pa noong Mayo ng 2019. Mayroon din naman siyang derogatory record at kabilang na ang deportation case at waspies dahil sa misrepresentation. May mga kaso pala ito, spokesdana. At tayo'y nagpapasalamat sa koordinasyon ng ating PNP sa Marikina at law enforcement agencies na nagkipag-ugnayan sa Bureau of Immigration, at doon nalalaman natin din, nabibiripet muna natin ang mga dayuhan na kung sila ay ano ba ang kanilang immigration records.
2: Oo, naku ha, yung mga dayuhan na nagva-viral para sa gumagawa ng mga kalukuhan. Eh, tinitingnan po yan ng Bureau of Immigration, hindi lang yan basta lumilipas na nag-viral. Kaya meron ngayon, Spokes Melvin, na mga nagva-viral na mga ilang mga dayuhan. At yan po, eh, tinitingnan din ng Bureau of Immigration kung sino ba itong mga ito, ano ba ang kanilang mga records dito, at kung meron pong makita na may violation sa Philippine Immigration Laws, eh, kailangan nating gawin ang dapat gawin ng Bureau of Immigration. So, sa susunod na report, meron namang dalawang foreign nationals ang pagkahiwalay na naaresto sa operasyon po sa Bohol. Ito po sa tulong ng local police din. So, merong isang German national at meron namang isang Bulgarian national. Parehas ito, no? Parehas itong yung isa, hindi na nakapagpakita ng mga extensions niya. So, overstaying na, nag-beach-beach na siguro doon, nag-enjoy nang mag-beach. Nakakalimutang kahit man lang online, madali na lang yung online visa extension ngayon, no? Yung isa naman, wala ring maipakitang immigration documents, pinabayaan na lang ang kanilang mga documentation. So let's not forget our documentation in any country po, kung tayo ay titira, kailangan sundin natin ang mga regulations ng immigration sa host country. At dito po sa Pilipinas, we enforce these policies very strictly through our intelligence division.
3: Yes, at salamat sa dami natin mga news ngayong araw, at marami pa tayong pagkwekwentuhan at pag-usapan ngayong hapon. Pero break muna tayo sandali. Magbabalik ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo matapos ang ilang paalaala.
0: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan. Ano bang mga dapat kong gawin?
4: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
0: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
4: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
0: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
4: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit, at flashlight.
0: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
4: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
8: Iya, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
7: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
8: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
7: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
8: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
7: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
8: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publiko!
6: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
9: Hindi heavy!
5: Tugtugang chill.
4: Suave.
5: Learning from home, may hindi boring.
1: Radyo Magazine. 1278 AM.
2: Welcome back sa bagong immigration usapang biyahe at serbisyo. Kasama niyo pa rin po ako, si Spokes Dana Sandoval.
3: At ako naman po, si Spokes Melvin Mabula.
2: Oo, patuloy po ang ating programa despite the really, really bad weather na nararanasan po natin ngayon dito sa NCR at sa maraming parte po ng Luzon. Ano? Spokes Melvin, kamusta
3: yes,
2: po ang
3: yes.
2: lagay ng panahon dyan sa NAIA?
3: Oo, nakita natin talaga malakas po yung ulan. Dito naman sa NAIA, no, pagpasok, hindi mo maano yung baha. Maganda naman yung operation, yung administration ng ating paliparan. However po, talaga nakita natin, may mga flights din po na mga delayed na nakikita natin sa monitors dahil epekto pa rin po ito ng medyo, yung bad weather talaga. Talagang Spokes Dana, nakita natin yung ating mga officers. Palitan po ito from sunriser shift tatlo sa mid-flight, nakikita natin. Yung iba kahit ganun katindi yung weather natin, no, talagang pumapasok talaga. Tayo naman nagpapasalamat dahil alam mo, sakripisyo din ng ating mga kasamahan dito sa ating mga paliparan na sila ay pumapasok para magserbisyo.
2: Ay naku, Spokes Melvin, saludo po tayo sa ating mga frontliners na tuloy-tuloy na nagbibigay ng kanilang serbisyo dyan po sa ating mga paliparan despite this horrible weather. Alam mo, Spokes Melvin, dito sa labas naman ng paliparan, dito sa bandang Intramuros, medyo may mga areas na may baha. Meron po tayong mga kaibigan na naipit sa baha dyan sa paligid. Kaya ang atin pong suggestion talaga sa mga kababayan natin or sa mga dayuhan in for foreign nationals who want to avail of immigration services is they do it online,
3: e-services.immigration.gov.ph,
2: or doon sa mga opisina po na wala dito sa mga medyo nakakaranas ng bad weather ngayon. So balita natin, Spokes Melvin, may mga international flights na naapektuhan ng bad weather at ito kumbaga nararamdaman talaga natin kapag may mga ganitong mga masamang lagay ng panahon. And nung tayo po ay nasa paliparan, talagang sugod kahit bumabagyo kasi kailangan magtrabaho, kailangan hindi naman titigil ang operasyon ng paliparan kung umuulan ng malakas or bumabaha sa labas. Tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho kaya we are thankful sa ating mga frontliners.
3: Oh, nakita nga natin kahit ngayong yung mga current canceled flights, no? May nakita din po natin kung titingnan po natin sa mga news at alam naman po natin pag ginagawa po ito for the safety din po ito, no, ng mga pasahero. At tuloy-tuloy po yung ating pagmo-monitor kasi alam naman po natin dito sa ating paliparan once after ng mga cancellation, pag mag-resume yan, talagang darami yung mga pasahero at andoon yung trabaho.
2: Yes. Ano, Spokesman Melvin, para dun sa mga kababayan natin na maaaring naapektuhan ng mga ganitong sama ng panahon, nakansela ang flights nila, ano ba yung unang dapat gawin ng isang passenger kung malaman niya, makita niya sa TV, makita niya sa internet na kansilado na ang kanyang flight?
3: Tama, Spokesman, na tingnan po natin kaagad-agad yung makipag-ugnayan tayo, no? Sa ating airlines, kailanman po natin sila po ang nagseset ng mga schedule, kung re-reschedule, kung kailan, para malaman din po nila. Kasi mahirap naman po pupunta tayo sa ating mga paliparan pagdating doon, makikita natin hindi tayo makakalis, makakapag-travel because there is a cancellation. But the better way is to coordinate, to communicate with your airlines para malaman na natin ano po yung magiging advice nila para hindi naman tayo magsayang ng panahon. At alam naman po natin, Spokes Dana, no? Going to the airport is a challenge as well during this time. Mm-hmm. Safety first, para at least alam naman po natin hindi din tayo maano, hindi tayo hindi makadiretso, magkaroon lang tayo, ma-isolate lang tayo sa isang lugar dahil sa baha at sa sama ng panahon.
2: Mm-hmm. So tama ba, Spokes Melvin, na kapag kakansilado ang flight at nasa bahay pa ako, canceled ang flight, sabi sa balita, hindi ko na kailangan pumunta sa paliparan kasi wala nang pupuntahan doon, kansilado na yung flight.
3: Yes, tama, Spokes Dana, kasi darami lang yung tao sa airport, no? Wala. At the same time din po, makipag-ugnayan kaagad kasi ang magbibigay talaga ng final advice yung airlines ninyo. Kaya the first one is to look for the contact number, the information of the airlines. Huwag na po kayong pumunta sa ating paliparan kasi alam naman po ninyo, kahit pagpunta pa lang, baka hindi na kayo makadirect. So at the same time, pag nasa airport kayo, wala din po mangyayari dahil hindi naman po makakaalis yung lugar.
2: Yes, Pox Melvin, kapag ba halimbawa nakansela ang flight ko ng ganitong oras, halimbawa 1:30 ng hapon may flight ako. Kapag kayong susunod na available flight, automatic bang doon na ako mapupunta? O hindi? Meron pang ibang kailangan gawin? Ano yan? Parang jeep yan na na-delay yung alis ng jeep. Doon na ako sasakay?
3: Spokesana, hindi gano'n. No? Parang hindi po yan. Parang sasakyan na sa land travel lang natin. Pag pwede ako dyan sa susunod na flight, naka-schedule po yan. Kasi manifested po yan. Mayroon po silang requirement na kung sino talaga ang sakay ng isang eroplano. Kaya napaka-importante din po na hindi ka agad-agad porque you will be transferred to another flight. Depende din po yan sa ating mga airlines. Kaya dapat talaga malaman natin din sa advice ng ating airlines kung anong susunod na steps natin. Hindi po ito na pwede na lang po ako susunod na flight. Tatayo lang po ako kahit hindi umupo. Parang jeep, parang bus, no?
2: Diba? Kasi minsan may mga na-encounter tayo na nag-aabang, baka sakali. Pero it's really at their best interest na makipag-ugnayan doon sa mga airlines kung saan sila po ay nakabook para malaman kung ano yung mga pwedeng options nila. At ang kanilang mga airline naman po ay bibigyan sila ng mga maaari nilang gawin, maaaring pagpilian with regards to their flight. Spokes Melvin, isang tanong. Ito madalas talagang natatanong ito eh, paano kung tapos nang mag-immigration, nandun na sa loob ng boarding gate at sasakay na lang sana ng eroplano, pero biglang nakansela ang flight ng individual dahil sa bad weather. Anong mangyayari doon sa kanyang pasaporte na natatakad na ng departure at doon sa kanyang records? Kailangan ba niyang, ano bang kailangan niyang gawin once malaman niya na canceled ang flight niya na nasa boarding gate na siya?
3: Spokes Dana, napakagandang katanungan yan, no? Kasi it really happens dito sa ating mga paliparan. They are guided by the ground crew ng mga airlines kasi babalik sila doon sa immigration for the cancellation at dapat mag-reflect doon sa ating system. Dumadaan din po sila sa immigration para ma-inform na hindi natuloy yung kanilang travel. Basically, it happens dito sa departure, they will be guided, assisted po sila ng mga taga-airlines. Kaya pag mayroon po kayong nalaman nyo na cancel po yung flights, tapos na kayo sa immigration, makipag-ugnayan din po ulit kayo sa mga ground crew ng inyong airlines dahil sila po ay mag-assist sa inyo para papunta sa immigration.
2: Oo, ano ha, isa yan sa mga importante na hinahanap natin ng mga biyahero dapat kapag sila po ay aalis or dadating sa ating mga paliparan, ay yung mga ground crew. Tingnan niyo po kung sino yung mga empleyado ng inyong mga airline. Usually yan, naka-ID naman sila or suot-suot ang uniforme. At sila po yung makakapagbigay ng assistance sa inyo kung meron kayong difficulty. Halimbawa, boarding na at kinakailangan nyo ng mauna, matutulungan po kayo ng ground crew. Hindi po through other agencies, the security guard, the whatever. It's really the ground crew na makapagbibigay ng assistance and guidance doon sa mga passengers ng kanilang aircraft. So, Spokesmelvin, isa din sa mga tanong dito ay kung ang passenger ba ay nakadaan na sa immigration, siya ay nasa boarding gate na, ang kanyang pasaporte ay meron ng tatak ng departure at ang kanyang biyahe ay nasa system na ng immigration pero nakansela ang kanyang biyahe at halimbawa na-book siya on a different day. Kunwari, August 17 siya dapat aalis, na-clear na siya, wala na, bumabagyo, kanselado, alis na lang siya ng August 19. Kailangan bang dumaan ulit sa check-in, sa immigration, and other security checks ng passenger kung nag-rebook sila to a different flight?
3: Yes, Fox Dana, magandang katanungan yan. Kaya usually, pag mga ganyan, sila po ay taking care of ng airlines. Usually, they stay in hotel. Lumalabas po sila sa area, sa secured area sa ating paliparan. Kaya the next time na aalis sila, they have to go through the same process po, no? Dadaan din po sila sa immigration. Kasi the previous travel na hindi naman tuloy, kinakancel po ito. Kaya nga po, the new travel, they have to go through the same procedure, no? Kasi dapat ma-check din po ng Bureau of Immigration dahil the previous record was already canceled, no? Yan po ang ginagawa sa ating paliparan pag siya ay may bagong na-reschedule, na-rebook dahil po sa mga pangyari, usually it falls under force majeure, no? Biyan din po kasi yan sa control ng ating tao, lalo na po sa mga bad weather na ganito sa ngayong panahon na talaga hindi bigla-biglaan na lang po nagka-cancel yung mga aeroplano. But Spokes Dana, dapat tingnan din po ng ating mga kababayan at ating mga tagapakinig that the cancellation is actually for their own safety din po. Napakaganda din po ito na malaman natin na ang ating mga piloto at ating mga airlines talagang tinitingnan ang safety. Inuuna po nila. Kung makikita nila na it will endanger yung ating mga pasahero, the better option is to really kung i-cancel man, i-delay man, kasi may importanteng dapat protektahan ng ating mga piloto.
2: Oo, tama yan, Spokes Melvin, no? Actually, kung maalala mo, marami tayong mga instances sa paliparan ng mga passengers that get angry, frustrated, yes, lash out sa mga personnel because of canceled flights or mga delayed flights. Na ito naman po ay regular occurrence or normal po na nangyayari kapag ganito pong merong mga masamang epekto ng panahon. So ito po ay para din sa ating kaligtasan. Kahit ano pong galit natin ay kung ang panahon ay hindi nakikisama sa atin at talagang nagbibigay ng danger sa atin pong biyahe, wag na po nating ipilit ang ating biyahe kasi yun nga, ang gusto natin ay safe travels for everyone. And yun po, kadalasan po ay nakaka-experience tayo ng init ng ulo sa paliparan because it's a very high stress environment talaga eh. Lalo na kung may mga ganito pong mga flight cancellations, mga flight delays. At we implore on the patience ng atin po mga biyahero pag may mga ganito pong situations because this is beyond the control po ng ating mga tauhan. even ng other airport workers, pare-parehas po tayo ng pinagdadaanan dun sa mga nagtatrabaho po sa Bali para na kapag ka may mga difficult periods like this because of the rain, because of the weather, nagsasakripisyo din po yung ibang mga airport workers para po maituloy ang serbisyo. So, let's all be patient kung ganito po ang lagay ng panahon, and let's pray for better skies sa mga susunod na araw para maituloy natin ang atin pong biyahe. Nako, Spokes Melvin, mag-break muna tayo sandali ha. Mamaya, marami ka pang ikikwento sa amin tungkol sa mga karanasan natin dyan sa paliparan kapag ganitong merong mga bad weather na nakaka-apekto sa mga flights. So, wag po kayong aalis. Babalik po ang ating programa.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine,
12: 1278 AM.
13: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
14: Fake news yan! Mali!
15: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
14: Fake news yan! Mali!
16: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
14: Fake news yan! Mali!
17: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
18: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
19: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
20: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
19: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
20: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
21: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
22: Yay!
23: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
22: PBS Receiver.
23: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
21: Libre to ha?
23: Walang bayad?
21: Oo, walang bayad.
23: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
24: Servisyong kailangan.

0: weather na na-experience natin na parang mahigit isang linggo na ito, Spokes Melvin, ano?
1: Yes, oo. Talaga, apektado hindi lang sa ating mga paliparan, pati yung ordinaryong buhay ng mga tao dito sa Metro Manila talagang naapektuhan ito.
0: That's right. And tayo po sa ating paliparan, ramdam na ramdam natin ang epekto ng ganito pong mga disruptions dahil po sa masamang panahon. Kaya nakikita natin ang epekto ng dami ng mga bumabiyahe. Diyan, Spokes Melvin, sa nakikita mo diyan sa paliparan, marami pa rin ba ang bumabiyahe despite the bad weather? Dun sa pagdaan mo sa hallways kanina sa NAIA.
1: Yeah, yes, Spokes Dana, nakita ko na marami pa rin ang nagtra-travel ngayon na pagpasok na doon sa ating parking. Buti meron pang naghanap ako ng slot, no? Kasi medyo puno din nata alam naman po natin na medyo malawak yung parking ngayon sa ating paliparan. However, you are looking for a parking na at least connected sa multi-level kasi mababasa ka talaga pag nasa labas ka. At nakita natin marami pa rin mga tao at yung iba nag-aantay ng kanilang mga sinusundo kasi medyo delayed din dahil talaga ito sa masamang panahon.
0: Mm-hmm. Ako, kaya yan ang inaasahan talaga natin at dapat paghandaan ng ating mga kababayan at mga dayuhan na pabiyahe ngayong araw na ito at maaring sa mga susunod na araw. So ituloy natin ang tanungan, Spokes Melvin, may isa pang tanong dito doon sa mga na-delay naman ang flight. Na-clear na ng immigration. Pag medyo nainip na sila, naku, medyo antagal naman ang antay ko dito sa boarding gate, pwede ba akong lumabas at magkape na lang ako sa labas? Pwede bang mamasyal muna sa mga mall habang nag-aantay na mag-boarding ang flight ko?
1: Alam mo, Spokes Dana, yun ang karamihang tanong, no? Kasi alam naman po natin, talagang mabuboard ka, talagang nakakaano? Na andoon ka sa loob at halos lahat kayo ay nag-aantayan. But you have to understand, especially for international travels, as soon na ma-process ka ng immigration sa ating system, ang proseso doon, pag in-enter na po, ang re-reflect doon, nakaalis ka na. Kaya napaka-importante na dapat dadaan ka sa immigration. If you are going out, pero there should be an advice from the airlines kasi kung canceled na po yan. Kung hindi naman po, you really have to stay inside dahil po for security reason at for the sa mga records din po natin. You have to understand din naman at alam naman po natin, gumaganda na po yung ating mga paliparan kahit sa loob. Marami po kayong pwedeng mabilhan ng kape. Hindi lang po 3-in-1 ha. Yung medyo mas may pangalan, mas may brand nandun sa loob. May mga kape. Yes, oo. Pwede na kayong makabili doon. Kaya nga po, pwede kayong magantay. Pero talaga, pag panahong ganito, syempre, uncomfortable ka doon. Talagang you're looking for something to, you can breath, di ba? Iwalil din. Kasi most of the time, you are waiting for a long period. Dahil hindi naman po natin alam, Spokes Nana, kung nagkaroon ng mga delay, na kung kailan talaga magsasabi na it's good to go. Kasi tinitingnan din po nila yung weather kung pwede nang makaalis ang kanilang eroplano.
0: Oo, pero alam mo, ang ganda na dyan sa NAIA ha, marami ng mga shop sa loob, marami ng mga pwedeng gawin, kainin, mga activities, may mga play area ng bata. So nakakatuwa din, hindi na siya kagaya ng dati, malaki na yung improvement ng ating paliparan. So kapag may mga ganitong delays, sorry po, hindi talaga maaaring lumabas ng paliparan para mamasyal sa mall. Pero parang mall na rin naman ang ang ating NAIA, no?
1: Maganda rin naman. Oo, nakikita natin, ito yung bunga ng yung pagpasok ng private entity, no? Yung PPP. Nakita din naman po natin na pag hinawakan din po partnership ng public at private, nakikita natin na mabilis yung improvement niya. At nakikita din po natin na talagang yung mga bagong establishments, yung comfort, yung experience ng mga nagtra-travel ay yung primary thing na kinukonsider nila. And that's very good, especially during this period na talagang mayroong mga cancellations.
0: Mm-hmm. Spokes Melvin, kung ang flight, kasi nakita natin sa balita na may mga na-divert

0: perk na flights na dapat sa NAIA ang landing pero naglumipat sa Clark International Airport. Kapag ka may mga flights ba na na-divert, halimbawa from NAIA nga to Clark, ano, saan nag-undergo ng immigration processing ang mga pasahero? Would it be in Clark International Airport or kailangan nilang bumiyahe from Clark all the way to NAIA kasi yun yung nasa record or nasa system nila?
1: Yes, Spokesana, talagang ano yan, kung ano talaga yung flight destination, doon talaga yung punta nila. There are instances na your flight will be diverted to another terminal na hindi naman apektado na pwede sila makapag-land on. That is for safety reason only, no? But the processing will happen at the point na kung saan yung final destination sila. But basically, alam naman po natin that they are guided ng ating civil aviation, yung CAAP natin, no? Of the Philippines, yung CAAP, may mga regulation dyan. Kaya one instance nangyari doon, isang flight mula sa Middle East ay nagland doon sa Palawan, but still after po nang nakapag-ano sila, na siguro cleared na sila to proceed to its final destination dito sa Manila, lahat din po ng pasahero nila ay dapat ang final destination nila ay pamunta ng Manila. It's same manner din po yan kung ang yung flight is if you're from Hong Kong going to Manila. However, nagkaroon ng problema dahil sa weather na ito, they will be diverted to Cebu or to Clark. Eventually, yung final destination nila at magkakaroon po ng immigration processing doon sa final destination dito sa Manila.
0: At saka maganda ring malaman na meron din tayong mga immigration officers sa lahat ng international airports. So kahit saan man kayo naroon o bumaba, meron tayong mga immigration officers that are there to conduct inspections kung kinakailangan, to process your documents kung kinakailangan. May last question dito, Spokes Melvin, paano kung ang isang dayuhan na-stranded dahil sa flight cancellation at mag-overstay na siya. Halimbawa, deadline na ng ngayon, overstaying na ako, required ba ako na mag-update ng stay? Ito talagang mukhang kinakailangan, no? Dahil sila ay mga dayuhan and merong limitations ang kanilang stay. Pero saan ba? May malapit bang opisina dyan sa NAIA kung saan maaari silang mag-update ng kanilang stay dito?
1: Yes, Spokstana, mayroon tayo one-stop shop dito sa NAIA Terminal 3. 24/7 din po ito na pwede silang pumunta at i-processo na kanilang dokumento. At the same time din po, kahit yung ating mga departure areas, mayroon din po tayong naka-assign ng immigration officers doon if they're going to pay for any fees, the fines for overstaying. Mayroon natin tayong designated official cashier ng ating opisina.
0: Nako, napakaganda at napaka-insightful ng ating talakayan ngayong hapon, Spokes Melvin. Nako, pwede nating sabihin napapanahon ito kahit masama ang panahon. So maraming salamat sa pagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa mga dapat gawin ng mga passengers kung sakaling nakaka-experience sila ng masamang weather at na-disrupt ang kanilang mga flight.
1: Yes, sa daming discussions natin, natapos din, no? Ang mahaba-haba din pala yung naging discussion natin. At dito na po, sa ating mga kababayan, nakikinig, dito na po tayo nagtatapos ang isa namang episode ng programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kita-kits ulit tayo next week. Muli, ito po si Spokes Melvin Mabulak.
0: At ito naman po si Spokes Dana Sandoval. Maraming salamat at makakaasa kayong marami pang bagong balita at updates sa ilalim ng Bagong Immigration.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
5: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
4: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
5: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
4: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
5: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
4: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
5: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
9: Oras natin, 3 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
10: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Office of the Executive Secretary, pinabulaan na kumakalat na dokumentong nagdideklara ang palasyo ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa masamang panahon. Ang pag-ulat ihatid sa atin ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Fake news. Ito pinahayag ng Office of the Executive Secretary kasunod ng kumalat na Memorandum Circular number 127 na nagsasabing nagdeklara ang Office of the President ng Alternative Work Arrangement para sa mga government offices sa ilang pilin lugar sa bansa. Ayon sa OES, wala anyang rekomendasyon ng National Disaster Reduction and Coordinating Council o NDRRMC para sa pagpapatupad ng gayong seta para sa mga naglilingkod sa pamahalaan. Napag-alaman na ang mga lugar na sinasabing maaaring magpatupad ng alternative work arrangement sa peking dokumento ay siya ring mga area na idineklara nitong nakalipas sa Biyernes kung saan ay lehitimong nagpatupad naman ang palasyo ng nasabing work setup. Lumalabas na kinopya lang ang Memorandum Circular 126 na inisyo nitong Biyernes at pinalitan lang ang petsa para sa araw na ito at palabasin ng mga nasa likod ng fake news na muling ipatutupad ang alternative work arrangement dahil sa tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Minority leader nais paimbestigahan ang proseso ng Free Prior and Informed Consent o FPIC at ang bagong patakaran para sa consent ng mga katutubo. Ang pagulat naman ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Ipinanawagan ni House Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang pag-iimbestiga sa mga aligasyon ng irregularidad sa proseso ng Free Prior and Informed Consent o FPIC at sa mga bagong alituntunin nito para sa mga katutubong mamamayan o IPs sa pamamagitan ng House Resolution Number 1345 na inihain sa Kamara. Layunin nitong suriin ang pagkapatupad ng FPIC, gayon din ang inaprubahang guidelines ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Ayon sa mambabatas, patuloy pa rin ang mga reklamo ukol sa manipuladong konsultasyon, pinekempirma, pananakot, misinformation at pagpapatuloy ng mga proyekto sa kabila ng pagtutol ng mga katutubong komunidad. Nagpahayag din ang pagbabahala ang iba't ibang organisasyon ng katutubo at human rights group na maaaring magpahina sa proteksyon ng mga katutubo. Nais linawin ni De Lima kung ano ang mga naging kakulangan sa 2012 guidelines na naging dahilan ng pagbabago nito. Binigyan din ng mga ulat na ang paglabag ng FPIC sa mga proyektong tulad ng pagmina, infrastruktura at renewable energy kabilang ang usapin ng PAC Silica Initiative sa Tarlac kung saan inihayag ng mga katutubo ang kanilang pagtutol. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, Senator Judges hindi dapat magpabulag sa politika sa pagbibigay hatol sa impeachment ni Vice President Duterte ayon sa isang mambabatas. Ang pag-uulat naman ihatid sa atin ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Hinimok ng isang mambabatas sa mga senator judge na huwag hayaang maimpluwensyahan ang kanilang political loyalty sa paghatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Manila Representative Bienvenido Abante Jr., dapat nakabatay sa mga dokumento at testimonya magiging desisyon ng mga senador anuman ang kanilang political affiliation o personal na ugnayan. Hindi anya sila dapat magkaroon ng tinatawag na political cataract na maari makapigil sa kanila na makita at suriin ng maayos ang mga ebidensyang ihaharap sa impeachment court. Gitna mambabatas, hindi dapat tignan ang paglilitis laban lamang sa mga taga-suporta at kritiko ng Vice Presidente. Sa halip, dapat anya mabigyan ang pagkakataon ng publiko na makita ang katotohanan batay sa mga ebidensyang inilalatag sa paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para sa ating panghuling balita, Taguig City LGU naglabas ng opisyal na pahayag ukol sa nag-viral sa social media na mabagal na responde ng 911 sa isang senior citizen sa barangay Maharlika Village nitong Sabado. Ang pagulat naman ihatid sa atin ni AJ Ignacio.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report,
5: report. Naglabas ng opisyal na pahayag ang lokal na pamahalaan ng Taguig City hinggil sa nangyaring insidente at nag-viral sa social media sa isang senior citizen na hindi agad na-respondihan matapos tumawag sa 911 sa Maharlika Village, Taguig City nitong Sabado. Sa isang statement, sinabi nga ng Taguig City LGU na sa oras na 12:17 p.m. noong Agosto 15, nang matanggap ng Taguig Command Center ang tawag mula sa Unified 911 para sa ambulance assistance sa Maharlika Village dahil sa iniulat na posibleng heart attack. Ang atang address na ibinigay ng 911 sa Taguig Command Center ay ang lot at block number lamang at walang street address o landmark man lang. Sa pagnanais ng agarang tulong, nagtungo ang ilang kamag-anak ng pasyente sa barangay hall ng Maharlika. Sa kanilang pakiusap ay agad ipinadala ng barangay ang kanilang patient transport vehicle at dagling dinala ang pasyente sa Taguig Pateros District Hospital kung saan siya ay dumating ng 12:43 p.m. Agad siyang binigyan ng medical intervention at resuscitative measures ngunit idineklarang pumanaw ng 1:24 p.m. Handa ang mga kinauukulang tanggapan ng Taguig na makipagtulungan at magbigay ng kinakailangang impormasyon sa anumang opisyal na investigasyon ukol sa nangyaring insidente. Mula pa rin dito sa lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon.
12: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278. AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
7: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
17: Kabataan, kasama sa usapan.
7: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
18: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. At dahil po alas 2 na ng hapon, tayo magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan. Made for wais na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshie,
19: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganun din ang ating mga technical engineers, Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Camille Umali, Rona Esperanza, dyan sa ating Marulas Transmitter. At paki-like and follow lang po, no, ang aming social media platforms at Radyo Magazine.
18: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
20: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
22: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
23: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganin din po, ano, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
24: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
24: Libre to, ha?
18: Walang bayad?
24: Oo, walang bayad.
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Samantala, no, habang hinahantay natin ang ating panauhin ngayong araw na ito, eh dadako muna tayo, no, para sa wais tips ni Nanay. Simulan kagad natin, ano? Ito yung mga sana ng buhay. Ito yung mga pagsisising dapat daw nating matutunan habang maaga pa. Alam naman natin na ang buhay ay puno ng mga desisyon at pagpili na humuhubog po sa ating kinabukasan. At sa pagdaan nga ng panahon, may mga bagay na nagagawa natin, ano, ng tama, at mayroon din namang mga pagkakataong nagdudulot ng pagsisisi. Ayon sa maraming kwento ng mga taong nasa huling yugto na, no, ng kanilang buhay, eh meron silang mga karaniwang pagsisisi na nagsisilbing mahalagang aral para sa mga susunod pang henerasyon. Ang pag-unawa sa mga ito ay makakatulong para mamuhay tayo ng mas makabuluhan, mas masaya, at walang gaanong pinanghihinayangan ba, ano, sa hinaharap. Tulad na lamang ng hindi ko na buhay ang buhay na gusto ko, kundi ang buhay na inaasahan ng iba. Ayun naman. Marami ang sumunod lamang, ano, sa kagustuhan ng pamilya, ng kaibigan, or ng lipunan, ano, at hindi natupad yung sariling pangarap. Diba? Isa yung sa mga pinagsisisihan, ano, pag tayo'y dumating na doon sa puntong, sabi nga, eh, malapit-lapit na. Or masyado akong nagtrabaho dahil sobrang pagtutok, ano, napaka-workaholic, ika nga, eh napabayaan na ang pamilya, ang kalusugan, at personal na kaligayahan. 'di ba? Minsan kasi sa sobrang pagka-workaholic natin, nakakalimutan na natin ang ating mga sarili, ang ating pamilya. Kaya nga ba't hindi ba yung iba dyan, tumatandang dalaga, tumatandang binata, nakatutok masyado sa trabaho. Nakalimutan na yung sariling kaligayahan. Hindi ko ipinahayag ang tunay kong damdamin. Ako, maraming relasyon ang nasira dahil nga sa hindi pagsasabi ng pagmamahal, pasasalamat, or sama ng loob. Diba maraming relasyon na nasira kasi ayaw aminin sa sarili, diba? Medyo pinaiiral yung kanilang mga pride. So, nagkakahiyaan na sa bandang huli. Nawalan ako ng oras para sa mga kaibigan. Ayan, habang tumatanda po tayo, maraming pagkakaibigan ang napuputol dahil nga sa kakulangan ng panahon at pagsisikap. Pero alam naman natin na ang mga kaibigan laging nandiyan yan. Yung mga tunay na kaibigan, diba, na maituturing natin. Na sabi nga, kahit hindi nagkikita, talaga namang nandyan sila. Hindi ko pinayagan ng sarili kong maging masaya. Oh, ang lungkot naman. May mga taong natakot sumubok ng bago or mag-enjoy dahil sa takot na sasabihin ng ibang tao. Ayan, hindi niya tuloy naranasang maging masaya. Masyado akong nag-alala sa mga maliliit na bagay. Ito yung mga tipong mga problemang akala natin, napakalaki na noon, kadalasang wala naman palang halaga paglipas ng panahon. So, sayang, yung oras na ginugol natin dito. Hindi naman pala worth it, Nag-aksaya lang tayo ng oras at panahon. Hindi ko mas inalagaan ang aking kalusugan. Maraming sakit ang maaari sanang naiwasan kung mas pinahalagahan lang ang tamang pagkain, pag-exercise, at syempre pamamahinga. Ayan, madalas tayo, 'di ba, naririnig nga natin 'yan. Tayo ay nagtatrabaho para mabuhay at hindi para yung kabaligtaran, hindi ba? So, enjoy natin ang buhay. Sabi nga, life is short. At hindi ako mas matapang sa pagkuha ng mga pagkakataon. Ang takot po sa pagkabigo ay madalas humahad lang yan sa mga magagandang oportunidad. Kasi merong iba takot talaga na lumabas sa kanilang mga comfort zone. So, hindi nila ma-enjoy, Nagkikimkim ako ng galit at hindi nagpapatawad. Ako, ang sama po ng loob ay nagdadala lamang yan ng bigat, sa puso at ganun din sa isip. Hindi nga ba't yung iba sabi, pinatatawad na kita kahit hindi ka pa humihingi ng kapatawaran. Hindi dahil sa taong nagkasala sa iyo, kundi para sa iyong sarili. Diba? Kasi merong ganun Galit na galit ka doon sa tao na yon. Yung tao naman na yon, wala namang pakialam sa iyo. Kung makikita mo siya, talagang nagngingit-ngit ka. Siya naman walang paki. Diba? So, ikaw yung naaapektuhan. At hindi ako nag-iwan ng mas malaking positibong epekto sa iba.

0: Sa huli, mas naaalala ng tao ano, kung paano niya natulungan at napasaya ang kapwa niya kaysa sa kanyang mga ari-arian. Which is yun nga, ano, hindi naman natin nadadala yan sa hukay, di ba? So, dapat gumawa ka ng maganda para nang pag ikay nawala, eh, yun ang maaalala ng mga tao. At hindi yung kayamanan mo na hindi mo naman madala sa kabilang buhay. So, ang aral po, ang mga pagsisising ito ay paalaala, no? Na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang po nasusukat sa pera or posisyon. Mahalaga ang pagmamahal sa pamilya, sa kaibigan, pag-aalaga sa ating kalusugan, pagtupad sa ating mga pangarap, at pagpapahayag ng ating mga damdamin, ano? At higit sa lahat, paglilingkod at pagtulong sa kapwa. At sa huli, mas mahalaga ang alaala, relasyon at kabutihang na ibabahagi natin, ano, kaysa sa mga material na bagay na ating naipon. So, yan po ang wise tips ni Nanay.
1: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, home ekananay.
2: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
3: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
2: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
3: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
2: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
3: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
2: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
3: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
7: Uy anak, kumakain ka na ba?
6: Pakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
7: Aba, teka muna anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
6: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
7: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado anak. Mau-hospital ka niyan.
6: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
7: Naku anak! Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
8: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
9: World class na tanawin. Explore na natin.
10: Love the Philippines.
9: Likhang sining na proudly Pinoy.
10: Inflex na yan.
9: Radyo Magazine
11: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Feel at home. Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Econ Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
1: Marinela sa Radyo Magazine.
0: At habang pa rin inaantay natin, ano, ang ating panauhin. Nako, eh, tayo dadako muna ulit, ano? Eto, kapag handa na daw yung bata, ano, eh, ito'y kusang nagkukwento. Sabi nga, eh, napapansin mo ba na ang mga bata ay biglang nagkukwento ng kanilang problema habang nasa sasakyan or bago matulog or kahit abala, no, sa paghuhugas ng pinggan? Hindi ito aksidente. Ito'y madalas mas komportable kasi sila na maibahagi, ano, yung kanilang damdamin kapag hindi sila direktang tinatanong or pakiramdam nila ay ligtas, ano, at walang pressure ang sitwasyon, ano. At bilang mga magulang or tagapag-alaga, mahalaga pong maging handa tayo. Sa kanilang mga kwento, no? Dahil dito lumalabas yung talagang nararamdaman ng mga bata. Ang tanong, bakit nga ba, no, nagbubukas ang mga bata sa mga hindi inaasahang oras? Kasi nga ang mga bata ay palagi yung hindi nila kayang ipahayag agad, ano, ang kanilang nararamdaman. So kailangan muna nilang maramdaman na sila ba ay ligtas, kalmado, at handang magsalita na. Kapag wala silang pressure at hindi sila parang pakiramdam ine-interrogate, mas malaya po silang nagbabahagi, ano, ng kanilang mga iniisip at nararamdaman. So kapag ang ating mga chikiting ay nagsimula ng mag-open up, siguraduhin po na magbigay ka ng buong atensyon. Kapag nagsimula na ang mga bata, ano, ihinto mo na ang kahit anong ginagawa mo sandali para makinig. Dahil sabi nga natin, hindi sila basta-basta nag-open up until maramdaman nilang safe sila. Kahit ano pa yung ginagawa mo, tigil mo na at makinig ka muna. Makinig nang hindi agad nang huhusga. Ayan. Hayaan muna silang magkwento hanggang sa matapos ang kanilang kwento. At antayin mo muna, no, kung kailangan ba niya ng opinion mo o ng sermon mo. Kasi minsan, hindi ba, yung mga bata gusto lang na mailabas yung kanilang nararamdaman. Huwag ka agad-agad. Magre-react. Halimbawa. Nako, napakagandang halimbawa nito. Kapag sinabi niyang bumagsak siya sa quiz, huwag agad magalit. Napakahirap naman niya ito. Ano? Tanungin muna kung ano nangyari. So, hayaan natin siyang magkwento bakit nagkaganon, ano? Lalo't nakita mo naman na nag-review. So, nasaan ang problema? Huwag agad-agad, ha? Magre-react, ha? Huwag agad magbigay ng solusyon. Minsan, gusto lang nila, no, na mailabas yung kanilang nararamdaman, sabi nga natin. Gusto lang nila na may makikinig sa kanilang mga saloobin. Halimbawa, may nakaaway silang kaibigan. Pakinggan muna ang buong kwento, no, bago mag-suggest ng anong dapat gawin. Hayaan lang muna natin siya. Hihingi din naman niya ng tulong eh, kung kailangan. Diba, minsan sasabihin, ano kayang gagawin ko? O, diba, pagka walang ganun, wag na lang muna natin silang pakialaman. Ano? Hayaan natin sila dumiskarte sa sarili nila. Panatilihing kalmado ang reaksyon. Ayan, ang sobrang galit or pagkabigla ay maaaring magpahinto sa kanilang pagbabahagi ng kanilang nararamdaman, ng kanilang saloobin. Diba, minsan kasi dala rin ng bugso ng damdamin ng mga magulang pag may ikinwento. Ha? O, diba? Ano nangyari? Bakit? O, diba? Galit ka agad. Ganyan lagi sinasabi ng anak ko eh. Ma, pwedeng hindi magalit? Paano ka namang hindi magagalit, diba? Ayan. Dapat ang reaction, eh hindi kasi ako ganun. Napakahirap, diba? Kontrolin sa malumanay, ano? Samantalahin ang mga tahimik na sandali. Maraming bata kasi ang nagbubukas habang naglalakad, ano? Nagbibiyahe or bago matulog. So, dapat magtanong din ano, ng mga open questions, ika nga, open communications. Iwasan yung magtanong ng oo at hindi lang ang sagot. Hayaan natin siyang magkwento. Para nang sa ganun, eh malaman natin ng buong-buo ano ba yung storya, no? Iparamdam din na ligtas sa pag-uusap. Kasi kapag ka ganun ang pakiramdam ng bata, eh siguradong magkukwento yan. Pero pag naramdaman niyan na iba, nako, kakatin niya yung kanyang kwento. Biglang tinapos. Ay ma, meron po pala akong gagawin. O, diba? Kilalanin din yung kanilang damdamin. Mahalagang maramdaman nilang nauunawaan mo sila. At mahalagang maging available ka sa kanila. Hindi mo alam kung kailan sila magbabahagi. So, dapat lagi kang ready. At ang mga hindi po inaasahang sandali ng pag-uusap ay maaaring ito yung maging pinakamahalagang pagkakataon, ano? Upang mas makilala at maunawaan mo ang iyong mga anak.
2: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
3: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
4: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
3: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
4: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
3: Tandaan mo mahal ha, buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
5: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
2: Wais na misis. Diskarteng matinik. Usapang may sustansya. Home Ekananay.
0: Tayo po yung nagbabalik ano, sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Samantala, makakasama na po natin ang ating panauhin ngayong araw na ito. Ang City Disaster Risk Reduction and Management Office Head ng LGU Tuguegarao, si Dr. Roderick Ramirez. Magandang hapon po, Dr. Ramirez. Ako, hindi yata tayo naririnig ni Doc Ramirez. Magandang hapon po. Ay, walang audio si Sir. Magandang hapon po, Doc Ramirez.
8: Hapon po. Ayan. Sorry po, medyo maingay lang po dun sa area. May prepare ko kami for the Unity Walkie dito po sa Tuguegaraw City.
0: Ayun, ano. Kumusta naman po ang weather dyan ngayon?
8: Napakainit. Tirok na tirok po ang araw. Ngayon po. Ito just went inside another building po. Kasi maingay po yung pinanggalingan ko po kanina.
0: Oo nga po, parang nakita ko po kayong naglalakad, ano. Simula na po namin ni Doc Roderick, ano, yung aming kwentuhan. Ano po ba itong mobile command and control vehicle? At ano po yung kahalagahan nito, ano, na ipinagkaloob ng DOST sa LGU Tuguegaraw?
8: Actually, this mock-up nga po, napaka-importante po nitong ano na to eh, vehicle na to. Kasi there are times na katulad nung Typhoon Lawin na we're in during the typhoon, siyempre, meron tayong emergency operation center na we use the local government unit, ginagamit natin yung mga conference area. But unfortunately, yung devastated area, hindi ka makalapit, hindi ka makapunta. So, ito napaka-importante na you bring the system on site para at least nakikita mo, nati-detect na lahat ng needs na hindi yung basta-basta tatawag ka na lang. So, nag-wonder ka pa what's happening underground. Mm-hmm. Just like also what happened with dito kay Yolanda, na walang dahil sa, because of the chaos, because of yung devastation po, eh, ang hirap po kapag ano ng hanap ng tulong.
0: Okay. Ayun, ano. Doc Roderick, ano, ano-ano po ba ano, yung pangunahing kagamitan at teknolohiyang nakapaloob dito sa mobile command and control vehicle?
8: Actually, basically, ginawang compact ito eh. Mm-hmm. Nandito yung mga weather system mo, rainwater collection, yung wind, ano mo, yung status ng wind natin sa within the area, tapos yung temperature, yon. Tapos of course, may CCTV, may light yan, para makita yung buong area kung which it was affected. May drone para lumapit ka doon sa area. Doon sa drone ho, nakikita na rin yung kung what's happening on the ground. Kasi yun nga yung bago, you have the eye in the sky, mm-hmm. You have the drone. So communication-wise, meron kang a network system na makakatawag ka agad, you can communicate with other areas para kung may problema, makahingi ka agad ng tulong. Mm-hmm. We'll be using Starlink dito po sa for our communication, for our net. Mm-hmm. So alam mo yung maganda naman yung ano kasi satellite ang format niyan ng Starlink. So makakakommunicate ka agad. Radios we have the rescue equipment, we have the medical emergency medical equipment. So kung mga may emergency, magagampanan na ng mga responder who are manning the MOCO.
0: Nang mas mabilis po, ano, Doc Ramirez. Ano? At sir, ano, ito po ba nagamit nyo na?
8: Actually, darating lang po yan noong Sabado.
0: Oo.
8: Sabado, dumating po. Nag-practice po kami. Pero nakita po namin yan, ginagamit po ng Cagayan City. So we're very much aware na merong mobile command and control vehicle po here in Region 2 and ang Cagayan City, dalawa nga po. Yung isa minsan pinapahiram niya pag may mga disaster like in the northern part of Cagayan, sa Bugay, pinapadala niya po yun. So ang ganda po ng effect nito, yung mga hard to reach areas na che-check po, nakakapunta and napapaabot din po sa national government and what is happening on the ground.
0: Ayun, ano, napakalaking tulong nito, ano. At ano naman po sir, ano, ang naging papel ng DOST, ano, sa pagpapalakas nga ng disaster risk reduction and management capabilities ng Tuguegaraw City po.
8: Actually ito po, napaka ano po, this is a vital equipment na magagamit po and it will really boost not only for disaster but also for planned events. Oh, ito may fiesta, may mga concert, nandun eh, anything the need. So nakapaligid na lang, i-radio na lang sa amin, pag-radio sa amin, plano na agad kami sa mga kinakaukulan, we ask for logistical matters, so ano mga kailangan, pinapupunta namin doon sa area. So mas maganda, mas organized ang mangyayari kesa yung nandun ka lang sa isang sabihin natin, you're just in one building.
0: Mm-mm.
8: So hindi mo nakikita yung paligid mo.
0: Yes.
8: You don't have the CCTV, you don't have the control of yung specs mo. Wala kang ano eh, wala kang optics doon sa paligid. Samantalang may tao ka na, may optics ka because you're using the CCTV. So ang ganda. And of course, you can communicate easily. Napakabilis. For the disaster management, this would be very much a very good thing for us. Magagamit po maigi. And we're planning na para ituro din to sa mga barangay, up to the barangay levels. Mm-hmm. Kasi together we've already started and developing the barangay levels as barangay responders po, medical responders sa mga barangay namin.
0: Ayun ano, mas pinabibilis ang tulong, ang mga, kumbaga, ang responde, no, ng gobyerno, no, sa, lalo sa mga panahon ng sakuna at kalamidad, hindi po ba? At paano naman,
8: yes,
0: po, ano, sa tingin nyo, Doc Ramirez, ano, makikinabang dito yung mga residente ng Tugigaraw at sa pagkakaroon po ng ganitong makabagong kagamitan?
8: Actually, hindi lang po Tugigaraw, actually, in the nearby areas.
0: Mm.
8: Although magkakaroon po ang provincial government of Cagayan, but I would like to say, the nearby areas po, masasadya po namin mapupuntaan, we could help them with the management para may paabot din sa Kapitolyo kung ano mga kailangan po nila. Lalo na kung nagbumagsak na ang telcos natin,
0: mm-hmm,
8: ang communication, basic communication, here, we could really help set it up. I remember nung Typhoon Lawin, dumating ang dalawang telcos. They were to set up an emergency line for during the typhoon. What happened? Nag-breakdown talaga yon. Now, this one is based on a satellite. So, maano namin, at ang optics namin sa ground, mas maganda. So, after the typhoon, pwede kami magpalipad ng drone na could withstand several forces na ano na kaya niya umabot sa 100 kilometers per hour. So of course pag ano na naman na yung ano mo eh malakas na yung hangin na 100, di ba? So ito kaya pa po niyang tuwisan, pakita po yung air.
0: Oo. Tama naman 'yon ano, sir. At nabanggit niyo rin po kanina, no, hindi lang sa Tugigaraw kundi sa nearby area. So kayo po ay may plano na talagang kumbaga eh magbigay din ano ng parang training para hindi lang po diyan sa Tugigaraw, at least alam din ng ibang lugar ano kung paano gamitin itong mobile command and control vehicle ano. At ano naman po kaya no, sir, sa tingin ninyo yung susunod na hakbang ng CDRRMO para po mas pakinabangan pa no at mas mapanatiling operational nitong MCCV?
8: Itong gagamitin po namin ito. Actually, magkakaroon kami dito ng ano ng Power Ops 2026. So, magamit namin ito initially with the Power Ops, tapos magagamit din natin, magkakaroon ng mock-up competition. And of course, in all the planned events here in Tugigaraw, we'll be using it. Detrain din namin yung mga personnel namin to be highly proficient in using it. So, importante na hindi lang, no, we're forming three teams. Ito yung three teams na, kanyari, ganito rin, nagkaroon ng the big one. So, tatakbo ang Cagayan with the so composite team with the other agencies. So, may pit-pit kami. So, anything on-site, may babato namin what is happening, what we can see. Ito yun, may ano namin, may gagamit po namin ito, may igin. So, we're thinking, we're formulating a lot of protocols. Paano namin gagamitin ito? And of course, we'll be consulting Cagayan City kasi sila yung una meron dito. Baka mas marami pa sila maituro po sa amin na napaka-importante for the better use nito mobile.
0: At panghuli na lang po, sir, ano, mensahe po ano, sa publiko tungkol nga sa kahalagahan at kahandaan po ng pagtutulungan sa panahon po ng kalamidad, lalong-lalo na po ngayong may dagdag na kakayahan ang lungsod ano, sa pamamagitan well, nga nitong MCCV.
8: Well, for the public, kasi they should be heeding all the advices ng government. Marami na akong protocols binagay ang gobyerno. Sumunod lang po sila, hindi na po sana maging patigas ang ulo, just like what happened just recently. Nakita natin, the source of flooding, hindi na yung sinasabi mo sa flood control, but it's the waste, itong garbage na dumulutang sa river natin. Eh, tayo din naman, tao din naman ang dapat sisihin dyan. It's not the government, but yun. but we are also contributing to the disasters of our country. So sana maging sabi mapanuyo itong mga tao nito, mapanuri sa mga gagawin nila, they listen to the government on what is good. Kasi wala namang gobyerno ang iisipin niya na masama para sa bayan niya. Laging dapat kagandahan. Sumunod po talaga sila na mabantayan na para maproteksyonan para sa nasa sapuna. Kasi hindi yung basta kung kailan nasa lake na ang tubig sakaling gusto nila magpaparescue. That's not really work. In particular sa amin sa Tugigaraw, nasa dibdib, nasa pewang mula, ang hirap ng tumawid. Malakas ang agos because kami ang catchment basin. The force of water is so strong na pati rescue hirap. So kaya kinaano namin during daytime. Pero yung may iba, gusto nighttime sila nagpaparescue. Sana maisip-isip din po ng taong bayan na yung lives po ng rescuer, it matters a lot.
0: Yes.
8: Yun po.
0: Ayun, ano, nako, maraming salamat po, ano, kay Dr. Roderick Ramirez, ano, ang CDRRMO head ng LGU Tugigaraw. Muli po, sir, maraming salamat at mabuhay po kayo.
8: Maraming salamat po, ma'am.
0: Samantala, bigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
9: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
10: Hala, totoo? San ka sumali?
9: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
10: Naku po! Juan, scam yan!
9: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
10: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
9: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
10: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
9: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
10: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
9: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
11: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
10: Kaya huwag magpabudol, bes!
2: Wais na misis! Diskarteng matinik! Usapang may sustansya! Home Ekananay!
0: Tayo po yung nagbabalik ano, sa programang Home Ekananay at unti-unti na rin po tayong magpapaalam ngayong araw na ito. Ano? Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa atin. Ano? Sina Sean Kyle Flores, good day and long time no see, Ma'am Shimarinella. OA ka naman, Sean. Ha? Nandito ako nung Thursday. Wala po kaming pasok ngayon sa buong levels ng public and private school sa Angeles City. Ayan. Thank you, stay safe, and God bless always.

0: para kompleto. Ganun din po, ano, maraming salamat sa ating naging panauhin, ano? Kay Dr. Roderick Ramirez, ang CDRRMO head ng LGU Tugigaraw. Ganun din, ano, sa... Bah, bakit wala ang ating nenet ko at kuyang Andy ko ng Gabby's Diner? Ganun din sa ating technical engineers, kina Julius, Marisol, Sam, Rona, Camille, sa Marulas Transmitter, at syempre sa ating executive producer, kay Hazel Joy Esguera. Magkarinigan po tayo ulit bukas ha, sa ganito pa ring oras. Dito po sa Radyo Magazine 1278 sa programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Tamang impormasyon.
5: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
4: Kabataan, kasama sa usapan.
6: RG!
5: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
7: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
8: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
7: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
8: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
7: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
8: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
7: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
8: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
5: Radyo Magazine 1278.
2: Radyo Pilipinas.
9: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
10: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
9: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
10: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
9: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
10: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
9: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
10: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
19: PBS Receiver.
18: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.

0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad!
2: I-download na ang PBS Receivers sa Play Store at App Store!
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas,
5: Radyo
3: Legacy.
4: 1278 AM.
3: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service,
5: and Radyo
3: Legacy.
4: 1278 AM. Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Impormasyon.
17: GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278. AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
18: Pilipinas, alas 3 ng hapon.
19: Programang makakalikasan, pangangalaga ng kapaligiran, eco-friendling hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
9: Green Mindset.
19: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine, 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 17, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset. Dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
10: Set your mind to think green.
19: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
10: Green Mindset.
19: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin balikan ang inyong paboritong magazine content sa tulong po ng ating bagong website. I-search nyo lamang po ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Muli po, i-search nyo lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang makakaligasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. Muli po, ang atin pong paalala sa atin pong mga kababayan. Ako na mag-ingat po tayo, lalo na po ngayon na patuloy po ang ating nararanasang mga pag-ulan na dulot po ng sama ng panahon, na dulot po ng mga pag-ulan na dala po ng habagat. Ako, ito nga lang po ng mga nakalipas na oras ay kabi-kabila po itong mga naitalang mapagbaha sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, lalo na po dito sa Metro Manila. May mga kakalsadahan po, may mga lugar na talagang binaha dahil po sa naging matinding pagbuhos ng ulan. Kaya naman po, mag-iingat po tayo at lagi po nating tandaan kung hindi naman po importante yung ating mga lakad, mas mabuti po na manatili tayo sa ating mga tahanan. At ang paalala po ng ating mga doktor, ng ating po mga eksperto, ng ating Department of Health, hanggat maaari po kung pwede tayong huwag lumusong sa baha ay gawin po natin. At kung talagang kinakailangan pong lumusong sa baha, tandaan po natin na meron lamang po tayong 72 hours na window period para po makainom na doxycycline upang masiguro po na hindi tayo magkakaroon ng leptospirosis. Muli po, itong naturang antibiotic, ito pong doxycycline na ito ay kinakailangan po ng reseta ng ating mga doktor. Kaya po ang laging paliwanag din sa atin, magpunta lamang po sa ating mga health center, sa ating po mga ospital upang kayo po ay maresetahan at kayo po ay mag-undergo ng assessment at mabigyan po kayo no, ng tamang dosage ng gamot upang masiguro po natin na hindi na madagdagan pa at hindi po patuloy na tumaas ang kaso po ng leptospirosis sa ating bansa. Muli po, ngayong patuloy po nararanasan nating mga pag-ulan, siguraduhin po natin na lagi nating bitbit, daladala po yung ating mga pananggalang sa ulan at syempre po no, yung lagi po nga paalala na mag-monitor po tayo sa paalala po ng ating DOST Pag-asa, yung mga mobile alerts na atin pong natatanggap, siguraduhin po natin nabasahin po natin ito. Sana nauunawaan na po natin yung mga color-coded warnings po na ito kung kailan po tayo dapat maging handa, mag-monitor at kung kinakailangan po nating lumikas. Muli po, hangad po namin ang inyong kaligtasan at siguraduhin po natin na mag-access lamang po ng mga tama at napapanahong impormasyon para po sa ating higit na kaligtasan. At siyempre po no, dahil kaakibat ng mga pag-ulan, ito pong mga pagbaha. At sa pagkakaroon nga po no, ng mga pagbaha ay lumilitaw po yung ating mga suliranin. Kaya naman po no, dito sa dagdaga impormasyon ay binahagi po ng ating DNR. Kung matatandaan nyo po, itong naging halos dagat ng basura po no, dito sa mabahagi po no, ng Redemptorist Water Channel. Sa ibinahagi pong impormasyon ng ating DNR, katuwang po ang iba't ibang ahensya ay nagpatuloy pa rin po no, nitong mga nakalipas na araw ang kanila pong ginawang paglilinis dito nga po sa Redemptorist Water Channel. Matapos po ang serye ng tuloy-tuloy na cleanup operations, cleared o malinis na po ito ang Redemptorist Water Channel sa Barangay Baclaran sa Paranaque City, kung saan to neto niladang basura at debris po ang inalis
1: ng mga tauhan ng pamahalaan na pribadong sektor at komunidad. At ngayon nga po, ngayong araw na nakaranas po muli tayo ng malalakas na pag-ulan, nararanasan po natin yung epekto ng habagat. Ako ito po, yung patuloy natin imomonitor, titingnan po natin kung magiging ganito po ba muli yung sitwasyon o maaaring masabi natin na nagbunga po, no? Gayon din yung ugnayan sa ating mga local government units o kung saan man pong nanggagaling itong mga basurang ito kung muli pong magkakaroon ng ganitong senaryo dito po sa bahaging ito. Sa operasyon nga po ay lakas loob at pinamalas po ang dedikasyon ng ating mga Stero Rangers at River Protection Officers na nagsagawa po ng manumanong paglilinis at pagtatanggal ng mga basurang mahirap abutin ng ating pong mga heavy equipment. Umabot po sa 19,590 kilos o 653 na sako ng mga basura ang nakolekta po ng DNRMEO South Stero Rangers, habang ayon sa Senro Paranaque, tinatayang 2,071.8 cubic meters o 690.6 metric tons ng basura ang nakolekta at nahako to mula po August 10 hanggang 13. Ganun po, no, kadami itong mga basura at mga debris na talagang kinakailangan pong pagtulong-tulungan upang maialis at malinis. Pinalala po, no, ng patuloy na pag-ulan at malalakas na hangin dulot ng habagat ang pagkaipon at pagdaloy ng mga basura patungo po dito sa naturang water channel. Patuloy naman nananawagan ang DNRNCR sa publiko na makiisa po sa wastong pagtatapon at pamamahala ng basura upang mapanatiling malinis, bukas at maayos ang mga daluyan ng tubig. So ito pong mga viral photos at viral videos na nagpapakita kung gaano po karaming basura yung naipon dito sa Redemptorist Water Channel ay isang malaking aral po sa atin at sana po, no, ay matuto tayo at talagang maging magkakaugnay po yung vision at plans ng atin pong mga LGUs at ng kabuuan ng atin pong pamahalaan upang masolusyonan ito pong suliraning ito o ito pong krisis natin sa basura. Ulat pa rin po mula sa ating DNRNCR, patuloy din po ang isinagawang cleanup operations dito din sa atin pong Pasig River, no, sa kabila po ng mga naranasan pa nating mga pag-ulan nito pong nakalipas na araw. Hindi po nagpatinag sa tuloy-tuloy na ulan na dulot ng habagat ang atin pong DNRNCR sa patuloy din pong cleanup operation sa kahabaan naman ng Pasig River at sa mga kaugnay nitong tributary. Sa pangunguna po ng Pasig River Coordinating and Management Office, tuloy-tuloy po ang naging operasyon ng PRCMO River Warriors sa pagkolekta at pagtanggal ng mga lumulutang na solid waste na naipon po sa mga daluyan ng tubig gamit ang mga water vessel, kabilang po ang mga trash boats. Gayon din po ang mga plastic at bamboo floaters, sinisikap po ng ating mga river warriors na mapanatiling malinis ang waterways at maiwasan ang pagkaipon pa ng mga basura na maaari pong magdulot ng pagbabara at makaapekto sa maayos na daloy ng tubig. Sa ating pong Facebook at YouTube live streaming ngayon, makikita po natin itong dami ng basura at yung sitwasyon po, no, dito sa mga water systems dito po, no, sa mga daluyan ng tubig na ito na nakaugnay po sa ating Pasig River na talagang ngayon po nga panahon ng tag-ulan talagang makikita po natin yung paglitaw at pagkaipon nito po nga dami ng basura sa iba't ibang daluyan po ng tubig dito sa Metro Manila. Mahalaga po ang patuloy at napapanatiling cleanup operations lalo na sa panahon ng habagat at pag-ulan upang makatulong sa pagpapanatili ng kalinisan ng Pasig River System at mabawasan ang mga panganib at dulot ng naipong solid waste sa mga daluyan ng tubig. Sa kamilalang hamon ng panahon, nagpapatuloy ang pagkilos para sa isang mas malinis, ligtas at mas matatag na Pasig River System. Muli po, no, itong mga daluyan ng tubig na ito ay magkakaugnay. Kaya po talagang malayo mararating po no, itong mga basura na hindi po natin itinatapon ng maayos. Muli po, saludo tayo sa atin po mga Stero Rangers, sa atin po mga River Warriors sa kabila ng masungit at masamang lagay ng panahon ay patuloy pong tumutugon sa kanilang tungkulin. Pero muli po at ang paulit-ulit na paalala po ng ating pamahalaan at ang patuloy din po nating panawagan na mahalaga na magsimula po sa ating mga tahanan, magsimula po sa ating mga sarili ang disiplina at pagsasaayos po ng ating mga basura. Muli po, ito ay ulat at impormasyon mula po sa ating DNR National Capital Region. Maaari niyo pong sundan ang kanilang Facebook page para sa iba pang ulat at impormasyon. No? Ang oras po natin, 3:13 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
19: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
12: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
16: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
12: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
16: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
12: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
16: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
12: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
16: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
20: Radyo Magazine 1278.
21: Radyo Pilipinas.
22: Naku! Umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
23: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
22: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
23: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
22: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
23: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
20: Radyo Magazine 1278.
21: Radyo Pilipinas.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: Flight PR1043, now boarding.
26: Hey, that's us!
27: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
28: Dreaming of love while cruising at high altitude.
29: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
28: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
27: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
29: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
28: Leave all your worries as we soar over the clouds.
27: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
28: They'll be shooting stars through time and space.
24: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
21: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
2: Tamang impormasyon.
3: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
5: Aliw na kwentuhan!
6: Kabataan, kasama sa usapan.
7: Radyo Magazine 1278.
11: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
1: Ang oras po natin, 3:17 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan at talakayan ngayong hapon, dito naman po tayo sa patuloy ding hakbang ng ating pong DENR, particular na po ng DENR National Capital Region sa pagsiguro ng maganda pong kalagayan ng ating mga protected area. Sa ulat po ng DENR-NCR, nagsagawa po ng carbon stack assessment dito sa may Tanza Marina Tree Park. Matagumpay po ang isinagawa ng DENR National Capital Region sa pamamagitan po ng conservation and the Development Division, itong Carbon Stack Assessment Activity dito po sa may Tanza Marina Tree Park sa may Navotas City. Muli pong isinagawa ngayong 2026 ang scientificong assessment na pinangunahan po ng mga kawani mula sa Production Forest Management Section at the Coastal Resources Forestry and Management Section ng atin pong Conservation and the Development Division. 5 taon po matapos ang huling baseline data noong 2021 upang masukat ang pagbabago sa carbon storage capacity at kalagayan ng mangrove ecosystem sa naturang lugar. Mahalaga po itong hakbang na ito bilang isa sa mga natitirang natural mangrove site dito po sa baybayin ng Metro Manila. Ito po muli, no, ay isang halimbawa na ang scientific approach, ang paggamit po ng siyensya at teknolohiya ng ating DENR upang masiguro at magkaroon po tayo ng mga pangmatagalang solusyon at masiguro ang kalagayan po ng ating mga protected area. Sa isinagawa pong fieldwork, nangalap po ang mga kawani ng mahalagang datos mula sa permanent sampling plots, kabilang ang diameter at breast height at kabuang taas ng mga puno upang matukoy ang biomass nito pong mga naturang bakawan. Kumuha rin ng soil samples sa iba't ibang lalim, gayon din ng datos hinggil sa mga natuyong kahoy, sanga at nalaglag na dahon upang maging mas komprehensibo ang pagsusuri sa carbon pool ng ecosystem. Magsisilbi pong mahalagang batayan ang paghahambing ng 2021 at 2026 data upang matukoy ang pagbabago sa carbon storage capacity nito pong Tanza Marine Tree Park sa nakalipas na 5 taon. Ang mga resulta ay inaasahan pong makatutulong sa DENR-NCR sa pagbuo ng mas angkop na hakbang at polisiya para sa pangangalaga at pamamahala ng atin pong mga mangrove at coastal ecosystems sa Metro Manila. Ito po, no, medyo technical, medyo scientific, pero ito pong mga ganitong gagawin ay pagpapakita kung paano po mas nais pang mapangalagaan at mapabuti ito pong mga naturang bakawan at ang kabuuan po ng mangrove ecosystems dito sa NCR. Sa pamamagitan po ng regular na scientific assessment at monitoring, patuloy na pinatitibay ng DENR-NCR ang pangangalaga sa mga bakawan bilang mahalagang bahagi ng ating urban biodiversity. Kayo din po, no, para sa ating climate resilience at pangmatagalang pangangalaga sa yamang baybayin ng Kalakhang, Maynila. Ngayon po, no, sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita po natin itong mga larawan dito po sa ginawa nilang assessment dito po sa Tanza Marina Tree Park. At makikita po natin kung gaano po kabusisi itong ginagawa nilang hakbang monitoring at observation upang magkaroon po ng tama at tumpak na datos na maaari pong ikumpara doon sa kanilang 2021 data. At ngayon po, no, makalipas ka ang 5 taon kung gaano po, no, yung improvement, kung may pinagbago po ba dito sa magkalagayan nitong Tanza Marina Tree Park. Bukod po, no, sa mga ganitong monitoring at patuloy na pangangalaga sa atin pong mga protected areas at pagsiguro sa magandang kalagayan ng ating urban biodiversity, syempre nakasubaybay din po ang ating DNR sa pagsiguro na nasusunod po, no, at compliant. Ito pong mga kababayan natin na dito sa Wildlife Special Use Permits. Sa ulat nga po ng DNR NCR, sinubaybayan ang 30 Wildlife Special Use Permits dito po sa International Pet Summit. 30 Wildlife Special Use Permits po ang sinubaybayan ng mga kawanin ng Enforcement Division at Metropolitan Environmental Office West ng DNR National Capital Region sa isinagawang Boa Keepers of Philippines International Pet Summit dito po sa Pasay City. Sa isinagawang monitoring at inspection, tiniyak po ng DNR-NCR na ang mga wildlife na ipinakita at iba pang aktibidad sa summit ay alinsunod sa mga kondisyon at provision ng kani-kanilang permit. Mahalaga po ang ganitong monitoring upang matiyak na ang paggamit, pag-aalaga at pagpapakita ng wildlife ay isinasagawa po ng naaayon sa umiiral na mga panuntunan sa pangangalaga at proteksyon ng wildlife. Alam naman po natin, no, na mayroong batas sa ating bansa na nagbibigay proteksyon sa atin pong mga buhay ilang. At ito pong mga ganitong specialized permit ay sinisiguro po, no, ng ating DNR na nasusunod, lalo na po, no, sa mga ganitong uri ng aktibidad. Bahagi po ng aktibidad ang patuloy na pagpapatupad ng Biodiversity Conservation Program ng DNR-NCR na naglalayon pong palakasin ang pangangalaga at proteksyon sa mga wildlife species sa Metro Manila, kabilang na po itong mga nanganganib at endemic na species. Alinsunod sa Republic Act 9147 o ito pong Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Kabilang nga po, no, sa mga wildlife species na itinampok ng mga permittee. Ito pong bearded dragon, ito pong ball python, leopard gecko, African gray parrot, sun conure, sugar glider, at Asian palm civet cat at iba pa. Ngayon po, no, mayroon nga pong mga ilang larawan na ibinahagi ng DNR-NCR dito po sa mga nagagandahang wildlife na naging tampok po sa naturang wildlife exhibit. Hinihikayat po ng DNR-NCR ang publiko na maging responsabling wildlife owners at stewards of the environment sa pamamagitan po ng pagtiyak na ang pag-aalaga, paggamit at pakikilahok sa mga aktibidad na may kinalaman sa wildlife ay naayon sa batas at sa kapakanan ng mga hayop. Muli po, no, itong hakbang na ito ng ating DNR, ang kanila pong patuloy na monitoring ay pagpapakita na talaga kinakailangan pong masunod ito pong ating batas at ito pong mga wildlife special use permits holder ay kinakailangan po nating talagang bantayan na sinusunod po nila, no, yung mga itinatakda lamang sa pagkakaroon po ng ganitong uri ng permit. Muli po, no, maaaring nyo pong sundan ang Facebook page ng ating DNR, ng ating pong DNR-NCR upang magkaroon din po kayo ng mga dagdag pang impormasyon at kaalaman para po doon sa mga nais mag-alaga ng hayop, may mga ganito pong uri ng permit. Pero lagi nga po nating paalala at paalala din po, no, ng ating mga conservationist ito pong mga hayop na ito, ito pong mga wildlife na ito ay mas mabuti na naninirahan po no sa kanilang natural habitat. Case to case basis lamang po yung mga hayop na hindi na po o nawalan na nung kanila mga wild instincts, kaya po kinakailangan silang mapangalagaan na po no sa tulong ng ating mga rescue center, sa tulong po no, ng iba pang mga nag-aalaga dito po sa mga ganitong uri ng hayop. Muli po no, para sa dagdag kaalaman at impormasyon, maaari nyo pong sundaan ang social media platforms ng DENR at ng DENR, the National Capital Region. No? Ang oras po natin, 3:27 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
4: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
13: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
14: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
15: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
17: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
18: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
17: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
18: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
17: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
19: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
26: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
19: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
26: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
19: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
26: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada, lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
19: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
26: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
30: This is a public service announcement.
31: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
30: This is a public service announcement.
32: A public service announcement
30: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Set your mind to think green.
11: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
4: Green Mindset.
1: Ang oras po natin na 3:32 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278. Dito naman po tayo sa mga karagdagang pang kwento at impormasyon mula po pa rin sa ating DENR, partikular na po mula sa ating DENR the SOC Sergeant, isa pong Philippine Serpent Eagle ang nailigtas dito po sa may Kidapawan at sumailalim na po sa kaukulang rehabilitasyon. Nailigtas po at nasa pangangalaga na ngayon ng mga otoridad ang isang juvenile o isa pong batang Philippine Serpent Eagle matapos po itong matagpuan ng isang residente sa kanyang taniman ng goma. Dito po sa may Sitio Lapan, Barangay Perez, sa may Kidapawan, City. Natagpuan po ng ating concerned citizen ang ibon bandang alas 4 ng hapon at agad po itong isinurrender sa isa pong opisyal ng barangay na nakipag-ugnayan naman sa mga kinaukulang otoridad para po sa ligtas na pag-responde. Kinabukasan, kinuha na po ng mga kawani ng Protected Area Management Office ng Mount Apo Natural Park ang naturang ibon at dinala sa City Veterinary Office para sa pagsusuring medikal. Base po sa ginawang pagsusuri, wala namang nakitang malubhang pinsala sa katawan ng agila. Subalit napansin na ito po ay nanghihina kaya inirekomenda ang patuloy pang obserbasyon at pagsailalim po sa rehabilitation. Matapos po ang paunang pagsusuri, inilipat ito sa Temporary Wildlife Rescue Shelter ng Pedro Cotabato sa Barangay Amas, Kidapawan City, kung saan patuloy itong aalagaan at babantayan hanggang sa tuluyan pong gumaling at maging handa na sa posible pong pagbabalik nito sa kanyang natural na tirahan. Makikita po natin sa ating Facebook at YouTube live streaming ngayon, ito pong larawan nitong Philippine Serpent Eagle. Muli pong pinapaalalahanan ng ating mga otoridad, ang publiko, na ipinagbabawal po no yung pag-aalaga o pagpapanatili ng mga buhay ilang bilang gagawin pong alagang hayop. Alin sunod po no sa ating Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Kaya naman po no, saludo po tayo sa ating mga kababayan na tulad po nitong ating concern na citizen na matapos pong makita na nanghihina at kinakailangan ng tulong nito pong naturang agila ay agad pong nakipag-ugnayan sa atin pong mga barangay at sa atin pong LGU para po ma-turn over at sumailalim po no sa proper rehabilitation at proper medical care ito pong naturang agila. Maliban po no itong pag-aalaga ay meron pong kinakailangan niya permit. Hinihikayat din po ang publiko na agad pong iulat sa pinakamalapit na tanggapan ng DNR o lokal na pamahalaan ng anumang hayop na matatagpuan pong maaaring naliligaw, maaari pong nagtamo ng sugat o wala sa natural nitong tirahan upang mabigyan po ng wastong pag-responde at pangangalaga. Muli po no, itong pagpapakita po na nga malasakit ng ating mga kababayan upang ma-turn over at madala po no, sa ating mga veterinary hospitals. Ito po mga ganitong uri ng hayop ay napakagandang hakbang po upang masiguro natin na mapangangalagaan po lalo na po itong mga ganitong juvenile o yung mga batang mga agila na matatagpuan po sa ating mga kagubatan. Samantala, isang batang Philippine long-tailed macaque din po ang namataan at nakita po dito naman sa bahagi ng Cotabato. Namataan po ang isang batang Philippine long-tailed macaque mula po sa isinagawang biodiversity monitoring ng DNR Community Environment and Natural Resources Office ng Matalam. Ito pong nakalipas na August 4 to 6 dito po sa kabundukan ng Magpet, Cotabato. Ngayon po no, sa ating Facebook at YouTube live streaming, nakikita po natin itong video ng very very cute na batang Filipina long-tailed macaque. Sa kwento po ng DNR SOC Surgeon, ayon sa monitoring team, maaaring ito daw po ay nahiwalay sa kanyang grupo. Isang bagay na hindi daw po pangkaraniwang kilos dahil madalas na pinapanatili pong malapit ng mga inang o unggoy ang kanilang mga anak para sa proteksyon at pag-aaruga. Dagdag pa rito, nagpakita umano ang batang makak ng mga kilos na may halong curiosidad at takot, kung saan malinaw na mga senyales po ito na maaaring naligaw po talaga itong batang unggoy. Maaaring napilitan ding maghiwa-hiwalay daw ang mga grupo nitong mga unggoy dahil sa masamang panahon noong mga araw na iyon. O di kaya naman daw po, posible rin na dahil sa mga panganib tulad po ng mga mangangaso, kaya hindi rin po sinasadyang napalayo itong batang unggoy. At sa kwento pa po ng DNR SOC Surgeon, sa mas malalang sitwasyon kung ang ina daw po no, ay nasugatan o nasawi dahil nga po no, sa mga insidente pa rin ng mga pangangaso, ay mapipilitan po itong batang macaque na harapin ang hamon ng kaligtasan ng mag-isa na maaari pong humantong sa posibilidad ng pagkaulila. So ito po no, yung observation ng monitoring team dito po sa bahaging ito ng kagubatan dito po no, sa may Magpet, Cotabato. Makikita po natin itong kalagayan ngayon nito pong batang unggoy. Higit pa sa kaligtasan nito, ito pong batang makak ay mahalagang bahagi ng ating mga kagubatan. Ang mga nasa edad daw po no, na makak ay nakatutulong sa pagpapakalat ng mga buto ng halaman sa kanilang tirahan at paligid. Ang natural na prosesong ito ay sumusuporta po sa muling paglago ng mga kagubatan at nag-aambag sa ecological balance na nagpapanatili po sa iba pang mga buhay ilang at uri ng halaman. Ang pagkakakita po dito sa naturang hayop ay nagbibigay diin sa pangangailangan pong protektahan ang kanilang mga tirahan. Ito pong tirahan ng mga buhay ilang at iwasan po ang mga abalang dulot natin po ng mga tao sa mga lugar tulad po nitong kagubatan. Sa makatuwid, ang pagprotekta sa mga hayop na ito ay hindi lamang tungkol sa pagsagip sa isang uri ng hayop. Ito po ay tungkol sa pangangalaga sa mga natural na prosesong nagpapanatiling buhay at matatag sa mga kagubatan ng Pilipinas. Ito po no, ay pagpapakita kung gaano po naturally nag-work ito pong ating mga kagubatan, no? Ito pong wild, kung ano po yung buhay sa wild na dapat pong harapin nitong mga ganitong uri ng hayop. At tayo po no, very hopeful na sana po ay naligaw lamang ito pong naturang batang Philippine long-tailed macaque at sana po no, ma-reunite siya sa kanya pong mga magulang at ayaw po natin no, na mangyari yung pinakamasamang pwedeng mangyari na maaaring nasawi na po yung mga magulang nitong naturang unggoy. Sana po talagang naligaw lang siya at muli po makasama niya yung kanila pong grupo, lalo na po yung kanyang mga magulang na at this age ay dapat po no, kapiling pa niya at inaaruga pa po siya bago maging patuloy na handa kung gaano po kabagsik ang buhay sa wild. Muli po, ito ay kwento at impormasyon mula po sa ating DENR SOC Surgeon. Maaari nyo pong sundan ang kanilang Facebook page para sa iba pang ulat at impormasyon. Dito naman po tayo. Nako, ito po no, good news. Mula po sa ating DENR Davao Region. Ito po ang inilabas nilang abiso tungkol sa total ban o pagbabawal po sa paggamit, pagdadala nito po ang mga wet wipes at single-use plastic dito po sa Mount Hamigitan Range Wildlife Sanctuary. Sa inilabas po na Resolution Number 2026-20, ito po ang Protected Area Management Office of Mount Hamigitan Range Wildlife Sanctuary ay mahigpit pong ipinapatupad itong pagbabawal sa pagpasok po no at paggamit nitong mga disposable wet wipes at single-use plastic materials within the protected area. Ang natura pong mandato ay ipinatutupad alinsunod sa isinasagawa pong monitoring ng Protected Area Management Office dahil po sa patuloy nitong pagsusumikap na mapangalagaan po no itong kalagayan ng ating Mount Hamigitan at masiguro po na talagang itong mga ecotourism activities po ay hindi magdudulot ng pagkasira sa atin pong mga kagubatan. Ito pong paliwanag ng Protected Area Management Office dahil ito daw po mga wet wipes are composed of non-biodegradable plastic fibers and the chemical resins that do not decompose in forest environments. Alam po natin yung ganitong karakteristik po ng mga wet wipes ay isa pong halimbawa no, na talagang ito po ay may masamang epekto at hindi po basta-basta nade-decompose dito po sa ating mga kagubatan. Gayun din, ito po mga single-use plastics ay talagang, sabi nga po natin, no, ito mga single-use plastics na ito ay krisis na po sa ating bansa. Kaya po, tayo ay saludo sa atin pong mga LGUs, sa atin pong mga Protected Area Management Offices, sa atin pong DENR na talagang nagpapatupad ng total ban, lalo na po sa patuloy na pagprotekta sa atin pong mga pinangangalagaang lugar. Ang paalala pong ito at ang abisong ito ay para po no, sa lahat ng trekkers, researchers at sa lahat po ng bibisita. Nagsasagawa po no, ng mandatory pre-climb orientation para po sa pagpapaliwanag nitong naturang polisiya. Ganun din ang pagkakaroon po ng strict baggage inspection upang masiguro po no, na talagang nasusunod at wala pong makakalusot na magbibitbit nito pong ipinagbabawal ng mga wet wipes na ito at single-use plastics. Our accredited porters and guides shall be our counterpart in ensuring compliance with this policy, acting as the on-trail enforcement. So maganda po na yung mga tour guides ay katuwang po no, ng ating DENR, ating Protected Management Offices upang masiguro po na napatutupad ito. At alinsunod sa Republic Act 9003 ay mayroon pong karampatang parusa at multa para po sa mga mapapatunayan na lalabaga dito po sa naturang batas. Muli po, hangad po natin na talagang maging mahigpit po ang implementasyon nitong batas na ito upang patuloy po nating maprotektahan hindi lang itong Mount Hamigitan kundi ang mas marami pa pong mga protected areas dito po sa ating bansa. Muli po, ito yung ulat at impormasyon mula po sa ating DENR Davao Region. Ang oras po natin, 3:45 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
6: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
13: Sandal mo sana ang ulo mo sa
8: una. May OPM na rock.
10: Pinoy ako.
14: May OPM na rap.
15: What you know last night, yo, it was the best.
14: May OPM na mabagal.
18: Agad magaganda ang mga tinay.
14: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
18: Ang himig natin.
14: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
20: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
23: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
20: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
24: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
25: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
24: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
25: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
24: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
27: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
28: Radyo Magazine 1278.
29: Radyo Pilipinas.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
29: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
11: Set your mind to think green.
6: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
11: Green Mindset.
1: Sampung minuto na lamang po bago mag-alas 4 ng hapon, at sa punto pong ito ay bigyang daan po muna natin itong pag-uulat mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayug. Mga magsasaka sa Region 1 na sinanay sa makakalikasan at sustainable farming. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayug, may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report.
23: 21 magsasaka mula sa 4 na lalawigan ng Region 1 ang sumailalim sa pagsasanay ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 para sa sustainable at profitable farming. Nakibahagi rin dito ang malaking bilang ng mga kabataan. Isinagawa ang 5 araw na pagsasanay na Growing Green Futures Training on Organic Agriculture Technologies for Sustainable and Profitable Farming sa ATI-RTC 1, Tibag East, Santa Barbara, Pangasinan. Sa pamamagitan ng mga talakayan, workshop at praktikal na gawain, napalawak ang kanilang kaalaman sa organic agriculture policies, pangangalaga sa kalusugan ng lupa, organikong produksyon, paggawa ng compost at vermicompost, at ekolohikal na pamamahala sa peste at sakit. Kasama rin sa training ang farm planning, pamamahala ng negosyo at marketing ng mga organikong produkto. Bawat kalahok ay nakabuo ng farm development plan at re-entry plan. Layunin itong maisalin sa aktual na pagsasaka ang mga natutunan, kabilang ang pagsisimula o pagpapalawak ng organic production at paggamit ng natural na farm inputs. Hinikayat din ang mga kalahok na ipatupad ang kanilang mga plano sa kani-kanilang sakahan at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report, Report.
4: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
5: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phone.

0: Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Set your mind to think green. Green Mindset. Pairali natin.
2: At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, para po sa ating mga kababayan na talagang hindi po maiiwasan na lumabas ng kanilang mga tahanan ngayon pong masamang lagay ng panahon. Siguraduhin po natin na bit-bit ang ating pong mga pananggalang sa ulan. Gayun din po yung ating mga proteksyon, yung magsusuot po no ng bota para doon sa mga lugar na talaga pong binabaha. Mahalaga po na proteksyonan po natin ang ating mga sarili. At ang lagi nga pong paalala, kung maaari po na huwag tayong lumusong sa baha, ay gawin po natin upang makaiwas po tayo sa mga sakit tulad po ng leptospirosis. Muli po, no, bukas ang ating pong mga health centers, ang ating pong mga ospital para po kayo ay makakuha ng libreng konsultasyon at libreng gamot tulad po ng doxycycline upang makaiwas po dito sa leptospirosis. Muli po, mag-iingat po tayong lahat, gayon din sa mga bumabiyahe, konting pasensya lamang po sa mabagal na usad ng mga sasakyan, pero tayo rin po no, ay makakarating sa ating mga patutunguhan. Muli po, mag-iingat po tayo at patuloy pong mag-monitor at magbantay sa mga ulat at paalala po mula sa ating mga local authorities at mula po sa ating DOST Pag-asa. Masasalamatan din po natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Unga, Basam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, gayon din po ang ating magkasamahan na sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Eskultura kasama ng inyong friendly Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga!
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na atin laging isipin,
14: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
18: from PBS,
19: Presidential Broadcast Service
20: at Radyo Pilipinas,
21: Radyo Magazine,
9: 1278 AM.
12: This is a public service announcement.
22: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
18: from PBS,
19: Presidential Broadcast Service,
20: and Radyo Magazine,
9: 1278 AM.
23: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
24: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
26: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
23: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS

0: Fever. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad!
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
4: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
3: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
4: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
3: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
4: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
5: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
4: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278. AM.
7: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
3: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
14: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: SSS nag-alok ng emergency luna sa mga apektado ng bagyong Maymay at Habagan. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report. Ini-aalok ng Social Security System ang emergency loan program sa mga miyembro na apektuhan ng tropical storm Maymay at Habagat. Ayon kay SSS President at CEO Robert Joseph Declaro, maaaring makahiram na hanggang 20,000 piso ang mga kwalipikadong miyembro na may interest na 7% kada taon at babayaran sa loob ng 30 buwan. May 6 na buwang moratorium kung saan walang kailangang bayarang amortisasyon at walang ipapataw na multa. Samantala, ibinaba na sa 18 buwan mula 36 ang kinakailangang kontribusyon. Basta may hindi bababa sa 6 na posted contribution sa nakalipas na 12 buwan. Maaari rin mag-apply ang mga kwalipikadong miyembro para sa SSS salary loan kasabay ng emergency loan. Online ang aplikasyon para sa dalawang loan sa pamamagitan ng my.sss portal. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, panibagong salary increase ng government employees inaaral na ng DBM. Para sa buong ulat, narito si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Kinumpirma ni DBM Acting Secretary Kim De Leon na magsasagawa ang ahensya ng compensation study para matukoy ang susunod na salary increase para sa mga kawani ng pamahalaan matapos ang implementasyon ng fourth tranche ng salary increase sa 2027. Ayon kay De Leon, bahagi ng mandato ng DBM ang patuloy na pag-evaluate sa salary schedule at layunin ng pag-aaral na matukoy ang magiging timing at halaga ng posibleng panibagong dagdag sahod. Inaasahan makukumpleto ang compensation study sa ikalawang kalahati ng 2027 at sinabi ni De Leon na sisikapin ng DBM na maisalang-alang ang resulta nito sa paghahanda ng 2028 national budget. Meron din isinasagawang hiwalay na pag-aaral ng DBM para naman sa posibleng pagtaas ng personal economic relief allowance o pera na kasalukuyan nasa 2,000 piso kada buwan. Ayon kay De Leon, layunin nila makapagbigay ng rekomendasyon sa Pangulo bago matapos ang 2026 kung magkakaroon ng adjustment sa pera at kung magkano ang posibleng itaas nito. Kung maaprubahan, target niya maisama ang posibleng dagdag sa pera sa 2027 budget sa ilalim ng Miscellaneous Personal Benefits Fund. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, House Prosecutor iprinisinta sa media ang simulation ng dami ng pera o ang 125 million pesos na confidential funds ng inangkash ni Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta. Para sa buong ulat, narito si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Prinisinta ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon sa press conference ang visual representation ng kabuuang 125 million pesos na confidential funds na pinalabas at ni-withdraw ni Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta. Binigyan din ni Lidon na mahalaga makita at maunawaan ng taong bayan ang mismong dami kapal ng 125 million pesos na pondo na sinasabing ipinamahagi at ipinasa kay OVP Security Chief Colonel Raymond Dante La Chica. Sa ginanap na paglilitis, ipinagkumpara kay Acosta ang kapal at dami ng bundle ng pera na kanyang inilabas sa Landbank Shaw Boulevard noong December 2022 alinsunod sa utos ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Lidon, mahalaga ang naturang representasyon sa impeachment court upang malinaw na maipakita sa publiko ang mga hindi maipaliwanag na aligasyon at usapin ang paggasta laban kay Vice President Sara na nakasaad sa Articles of Impeachment. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Lidon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, mga kalsada sa Paranaque, Taguig at Makati City, ligtas na daanan ng mga motorista. Para sa buong ulat, narito si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Possible o ligtas na madadaanan ng mga motorista ang mga major roads sa mga lungsod ng Parañaque, Taguig at Makati City. Batay sa abiso ng mga lokal na pamahalaan sa Parañaque, as of 3 PM, madadaanan ang lahat ng major roads sa lungsod. Sa Taguig City naman, wala rin nakitang baha sa kalsada as of 12:30 PM. Kaya ligtas na madadaanan ito. At sa Makati City naman, all roads din ay possible na as of 12 PM matapos magbaha sa ilang lugar kaninang umaga. Abiso naman ang mga lokal na pamahalaan sa mga residente manatiling updated at alerto at kung maaari, huwag nang lumusong sa baha upang manatiling ligtas. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
9: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
8: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
9: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
8: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
9: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
8: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
9: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
5: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Masamang impormasyon.
14: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
15: Aliw na kwentuhan.
16: Kabataan, kasama sa usapan.
5: Radyo Magazine 1278.
17: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang maulan na araw, isang maulan na hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At kahit pa patuloy po tayong nakakaranas ng maulan na araw, samahan po ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, hanggang alas 5 po yan ng hapon. Siyempre sa pagsapit po ng alas 4 ng hapon, ating pag-usapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At para maging updated po, lalong-lalo na sa ating lagay ng panahon, huwag pong kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platform. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X at Radyo Magazine. Maaari din po kayo mag-send ang inyong mga mensahe sa aming email. Isa na yan sa radyomagazine@gmail.com. At ganun din, maaari nyo na rin pong mapakinggan ang Radyo Magazine sa aming official mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver. Ito po ay libre nyo may da-download sa Google Play Store and Apple App Store. I-search lamang ang PBS Receiver. Dito rin nyo rin po maaaring mapakinggan ang iba't ibang radio station under po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At mula sa aming application, live na rin ang ating official website. I-type lamang ang radiofilipinas.ph/radiomagazine. Ayan, dito po sa ating website, maaari nyo pong mabalikan ang iba't ibang storya ng ating mga na-invite na mga panauhin mula po sa iba't ibang programa ng Radyo Magazine. I-type lamang ang radiofilipinas.ph/radiomagazine. Kumusta po kayo mga ka-frenny ngayong malamig, maulan na hapon? Bago tayo sumalang dito sa ating studio, nakita natin mga ka-frenny medyo umaambon ng bahagya. Pero kanina, no, mga tanghaling tapat, nakon mga ka-frenny, napakalakas po ng ulan. Ito, sasagditin lamang natin mula nga sa huling update mula sa PAGASA. As of 2 o'clock ng hapon ngayon pong araw, isang low pressure area o LPA ang binabantayan po ng PAGASA na nasa loob po yan ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Or meron din pong medium potential na maging isa itong tropical depression sa susunod na 24 oras. Kaya mula rito, ingat-ingat po tayong lahat sa ating paroroonan. Lalong-lalo na sa ating mga commuters and lalong-lalo na sa mga uuwi pa lamang sa kani-kanilang mga tahanan mula sa kani-kanilang mga eskwelahan, opisina. Dahil unti-unti na rin pong binabaha ang ilan po sa mga lugar dito sa Metro Manila. Kahit pa man maulan po ang ating hapon na ito, samahan po ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero hanggang alas 5 ng hapon. Dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating friend na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa
2: Iskultura. Iskultura. Iskultura.

0: Kahit pa maulan ang ating panahon, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay natin ng ilang mga balita and of course, ng ilang mga updates sa lagay din ng ating mga cultural premises events mula rin sa paunguna ng komisyon mula sa ating kultura, ang NCCA o National Commission for Culture and the Arts. Umpisahan natin dito po para sa kanilang National Lesson Plan Development Competition. Tayo po inaanyayahan ng NCCA mula po sa kanilang pakikipagtulungan sa UNESCO na inaanyayahan po ang mga guro sa mga baitang 7 hanggang 12 or yung grade 7 to 12 sa buong Pilipinas na lumahok sa 2026 Bringing Living Heritage into Classroom in the Philippines National Lesson Plan Development Competition. Hinihikayat ng patimpalak na ito ang mga guro na bumuo ng malikhain at nakatuon sa mga mag-aaral ng mga lesson plan na nagsasama ng Living Heritage o Intangible Cultural Heritage sa mga karaniwang asignatura sa paaralan habang makabuluhang nakikipag-ugnayan sa mga lokal na tagapagtaguyod ng pamana, mga practitioner, mga nakatatanda at mga komunidad. Hanggang August 31 po ang inyong submission. At para sa template naman ng lesson plan, maaari nyo po yan i-check sa official upload ng NCCA sa kanilang social media account. Hanapin nyo lamang yung poster, no, na regarding dito sa National Lesson Plan Development Competition. Kasi nandun po naka-upload ang kanilang link para sa lesson plan template at ganun din ang kanilang online application form. Para sa iba pang mga guidelines, mga eligibility requirements, evaluation criteria at mga iba pang detalye kaugnay nga po dito sa competition na ito, maaari nyo rin pong mabisita ang website ng NCCA. Nakapost po doon ang kanilang mga detalye para sa lesson plan national competition. Isa rin po yung hakbang ng NCCA para hikayatin po natin ang ating mga guro. Of course, lalong-lalo na din ang ating mga estudyante. Na sana masanayin natin ang bawat isa na mahalin ang asignatura, lalong-lalo na sa kapag pinag-aaralan po natin ang ating kasaysayan. Diba usually naman ito yung mga araling panlipunan. Ano pa ba yung mga naabutan natin? Hey, kasi alam niyo nung isang araw, maalala ko lang na pag-uusapan natin yan. Yung librong Hey, kasi maalala ko lang, parang iba-iba pala siyang kulay sa ibang mga eskwelahan. So ako personally, mga ka-friend, hindi ko na maalala kung anong kulay ng libro natin sa Hey, kasi. Pero may naririnig ako, meron palang color red, merong orange, merong green. So, hindi ako familiar, mga ka-friendly, na meron palang iba't ibang kulay ng Hekasi. And ito ba ay available sa iba't ibang grade school or grade level nung mga panahon natin na tayo nag-aaral dito sa elementary at high school. Kaya yan ha, ano, mga ka-friendly, sa ating mga guro. Sana po ay kayo po ay itry na makilahok dito sa ating lesson plan competition mula po sa paunguna ng NCCA at katuwang din po natin dito ang UNESCO. Malay nyo, of course, sa pamamagitan po ng competition na ito, mas malawak yung ating maging kakayahan. Of course, mas lumawak ang ating connection at mas lumawak ang ating kaalaman pagdating sa paggawa po ng ating mga lesson plan para sa ating mga estudyante. Kaugnay na rin, of course, sa ating mga asignaturang kinakahilig na ituro sa ating mga paaralan. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin lamang ang official website ng NCCA. Ganon din ang social media account ng NCCA. Samantala, para sa iba pang kwento ngayong hapon, ito rin binahagi din sa atin po ng NCCA. Itong Channeling R. Anito's Workshop. kung saan binibigyang bagong anyo dito ang mga anito sa pamamagitan ng sining. Nag-aalok ang workshop ng ilang mga bago at praktikal na karanasan upang galugarin at bigyang kahulugan ang mga anito sa pamamagitan ng pagpipinta. For the record lang mga ka-friend, ito po itapos na nitong weekend lamang po ito. Pero kung sakali man, abangan natin, sana magkaroon pa ng ilan pang pagkakataon na meron pang workshop kaugnay dito. Ito po sa paunguna ni Sir Arvino Januario, isang artist sa likod po ng gallery exhibit na ito na tabi-tabi po channeling anitos gagabayan ko sa kung saan po kayo ay gagabayan sa sesyong ito, yung mga kalahok ko saan ay kanilang ililipat ang kanilang mga vision na tinatawag para sa mga anito mula sa imahinasyon patungo sa inyong mga canvas. Taos-puso ng mga pasasalamat ang ibinahagi ng Art Club Manila sa pagtataguyod ng kaganapan na ito sa pagbibigay ng lahat ng mga kagamitan pansining para sa buong session. Sana mas marami pa pong ganitong klaseng workshop ang mahibahagi po sa atin. At kung sakali man may mag-open, huwag po natin palampasin at pwede po natin ibahagi ito sa ating mga chikiting, sa ating mga kaibigan, o di kaya naman kahit first time pa lang kayong magiging isang artist o kaya naman nahawak ng iba't ibang mga materials na pang-sining, pwede pa rin kayong sumali sa ganitong klaseng session. Ito rin po kaugnay sa pagdiriwang po natin ng ASEAN Month ngayong buwan po ng Agosto. At mula pa rin sa NCCA, tayo po'y kanilang iniimbitahan din para sa kanilang Sayaw Pinoy National Dance Competition 2026. Ito po'y mula rin sa paunguna ng National Committee on Dance o NCD ng National Commission for Culture and the Arts. Ang mga potensyal or yung mga maaring maging potensyal na maging kalahok sa Sayaw Pinoy National Dance Competition 2026. At maaari kayong sumali sa NCD Online Masterclass Series kung saan matuto at maghanda sa pamamagitan ng mga session tungkol sa mga techniques sa pagsayaw, mga particular na payo at mga bagong panuntunan at mechanics bawat genre ng sayaw. Ang schedule po nito ay para sa mga ballroom dance ay mula August 24 hanggang 26, mula alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Para naman sa folk dance, mula August 27 hanggang 29, ganun din mula alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. At street dance naman, mula August 27 hanggang 29, ganun din 6 PM hanggang 9 PM. At contemporary dance, ganun din August 27 to 29, 6 PM or 7 PM to 9 PM. Para sa iba pang impormasyon, maaari nyo pong makita ang official poster po nito sa official website and social media account ng NCCA. I-search nyo lamang din ang Sayaw Pinoy National Dance Competition 2026. At ito mga ka-frenny, ma-share ko lamang din sa inyo nitong nakaraang Biyernes, last week po yan, kahit pa tayo nakakaranas ng malakas na pag-ulan, ay tayo po'y nakisama po sa media tour na isinagawa po ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP Media Tour. Ibig sabihin, sila po ay inimbitahan po ng NHCP ang iba't ibang mga kasamahan natin dito sa media at kung saan pinangunahan po nila ang isang tour para sa kanilang museo dito po sa Museo ng Katipunan at Museo El Deposito dito po yan sa San Juan. Ito po rin mula sa panguna ni Deputy Executive Director Alvin Alcid kung saan nakilala rito ang mandato ng komisyon at tinukoy naman ang ng iba pang mga NHCP staff ang mga division ng ahensya At dito rin po ay nagkaroon din kami ng pagkakataon na mabisita ang laboratorio dito sa NHCP Central Office. Kung saan na, alam niyo mga ka-friend, inahook ako dito sa kanilang laboratory na sana ma-invite din natin ano, at ma-i-explain nila sa atin, maibahagi nila sa atin yung kanilang proseso para ma-preserve at muling maibuhay yung ilan sa mga paintings, yung ilan sa mga structures na ating pinapangalagaan dito sa ating bansa. Maibahagi ko lamang mga ka-friend, naibahagi kasi doon, may mga pagkakataon nga na kung kayo po ay magpapa-preserve or magpapaayos sa isang structure item dito sa NHCP, ito po ay libre dahil of course ito po ay pinapangalagaan ng government. Pero of course, ito ay mula sa after ng ilan pang pag-uusap, pagmimitingan, or after po nila makilatis kung ito po ay dapat nang magawa. And of course, kung ito ay maaprubahan ng kanilang ahensya. And during that time, may nakita nga tayo doon na ilang mga kagamitan na nasira na. Katulad na lamang na meron doon malaking pinta doon na ni Dr. Jose Rizal. Meron ding isang pinta doon na medyo dark na. Hindi na natin nakikita yung itsura niya. Na kung saan ay mula po sa panguna ng NHCP, ay meron silang laboratorio dito para unti-unti nilang mabuhay muli. Yung mga akala natin, hindi na natin na muring masisilayan yung ganda ng isang painting, gayon din ng ilang mga busk na nakikita natin. Kasi usually, di ba, yung ika nga, yung ilan sa mga sakit na mga busk na nakikita po natin sa mga labas, kung minsan, parang namumuti, o kaya naman, nangingitim. Di ba, usually, ang color niyan, bronze or brown. Pero sa paglipas ng panahon, after ng ilang kalamidad, kumukupas din po talaga ang kulay. And adi kaya naman ay dahil rin sa mga bumibisita kung minsan hindi na iwasang hawakan nawawala yung kinis niya o yung kaya naman nagkakaroon ng gaspang. So ilan po sa mga ginagawa ng NHCP yan ay pinapadala sa kanilang laboratorio at kung saan ay pinag-aaralan kung paano ito nila maibubuhay muli. At parang may naalala ko lamang din, I forgot where yung nabalitaan. Alam kong na-post din po ito ng NHCP at naibahagi rin natin ito sa ating programa. Na kung saan ay may isang painting sa ating isa sa mga probinsya. Nakalimutan ko lang talaga mga ka-friend kung saang lugar at kung saang simbahan. Pero naibahagi ito ng NHCP na kung saan yung isang pinta po ay nakapinta sa kahoy. Hindi siya buong kahoy mga ka-friend. Parang nga siyang, di ba, yung mga lumang simbahan po natin na gawa sa kahoy. Yung mga pinta nila yung usually kung hindi sa buong parang pulidong kahoy o di kaya naman nakapinta po ito sa mga parang bloke-bloke na kahoy na pinagsama-sama. Pero ang nakapinta po doon ay isang malaking buong kunyari figurine or isang mga events na kailangan nating makita sa isang simbahan. So regarding that, ay pinuntahan po ito ng NHCP dahil unti-unti na nga po itong nasisira dahil na rin sa paglipas ng panahon at ito'y gawa rin lamang sa kahoy, ay syempre kailangan po natin itong mapangalagaan at mas mabilis masira, mas baka naman na of course mabasa, maputol at mas mahirapan pa tayong muling maibalik yung ganda nitong pinta na ito. Kaya nakakatuwa din po na merong ganito klaseng media tour event ang NHCP dahil kanila rin pong naipapakilala ang kanilang ahensya sa atin. Ganun din kasama ang ating mga kasamahan mula sa media para mas maunawaan natin ano, yung kanilang trabaho, yung kani-kanino ka pwedeng lumapit kung sakali man may mga nais kang kwento sa inyong mga programa tulad dito sa ating programa sa Iskultura. At nakikita rin po natin dyan yung ating mga kasama sa NHCP na yung mga nakikita nyo lang pong na-interview po natin ay personally rin po nating nakita. And of course mula rin po dito sa NHCP Central Office, tayo po'y pumunta sa Museo ng Katipunan at Museo El Deposito. Ito po yung mga ka-friendly ay magkatabi lamang, magkalapit lamang po sila sa loob ng pinaglabanan Shrine. Alam niyo mga ka-friend, nito ko lang na-realize na nadadaanan ko na pala itong dalawang museo ng NHCP. And of course, dito sa pagpasok po ninyo sa Museo ng Katipunan, ay mas maunawaan nyo po yung kwento sa likod ng pakikipaglaban para mula po sa grupo ng ating mga KKK na tinatawag. Ano? And dito rin naman sa Museo El Deposito. Alam niyo mga ka-friend, ma-share ko lang. Sobrang namangha ako dito sa Museo El Deposito dahil bukod mismo dun sa museo, na usually nakikita natin yung kanilang exhibit, ay maaari rin po kayong bumisita. Hiwalay pa po yung mismong makikita nyo sa ibaba, yung reservoir na tinatawag natin noon. Kung saan yung ilang metro lamang ang ipinagawa dito ng NHCP, pinalinis para at least maipakita po sa publiko kung anong itsura ng imbakan ng tubig ng mga Pilipino noon. And to be honest mga ka-friendly, syempre nakikita rin natin to sa mga posts ng NHCP and sa mga comments na hindi ganun kaaya-aya ang amoy, pero mamamangha kayo sa makikita nyo sa loob. Yung tinatawag nga natin parang tunnel doon. Kasi ganun nga rin siya kalaki, ganun siya kalawak na kaya niyang mag-imbaka ng ganun klaseng karaming rainwater actually. At tapos na filter niya pa na maaari pong mainuman ng ating mga kababayan sa iba't ibang karatig lugar ng San Juan. Tapos meron pa nga doon na parang miniature ng pinaglabanan shrine na kung saan hindi lang po na iniisip po natin na yung lugar ng mismong Museo El Deposito. Doon lang yung pwestuhan noon ng reservoir, pero malawak po siya. Yung buong ilalim po ng pinaglabanan shrine ay nagagamit po doon sa Museo El Deposito noong unang panahon. Kaya sana no, invite na rin natin yung ating mga ka-frenny na bisitahin nyo po yung mga museo ng National Historical Commission of the Philippines. Actually, marami pa pala silang museo na hawak bukod pa po sa nakikita nyo po sa website po nila. And of course, nakikita rin nyo po sa kanilang social media account. Pero sa mga susunod na pagkakataon, ibabahagi ko rin po sa inyo yung mga libro na kanilang ibinahagi. And of course, yung kanilang mga brochure na binahagi sa atin na talagang mas napalawak pa po yung ating kaalaman patungkol sa kanilang ahensya. Ilan lamang yan sa ating mga kwento pa ngayong hapon. Maya-maya mga ka-friendly, meron pa po akong inihanda. Samahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon dito lang sa programang Eskultura.
1: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru dito lang sa Eskultura.
2: Tara na sa Eskultura!
3: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, bes! Okay, class. Recess. Break time.
6: Yay! Tignan mo tong baon ko.
7: Anong baon mo? Pahingi naman.
4: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
6: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot and mouth disease?
7: Teacher?
4: Ang hand, foot and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
7: Naku, nakakatakot naman po.
8: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
9: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba bato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Wibix, sino na naman yung kamitap mo?
13: Secret, baka agawin mo.
14: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
13: Ha? Pero Doc, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
15: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
13: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
12: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
15: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
13: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
15: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
16: World class na tanawin. Explore na natin.
17: Love the Philippines.
16: Likhang sining na proudly Pinoy.
17: Inflex na yan.
16: Radyo Magazine
18: 1278.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
1: Pagpapakita ng kaugalian.
21: Paano po?
1: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
22: kahit kailan
1: o saan man, samahang bayanihan.
22: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa Iskultura.

At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friendly Maru, Mary Rose Rosero. At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, eto naman mga ka-friendly, kilala niyo ba kung sino si Doña Teodora Alonso? Alam niyo, no, mga ka-friendly, na-realize ko lang ano, yung mga ganitong klaseng mga pangalan na hindi kayo familiar, actually, ayan, nakakatuwa na kung inyo pong papanoorin yung ilan sa mga video ni Miss Mona, o mas kilala natin bilang Mighty Magulang, kung saan siya po ay naging panauhin natin recently dito sa ating programa. Ayan, yan po yung isa sa kanyang parang expertise. Kung baga, tinatawag nga po natin siyang Ninuno Hunter, na kung saan yung mga ilan sa mga pangalan ng mga unang Pilipino noon na kung saan ay nakapagbigay din ng karangalan dito sa ating bansa ay kanya pong pinag-aaralan. Eto, mabalik tayo muna kay Doña Teodora Alonso, kung saan nagsagawa po ng payaka ngunit makabuluhang pag-aalay ng Bulaklak ang NHCP Museo ni Jose Rizal sa Calamba. Sa puntod ni Doña Teodora Alonso, ang butihing ina ni Dr. Jose Rizal. Nagsilbing inspirasyon na si Doña Teodora kay Dr. Jose Rizal upang mag-aral ng medisina at maging eksperto sa paggamot ng sakit sa mata. Alam niyo mga ka-friendly, no, na kung inyo rin itong talagang maaalala, nabanggit nga diba sa ating mga professor, sa ating mga libro dito sa kasaysayan, na sa subject na Jose Rizal, na kung isa sa rason kung bakit ay kinuhang mag-aral ni Dr. Jose Rizal bilang doktor ay para magamot niya ang kanyang ina na merong sakit sa mata. Pumanaw nga po si Doña Teodora sa Binondo noong taon pang 1911 at inilibing sa Cementerio del Norte sa Maynila. Kalaunan, inilipat ang mga labi ni na Doña Teodora at Don Francisco sa bakuran ng Dambana ni Jose Rizal. Dito po yan sa Calamba, Laguna noong taong 1997. Para mas maunawaan din po natin si Doña Teodora, mas makilala po natin ang ina ni Dr. Jose Rizal. Ayan, napakahalaga po ng kanyang tungkulin bilang isang Teodora Morales Alonso Realonda y Quintos, o mas kilala bilang Teodora Alonso, sa paghubog ng kamalayan ng kanyang anak at ang isa sa kinikilala nating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Sinasabing ang kalipunan ng mga libro na si Doña Lolay ang isa sa pinaka-extensibong koleksyon ng kanyang panahon. Ang kanyang pagmamahal sa sining at panitikan, gayon din ang kanyang pagiging disiplinado sa pagtupad sa oras, ang naipasa niyang katangian sa kanyang mga anak, lalong-lalo na kay Pepe o kay Dr. Jose Rizal. Alam niyo, yun ang isa sa mga pinag-uusapan din minsan online. Kung kailangan pa ba sundin ang Filipino time? Hindi naman kailangan dapat sundin. But of course, ay parang akma pa rin ba na meron pa rin tayong Filipino time na tinatawag? Dahil para sa kalaman din po ng ating mga taga-subaybay, di ba yung Filipino time kasi yung, kunyari, meron tayong usapan na magkikita tayo dito sa isang specific na lugar or sa isang kainan around 5 o'clock ng hapon. Pero bilang Pilipino, meron tayong tinatawag na Filipino time. So darating ako mga 5 minutes after 5 o kaya naman 10 minutes after 5 or mga 20 minutes, 30 minutes and so on. Ibig sabihin, ay kayo ay late. Yun lang naman talaga yun mga ka-friendly. Yung mga Filipino time, meron lang tayong tinatawag sa pagiging late. Nako mga ka-friendly, hindi pwede yan. Huwag po natin ugaliin. Pero going back, kabaligtaran po at yan ang itinuro niya Doña Teodora kay Dr. Jose Rizal, yung kahalagahan ng pagpapahalaga ng oras mo
oras ng sarili at oras, lalong-lalo na yung oras ng ibang tao. Sa isang liham daw ni Dr. Rosa Rizal kay Ferdinand Blumentritt, kanyang sinabi na ang nakuha kong edukasyon noong bata ay ang humubog sa aking mga ugali sa kasalukuyan. Ibig sabihin, dito po ay pinapahalagahan ni Dr. Rosa Rizal yung mga aral na ibinahagi sa kanya, itinuro sa kanya ng kanyang ina at kanya pong ito'y dinala hanggang sa kanyang pagkawala. Ipinanganak po si Teodora Alonso sa Masic, Maynila noong taong pang 1827. Bunso sa limang anak ni Lorenzo Alberto Alfonso, isang surveyor at dating kapitan ng munisipal ng Binian, Laguna at ni Brigida de Gintos. Si Doña Lolay ay lumaki po sa Binian at nag-aral sa eskwelahan ng mga pari. Nang magdalaga, pinadala siya ng mga magulang sa Maynila upang mag-aral sa Kolehiyo de Santa Rosa at noong mga panahong iyon, bibihirang pag-arali ng mga babae kaya masasabing isa sa iilang edukadong kababaihan ng kanyang panahon si Doña Lolay at siya naman po'y nawala nitong August 23 taong 1911. Ikinasal si Doña Lolay kay Francisco Mercado noong 1848 at nagkaroon sila ng 11 anak, 9 na babae at 2 lalaki. Nanirahan sila sa bahay ni Francisco Mercado sa Calamba at siya ang namamahala sa mga itinitindang bigas, mais at asukal mula sa kanilang lupain kasabay ng pagninegosyo niya ng tela at paggawa ng harina. Nagbukas din si Doña Lolay na maliit na tindahan sa ibaba ng kanilang bahay na bato at mayroon ding pwesto ng tindahan sa palengke ang mag-anak na Rizal na si Doña Lolay mismo ang nagpapatakbo. Parang mapapansin natin, no, kahit pa short description lamang ito patungkol sa ina ni Dr. Rosa Rizal. Pero mawawari natin na talagang masinop sa pera si Doña Lolay at kung saan ay ito'y kanya pinapalagahan at kanyang talagang parang ini-spread pa ito at para may meron silang maraming mga pagkunan na kanilang mapagkakakitaan at kung saan meron pa silang kanya-kanyang mga pwesto sa palengke, sa kanilang sariling tahanan at meron pang iba pang trabaho ang kanyang asawa. Kaya hindi rin nakakapagtaka na naging maayos din ang kanyang pagpapalaki sa ating kinikilalang pambansang bayani na si Dr. Rosa Rizal. At mula sa ina ni Dr. Rosa Rizal, dumako naman tayo sa huling babaeng minahal ni Dr. Rosa Rizal na si Josephine Bracken. Kung saan na recently nga po ay ating ipinagdiwang ang kanyang 150th anibersaryo ng kapanganakan ni Josephine Bracken. At mula sa kanilang Marienda o Merienda Tardía, natampok ang masasarap na pagkain, musika at tula sa Balay Hamoy Museum, lungsod ng Dapitan sa Zamboanga del Norte. Ito po ay kasama natin ang NHCP sa pagdiriwang na ito. Nagbigay nga ng mensahe si na NHCP Chair Regalado Trota Jose, Dapitan City Vice Mayor Gabriel Cad at ang may-ari ng Balay Hamoy Museum si Brits Afa sa Hamoy na sinundan ito ng pagbigkas ng mga tula at pag-awit habang inihain ang ilang mga Filipino food or Filipino snacks or mas kilala natin bilang merienda. Ang programa ay bahagi po ng pagdiriwang na inorganisa ng NHCP, Las Damas de Rizal Philippines at Bahay Hamoy Museum bilang pagkilala sa huling naging kasintahan ni Dr. Rosa Rizal. Kung saan ay si Josephine Bracken po ay sinilang sa Hong Kong noon pong 1876 na sinamahan niya ang kanyang amang-amakan na si George Taufer upang ipagamot ang mga mata nito kay Dr. Rosa Rizal noong 1895. Si Rizal po
ay ipinatapon noon dahil sa kanyang hayagang pagtuligsa sa mga pang-aabusong ginagawa ng mga pamalaang kolonyal ng Espanya. Dahil dito, siya ay naging huling kasintahan ni Rizal. Para sa iba pang impormasyon, maaari nyo rin po itong makita sa official social media platform po ng National Historical Commission of the Philippines at ganun din sa kanilang website. And sana po, no, sa mga ganitong mga importanteng araw, importanteng panahon na ginugunita po natin ng mga mahalagang araw po ng ating mga kinikilalang mga bayani, hindi man pambansang bayani, ano, kundi bayani sa ating bansa, ay sana ay makiisa po tayo. Alam niyo, ma-share ko din mga ka-frenny, during the media tour, bago magtapos itong media tour na ito, ay nagkaroon ng maikling usapan ang ating mga staff mula po sa NHCP at ganun din yung mga kasamahan natin sa media. Kung kayo po ay tatanungin, kasi di ba hindi naman na-proclaim na pambansang bayani po natin talaga or national hero si Dr. Jose Rizal. Pero kung kayo po ay tatanungin, sa inyo pong palagay, sino po yung kinikilala nyo na national hero kung ipoproclaim po natin siya dito sa ating bansa? Meron man tayong kinikilala na si Dr. Jose Rizal, pero kung kayo papipiliin, alam niyo mga ka-friend, I forgot kung sino yung bumanggit nito. And hi na rin po sa ating mga kasamahan nitong nakaraan sa media tour. Ay hindi man national hero, pero maganda din sana meron tayong kanya-kanyang parang provincial hero. Dahil naman po, of course, ay kasi kapag national hero, paro naman yung iba pang mga kababayan nating Pilipino noon na nagbuwis ng kanilang buhay, ay ibinigay din yung kanilang buhay para maipaglaban at ating kasarinlan na tinatamasa sa kasalukuyan. Kaya maganda rin yung naging usapan na yun, kasi maganda nga naman, maganda yung punto na what if instead na national hero ay magkaroon tayo ng parang provincial hero na kung saan ang bawat probinsya po dito sa ating bansa ay may kinikilalang kanilang hero, parang national hero yung theme. Kasi of course, di ba, bawat probinsya naman meron tayo

0: Sa technical side, sina Franny Julius Ungab, Franny Marichal Malimban, Franny Sam Reyes, Franny Ron Esperanza, Franny Camille Umali at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama ang inyong Franny Maru, Mary Rose Rosel. Imaynasyon ay palawakin ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!

0: Macho Magazine.
1: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes! Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
7: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
5: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
7: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
5: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
7: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid, walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada, lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
5: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
7: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang

0: Alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Magazine,
4: 1278 AM.
5: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad!
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Bata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala.
5: Kayo ay sumusubaybay sa Makabata Teleradyo. Basta bata, tayo ang bahala. Ang programang ito ay tumatalakay sa mga karapatan at usapin ng mga bata. At narito ang ating host.
6: Philippine Standard Time, it's 5:01 PM.
7: Kayo ay sumusubaybay sa
6: Makabata Teleradyo.
7: Ang episode po na ito ng Makabata Teleradyo ay mapapakinggan nyo sa Radio Magazine 1278 kHz at mapapanood sa official Facebook page ng Council for the Welfare of Children. Isang makabatang araw po sa inyong lahat, mga ka-MTR. Ako ang inyong Ate Kams.
6: At ako naman si Ate Jules. Maraming salamat sa muling pakikinig sa ating programa ngayong araw.
7: Mga ka-MTR, noong Hulyo, muling binigyang pansin natin ang isang napakahalagang usapin na may direktang epekto sa kalusugan, paglaki at kinabukasan ng ating mga anak, ang wastong nutrisyon.
6: At ngayong nasa buwan na tayo ng Agosto, panahon naman upang balikan natin ang mga mahalagang mensahe at aral na ibinahagi sa atin sa nakaraang paggunita ng National Nutrition Month.
7: Sa paggunitang ito, muling ipinapaalala sa atin na ang wastong nutrisyon ay hindi lamang tungkol sa pagkain o sa pagkakaroon ng sapat na pagkain sa ating hapag. Ito ay may malaking papel sa paglaki, pag-unlad, pagkatuto at pangkalahatang kapakanan ng bawat bata.
6: Dahil kapag isang bata ay nakakatanggap ng sapat at masustansyang pagkain, mas napapanatili nito ang kanyang kalusugan, mas nagiging handa sa pag-aaral at mas nagkakaroon ng pagkakataong lumaki ng malusog at malakas.
7: Pero mga ka-MTR, hindi lamang ang pagkain na nasa ating hapag ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Mahalaga rin ang kapaligiran natin, kung saan tayo'y nabubuhay at kung saan nanggagaling ang ating mga pagkain.
6: Tama yan, Ate Kams. Dahil ang ating kapaligiran ay may malaking kaugnayan sa ating nutrisyon. Kung may mga bagyo, baha, tagtuyot, matinding init o kaya naman iba pang epekto ng pagbabago ng klima, maaari itong makaapekto sa produksyon at supply ng pagkain.
7: At kapag naaapektuhan ang produksyon at supply ng pagkain, maaari ring maapektuhan ang presyo at access ng mga pamilya sa masustansyang pagkain, lalo na ang mga pamilyang may limitadong resources na maaaring mas mahirap na makapaghanda ng balanse at masustansyang pagkain para sa kanilang mga anak.
6: Kaya ang tema ng National Nutrition Month ngayong 2026 ay Nutrisyon at Kalikasan, Ating Pangalagaan. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagpapanatili ng wastong nutrisyon ay kaugnay din ng pag-aalaga ng ating kapaligiran at ng paghahanda sa mga hamon na dulot ng pagbabago ng klima.
7: Sa pamamagitan ng mga programa at hakbang na makakatulong sa pagpapanatili ng food security, pagpapalakas ng lokal na produksyon ng pagkain at pagpapaunlad ng mga paraang angkop sa kapaligiran, mas mapapalakas natin ang ating kakayahan, tiyakin na may masustansyang pagkain para sa lahat.
6: Sa pamamagitan ng mga programa at hakbang na makakatulong sa pagpapanatili ng food security, pagpapalakas ng lokal na produksyon ng pagkain at pagpapaunlad ng mga paraang angkop sa kapaligiran, mas mapapalakas natin ang ating kakayahang tiyakin na may masustansyang pagkain para sa lahat.
7: Pero mga ka-MTR, sa kabila ng mga pagsisikap na ito, may mga hamon pa rin kinahaharap ang ating bansa pagdating sa nutrisyon. Kabilang dito ang iba't ibang uri ng malnutrisyon, kakulangan ng akses sa masustansyang pagkain, at ang epekto ng mga sakuna at pagbabago ng klima sa ating mga komunidad.
6: At sa mga ganitong sitwasyon, ang mga bata ang isa sa mga grupong maaaring pinakamalaking maapektuhan. Dahil ang panahon ng paglago at pag-unlad ng isang bata ay napakahalaga, ang kakulangan sa wastong nutrisyon niya ay maaaring magdulot ng mga epekto sa kanilang kalusugan, pagkatuto at pangkalahatang pag-unlad.
7: Kaya mahalagang magtulungan ang pamahalaan, mga lokal na pamahalaan, mga pamilya, paaralan at buong komunidad upang masiguro na ang bawat bata ay may akses sa sapat, ligtas at masustansyang pagkain.
8: At kahit tapos na ang ating pag-unita ng National Nutrition Month, hindi dito nagtatapos ang ating pananagutan. Ang mga aral at kaalaman ating natutunan ay dapat nating dalhin at isabuhay sa bawat araw-araw.
7: Dahil ang pagpapalakas ng nutrisyon ng mga bata ay hindi lamang gawain para sa isang buwan. Ito ay isang pangmatagalang pagsisikap na kailangan ng tuloy-tuloy na pagtutulungan upang masiguro ang mas malusog at masustansyang kinabukasan ng bawat batang Pilipino.
8: Kaya nga Ate Kams at mga ka-MTR, may bisita tayo na makakatulong sa ating pag-unawa sa kahalagaan ng wastong nutrisyon at kung bakit mahalaga itong patuloy na
9: Masaya mag-internet! Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami ring pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.

0: interesting na usapan.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine.
3: 1278 AM.
4: Bata Tele Radyo. Basta bata, kami yung bahala.
5: Nakatutok pa rin kayo sa Makabata Teleradyo. Ngayon naman, mas pag-uusapan pa natin ang kahalagahan ng wastong nutrition at kung bakit mahalagang patuloy natin itong binibigyang pansin. Hindi lang sa dumaan na National Nutrition Month, kundi sa araw-araw.
6: Kaya naman, makakasama natin ngayon ang isang nutrition officer mula sa Nutrition and

0: Information and Education Division o NIED ng National Nutrition Council upang mas maunawaan natin ang mga isyung may kaugnayan sa nutrisyon, lalo na para sa ating mga bata.
1: Mga ka-MTR, samahan nyo kami sa patanggap sa ating panauhin si Ms. Pamela Diane B. Yanga, Nutrition Officer 2 ng Nutrition Information and Education Division o NIED ng National Nutrition Council.
0: Ate Pamela, maraming salamat po na napaunlakan nyo kami ngayong araw sa Makabata Teleradyo.
1: Bilang panimula po, Ate Pam, are we ready with Ate Kams?
0: Yes.
1: Let's proceed with the interview, Ate Pam. So, sa ating unang tanong, bakit mahalagang ituring na isang pambansang usapin ang nutrisyon? At ano ang papel nito sa paglaki, pag-unlad at pangkalahatang kapakanan ng mga bata?
2: Sige po, ano, kapag narinig kasi natin yung salitang nutrisyon, madalas agad natin itong ina-associate sa patamang pagkain na pagiging busog o pagkain na 3 beses sa isang araw. Pero sa totoo nito, mas malawak pa ang ibig sabihin ng nutrisyon. Hindi lang ito tungkol doon, kundi pagkakaroon din ng sapat, ligtas at masustansyang pagkain para lumaki tayong healthy at magkaroon ng magandang kalidad ng buhay, lalo na para sa mga bata. No? Napakahalaga ng good nutrition, tamang nutrisyon, dahil ito yung nagiging pundasyon nila sa paglaki at upper development. So, hindi lang ito tungkol sa tamang tangkad o timbang. Ang tamang nutrition din ay sakop nito yung brain development, mas malakas na resistensya laban sa sakit, at of course, kapag healthy sila and maganda yung nutrition status, mas maganda yung learning outcomes. Kaya kapag healthy ng isang bata, mas handa siyang matuto sa school, mas active sa paglalaro, at mas malaki yung chance siya ng maabot yung kanyang full potential. So, dahil nga nabanggit na natin yung iba't ibang sakop kanina gaya ng brain development, and nagsisimula yan habang bata pa. Kaya binibigyan din natin yung first 1,000 days of life. So, mula pagbubuntis hanggang magdalawang taong gulang yung bata, ito yung pinaka-critical period or panahon sa buhay ng isang bata, dahil dito pinakamabilis yung development ng utak at katawan. Kaya napakahalaga ng tamang nutrisyon dito sa nanay habang buntis, at mag-exclusive breastfeeding sa unang 6 na buwan, at tamang complementary of course habang lumalaki yung bata from 6 months. So, ayan po.
0: Tunay nga po, no, Ate Pam, na napakahalaga ng role ng magulang sa pagpapalaki ng mga anak nila, no, dahil kung hindi nila masubaybayan at mabigyan sila ng tamang nutrisyon sa kanilang paglaki, ay makakaapekto din ito sa pagdevelop ng kanilang utak, ng kanilang physical na pangangatawan. Ngayon naman po, Ate Pam, madalas natin marinig ang tinatawag na triple burden of malnutrition. Paano po ito tinutugunan ng pamahalaan, at ano ang papel ng Philippine Plan of Action for Nutrition o PIPAN 2023 to 2028, at ano rin po ang mga pangunahing hamon sa pagpapatupad nito?
2: So, tama po yung kanina, no? Napakalaki ng responsibilidad ng mga magulang. Pero sa usaping nutrition, hindi lang responsibilidad ng magulang. Meron rin responsibility dito yung buong komunidad at ibang-ibang sektor ng gobyerno. Kaya natin nasabi na yung nutrition ay isang nutritional concern. So, idudugtong ko na lang po dito sa question nyo kung ano nga ba yung paano tinutugunan itong triple burden of malnutrition, and ano pa yung papel nitong PIPAN. So, gaya nga ng sabi natin kanina, hindi siya simpleng problema, may isang solusyon lang. Dahil iba-iba yung anyo ng malnutrisyon, kailangan din ng iba't ibang paraan sa pagtugon nito. So, sa data natin na sa 2025 updating survey ng DOST FNRI, nakita natin tumataas yung stunting ng mga batang 0 hanggang 5 years old. O halos isa sa bawat 4 na batang Pilipino ay bansot o hindi umaabot sa tamang tangkad para sa kanilang edad dahil sa matagal ng kakulangan sa tamang nutrisyon. And of course, tumataas din yung cases ng underweight prevalences natin. So kasabay nito, tumaas din yung overweight and obesity. So sa katunayan, sa adults, isa sa bawat 2 Pilipinong adults ay overweight or obese na. Kaya kinakaharap din natin ngayon, hindi lang kakulangan sa nutrisyon, pati na rin yung pagtaas ng cases ng obesity and diet-related diseases. Ngayon, isa ito sa mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng Philippine Plan of Action for Nutrition, tinatawag natin CPAN 2023 to 2028. Dahil kailangan may gawin tayo pagdating sa gantong mga problema. So yung PFAN, nagsisilbing blueprint ito para mas mapabuti pa yung nutrition situation ng mga Pilipino. So hindi lang ito programa ng National Nutrition Council. Isa itong plano na pinagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga local government units, mga paaralan, health workers, development partners, civil society organizations, and other private sectors din. So bakit nga ba mahalaga yung PIPAN? So dahil ang nutrition ay hindi lang responsibilidad ng health sector. So halimbawa niyan, kailangan natin yung mga magsasakad ng isda natin sa pagkakaroon ng sapat na supply ng pagkain. So kailangan din natin yung mga paaralan, establishment, educational establishments para maituro sa mga bata o estudyante yung kahalagahan ng healthy food choices and eating habits. So kailangan din natin ng mga LGUs para maihatid naman yung nutrition services sa bawat barangay at syempre aktibong pakikilahok ng bawat individual and pamilya sa ating komunidad.
1: Ayan, maraming salamat po Ate Pam, and agree naman po ako doon Ate Kams and Ate Pam na ang nutrition ay isang national concern talaga and mahalaga yung mga dokumento katulad ng PIPAN para mag-guide lahat ng sectors ng society natin na mag-move towards a common goal, which is to create a healthy food environment. Healthy food environment din po Ate Pam, di ba? So kung nagtutulong-tulong tayo, mas magagawa natin na maging malakas at malusog ang mga Pilipino, lalo na yung mga bata. Kaya nabanggit din ni Ate Pam na hindi rin talaga maganda yung effect ng hindi maganda yung healthy yung food environment kasi may mga bata na nagkakaroon ng stunting and alarming din po talaga na tumataas na nga ang rate nito.
0: Tama. At napakaganda nung sinabi ni Ate Pam kanina na hindi lang mga magulang ang may responsibilidad. It's a whole of nation approach talaga. Mm-hmm. Dahil kung hindi din tayo magtutulong-tulungan ay mahihirapan ang mga bata para sa kanilang future. Mm-hmm. Dahil hindi sila nasubaybayan para sa kanilang nutrisyon.
1: Tama naman din yun, Ate Kams. Ano? And para sa ating next question, bilang paggunita nung nakaraang National Nutrition Month, paano nyo po ito sinasagawa sa pamumuno ng National Nutrition Council? At sa pamamagitan po nung naging tema nyo na Nutrisyon at Kalikasan, paano hinihikayat ang mga local government unit o LGU na magpatupad ng mga programang climate smart at nutrition sensitive?
2: So una po sa lahat, mahalaga lang po malaman natin na ang National Nutrition Month ay ipinagdiliwang talaga sa buwan ng Hulyo taon-taon. Alinsunod ito sa Presidential Decree No. 491 o ang Nutrition Act of the Philippines. Ito yung nagsisilbing nationwide campaign para sa bawat Pilipino tungkol sa kahalagahan ng proper nutrition. So ngayong taon, pinagpapatuloy natin yung overarching theme na sa PIPAN, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Hango ito dun sa kaninang pinag-uusapan natin, Philippine of Action for Nutrition 2023 to 2028. And ang sub-theme for this year, yung nabanggit nyo nga po kanina, na nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan. May kadugtong po siyang ating pangalagaan. Kasi ang goal natin ay magkaroon ng healthy, resilient, and sustainable food systems. So gusto nating masiguro na may access tayo sa ligtas, masustansya, at abot-kayang pagkain, hindi lang ngayon, pati kundi na rin sa susunod pang henerasyon. So, napapanahon nito dahil nais nating ipakita ang mabuting nutrisyon ay hindi lamang nagsisimula sa ating pagkain, kundi sa isang malusog na kalikasan na siyang pinanggagalingan at pinagkukuhanan natin ng mga masusustansyang pagkain. So, kapag malusog ang ating kapaligiran, of course, mas malaki ang pagkakataon na magkaroon tayo ng sapat, ligtas, at masustansyang pagkain. So, kung maaalagaan natin yung ating mga bukirin, kagubatan, ilaw, karagatan, so mas mapoprotektahan din natin yung mga magsasakat ng isda na siyang nagtatanim at nanghuhuli ng mga pagkain para sa ating lahat, ano? So, kaya naman, under ng temang ito, ang sub-theme natin for this year, kaya talaga natin yung mga local government units o LGUs na hindi lang magsagawa ng mga nutrition activities, kung hindi isama rin yung pangangalaga sa kalikasan sa kanilang mga programa. napakahalaga ng papel ng ating mga paaralan, barangay, at of course buong komunidad sa pagsasabuhay ng nutrition ng team this year. So, hindi lang dapat ito pinagdiriwan tuwing Nutrition Month. Mas mahalaga na maisabuhay din natin ito sa ating pang-araw-araw na gawain. So, isang pinakamagandang halimbawa nito, no, yung mga projects o activities na pwede ikundak yung mga gulayan sa paaralan, gulayan sa komunidad. So, hindi lang ito simpleng pagtatanim ng gulay. Isa itong konkretong paraan para mas mapalakas yung food security at mahikayat, of course, yung buong pamilya na kumain ng mas maraming gulay at may pakita na may kaugnayan talaga ang nutrisyon at pangangalaga ng kalikasan. So kasabay nitong mga food gardening projects, maaari rin magsagawa tayo ng mga composting sa paaralan o barangay, tamang waste segregation, at iba pang hakbang para mabawasan ang food waste at gawing organicong pampataba yung mga nabubulok. We make use of the food, ano, no? Yung mga parang tinituring nating wastage para hindi siya makonsider as food waste. That's why we aim. Kasi iniaim natin nga ma-reduce itong food waste then as part of the key messages ng Nutrition Month this year. So, mahalaga rin of course na makapag-conduct tayo ng mga nutritional activities, nutrition education activities, pwedeng cooking demonstrations, gamit yung mga local at seasonal na food items para ma-promote din, nutrition classes, mga campaign laban sa food waste. Sa mga ganitong paraan kasi mas nahihikayat natin ang lahat na gumawa ng mas healthy and environmental friendly na pagpili ng sa kanila pang araw-araw na pagkain. So, yes po. Pabilang na rin po dito pala ang pagsuporta sa ating mga farmers dahil nabanggit po na rin kanina ang mga local at seasonal. So, Kadiwa Farmers at Kadiwa Stores natin at iba pang inisyatibong naglalapit sa atin sa sariwa, ligtas at masistansyang pagkain.
1: Ayan, na-appreciate ko naman po Ate Pam na nililink talaga ng NNC ang importance ng pag-alaga sa environment para magkaroon tayo ng healthy body. And dahil nga mula sa environment or yung ating mga pananim, doon yes, tayo kumukuha ng pagkain. Kaya magandang i-highlight sa mga Pilipino na kailangan nating pangalagaan ang ating kalikasan dahil ito ang nagbibigay sa atin ng buhay.
0: Agree ako dyan, Ate Jules. Nakaka-excite, Ate Pam, yung mga activities nyo na naka-line up for National Nutrition Month, no? At napakaganda rin na paalala na ang nutrition at pangangalaga ng kalikasan ay magkaugnay. Link talaga siya. Kapag napapangalagaan natin ang ating kapaligiran, mas napapanatili rin natin yung supply ng ligtas at masustansyang pagkain para sa bawat batang Pilipino. At dahil ang Pilipinas, Ate Pam, ay isa sa mga bansang vulnerable sa epekto ng climate change, paano po nakakaapekto ang mga hamon sa kapaligiran at pagbabago ng klima sa nutrisyon ng mga bata? And may second question po related po dyan. Ano-ano po yung mga paraan o lokal na hakbang na ginagawa upang masiguro yung food security at saka access na abot kay at masustansyang pagkain?
2: Okay, so tama po, no, naramdam natin lahat yung epekto ng climate change sa ating bansa. So, mas madalas na tayo nakakaranas ng malakas na bagyo, matinding init, pagbaha, tagtuyot. At totoo rin na malaki yung epekto nito sa nutrisyon ng bawat pamilya. Kapag nasisira kasi yung mga pananim dahil sa mga nabanggit kanina, bagyo, tagtuyot, o kaya naman naapektuhan yung huli ng ating mga mangingisda dahil sa masamang panahon, nababawasan of course ang ating food supply ng pagkain. Kapag mas kaunti ang supply, tumataas ang presyo ng mga gulay, prutas, isda, di pa pang bilihin natin ang sustansyang pagkain. Kaya para sa ilang pamilya, nagiging mahirap makabili o ma-afford ang healthy foods. Kapag naman may kalamidad, naantala din ang mga nutrition and health services tulad ng ibang ano natin sa mga disaster-prone communities, ano? Pero ina-advocate din natin ito as much as possible to respond kapag merong mga ganitong komunidad. So, para naman sa mga services, tama po ba ang question kanina, hakbang na ginagawa ng gobyerno or LGUs at iba-ibang partners para mapanatiling matatag pa rin ang ating food systems, nakabanggit na tayo ng iba't ibang projects kanina and possible activities. Pero lahat yun kabilang sa pagsusulong ng climate smart agriculture na tinatawag natin o yung mga paraan ng pagsasaka na mas kayang harapin ang epekto ng climate change. So sinusuportahan din ang pagtatayo ng community, school at backyard gardens gaya nga nang nabanggit kanina. And of course, para sa kahit maliit lang espasyo natin, makapagpatubo pa rin tayo ng sariwang gulay at para sa ating mga pamilya. So, ayun. Kagaya nga po, i-reiterate ko lang din yung pagsuporta sa lokal products natin.
0: Yes.
2: Bukod sa nakakatulong dito sa kanilang kabuhayan, mas napapalakas of course nito ang ating local na food supply. So, ayun po yung mga ilang hakbang na ginagawa in support dito sa ating nutrition mga team and sa na-experience natin climate change and food security, matinakang food security and access sa masustansyang pagkain.
1: Naku, Ate Cam, sobrang comprehensive po talaga ng mga answer ni Ate Pam. Kada question, sobrang siksik sa information na talagang mahalagang malaman ng ating mga audience. At dahil dyan, maraming salamat po Ate Pam sa pag-grant ng aming request for interview at para sa inyong panahon po.
2: Thank you po.
1: Mas nauunawaan natin ngayon kung gaano kahalaga ang nutrisyon at kung paano ito nakauugnay sa kalusugan at kinabukasan ng ating mga bata, Ate Cams.
0: Tama yan, Ate Jules, no? At nakita rin natin na ang pagtiyak na ang bawat bata ay may sapat, ligtas at masustansyang pagkain ay hindi lamang responsibilidad ng isang ahensya. Kailangan dito ang pagtutulungan ng pamahalaan, mga LGUs, mga pamilya, paaralan at buong komunidad.
1: Muli, Ate Pam, maraming salamat po sa inyong pagiging kasama namin sa Makabata Teleradyo at sa inyong patuloy na pagtataguyod ng wastong nutrisyon para sa mga batang Pilipino. Ang talagang halata ko talaga, Ate Cams, kay Ate Pam, na sobrang passionate niya talaga sa nutrition dito sa topic natin. And maganda na nakikita natin na yung mga government, mga servisyong civil na passionate talaga sila sa ginagawa nila.
0: Agree ako dyan, Ate Jules. Alam mo, yung mga observances natin, yung mga national observances natin. Pwede naman yan na meron ka lang probably yung iba social media post lang, pero iba talaga
1: all
0: yung kapag
1: talaga ang NNC.
0: Yes, iba yung actions ng NNC dahil meron talaga silang mga local activities na naka-set up recommendation para sa LGUs para sila ay talagang truly ma-connect si nutrition and yung environment. Dahil konektado siya eh. Ang galing lang nung pagkakakonek nung nature at ng environment and nutrition.
1: Ayan. Sa huling bahagi po ng ating programa, ating balikan ang mahalagang aral tungkol sa episode ngayong araw.
0: Kaya tutok lang, magbabalik po ang Makabata Teleradyo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo. Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Interesting na usapan.
6: Hindi heavy.
7: Tugtugang chill.
5: Suave.
8: Learning from home, they need boring.
9: Radyo Pilipinas Magazine.
10: 1278 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta. Running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
13: Namamasyal pa sa Luneta.
11: Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: It is with great honor and joy that I welcome you all to the 9th Philippine National Children's Conference. This year, we unite under the theme Partisipasyon at Edukasyong Patas, Pundasyon ng Ligtas at Makabatang Bukas. Ang temang ito, mga kids, ay simple, ngunit makapangyarihan.
4: When young people are given safe spaces to lead and participate, they become active partners in building safe and child-friendly communities. To our young delegates, your voice matters.
6: Hindi lang kayo mere beneficiaries. Tulad ngayon, nag-uusap tayo, hindi lang kayo makikinig sa amin. Mamaya, may pagkakataon, kayo naman magbibigay ng inyong mga opinion. Anong mga dapat gawin para ma-address ang mga challenges na ito? Pero, para tayo maging tagapagdika, kapwa tagapagdika, or co-decision,

0: active, we will conduct operations kung ang mga kabataan natin at mga magulang nila hindi alam kung paano tignan ang red flag ng abuso sa mga kabataan, wala pong mangyayari. And at the same time, kayo po yung magiging boses namin sa mga kabataan.
1: Once again, raise your flags. Patingin ng isang unified red flag raise.
2: Marami kayong magagandang ideas, mga solusyon sa mga problema. Kahit maliit na hakbang, ito ay pwedeng pag-umpisahan na mas malaking pagbabago.
3: Alam naman natin lahat na iba talaga yung needs ninyo. We need to adapt sa needs ng mga kabataan.
4: Mahalaga ang role na ginagampanan nyo sa pagbuo ng isang mundo na mas ligtas, mas mabait, at mas puno ng pag-asa para sa inyo at para sa ating lahat.
5: Sabi nga namin, kami ay mga supporting actors, no? Sumusuporta kami sa gobyerno ng mga lampag or kung anong suporta ang kinakailangan natin.
6: As we speak, marami pang mga operations kami ginagawa nationwide for this. Maging mapagmatsyag kayo at mag-report.
7: Ang Council for the Welfare of Children ang pambansang pamahalaan na nagtataguyod ng karapatan ng bawat bata sa survival, development, protection, and participation. Pilipinas ay isang signatory at nag-commit na i-implement yung karapatan ng bata at isa dito ay yung karapatan ng participation or yung pakikilahok ng bawat bata. So, ang CWC bilang sangay ng pamahalaan ay sinusuportahan nito at ito ay itinataguyod at ginagawa natin ito sa nakaraang 18 taon.
8: Kung ano naman yung mga bagong polisiya, ano yung mga bagong laws na pwede nating i-endorse sa ating mga legislators, no? Na talagang masiguro ang protection ng mga bata from all forms of violence, exploitation, at masisiguro na sila ay protektado sa lahat ng oras.

0: ng usapan.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine.
3: 1278 AM.
4: Bata Tele Radyo. Basta bata, kami yung bahala.
5: Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Ate Jules, bago tayo magtapos, balik muna tayo syempre sa ating episode today. Mga ka-MTR, napakaganda pong paalala ng ating naging talakayan ngayong araw. Madalas nating isipin na ang nutrisyon ay nakasalalay lamang sa kung ano ang nasa ating plato. Ngunit pinapakita ng Philippine Plan of Action for Nutrition 2023 to 2028 at ng temang Nutrisyon at Kalikasan ating pangalagaan na mas malawak pa rito ang usapin. Kapag nasisira ang ating kalikasan, kapag may matinding init, baha, bagyo o tagtuyot, naapektuhan ang produksyon ng pagkain. Tumataas ang presyo ng mga bilihin at mas nagiging mahirap para sa maraming pamilya ang magkaroon ng sapat at masustansyang pagkain. Kaya ang pangangalaga sa kalikasan ay bahagi rin ng pangangalaga sa kalusugan at kinabukasan ng ating mga anak. Isa ring mahalagang aral ay ang nutrisyon ay hindi lamang responsibilidad ng mga magulang o ng sektor ng kalusugan. Ito ay sama-samang tungkulin ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan, paaralan, komunidad at bawat pamilya Pilipino. Kapag nagtutulungan ng lahat, mas nagiging posible na matiyak na ang bawat bata ay may akses sa ligtas, sapat at masustansyang pagkain. At higit sa lahat, tandaan natin na ang bawat masustansyang pagkain na inihahain natin sa ating mga anak, ang bawat gulay na ating itinatanim, ang pagbabawas ng food waste at ang pangangalaga sa ating likas na yaman ay hindi lamang simpleng gawain. Ito ay mga hakbang tungo sa pagbuo ng isang mas malusog, mas matatag at mas ligtas na kinabukasan para sa bawat batang Pilipino. Dahil sa huli, ang isang batang may sapat na nutrisyon at lumalaki sa isang ligtas at masaganang kapaligiran ay isang batang mas malaking pagkakataong matuto, mangarap at maging aktibong katuwang sa pag-unlad ng ating bansa.
6: Ako naman, Ate Kams, thank you so much sa iyong learnings ngayong araw. Pero I would like to take this opportunity din na magpasalamat sa ating mga farmers at
5: yes,
6: yung mga
5: tama.
6: Mangingisda and lahat ng mga tao sa food industry, food manufacturing industry. And napapanahon din talaga sa Nutrition Month na mapag-usapan yung mga tao behind all that kung bakit nagkakaroon tayo ng food sa ating table. And isa nga sa mga naging issue recently is yung nagiging daily wage ng ating mga farmer na
5: Two
6: weeks nagkakaroon lang sila ng sahod na 2,500. And maganda rin talaga ilabi na magkaroon ng tamang benepisyo at tamang pay ang ating mga farmers para patuloy na dumating sa atin yung mga pagkaing nutritious and makatulong din tayo sa kanilang mga pamilya.

0: magmumubuo sa Makabata Teleradyo. Sa aming masugid na mga tagapakinig at manonood, ang ating mga kasama sa Radyo Magazine, ang ating team sa Tech Booth, ang ating mga division dito sa CWC, at syempre ang aming mga regional counterparts at ang aming mga partners. Salamat po sa inyong suporta.
1: Panghuli sa bawat bata at kabataang Pilipino, para po sa inyo ang aming patuloy na serbisyo.
0: Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng Makabata Teleradyo. Dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz, kung saan hatid namin ay mga datos, talakayan at impormasyong makabata para sa bata. Muli ako po si Ate Jules.
1: At ako naman po si Ate Kams.
0: Basta bata, kami ang bahala.
1: Magkita-kita po ulit tayo next week dito lang sa
0: Makabata Teleradyo.
1: Watch Edie Jello on the go!
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
8: Yeah. Hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
7: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
8: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
7: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
8: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho, baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
7: Ay! Ang dami pa lang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
8: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang. Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
8: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
8: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
8: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
8: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
8: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages, lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala, kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, bes!
10: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload.

0: Apps sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad!
3: I-download na ang PBS Receivers sa Play Store at App Store.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon.
11: GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Serbisyong kailangan.
16: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
12: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
18: And Capital 104.3 Pola.
19: Radyo Pilipinas is on Viber.
20: Viber.
19: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
20: Receive credible news and information.
19: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
20: Stay on track
19: with Radyo Pilipinas on Viber.
20: Viber.
19: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
23: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
24: Maling paggamit ng confidential funds. Acosta, kinumpirmang mismong si Vice President Sara Duterte ang nag-uutos na i-release ang 125 million pesos confidential funds kay dating OVP Security Officer Colonel Raymond Dante Lachica.
25: Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa Security Officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte.
24: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinag-utos ang pagpapaigting ng seguridad sa Bangsamoro Region at malalimang imbestigasyon sa pananambangkay Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuha. Malacanang, nanindigang hindi alam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang umano'y leadership fund na isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan tugod dyan ng palasyo.
26: Kung meron man silang pag-uusap among themselves dito sa DPWH, hindi po ito kailanman naging programa ng Pangulo.
24: At alamin ang mga lugar na nagkansila na ng pasok bukas dahil sa patuloy na pag-iiral ng habagat.
27: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, mabilis na nagpatupad ng work-from-home arrangement ang Malacanang para sa mga tanggapan ng pamahalaan matapos na muling bumuhos ang malakas na ulan ngayong araw.
28: Agad ding sinuspindi ang klase sa iba't ibang lugar, lalo na sa Metro Manila. Ang mga lugar na binahaalamin natin sa ulat ni J.M. Thompson.
29: Sinalubong ng malakas na pag-ulan ang ilan nating kababayan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ngayong Lunes. Dahil dito, agad na sinuspindi ang pasok ng mga estudyante at government employees para matiyak ang kanilang kaligtasan. Pero ang ilang pauwi na sana, naipit dahil sa bigat ng trapiko dahil sa mga pagbaha. Kagaya na lang ng ilang lugar sa Quezon City na binaha dahil sa dindi ng buhos ng ulan kung saan ang mga sasakyan ay usad pagong dahil sa taas ng tubig baha. Ganito rin ang naranasan ng ilang motorista sa ilang lugar sa Makati City dahil wala silang choice kundi lusungin ang mataas na tubig baha na kalaunay humupa rin. Sa lungsod naman ng Maynila, ramdam din ng ilang residente ang tindi ng buhos ng ulan dahil sa pagtaas ng tubig baha sa kanilang lungsod. Tulad na lang sa Abad Santos sa Tayuman kung saan lumagpas ang tubig baha sa gutter dahil sa mga pag-ulan. Hindi rin nakalampas ang ilang lugar sa Marikina City at nagkaroon din ng mga gutter deep na pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa Valenzuela City naman, mahigpit na binabantayan ng LGU ang iba't ibang lugar sa lungsod dahil sa walang tigil na pag-ulan. 100% namang operasyonal ang mga pumping station bilang bahagi ng paghahanda ng lungsod sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ganon din ang patuloy na monitoring ng lungsod ng Maynila sa Remedios Pumping Station para makatulong na mapababa ang pagbaha sa ilang lugar sa lungsod. Pinapaalalahanan naman ang lokal na pamahalaan ng ating mga kababayan na mag-ingat ngayong tuloy-tuloy ang matinding pag-ulan at manatiling nakatutok sa mga mahalagang anunsyo sa kani-kanilang lungsod. J.M. Thompson, para sa Bayan.
27: Muling ipinag-utos ng Malacañang ang pagpapatupad ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region at ilang lalawigan dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng habagat bukas, August 18. Ayon sa Memorandum Circular No. 128 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto, epektibo ang alternative work arrangement sa mga sangay ng pamahalaan sa mga probinsya ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Inatasan din ang pagsasagawa ng alternative learning mode sa mga eskwelahan sa mga naturang lugar, maliban na lamang kung may ibang direktiba ang local chief executives. Binigyan din na magpapatuloy sa operasyon ang mga ahensyang nabibigay ng basic at health services at mga nakatutok sa disaster preparedness at response at iba pang mahalagang serbisyo.
28: Puspusan ang paglilinis ng MMDA sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila para maiwasan ang matinding pagbaha. Kasama rin sa tinututukan ang Redemptorist Water Channel para hindi na maulit pa ang tone-toniladang basura na naaanod sa lugar. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
29: Dahil patuloy ang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, hindi tumitigil ang MMDA sa pagbabantay ng mga waterway at ang kanilang walang tigil na paglilinis dito para mabawasan ang mga pagbaha ngayong tag-ulan. Naglagay ng mas matibay na trash trap ang MMDA sa bahagi ng Asiana Redemptorist para hindi na maulit ang pag-anod at pagtambak ng mga basura sa Redemptorist Water Channel dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa MMDA, ang bagong trash trap na inilagay ng flood control team ay mas makapal at may net sa ilalim para hindi na makalusot ang basura, low tide man o high tide. Matatanda ang tone-toneladang basura ang naipon sa Redemptorist Water Channel dahil sa matinding pag-ulan sa Metro Manila. Sa paglilinis ng MMDA sa Water Channel simula noong August 10, mahigit 200 truck ng basura ang nakolekta at nahakot. Samantala, nakahakot din ang MMDA Metro Parkways Clearing Group katuwang ang Dole Tupad beneficiaries ng mahigit 400 sako ng basura sa kanilang paglilinis sa baybayin ng dike ng Barangay Bagong Bayan North, Navota City. Sa mga paglilinis ng ahensya sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, iba't ibang basura din ang kanilang nakokolekta. Kaya naman nagpaalala ulit ang MMDA sa ating mga kababayan na maging responsable sa pagtatapo ng basura.
0: Ang nagiging problema po namin ay yung kawalan ng disiplina ng ilan nating mga kababayan na diretso po nagtatapon sa waterways. Sana po magkaroon ng mindset ng pagbabago sa mindset ng ating mga kababayan at magkaroon ng sense of responsibility na ito pong problema sa basura, sa pagbabaha, hindi po kaya ng pamahalaan lamang. Kailangan po ng whole of nation approach, kaya kasama ang komunidad na tulungan kami para po hindi man mawala yung kompleto yung pagbaha, hindi po tumaas at madali pong mawala.
29: JM Thompson para sa Bayan.
27: Sa puntong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang gabi po, GM Torres. Si Ice Martinez po ito ng Ulat Bayan.
1: Magandang gabi, ma'am. Magandang gabi sa inyong tagapakinig.
27: GM, una po sa lahat, ano po ang overall assessment ninyo sa mga naitalang pagbaha sa Metro Manila ngayong araw? Kamusta po ang inyong mga naging paghahanda at mga proyekto kontra baha? Naging effective po ba ito ngayong araw, sir?
1: Ilagay muna ito natin sa context, ma'am. Ano? Kanina ang pag-ulan mula alas 9, mula alas 9 hanggang alas 2 ng hapon, ayari ho yung libre sa kanya. Alas 9 hanggang alas 2 ng hapon. Alas 9 hanggang alas 2 ng hapon ay nakarecord tayo sa Science Garden ng 244mm na ulan. At kumpara sa ating sa kung context natin, kumpara yan sa Undoy na naka 455 sa loob ng 24 oras. So ang rate nun is nasa 20 per hour. Pero itong nangyari sa atin kanina is 40mm per hour yun. Kaya nakita natin ang mabilis sa pag-akyat ng mga tubig natin. Pero anyway, pa-excuse nyo muna ako, no? May nandito tayo ngayon sa isang area dito sa Ligarda. Uh-huh. May na-assist lang muna ako rito na natumba na matanda. Medyo nabagok ang ulo at kailan namin ina-assist muna namin. Nandito ang ambulansya, kararating lang. Pwede bang okay, mamaya tayo ulit mag-usap?
27: Okay, sir. GM Torre, susubukan po namin kayo muli tawagan maya-maya lang tungkol dito sa updates natin.
28: Mahigit 2 linggo nang nakakaranas ng pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon. Iba't ibang probinsya rin ang nalubog sa tubig baha dahil sa matinding buhos ng ulan dala ng habagat. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
2: Makikita sa kuha ni Ria Rica Alejandrino ang sinapit ng kanilang bahay sa Florida Blanca, Pampanga, kung saan umabot na hanggang tuhod ang taas ng baha sa kanilang lugar dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Sa kuha naman ng uploader na si Wingard Kenneth Tungol, nagmistula namang dagat ang Lubao Bypass Road sa Lubao, Pampanga matapos malubog sa baha dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Makikita rin ang mabagal na pag-usad ng mga dumadaan sa sasakyan dahil sa pagbaha. Sa mga larawang kuha ni Jeremy Paul Cruz, makikita ang halos lagpastaon na baha sa barangay Santa Cruz sa San Simon sa Pampanga dahil sa pag-ulan dulot ng habagat. Dahil sa taas ng baha, gumagamit na ang mga residente ng bangka para makapunta sa kanilang mga destinasyon. Ang Department of Public Works and Highways nagsagawa naman ng clearing operation sa Sapang-Uyong Creek sa Guagua at Marimla Creek sa Lubao upang alisin ang mga nakabarang basura at debris para mapabilis ang pagdaloy ng tubig sa mga lugar na apektado ng pagbaha. Nagsagawa rin ng DPWH na sandbagging activity sa barangay San Isidro, Tarlac City matapos bumigay ang bagong gawang dike sa lugar dahil sa malakas na agos ng tubig. Dahil nito na mapigilan ang paglala ng pinsala sa naturang dike at maprotektahan ang mga kalapit na kabahayan. Aabot naman sa 200 relief food packs ang naipamahagi ng Philippine Red Cross sa mga residente ng Barangay Gugo sa Kalumpit, Bulacan na apektado rin ng pagbaha dulot ng habagat. Gab Milde Villegas, para sa Bayan.
27: Bukod sa pagbaha, malaking hamon sa mga magsasaka sa Cordillera. Ang labis-labis na tubig at pag-uhon ng lupa, kaya't pabilis masira ang kanilang mga gulay. Ilan sa kanila itinapon na lang ang mga inani dahil hindi kaagad maibenta. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
3: Itinapon na lang ng ilang magsasaka sa Benguet ang kanilang gulay matapos masira dahil hindi mabenta kaagad. Kagaya na lang ng carrots at wombok na ito na iniwan na lang sa kalsada ng Tublay, Benguet. Ayon sa mga ulat, itinapon ng mga magsasaka ang mga hindi na ibentang gulay sa gitna ng pagbaba ng presyo at kakulangan ng mga bumibili.
4: Dumami po yung supply natin na pila sa wangal Tapos dalawang gabi tsaka pumapasok yung iba sa trading area, ma'am. Kaya ayun po, ma'am, nagkalusaw-lusaw. Tapos dahil sa malakas na typhoon, konti po ang buyer natin na umakyat dito sa trading post, ma'am.
3: Dahil naman sa patuloy na pag-ulan, patuloy rin na hinaharap ng mga magsasaka sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center ang hamon ng pagpapanatili ng magandang kalidad ng kanilang mga gulay. Bukod sa banta ng pagkasira ng pananim dahil sa pagbaha, pagguho ng lupa at labis na tubig sa taniman, mas mabilis ding masira ang mga gulay na aanihin kapag hindi maayos ang kondisyon ng panahon. Dahil dito, ang buyer at disposer ng carrots na si Kuya Felvier, pinahanginan at tinutukan ng mga electric fan ang mga ibibiyahe nilang carrots upang hindi ito malusaw bago makarating sa Iloilo.
5: Malaking epekto kasi pagka may time na nalulusaw siya, hindi lahat ma-perfect na matuyo o maganda yung pag-quality. Nababawasan yung quality niya kasi pagbasa. Masyado na maputik, hindi na quality. Talagang ganun ang nangyayari sa iba. Pero sa ngayon, tumataas naman ang presyo.
3: Sa kabila naman nito, ikinatuwa ng ilang magsasaka na kahit papaano'y may pagtaas ng presyo sa ilang mga gulay na bagsak presyo noong nakaraang linggo. Samantala, patuloy ang monitoring at validation ng Department of Agriculture Cordillera sa naging epekto ng Tropical Depression Luis at Maymay at ang habagat sa agrikultura. Umabot na sa humigit kumulang 310 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura sa Cordillera, kung saan mahigit 9,000 magsasaka at mangingisda ang naapektuhan.
6: While we have this initial damage that is generated sa ating DRRM information system na database for our agri damages, these are still subject for validation on the ground to really look into yung mga actual na the damage and the extent of damage, whether totally damaged, partially damaged, among others.
3: Inabisuhan naman ng DACAR ang mga magsasaka na agad iulat ang anumang pinsala sa kanilang mga pananim, sakahan, alagang hayop, pasilidad at iba pang agricultural assets sa kanilang mga village extension worker upang maisama sa damage assessment at matukoy ang kinakailangang intervention. Jezreel Kate Lapizar, para sa bayan.
28: Samantala, na ipamahagi na ng pamahalaan ang mahigit 3 milyong pisong ayuda sa mga pamilyang apektado ng kalamidad sa Baguio City. Samantala, itinalaga namang no-build zone ang Gisad Surong matapos ang nangyaring landslide. Yan ang ulat ni Angel Kim Pingroso ng PTV Cordillera.
7: Mahigit 3.1 milyon na ang assistance na naibigay ng gobyerno sa mga calamity-affected residente sa Baguio City. Ayon sa City Social Welfare and Development Office, ang naturang assistance ay binubuo ng food, non-food items at pera mula sa city government, DSWD Cordillera at private donors. Sa panig ng Baguio LGU at DSWD, nagkaloob sila ng food packs, hygiene kits, emergency shelter assistance at financial aid. Nasa 2.1 million pesos halaga naman ng food, non-food items at cash ang nalikom na donasyon mula sa mga pribadong individual at civic groups. As of August 14, mahigit 200 pamilyang binubuo ng mahigit 1,000 katao ang apektado sa lungsod. Aabot sa 47 tahanan ang nasira na binubuo ng 41 partially damaged at 6 na totally damaged.
8: So talagang very saturated na yung ating ground, mga soil. Kaya we expect na magkakaroon pa rin ng soil erosion. And looking at the forecast, lumalabas na baka sa Friday pa tayo makakita ng araw o Thursday siguro.
7: Samantala, naisapinal na ang pagdedeklara ng no-build zone ang Gisad Surong kung saan nangyari ang pagguho ng lupa na ikinasawi ng ilang residente. Ito ay matapos ang post-incident meeting ng mga kinauukulang tanggapan ng lokal na pamahalaan para sa mga hakbang na ipatutupad sa rehabilitasyon at proteksyon ng landslide area. Napagkasunduan na wala nang magpapatayo pa ng bago o magkumpuni sa mga nasirang ari-arian sa naturang site dahil sa panganib na banta ng pagguho. Sa pagsusuri ng CDRRMO, fully saturated at very susceptible to landslide ang lugar dahil sa mga visible cracks at unstable ang kalagayan ng lupa. Upang maprotektahan ang lugar, Pag-aaralan ng tanggapan ang mga kaukulang engineering interventions, katuwang ang MGB at DPWH. Pinapayuhan ang mga residente sa lugar na lumikas bilang precautionary measure habang pinagsisikapan ng mga kinauukulang gumawa ng restoration work.
8: Kailangan lang natin maghanda mabuti. Obserbahan natin yung mga soil natin sa paligid. Yun ang aking panawagan sa ating mga residente na lalo-lalo na yung mga nakatira dyan sa mga slopes. Ano? Umikot ho kayo sa inyong mga kabahayan at kung may nakikita ho kayong mga cracks o kaya mga maliliit na soil erosion, paalam niyo po kaagad sa amin. All you have to do is call 911 lang.
7: Hindi na rin magdedeklara ng state of calamity ang lungsod ng Baguio. Angel Kim Pengosro para sa Bayan.
27: Sinalubong ang malaking bahagi ng Luzon ng isang maulang Lunes. Papatuloy po ito hanggang bukas ayon sa risk assessment na inilabas ng PAGASA. Lubhang maapektuhan muli ng mabigat na pag-ulan ng Metro Manila, Bataan, Pampanga, Bulacan at Cavite. Ibig sabihin po nito, dahil sa posibleng pagbaha, tuloy-tuloy na mabigat na pag-ulan, mataas ang chance na makaranas muli ng matinding aberya sa trapiko sa mga lungsod. Posibleng power at water interruptions, damage to properties at impact sa sektor ng agriculture at fisheries. Kaya naman, painam na pong planuhin at paghandaan ito bukas dahil ayon sa PAGASA, ang highest potential impact ng habagat ay ngayong araw at bukas, August 18. Samantala, base naman sa rainfall outlook, magpapatuloy po ang mas mabigat na pag-ulan sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Alerta po sa pagunang lupa at pagbaha, lalo na sa flood-prone areas at malapit sa waterways. Magpapatuloy naman ang walang tigil na pag-ulan bukas, Martes, pero hindi na gaano kabigat kumpara ngayong araw. Particular yan sa Metro Manila, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, Antique at Oriental, Mindoro. Lumakas muli ang epekto ng habagat ngayong Lunes at ramdam ito hanggang bukas at konti na lamang sa araw ng Miyerkules. Ang LPA o low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ay nakaka-impluwensya po sa habagat at may chance rin itong maging bagyo ayon sa PAGASA. Patuloy po natin yan babantayan. Samantala, apektado rin ng southwest monsoon ang kanlurang bahagi ng Visayas habang mas tuyo naman ang panahon sa Mindanao pero may chance pa rin ng localized thunderstorms o isolated rain showers sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na po natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Webes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino panapanuli. At abangan, dating special disbursing officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta sumalang bilang testigo sa pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment o umano'y maling paggamit ng confidential funds.
28: At alamin na ang mga lugar na nagsuspindi na ng klase bukas dahil sa epekto ng habagat. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
9: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tinututukan at pinag-uusapan mga salubin ng taong bayan sa paglilitis ng Vice Presidente.
10: I think it's very inappropriate na ginawa niya yung mga ganong comments considering that she's the vice president.
11: Sa akin po, masama po siya na gawing ganon. Sabihin yung mga ganong word, di po normal kasi sila po yung nasa taas.
12: Dapat bilang opisyal ng gobyerno, mataas, gumawa sila ng tamang hakbang.
15: Sa mga batas, siyempre manalago.
16: Kung ano yung magiging consequences nung sinabi niya dun sa mga batas na nakaakma, di bibigay sa kanya yun.
17: Ayun po kasi ang base ang pagdating sa Skadi. Hindi yung matibay po talagang ebidensya eh.
16: Dapat go abiding citizen tayo. Public official tayo. Tayo mismo dapat yung maging ehemplo.
27: Sa pagbabalik ng aksyon laban sa kahirapan, patuloy nating ilalahad ang mga kwento ng hamon at tagumpay na hinaharap ng ating bansa. Katuwang ang National Anti-Poverty Commission. Ako po si Diane Kerer. Samahan niyo ako tuwing umaga sa Rise and Shine Pilipinas. One nation, one flag, one people. Unity in eradicating poverty. Aksyon laban sa kahirapan. Coming soon, dito lang sa inyong People's Television.
18: Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-sari makabayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Gayon din, sa PITX, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fee sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso.

0: Is it a yes or a no?
1: Are you anti or pro?
0: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
1: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
0: Pag-usapan natin yan sa
1: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
0: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
2: Nagbabalik ang ulat, bayan. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng libreng bigas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Iginiit ng Pangulo na pangarap niya na dumating ang panahon na wala nang magugutom na Pilipino. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia.
3: Namahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 10 kilong bigas sa Dumaguete City. Mahigit 2,200 residente ang nakatanggap ng libreng bigas sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program ng Local Government Support Fund.
4: Ibinibigay po natin sa mga household na alam natin na nangangailangan ng tulong. At alam niyo po, noong ako'y unang umupo, in-interview po ako at tinanong sa akin kung ano ba ang talagang gusto mong mangyari, ano bang hangarin mo, ano bang pangarap mo para sa Pilipinas. At inisip ko na mabuti at napakasimple lang. Ay sana naman mangyari na dumating na ang araw na wala nang gutom na Pilipino.
3: Target ng administrasyon na mabigyan ng libreng bigas ang halos 300,000 benepisyaryo sa buong Negros Oriental.
5: Kailangan buong sa 10 kilo ang makukuha ng bawat beneficiary. Hindi bawas, hindi kulang, kundi buong 10 kilo. Kung makakakuha ng hindi buong 10 kilong bigas, agad na i-report ang insidente sa Office of the President o dito mismo sa PCO.
3: Nanawagan ang Malacanang na isumbong ang anumang insidente ng pang-aabuso sa Presidential Scholarship Program. Sa ilalim ng programa, nag-aabot ng 20,000 pesos na scholarship fund sa 5 estudyante sa bawat barangay.
5: Ang criteria po ay dapat ay graduating college student at may risk na mag-drop out dahil sa kulang sa kanilang pantustos sa pag-aaral. Huwag matakot na ireklamo po ito sa Liga ng mga Barangay National Office at sa DILG. At maaari din pong itong iparating dito, dito sa PCO at sa Office of the President. Dahil ang gusto po ng Pangulo ay mabigyan talaga ang nararapat at deserving students.
3: Papalo sa 2,785 na scholars mula sa 557 na barangay sa Negros Oriental ang inaasahang makikinabang sa scholarship mula sa bawat bayan makikinabang program. Binisita ni Pangulong Marcos ang 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army sa Tanhay, Negros Oriental. Binigyang pugay ng Pangulo ang pagpapanatili nila sa kapayapaan at seguridad. Kinilala rin ng Presidente ang pagsisikap ng tropa sa internal security operations, pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at pagtugon sa sakuna. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa sandatahang lakas para mapaigting pa ang kapayapaan sa Central Visayas. Clayzel Pardilia para sa Bayan.
6: Samantalang bukas makipag-usap sa lahat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng mga ulat na humihiling umano si Vice President Sara Duterte ng pribadong meeting sa Pangulo. Samantala, kaugnay sa ibinunyag dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na umano'y leadership fund, iginiit ng Malacanang na hindi ito alam ng Pangulo. Nagbabalik si Clayzel Pardilia.
5: Kung meron man silang pag-uusap among themselves dito sa DPWH, hindi po ito kailanman naging programa ng Pangulo.
3: Nanindigan ang Malacanang na hindi alam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang leadership fund na isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan.
7: Ang leadership fund ang tig 500 million pesos umanong inilaan ng DPWH sa bawat senador noong 2025 para sa kanilang priority infrastructure projects. Nakausap mismo ni Palace Press Officer Claire Castro si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa issue at ang tugon dyan ng Presidente.
8: sinabi niya po na wala talagang itong pinag-usapan dahil nung pag nag-uusap sila at nagre-report si si Secretary Manny Bonoan, hinahanapan niya ng proyekto at dapat ang proyekto ay base sa pangangailangan ng lugar, ng bayan. Ang pondo binibigay sa proyekto, hindi sa tao.
3: Itinanggiri ng economic team ang leadership fund na ayon kay Bonoan, ginawa umano para tugunan ang pagkaalarma ni Pangulong Marcos sa sangkatutak umanong pagsisingit ng pondo sa panukalang national budget na umantong sa pagtapyas sa pondo ng DPWH.
8: Ang utos nga niya ay dapat maging maayos ang lahat ng proyekto. Ayokong sabihin pinagalitan si Secretary Manny Bonoan. Pero nung huli kami nag-usap na Pangulo, sa mukha niya, yun ang gusto niyang sabihin kay Secretary Manny Bonoan, ayusin mo ang trabaho.
3: Pinasinungalingan ng Malacañang ang akusasyon ni Caloocan Representative Edgar Erice na binantaan umano ni DPWH Secretary Vince Dizon si Erice na tatanggalan ng pondo sa mga infrastructure projects sa Caloocan City dahil sa pambabatikos sa gobyerno.
8: Yan po ay pinasinungalingan mismo ni Secretary Vince Dizon dahil hindi po niya nakakausap si Congressman Erice patungkol sa kanyang pagbibintang. At hindi naman po makakapanira ang mga sinasabi ni Congressman Erice sa pamahalaan, lalong-lalo na kung ito naman ay puro fake news at walang basihan.
3: Nananatiling bukas ang pintuan ni Pangulong Marcos Jr. para sa lahat. Kasunod yan ang ugong na humihiling umano si Vice President Sara Duterte ng pribadong pagpupulong kay Pangulong Marcos.
8: Kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan.
3: Tinaguri ang unit team sina Pangulong Marcos at VP Duterte na kapag-kumandidato at nanalo noong 2022 elections. Pero makalipas ang mahigit kumulang 2 taon, nagkabitak ang alyansa ng dalawa. Clayzel Pardilia para sa Bayan.
6: Eto naman, abiso sa ating mga motorista, inaasahang ipatutupad bukas ang dagdag singil sa mga produktong petrolyo. Ito ay dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
9: Muling tataas ang presyo ng produktong petrolyo simula bukas dahil pa rin sa patuloy na kaguluhan sa Middle East. AMK Energy Secretary Sharon Garin, itinuturong dahilan sa muling pagtaas ng presyo ng krudo ay ang pagbagal sa diplomatic development sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na nagdudulot ng kawalang katiyakan sa presyuhan sa pandaigdigang merkado, partikular ang Min of Platts Singapore o MOPS at ang paghina ng piso kontra dolyar.
10: Ang presyo po natin, taas ang baba, tataas, minsan bababa, in a matter of 1 week. It really depends on how the negotiations in the Middle East conflict happen, kung saan siya papunta. Kung may mangyari doon, it's reflected in the international market and automatically it gets reflected in our pump prices.
9: Sa pinakauling forecast ng Department of Energy, nasa 2 pesos and 49 centavos ang inaasahang itataas sa presyo kada litro ng gasolina, habang 3 pesos and 84 centavos naman ang inaasahang itataas sa presyo kada litro ng diesel, habang ang kerosene, 5 pesos and 1 centavo naman ang inaasahang dagdag singil sa kada litro ng kerosene. Ayon naman kay Energy Undersecretary Alejandro Sales, walang katiyakan hanggang kailan magpapatuloy ang serye ng taas baba sa presyo ng produktong petrolyo. Pero pagtitiyak ng opisyal, malabo nang mangyari muli ang nasa 20 pesos kada litro na pagsipa sa presyo ng produktong petrolyo.
11: Nobody knows how long they will drop this out. Pero at the end of the day, the markets will adjust. The markets, I think, have begun to adjust. So siguro, we will be remaining in an elevated price scenario. Kita natin malalaking talon na 20 pesos, 25 pesos, mukhang malabo nang mangyari yan. Pero yung volatility from week to week, nandyan pa rin po yan.
9: Samantala, aabot na sa halos kalahating bilyong piso ang naipamahaging subsidiya ng pamahalaan sa mga PUV drivers sa ilalim ng uplift program. At aabot naman sa halos 100,000 PUV drivers ang nakinabang mula sa nasabing programa. Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
2: Makakausap po natin muli sa linya ng telepono si MMDA General Manager Nicolas Torre III kaugnay ng pagbaha sa Metro Manila. GM Torre.
12: Yes ma'am, good evening. Good evening sa ating tagapakinig. Pasensya na kanina, nakat-off tayo.
2: May yes sir, salamat po sa pagsagot muli ng aming tawag. Sa mga lugar po sir na nakapagtalada ng mga pagbaha at kamusta na po ang sitwasyon ng trapiko sa mga lugar na apektado po ng baha ngayong araw?
12: May mga lugar pa rin tayo ano, na mga not passable, especially yung Araneta, corner Rodriguez, at saka sa mga malalapit na dinaanan ng San Juan River. Kasi umapaw po talaga ang San Juan River ngayong gabi.
2: Yes sir, nagbanggit nyo nga po no, kanina ay nasa 244 millimeters ang ibinuhos ng ulan simula 9 a.m. hanggang 2 p.m. po. At yung ganitong amount po ay naitatala sa loob ng 24-hour period, pero kanina lang ay ilang oras lang ay tumaas na nga sa 244. Kamusta naman po yung ginagawang hakbang sir sa mga oras na ito ng MMDA sa mga apektadong lugar po?
12: Ang talagang ginagawa natin ngayon ay ang priority natin ngayon ay ang pagliligtas muna sa ating mga kababayan na nandyan sa paligid ng mga waterways natin, sapagkat pag umapaw talaga yan, kailangan sila mailigtas. Kaya yan ang priority natin. At pagkatapos, sinisiguro natin na itong mga waterways ay open, papunta talaga sa Manila Bay at Laguna Divay para mabilis na humupa dito sa ating lupa at mawala na muna ang tubig at very least mapababa muna.
2: GM Torre, as of this moment naman po, may mga lugar po ba na hindi pa rin na pwedeng daanan dahil sa pagbaha? At kung meron po, saan po ang mga alternative routes po na maaring daanan?
12: Una nga, kanina, gaya ng nabanggit ko, yung Araneta, corner Rodriguez at yung mga malalapit sa San Juan River. Dahil yun po ang umapaw at yun ay hindi pa madana ng mga sasakyan. Tapos yung mga low-lying areas dito, sa Calao, meron dito tayong na-report na tire dip at hindi kakayanin ito ng mga kotse. Kaya mga SUV at mga malalaking truck na rupin.
2: Opo. Karamihan nga po sa ating mga kababayan na GMA, mga individual po na na-stranded at may mga naiulat na mga ilang mga kotse na nabaha nga po. No? Ang kaugday po niyan, bukas po ay posible ngang makaranas muli ng ganitong mabigat na pag-ulan. Meron po ba tayong ipatutupad na libreng sakay?
12: Meron po. Ngayong gabi po, maraming nang nag-dispatch sa mga LGU pati na rin ng MMDA. Ang ating PNP ay nag-dispatch na rin ng kanilang mga libsakay. Tingnan na lang po natin sa ating website at may mga advisory po kami dyan kung saan meron para malaman din ating mga kababayan gaya kanina naman nadaan na namin at pinagpa-dispatch po tayo dito sa may area ng U-Belt.
2: Alright, GM Torre, panghuling question na lang po para hindi po namin kayo maabala sa inyong operasyon ngayon. Mensahe na lang po para sa ating mga kababayan, lalo na sa mga motorista at commuter ngayong maulan pa rin ang panahon.
12: Mga kababayan at mga kasama, medyo kakaiba po ang lakas ng ulan na ating naranasan kanina. Ito ay doble ang rate kaysa sa Undoy, although mas maiksi lang at tumigil ka agad. Mabuti naman, salamat sa Diyos, at tumigil agad ang ulan na yon. Pero hanggang sa ngayon ay pinapahupa pa natin, pinabababa natin ang ating mga daluyan ng tubig sapagat ito ay talagang napuno at umapaw. Kaya pakiusap saan natin sa lahat, huwag munang bumiyahe kung hindi rin lang kailangan at huwag mong makipagsapalaran sa baha para nato ay makauwi ng ligtas sa kanilang mga tahanan. Malit mo ngayon ng konti o medyo gabihin mo ngayon ng konti, pagpapasensyaan nyo na po. Pero advice namin, huwag po nating subukan na yung baha at napakadelikado po, may mga areas pa na medyo mataas ang tubig.
2: Alright, maraming salamat po MMDA General Manager Nicolas Torre III at mag-iingat po kayo. Samantala, mahigit 20 na ang inihain ng Pilipinas na diplomatic protest laban sa China kaugnay ng iba't ibang insidente sa West Philippine Sea mula Enero. Wala umano sa mga ito ang pinansin ng China. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
13: Ito ang Iron Triangle na plano umano ng China para magkaroon ng buong kontrol sa South China Sea. Sabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, ang militarization sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal na lamang ang kulang para mabuo ang Iron Triangle na nag-uugnay sa mga kontroladong feature ng China sa Paracel at Spratly Islands. Babala ni Tariela, posibleng maapektuhan nito ang one-third ng global shipping at mapigilan ang freedom of navigation, habang maaari rin anyang tuluyang makontrol ng China ang Bashi Channel.
14: This is disturbing because for China, they claim indisputable sovereignty in the entire water of South China Sea. For China to take over Bajo de Masinloc is not just a concern for the Filipino people. It's a concern for everybody wherein more than 60% of the global trade passes in this area.
13: Bumwelta ang embahada ng China at inilarawan ito bilang alarmist rhetoric sa gitna ng nagpapatuloy na konsultasyon sa pagitan ng ASEAN countries at China para sa pagbuo ng South China Sea Code of Conduct. Inakusahan din ng Chinese Embassy si Tariela na isang foreign agent at sinusunod umano ang estilo ng Estados Unidos para patasin ang tensyon at naglalagay sa mga Pilipino sa isang gulo. Sagot ni Tariela, taliwas ang ginagawa ng China sa sinasabi nito. Gaya ng pangako ni Chinese President Xi Jinping noong 2015 sa pagbisita sa US na hindi umano para sa militarization ang mga inukupang artificial island ng China sa South China Sea.
15: We know our facts, no? And historically, we were able to monitor kung ano talaga ang pagkilos ng China. So they can just always deny and ignore kung anong mga warnings na ipinapakita natin sa publiko. But definitely, alam natin ano talaga ang intention ng China to be an imperialist state sa region ng Indo-Pacific.
13: Kung paano pipigilan ng Pilipinas na mabuo sa Scarborough Shoal ang Iron Triangle?
14: On the part of the national government, particularly the Coast Guard, the Armed Forces of the Philippines, and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, patuloy tayo nagpapatulya sa Bajo de Masinloc.
13: Samantala, umabot na sa 27 ang inihain ng Pilipinas na diplomatic protest laban sa China, kaugnay ng iba't ibang insidente sa West Philippine Sea mula Enero. Wala umano sa mga ito ang pinansin ng China.
16: Ganun naman China, they do not really respond, but at least we have put on record our protest, our displeasure by coming about with those diplomatic protests.
13: Bukod sa West Philippine Sea, binabantayan din ang karagatan sa hilagang bahagi ng bansa kung saan naobserbahan ang pagdami ng Chinese research vessels. Matatandaang ilang Chinese scholars ang nagsabing bahagi umano ng China ang Batanes at kaagad kinontra ng Pilipinas.
17: We are monitoring the maritime domain 24/7 through our land-based sensors in coordination with other government agencies. The noted increase in the research vessels up north is one of the factors that we are considering giving more attention to.
13: Patrick De Jesus para sa Bayan.
6: Sa day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, humarap sa impeachment court ang dating special disbursement officer ng tanggapan ng office of the Vice President na idineklarang isang hostile witness ng impeachment court. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
18: Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinayagan na maging hostile witness si Gina Acosta, ang special disbursing officer ng Office of the Vice President.
19: The court hereby declares the witness to be a hostile witness under and in accordance with Rule 132, Section 13. However, for the information of the Senator judges and the public and counsels as well, this only gives Attorney Ligutan the right to ask leading questions. Still not allowed to ask misleading questions, as I know Attorney Ligutan is well aware of the distinction.
18: Sa paglilitis, inamin ni Acosta nang galing mismo sa dating security officer ng OVP na si Colonel Raymond Lachica ang mga input sa 2022 fiscal and financial plan, partikular ang good governance program, bagamat siya dapat ang gumagawa nito. Kabilang sa mga nakapaloob sa programa, ang libreng sakay, financial and medical assistance at iba pa.
20: May mga pag-aaral ba? O pagsasaliksik na ginawa ang inyong opisina to come up with the program?
21: Wala akong personal knowledge, Ana, Your Honor.
20: Wala kang personal knowledge. May proseso ba or criteria na ginamit to select of all programs, good governance programs? Wala po.
21: Wala ko.
20: Sinabi niyo, ma'am, na wala po kayong alam, wala kayong personal knowledge, kasi po, hindi naman po ikaw yung nag-identify ng mga programa tsaka mga activities na nakasulat sa 2022 Fiscal and Financial Plan. Tama po ba?
21: Tama po, Your Honor.
20: Tama, Your Honor. In fact, ma'am, you will admit, confirm, na noong November 25, 2024, yung pagdinig ng Committee on Good Governance and Accountability, you merely ask a security officer, Colonel Lachica, what to state in the fiscal and financial plan as confidential activities in relation sa paggamit ng Office of the Vice President ng confidential funds. To aid your memory, Your Honor, please, we are showing on the screen, a portion of the transcript of the Good Committee on Good Government and Accountability hearing, November 25, 2024, where sinasabi ng witness that all information that will be reflected in the fiscal and financial plan of the Office of the Vice President, which she prepared, galing lang sa isang security officer, si Colonel Lachica.
21: Siya po ang nagbigay sa akin ng inputs, Your Honor, o mga guidelines po, Your Honor, kung ano po ang mga activities in relation po sa pagkandak po ng confidential operations, okay, or activities.
18: Kinumpirma rin na kosa na pirmado ni Vice President Duterte ang fiscal and financial plan. Tumayo naman Center Judge Erwin Tulfo dahil bumabagal ang paglilitis.
22: Mr. President, I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya mag-Tagalog when in fact sa Congress po noong November, Tagalog naman po ang sagot niya. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Ms. Witness, you can understand. You can understand Tagalog. You can speak Tagalog dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo.
18: Napagalaman din ang kinopya lang ang laman ng 2023 Fiscal and Financial Plan sa 2022 Fiscal and Financial Plan. Nabigo rin sa ECOSA na ilagay sa mga dokumento sa Commission on Audit o COA na si Colonel Lachica ang nagbibigay sa kanya ng input sa Fiscal and Financial Plan. Inamin naman ni Acosta na personal niyang in-cash ang 125 million pesos confidential fund sa Land Bank Show Boulevard Branch. Inilagay ito sa apat na bag ni Acosta.
20: In putting the bills inside the bag, okay, sino ba yung tumulong sa paglalagay ng mga bills, yung 1,000 peso bills sa mga bags na ito? Sino yung gumawa niyan?
21: Ako po, Your Honor, ang naglagay ng mga pera sa bag.
20: Alright. May membro ba ng VPSPG na tumulong sa iyo sa paglalagay ng mga bills na yan sa bag?
21: Wala, Your Honor.
20: Then,
18: ibinigay din ako sa nasabing halaga kay Colonel Lachica sa utos umuno ni Vice President Duterte. Samantala, hindi na natuloy ang pagtistigo ni Mari Vicvareja, Director ng House Legislative Information Resources Management Department, matapos pumayag ang depensa na stipulate ang mga dokumento na iharap sana sa paglilitis. Bernard Ferrer para sa Bayan.
2: Dahil halos maghapon na pong hindi tumitigil ang pag-ulan, alamin natin ang sitwasyon ngayon sa ilang lugar sa ulat ni Carlo Candelaria Live. Carlo?
0: Ayos, narito tayo ngayon sa Maya EDSA sa panulukan ng Main Avenue kung saan na nakararanas pa rin tayo ng manakanakang pag-ulan. Magmula pa kanina ay nakararanas na ang buong Kamaynila ano, ng moderate to heavy rains dahil nga sa epekto nitong habagat. Mabigat ang daloy ng trapiko kanina sa may southbound lane ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Dahil dyan, ilang pasahero na rin ang stranded at nahirapang makasakay pa uwi matapos suspindihin ang trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno, ilang kumpanya at nagkaroon na rin ng kanselasyon ng mga klase.
1: Baka doon na lang po sumakay, baka kasi nagbababa po.
4: Ngayon, sobrang hirap sumakay. Kahit mag-book, wala talaga nag-accept.
23: Paano gagawin niyan, ma'am?
4: Maghihintay pa din. Ayoko maglakad.
0: Ilang kalsada rin sa Metro Manila ang nakaranas ng pagbaha at mabigat na daloy ng trapiko bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa Quezon Avenue, halos wala ng galawan ng mga sasakyan at buhul-buhul na rin ang traffic sa ilan pang mga lugar. Sa Caloocan, nag-deploy na nga ng rescue boats yung mga otoridad dahil sa mataas na pagbaha. Sa Maynila, nagkaroon din ng libreng sakay ang Hawkers Division sa Blumentritt para sa mga commuter na na-stranded dahil nga sa malakas na buhos ng ulan. Sa Marikina River naman, umabot na sa second alarm. At hanggang sa mga oras na ito, sa 6:23 p.m. ano, sa update ng Marikina Rescue 161, ay nasa 16.9 meters na yung level ng tubig sa Marikina River, malapit na umabot sa 17 meters. Kaya naman kinakailangan na magpatupad ng preemptive evacuation. Samantala, makikita rin sa official Facebook page, sa post ng MMDA, ang sitwasyon ng baha sa iba't ibang lugar sa Kamaynilaan. Ayos, kung makikita mo no, dito sa aking likuran, ito yung southbound lane ng EDSA patungo yan ng Makati. Narito tayo ngayon sa Mayacubao at kung makikita mo ay free-flowing naman. At yung daloy ng mga sasakyan, kung makikita mo no, ay mabilis naman, wala masyadong traffic. At dito sa aking kanan yung main avenue station ng EDSA Carousel. Kanina mahaba ang pila dyan pero ngayon ay tuloy-tuloy naman yung pagdating ng mga bus. Kaya kung makikita mo ay halos mauubos na rin yung mga pasahero. Sa kabila naman yung northbound lane, makikita ninyo mabilis na rin ang daloy ng trapiko. Kanina bahagyang mabigat yan pero sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy naman yung daloy ng trapiko. As of 5 p.m. kanina ay nagtaas na ng heavy rainfall warning yung pag-asa sa Metro Manila. Nakataas yung red rainfall warning dyan sa mga lugar sa Camanava area. Samantala sa nalalabing bahagi naman ng Metro Manila ay orange rainfall warning yung nakataas. Ice?
2: Maraming salamat, Carlo Candelaria. Mag-iingat kayo dyan.
6: Ligtas si BARMM Interim Chief Abdul Rauf Macacua matapos ang pananambang sa kanya nitong araw ng Sabado. Ipinahayag naman ni Macacua na hindi makakaapekto ang insidente sa pagsasagawa ng kauna-unahang BARMM parliamentary elections sa Setyembre. Yan ang ulat ni Trisha Aragon ng PTV Cotabato.

0: Makakwa. Tiniyak naman ng Philippine National Police na patuloy ang investigasyon na nangyaring pananambang kay Makakwa.
1: Tiniyak ng PNP na hahanapin ang mga nasa likod ng pag-atake at mapanagot ang sinumang mapatutunayang sangkot sa insidente. Mula dito sa Cotabato City, Trisha Aragon para sa Bayan.
2: Tiniyak ng Malacañang at Commission on Elections na hindi maapektuhan ang pananambang sa Interim Chief Minister ng BARMM ang parliamentary elections sa rehiyon. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Tuloy at walang makapipigil sa nakatakdang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Setyembre. Ito ang tiniyak ng Malacañang sa kabila ng pananambang sa convoy ni Bangsamoro Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa General Santos Cotabato Highway sa Maguindanao del Norte nitong August 15. Nangyari ang pananambang nang pauwi na sa Cotabato City si Makakuwa mula sa isang pagtitipon ng Bangsamoro Federalist Party kung saan siya ay nanumpa bilang party president at chairman ayon sa ulat ng 6th Infantry Division ng Philippine Army. Ligtas ang interim chief minister at kanyang mga kasama sa convoy habang patuloy namang tinutugis ang mga salarin. Giit ng palasyo, magpapatuloy ang isinusulong na kapayapaan sa rehiyon.
4: Hindi po ito makakapigil sa anumang balak na magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago para sa pagkakaroon ng pamahalaang demokratiko sa komunidad ng BARM. At ayon din naman po sa COMELEC ay tuloy-tuloy pa rin po ang eleksyon at naghahanda po sila para sa isang peaceful na eleksyon. At generally, sabi ng COMELEC ay peaceful naman ang buong BARM.
3: Inatasa na ng Commission on Elections ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na tukuyin ang mga nasa likod ng pag-atake. Binigyang diin ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na hindi dapat palampasin ang insidente at maaari ring magdagdag ng puwersa kung kakailanganin basta't hindi makagugulo sa katahimikan sa lugar. Dagdag pa ni COMELEC Chair Garcia, nananatiling mapayapa ang kabuuan ng Bangsamoro, kaya't hindi dapat makaapekto ang isang insidente sa kanilang desisyon kung kailangang maglagay ng lugar sa ilalim ng COMELEC control. Sabi rin ng poll body, walang itinigil na operasyon para sa halalan sa BARM sa September 14. Tiniyak din ng COMELEC na makaboboto ng maayos sa mga kababayan natin sa BARM sa susunod na buwan at magagawang makapagproklama ng mga bagong lider matapos ang butuhan, kung kakayanin ay sa mismong gabi ng eleksyon. Sa kasalukuyan, walang nakikitang dahilan ng COMELEC para isailalim sa kanilang kontrol ang mga lugar sa BARM. Wala ring rekomendasyon mula sa mga otoridad na gawin ito. Iniutos naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapaigting ng seguridad sa Bangsamoro para panagutin ang mga salarin sa nangyaring pananambang.
4: Ngayon po ay malalim ang pag-iimbestiga pa rin ang isinasagawa nila. Pero kung ano man po ang operasyon para malaman kung sino ang nasa likod nito ay ipapaubayan na lamang po natin sa PNP at hindi po natin maaaring ibunyag sa lahat kung ano pa ang kanilang mga ginagawang pag-iimbestiga at operasyon.
3: Sheila Natividad, para sa Bayan.
5: Suspendido na ang klase sa ilang lugar sa bansa para sa araw ng Martes, August 18 dahil sa masamang panahon dulot ng Southwest Monsoon o habagat. Kabilang sa mga nagkansela ng klase ang ilang bayan sa Bulacan, Pampanga hanggang sa Webes. Ang klaseng kanselado sa Zambales at probinsya ng Pangasinan. May ilang lugar namang nagpapatupad ng asynchronous classes at may ilang suspendido maging ang online class. Samantala, suspendido rin ang pasok sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa ilang lugar sa Metro Manila at probinsya ng Cavite at Rizal.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Impormasyon.
11: GIS, your general information station.
12: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
1: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
2: Nung natutunan ko po yung paggawa,
3: sino nagturo
2: sa training po kami sa DOST.
3: Sa DOST.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
4: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo! Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: ang init!
1: Ang matinding pag-init ng temperatura at mahabang tagtuyot ay hudyat ng El Niño phenomenon na karaniwang tumataga ng 6 hanggang 8 buwan. Bukod sa tagtuyot, ang El Niño ay nagtutulot din ng mas kaunti ngunit mas malalakas na mga bagyo. Bagamat nangyayari lamang kada 2 hanggang 7 taon, matindi ang epekto nito sa pagsasaka, pangisdaan at paghahayupan. Dahil sa El Niño, nababawasan ng soil moisture at supply ng tubig, kaya naaantala ang mga panahon ng pagtatanim. Bumababa ang ani, nagkakaroon ng mga sakit at peste sa pananim at alagang hayop, at namamatay ang mga isda. Upang maibsan ang matinding pinsala ng El Niño, iminumungkahi ng Department of Agriculture ang mga sumusunod na paghahanda. Sasakahan, gumamit ng mga drought-tolerant at early-maturing na variety ng pananim. Magtanim ng short gestation o short-cycle crops tulad ng munggo, mani at soybean. Gumamit ng crop rotation method upang makaiwas sa peste. Gumamit ng organikong pataba upang mapanatili ang soil moisture. Mag-imbak ng tubig-ulan. Sundin ang alternate wetting and drying o AWD method at low cost.

0: projects are very crucial sa ating agri-food systems, no? Marami dito yung farm-to-market roads na hindi lang isang kilometro, mahahaba ho to. With bridges pa, yung tulay. Yung tulay yung mga pinaka-importanting component.
1: Maraming magsasaka na natutuwa dahil dito sa project na to sa farm-to-market road. Namin na malaking sapa o nahiwalay po yung barangay nila sa amin dahil doon sa malaking sapa na yun. At ngayon, matagal na itong inaasap-asap ng mga tao at pag-uwi ko po, magpapaabot ko sa kanila.
2: Because of this project, mababawasan yung cost ng pag-transport ng mga agricultural products natin.
3: Papasalamat po tayo sa Department of Agriculture sa ating presidente. Almost 3 years na inaasap-asap ng LGU Masinloc at buong bayan po namin.
4: Yun. So, una-una, nagpapasalamat tayo. Pinatalaban tayo ng objection letter sa ating proposed ERDP. And we are targeting to finish it by the 2 years span bago matapos ang termino ng ating mahal na pag-uwi.
5: What we have signed today is basically training, no? Training for modern agriculture. On the best use, no? In fact, sa in-urban setting, no? With basically, cultivation system ito, like a greenhouse or net house, with drip irrigation and fertigation. So technically, this will definitely help our own food security.
6: By saying, ang kulang na lang naman talaga is not the technology, is not the skills even, it's yung sipag at tiyaga na lang, the willingness of our people to engage. Both TESDA and DA is here and are offering the best that we can to ensure that in fact every space available, no, kung nasa bahay niyo man yan or meron kayong empty lot sa tabi niyo, can be made as productive as possible for food production.
7: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman. Para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: 7 minutos sa kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho ng Martes ngayon ho. Ikalabing... Ano? Oho. Kalabing walo na ho tayo sa buwang ito ng Agosto. At kahapon nga po ay parang walang katapusang ulan ang ating naranasan. Alam nyo ba, naging critical po yung sitwasyon natin dito sa Metro Manila. Ano ho? At ilang mga karating naliwigan natin kahapon. Dahil nga po sa extraordinary at malaundoy. Abuhos po ng ulan, dala po ng pinalakas na Southwest Monsoon o yung habagat na yan. Parang dami ho ng ulan. Oh, grabe ho talaga ho. Tala po ng Pag-asa Science Garden Station ang kabuuan 201.7 mm na ulan. Ito po lamang ng 2 oras. Mula alas 9 ng umaga ho yan hanggang alas 2 ng hapon. 5 oras yun, ano ho? At sa loob lamang ng 2 oras, alas 12 ng tanghali hanggang alas 2, ay bumanat ho naman yung 138.7 mm na ulan. Kasi ang naging sanhi po naman na bigla ang pagbaha. Nabasang-basa na nga ho yung lupa. Eh, talagang ganun ho mangyayari ho niyan. Ang kahapon, itinas din po naman sa ng Office of Civil Defense ang babala po naman sa Metro Manila, Cavite. Ayon sa banta po ng bad landslide, isang low pressure area din po naman ang pumasok po naman sa ating bar. Mapaw yung mga ilo.

0: at mga estero, ano ho, ayong San Juan River at ang estero de Sunog Apog sa Maynila. Ang Marikina River po naman, umabot din po naman sa first alarm at kanina yata, nag-second alarm na ito eh. Ang alubog na kalsada, maraming kalsada hindi na madaanan ang maliit na sasakyan. Kabilang ho sa mga nakaranas dyan ay abot tuhod hanggang gutter deep na baha ang Espanya Boulevard. Ang Top Avenue malapit sa Metro Hill, Abansados Avenue, sa Avenue Chino Rosas Avenue. Kakabila po naman ang bahang yan, kinapirma naman ang tanggapan ho ng MMDA. Ang gumana naman ang mga pumping stations kaya humupa rin ang tubig sa ilang bahaging makalipas po lamang 30 minuto hanggang sa isang oras ho naman. Diyan maraming lokal na pamahalaan tulad po ng Quezon City Government. Nang tuloy ng bati ko sa Quezon City Government, ano? No late nagpalabas, ano? Nagkansila ng mga panghapong klase, afternoon face-to-face classes dahil sa biglaan. Maraming estudyante pumasok na at napilitang lumusong pa naman baha, pauwi sa kanila mga tahanan. At dahil nga po sa tindi ng ulan na yan, naglabas agad ang Malacanang ng Memorandum Circular No. 128 na nagutos mo naman sa work from home sa mga opisina ng gobyerno at alternative learning modules. Walang face-to-face classes para sa araw ito ng Martes. Poong NCR, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Bulacan, Pampanga, Bataan at iba pang lalawigan po naman dito naman sa Luzon Barren. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay natin kapitbahay, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Walang pigon sa kalsada, si Mistero, si Chumabang, Chuper, pakikalabid lang. Kapupungas po nga sa manibela ho yan, delikado ho yan. Good morning ho sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mga isda. Go sa kanilang mga mahal sa buhay, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Gahanap po, ay wala po kami sa 7:38 AM, ano ho? Hanap niya kami sa AM. Kaya po kami sa 104.3 na Capital. At nandiyan din po tayo sa Radyo Television, SMA PD, Ilocos Norte, sa DWCI, and kay Mayor Regina and the rest of the gang. Hindi po naman sa may parte ng Cagayan, EWCJ. Puning naman kay Governor Ed Aglipay. Siyempre, binabati na rin natin yung ating sukuyakin na general o tungkol sa pangalan ng Gerald Tom Lanchon. Balanda rin noon sa kanyang pagsasaka. Oo. At si paring Marquez ang LDAP. Magandang morning sa inyong lahat dyan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Hello, hello. Para hindi pumanaw at sa magiging lagay ng ating panahon, asahan po naman yung maulang paling panahon, ano, at kahapon nga yung mga pagbaha-baha na yan. Na ninyong maraming lugar ho dito sa Quezon City ang hindi lang gutter deep, ilang chest deep, yung lampas tao pa ang inabot mong pagbahaan ho. Dahil po dyan, nasa kulang-kulang 200,000 mga residente naman ng Metro Manila, apektado ho ng habagat kahapon. Dahil dyan, alamin muna natin ang mga karagdagang report. May kugnayan pa rin po sa mga bilang ng mga naapektuhan kahapon. Asalin niya po natin si Mary Ann Bastas at tingnan natin yung reporto. Higit sa 156,000 mga residente ng Metro Manila, apektado ho ng habagat. May detalye si Mary Ann Bastas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Nasa tinatayang 38,000 pamilya o katumbas na 156,000 mga residente sa Metro Manila ang naapektuhan ng malakas na pag-ulan at pagbahang dulot ng enhanced southwest monsoon o ng habagat. Matay sa tala ng DSWD-NCR, may kabuang 752 ang internally displaced persons na nasa 8 evacuation center sa NCR at patuloy itong nadaragdagan. Mabilis naman ang tugon ng DSWD sa mga apektado na agad nagkatid ng paunang tulong. Katunayan na abot na sa halos 35 milyong pisong halaga ng humanitarian aid na naipamahagi nito sa mga apektadong komunidad. Patuloy namang minomonitor ng DSWD sa pamagitan ng Disaster Response Management Division ang sitwasyon at nakipag-ugnayan sa mga LGU at disaster response partners para matukoy ang mga lugar na nangangailangan pa ng karagdagang tulong. Nananatili ring naka-heightened alert ang DSWD-NCR para magbigay ng kinakailang response at augmentation support sa mga apektadong komunidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastas sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay mga pagbaha-baha ay sabi ho ng Metro Manila Council Management Coordinating and Monitoring Center. Unti-unti na pong umuho pa yung baha sa malaking bahagi po ng rehiyon mula madaling araw. Pero nananatiling lubog pa rin po yung ilan ho dahil sa hindi pa rin humadaanin yung ilang kalsada. Yung Bonifacio Cloverleaf na yan, northbound o southbound, abo daw sa 26 pulgada hanggang gulong. Ha? Aneta Avenue, dyan sa may Maria Clara Street hanggang sa Florentino. 46 na pulgadang bahagi po naman, di pa rin madaan ang daw. Sa Moranto, Sierra Neta hanggang Santo Domingo. Sa Navi nyo mula sa Biak na Bato hanggang sa Meditwason. Pato ng Capitol Medical Center. Pagdahuyo sa 19 na pulgada naman yung bahagyan. Dadyan sa may parte ng I. Rodriguez, sabi din ho yung naging lalim ho ng bahahurian. Dati lang binabaha yung mga lugar na yan. Pero kakaiba ho yung kahapon eh. Ilang oras lamang yun ho yung bigwas ng bagyong si Ondoy. Aramdaman ho dito sa Metro Manila. Yan na ho yung klase ng galit ng kalikasan ngayon. Ano ho? Medyo kakaiba na talaga. At aaka eh. Sasabi, meron ng panahon ng tagtuyod. Bantayan na natin yung bagay na yan. Pagka, ito ha, man bagyo, PA, naman kaya habagat naman talaga yung bibira naman sa'yo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Dito muna tayo sa ating mga headliners. Tambay po lamang sa mga report magagaling ko sa labas ng ating impila. Luzon, Visayas, Mindanao. Department of Agriculture, nakapagtala na po ng 1.3 bilyong pisong pinsala po naman sa agrikultura.
1: Usapang Agrikultura. Dito.
0: Inalakas na insurance para po naman sa agricultural sector. Pinagtibay po ng Kamara.
1: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ito, Laguna de Mayo, papalapit na sa critical na water level.
1: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Palo na po sa 1.3 bilyong pisong pinsala ang pagkalugi sa agrikultura at pangisdaan dahil po sa pinalakas na habagat at bagyong Luis at Maymay. Parating na bago ngayon. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 30,073 ang bilang ng mga magsakapektado sa 7 rehiyon sa bansa. Pabot naman sa 25,662 hektarya ang nasirang agricultural area sa bang nasa 25,280 metric tonelada naman ng production losses. Bilang mga apektadong produkto ang palay, mais, sava, high value crops, fisheries at livestock at poultry. Ay dami, marami mga nangamatay na hayop ha. NLCDA, atuloy pa rin ang assessment sa mga apektadong lugar at inasa pang madaragdagan ang naitalang pinsala. Samantala, naglaan na po ang DA ng 177.67 milyong pisong halaga ang agricultural inputs para sa mga apektadong magsasakat mga mangingisda po naman. May 35.67 milyong ding indemnification. Ara po naman sa 5,005 insured farmers at fisher folk. Mari silang makakuha po naman hanggang sa 25,000 zero interest loan sa SURE program.
1: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Buti na lang, hindi sumasang ganyang klase ng sama ng panahon. Sana huwag sasabay dito sa mga bansa pinagkukunan natin ng mga produktong agrikultural. Ngayon, ganito na yung sitwasyon natin. Pagkatapos yung mga bansa pinagkukunan natin ng mga produktong agrikultural, banatan din ho ng katakot-takot, nagalit ho ng kalikasan. Ano na, di ba? Ano na, tayo. Dapat pinaghahanda at pinag-aaral mabuti yan eh. Report muna tayo. Oh, Pilipinas, hindi titigil na ipatupad ang batas laban sa illegal aktividad ng mga Chinese national sa bansa ayon sa DND. May natin ang mga detalye. Nandiyan po naman si J. Mark Degala.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Hindi magbabago ang posisyon ng Pilipinas hinggil sa pagpapatupad dito ng batas laban sa mga illegal na aktividad ng mga Chinese national sa bansa. Tugon ito ng Department of National Defense sa pagtataka ng China na baliktarin ng Pilipinas sa ginawa nitong pag-aresto sa mga Chinese national noong Mayo dahil sa illegal na pagtatrabaho nito sa Sanja Steel Corporation sa Misamis Oriental. Ayon kay Defense Spokesperson Assistant Secretary Arsenio Andulong, patuloy nagigit ng kagawaran ng protekta ng soberanya ng bansa at hindi anya nito mababago ng anumang uri ng retorika o maanghang na pananalita ng China. Sinabi na Andulong na inilatag na nila katanungan para sagutin ng China pero pilit pa rin nila itong iniiwasan at pilit ding binabaliktad ang sitwasyon. Una rito iniulat ang National Maritime Council na nakapaghain na ang Pilipinas ng 27 diplomatic protest laban sa China dahil naman sa mapanghas, agresibo at ilegal na mga hakbang nito sa West Philippine Sea. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala sa mga nagandamay sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw, Agosto 18, ano po? E patuloy yung makararanas, sinasabi nga hanggang bukas ito mga pag-ulan eh. Ang matitinding pag-ulan at thunderstorm sa malaking bahagi po ng Luzon at Visayas. Tulad pa rin po ng pinaigding na habagat. Ano ho? Dalawang binabantayang low pressure area sa loob po ng PAR. Dahil po sa banta ng bad landslide, inanunsyo po ng Palasyo ng Malacanang ang pagsuspindi naman ng klase sa lahat po ng antas sa trabaho. Pangatanggapan ho ng gobyerno sa Metro Manila, iba bang mga apektadong lalawigan po naman. Ang palabas po naman ng civil defense ng mga sumusunod na babala ngayong madaling araw ho. At rainfall warning nakataas sa Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Nasaan po rin yung matinding paghupo naman ng lupa. Orange yellow warning ay nakararanas ng dinho ng tuloy-tuloy at katamtaman hanggang sa malakas sa pag-ulan ang Metro Manila, Vite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Tapo naman ang pagbaha ilang lugar sa Quezon City gaya po na Katipunan Avenue at Araneta Avenue. Ang nakaranas yun ang hanggang tuhod na baha simula pa naman kahapon. At sa Manila, maulap na may 80% hanggang 88% na chance ng thunderstorm at ulan sa buong araw. Ang temperature ay maglaro po naman sa 25 hanggang 26 degrees Celsius po naman. Kanlurang Luzon, Ocos Region, Zambales, Bataan. Ay patuloy ang makararanas ng moderate to heavy rains. Magdudulot po naman ng flash floods. Ang Visayas at Mindanao may mga localized thunderstorms at biglang busang ulan. Alo na po sa kanlurang bahagi po naman ng Visayas. Ano? Kaya paalala po sa ating kaligtasan. Natili na lamang sa loob ng bahay kung walang importanteng lakad. Tukad po yung mga anunsyo. Inyong lokal na pamahalaan, hingil po sa bat posibleng paglikas naman at mag-ingat din po naman sa lamok. Ama, pag-ingatan ng lamok kasi matindi ang bahay. At sa pagdami po na iipong mga tubig, ulan na yan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kaya mo, pati mga ospital, PGH, ilan pa mga ospital, pinasok din ho. Pasyente, hindi lagay ho sa ikalawang palapag. Ba't yung mga ganyang klase ho ng mga institusyon, ng mga establishmento, kasusunod ng mga pagtatayo at pagsasagawa ho niya, ilagay ho doon sa matataas na lugar at mga safe talaga. Ano ho? Graduhin yung mga lugar na yan, talagang weatherproof. Eka nga, lalo na yung mga gusali na ginagamit pang serbisyo sa taong bayan. Kagaya ng mga ospital, mga kauri po niyan. Ano ho? Yung mga lugar na yan, enligtas talaga, weatherproof hanggat maaari kung pwede lang talaga. Huwag tayo. Punto 2 milyong pisong halaga naman ng mga isda at mga gamit na samsam sa Eastern Visayas habang 21 naman inaresto ho. Amin natin ang mga detalye ng balitang yan. Si Maria Daisy Amor, Lalo sa Belizar, Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Report. Aristado ang 21 iligal na mananagat matapos ang serye ng Seaborne Patrol ng Police Regional Office 8 sa mga lalawigan ng Leyte, Southern Leyte at Biliran. Umabot sa magit 2.2 million pesos ang kabuang halaga ng manasamsam na bangka, kompresor, lambat at mga isdang iligal na nahuli. Pinakamaraming nahuli sa baybay ng Kulaba sa Biliran kung saan 15 individual ang naaristo at higit 2 milyong pisong halaga ng kagamitan ang nakumpis. Nahuli rin ang 6 pang mananagat sa magkakahiwalay na operasyon sa Leyte, Southern Leyte dahil sa paggamit ng mga bawal na gamit at kawalan ng lisensya. Ayon naman kay Pro 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy, bahagi ito ng Enhanced Managing Police Operations upang maprotektahan ang likasyaman ng karagatan. Papapanagutin sa batas ang mga sospek na kasalukuyang nakadetini sa mga lokal na istasyon ng pulisya. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Borongan. Sinod natin ang tayong Pangasinan. Isang gibong mga sako ng palay, nilabas mo ng NFA para po naman sa lokal na pamahalaan ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Ay detalye po ng balita dyan, si Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inilabas ng National Food Authority Nueva Ecija ang unang 1,000 na sako ng palay para sa lokal na pamahalaan ng Cabanatuan City mula sa Warehouse 12 CFC. Ang akbang ay bahagi ng kalangkasunduan sa ilalim ng Memorandum of Agreement for Agency to Agency of Services for Milling of Palay and Delivery of Milled Rice Recoveries na naglalayong mapalakas ang food security sa lungsod. Nagsagawa ng pag-withdraw ng palay ang pamalang lungsod dahil sunod sa provision ng MOA. Pinanguna ng opisyal na paglalabas ng supply ng mga opisyal ng NFA Nueva Ecija kasama si Joseph Apan na siyang kumatawan sa LGU Cabanatuan sa ilalim ng kasunduan ng mga nakuhang milled rice recovery sa mga nagiling na bigas ay gagamitin para sa mga programa ng lokal na pamahalaan na nakatutok sa pagkain at kapakanan ng mga residente. Ang ganitong uri ng kooperasyon ay mamalaking papel sa pagsusulong ng seguridad sa pagkain lalo na sa Nueva Ecija na tinuturing na isang agricultural province kung saan bigas ang pangunahing kabuhayan. Bukod dito, pinapakita ng inisyatiba ang kahalagahan ng agency-to-agency collaboration sa pagitan ng pambansang ahensya at lokal na pamahalaan upang mas mapakinabangan ang mga resource ng gobyerno at matugunan ang pangangailangan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Leslie Jimeno ng Tayo, Pangasinan. Good morning lang kay Direk Romel Penesejo. Good morning, maid. Saka na Direk ng Kabuso. Yun. Paring Fernan na gula pa rin. Gandang maga pa rin. Happy trip kay Dumi. Gal Guzman. Ito sa Beja. Nag-alaming EJ sa 92.3 FM nung araw. Yun. DAB call, mahigpit ang pagtutok sa kaso ng African Swine Fever sa Kamsur. Ito na naman, nasabay na naman. Kaya dumadami na naman ang kaso nito. Maulan, dun ho ang dagsa ng pagdami ng hawaan. May natin naman detalye ng balita na katutok si Dea Mendez sa Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Department of Agriculture o DA Bicol ang mga biosecurity measure matapos magpositibo sa African Swine Fever virus ang ilang lugar sa Camarines Sur. Kabilang sa mahigpit na tinututukan ang Barangay La Purisima, Santiago at La Trinidad sa Iriga City, Barangay Carolina sa Naga City at Barangay Lourdes Old sa Nabua, katuwang ang Bureau of Animal Industry, National Meat Inspection Service at mga lokal na pamahalaan, isinasagawa ang mas pinaigting na surveillance at monitoring sa mga apektadong lugar. Ipinatutupad din ang strictong biosecurity measures kabilang ang regular na paglilinis at pagdidisimpekta ng mga kulungan ng baboy upang mapigilan ang karagdagang pagkalat ng ASF sa rehiyon. Inaabisuan na rin ang mga kinauukulang LGU na magpatupad ng border control at mahigpit na restriksyon sa paggalaw o pagbiyay ng mga baboy upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa ibang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Shoutout sa mga nakatutok dyan sa Catanduanes, particularly dyan sa may party ng Pandan. Erensiana, Rabago, Tanglang, Sunset Family. Ano ho? Paging sa Robregado Family, De Queros Family. Dyan sa Pandan, Catanduanes, magandang morning sa inyo dyan. Kay Manay Pina, Manay Dolpo, ayun. Ay kasalukuyan nung nakararanas sa matinding oversupply at bagsak ho ng presyo ng mga gulay. Po mga trading position natin dyan sa Benguet ngayong araw. Ano ho? Ay dahil po naman sa patuloy na pag-ulan at dulot po ng habagat at mahabang pila. Adyan ho sa mga trading centers. Balang sa haba ng pila, kung aabutin ng ilang oras at araw, walang sirana at lantan na yung gulay eh. Hindi mo rin sa harapan, babarating ka na yan. Ay, ganun talaga nangyayari. Wawa ho yung mga farmers talaga eh. Matutukan niyo parte niya, no? Mahaba yung pila sa mga trading post. Nagtataka sila kasi nangyayari yan Disyembre lang. Ngayon pa lang, haba ng pila ng mga nagbababa at nagusto magbenta. Man yan, bago mailatag, bilang ho ng oras, may bilang ng araw. Tana, pagdating sa harapan. Kaya maraming mga magsasakap mo naman sa mahabang pila sa mga trading center. Maraming magsasakap sa tublay. Napipilita pong itapon na lamang yung kanilang mga ani tulad po ng carrots at bumbok. Pagilid po ng Labay, Lacamen Road. Ang masolusyon po yan, nagdun sa dagat ng emergency transport at pamamahagi po naman ng Department of Agriculture. Ganon, may nakantabay na kagad na mga truck na pwedeng pumick up doon sa mga haris itatapo na yan. Para pakinabangan po naman. Ang tabay mamaya sa mga monitoring ng presyo ng dyan sa Benguetta Agri-Pinoy Trading Center. Bagsak kasi yung wholesale ng presyo ng ilang pangunahing gugulay ho riyan. Dahil sa dagsa ng supply, limitadong namimili. O kaya ganun, di ba? Nako. Petro Manila, ganun pa rin ho yan. Mahal pa rin niya kasi nga Actually, ang ginagamit sa pag-transport ay lalo na may taas naman ngayon. Mga magsasaka naman ng nyog sa Camiguin, sumailalim po naman sa pagsasana at tungkol po naman sa Native Cattle Production. Okay, Medina ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro sa detalye.
1: Radyo Pilipinas report.
7: Umabot sa 27 mga magsaka ng niyog mula sa lalawigan ng Camiguin ang sumailalim sa pagsasanay ng Native Cattle Production and Management sa Bureau of Animal Industry na nasa Malaybalay City, Bukidnon. Ang mga magsasaka na sumali sa pagsasanay ay mula sa Tangaros Mula Coconut Farmers Organization ng Katangman, Camiguin. Ang mga kalahok ng mga magsasaka ay makakatanggap ng baka mula sa BEI Cattle Dispersal Program kung saan kanilang magamit ang kanilang natutunan sa pagsasanay upang maalagaan at mapalakipan nila ang mga baka. Ang mga kalahok ay tinuruan din kung paano ang wastong pag-alaga ng baka, pagpapadami ng mga baka at paano nila isali ang pagpalaki ng baka habang sila ay nagtatanim ng niyog. Sa pamamagitan nito, mabigyan ng pag-asa ang mga magsaka na magdagdagan ang kanilang kita at mapaunlad pa ang kanilang sakahan para sa Bagong Pilipinas. Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Dahil nga sa oversupply at yung pagtatapon nila ng mga magsasaka natin o kanilang paninda, ang mga nampila sa mga trading posts, nagpadala na po ang gobyerno ng hindi po bababa sa 18 truck. Para direkta pong hakuti naman yung mga gulay. Tama lang, yun ang maganda. Wala dyan sa Benguet, patungo sa mga kadiwa ng Pangulo sa Metro Manila. Para i-decongest din po yung mga lokal na trading hampurian. Lalo pang naging mabigat para sa mga bihero at magsasanga ngayong araw dahil sa pinatupad na big time oil price. Anong gasolina? 249 kada litro? Diesel 384? Singil po yan sa transportasyon. Kabay ho niyan, inanunsyo rin po na ang ating pamahalaan na pagkapibilis mo naman sa pagtatayo ng mga cold storage facilities. Importante yan. Na may kapasidad na 5,000 palay position sa Rion. Nasa magbubukaso sa susunod na taon. Bilisan sana, no? May iwasan o yung mabilis sa pagkasira ng mga gulay pag may mga tinatawag na oversupply. Babalik mo kami. Sandali po lamang, oh. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Magandang araw, Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toko ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Asahan nyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibig ko. Kung natin ako inalala na, pero magkakawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga panagay kapatid.
10: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, Sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
11: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
12: Mahal na Pangulo, maraming hindi lang po sa aming ligan ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng liga.
10: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay, update tayo doon sa mga nagtatanong at nakikibalita kay Alex Ayala. At ang daho niyang harapin ngayong umaga, no ho? Ting Pilipina Tennis Sensation, Alex Ayala. Ito pong si Amanda Anisimova ng USA sa round of 32 ng 2026 Cincinnati Open. Aganapin po yung kanilang kauna-unahang tapatan ngayong araw ng Martes, Agosto 18. Tap na alas 8:30 ng umaga, oras po natin dito sa Pilipinas. Diyan po sa Lindner Family Tennis Center sa Ohio, USA. Kanyang makakatunggalin si Amanda Anisimova na kasalukuyang world number 10 at 9 seed po naman sa torneo. Yala po naman ay nasa rank world number 20 at pumasok bilang 17 seed sa patimpalag. Abapanood po ang laro ng live, Tennis Channel, Premium Sports 2 at Blast TV app. Ano ho? Diba naabot ng round 32, umabanti itong si Ayala matapos sa mag-retire. Kanyang nakalaban sa round of 64 na si Elena Gabriela Ruse ng Romania. Uminante ang simula ni Ayala kung saan hawak niya ang kalamangan 6-1-3-0 bago tuloy ang nag-withdraw. Si Rusia dahil po naman sa pinsala sa paha matapos ang weather delay. Pangan ho natin yan, tutok na lamang tayo niya, wala namang pasok eh. Yun na dunay, aba ni Alex eh, walang pasok, napapanood dunay, no?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Ang dumadami nanonood sa kanya mga kababayan natin. DA Central Visaya, sinamon ang Nutrition Champions. Napangalagaan po naman ang kalikasan at tagoy ng community gardening. Amin natin lang mga detalye ng balitang niya, si Sheila Grafinas, Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Ang pangalagaan ang kalikasan ay susi sa mabuting nutrisyon. Isa ito sa mga mensahe ni Department of Agriculture or DA-7 Regional Executive Director Angel Enriquez sa pagtitipon ng Nutrition Champions mula sa Central Visayas kamakailan lang sa lungsod ng Cebu. Bilang Vice Chairperson ng Regional Nutrition Committee, binigyang diin ni Enriquez ang direktang ugnayan ng pangangalaga sa kalikasan at ang pagkamit ng wastong nutrisyon at siguridad sa pagkain. Anya, ang tamang pangangalaga sa kalikasan ay isang mahalagang hakbang upang matiyak ang malinis at masustansyang pagkain para sa lahat. Sa ilalim ng temang nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan, hinikayat ni Enriquez ang Nutrition Action Officers na dumalo sa pagtitipon na itaguyod ang community gardening matapos makita nitong maraming lupang hindi nagagamit para sa agrikultura. Hinimok din niya ang Nutrition Champions na palakasin ang paghihikayat sa mga komunidad na kumonsumo ng mga lokal at napapanahong pagkain kagaya ng kamote, ube at saging. Ayon sa kanya, ang pagsusulong sa pagkonsumo ng mga lokal na ani ay nakakatulong upang mabawasan ang carbon footprint na kaugnay ng transportasyon ng pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Sa mga nagtatanong, update daw po sa kadiwa ng Pangulo ngayong araw ng Martes, Agosto 18. Ano ho? Dado naman sa mga panahon at habagat, ilang bahagi ng masa, pero may mga itinilagang lokasyon. Tuloy po yung operasyon. Ano po? So dito sa Olongapo City, ang kadiwa ng Pangulo na nakaschedule sana ngayong August 18 to 19. Pinagpaliban muna, postpone po yan, ho. Naranasang masamang panahon dyan po sa May Isabela City, Basilan. Schedule dyan sa May City Hall Grounds. Ilipat po sa darating na Agosto 20, sa araw ho ng Webes, mula alas 7 ng umaga. Tuloy naman ang operasyon ngayong August 18, 13 Martires City, Cavite. Tuloy ang kadiwa dyan sa 13 Martires City Hall, Covered Court. Quezon Province, bukas aktibidad, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa Capitol, Quezon Capitol Compound. Cordillera at Western Region, may mga itinalagang regular na bentahan para sa natitirang linggo, ang Agosto. Magdala na inyong sariling eco bag, ano ho? Yung 29 at 20 pesos na rice program para sa mga kwalipikadong sektor tulad ng senior citizen, PWD, solo parents and purpose beneficiaries. Huwag pong kalimutang dalhin ang inyong mga valid ID na makabili po naman ng murang bigas.
1: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura.
0: More tayo bago sa ating mga kaugnayan. Central Luzon State University Freshwater Aquaculture Center pinasinayan ng upgrading ng tilapia breeding nucleus facility. Ay detalye po ng balita dyan si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas Tayong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
15: Isinagawa ng Freshwater Aquaculture Center ng Central Luzon State University ang groundbreaking ceremony para sa upgrading ng tilapia breeding nucleus facility nito bilang hakbang sa pagpapalakas ng research, development at production ng piling uri ng tilapia. Layunin ng proyekto na mapahusay ang pasilidad sa pamamagitan ng mga infrastructure at technological improvements. Inaasahang mapalalakas nito ang breeding efficiency at madaragdagan ang supply ng dekalidad na broodstocks at fingerlings. Pinopondohan ang proyekto ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development o DOSTPCAARD. Isasagawa ito mula May 1, 2026 hanggang April 30, 2027 na may kabuuang financial assistance na 20,272,741.38 pesos. Dumalo sa seremonya ang mga project implementer, kinatawan ng DOSTPCAARD at iba pang stakeholders. Layunin ng inisyatiba na suportahan ng sustainable freshwater aquaculture para sa mga fish farmer, researcher at industriya ng aquaculture sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Marimildred Coquia ng Tayog, Pangasinan. Shoutout lang sa Gutierrez, sa Prudente family dyan sa Tayog, Pangasinan. Kano din sa Abalos family, ho, dyan din. Panin kay Tatay Ben Abalos ang Mandaluyong. Kamusta ka na, Tatay Ben? Nakakasama naman natin ang Chief Executive Officer ng AGCOA Veterinary Medicine Manufacturing. Ano po? Ano ba yan? Ang kumpanya po yan dito sa Pilipinas na gumagawa ng produktong pangkalusugan para sa hayop at isda. Kilala po ito sa pagbuo ng mga sustansya probiotics mula sa mga tira-tirang tanim o agricultural waste naman. Kaya makasama po natin si Ma'am Rosalie Rafael, ang Chief Executive Officer po ng Tanggapan. Ano? Ma'am Rosalie, magandang maga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, si Kahir po. Magandang maga, Madam.
16: Magandang umaga rin po.
0: Good morning po, Ma'am Rosalie Rafael. Mamaya nakita ko na
16: kayo. Good morning
0: po. Nasaan po kayo ngayon? Nandito ba kayo sa Metro Manila? Nasa mga Karatig probinsya ba kayo?
16: Andito po sa aming bahay sa Science City of Muñoz,
0: Rebeisiha.
16: Opo.
0: Saan po ang panahon natin dyan?
16: Maulan po. Ngayon tumigil po ang ulan. Baka mamaya po ulan ulit. Maulap eh.
0: Magbibigyan muna ho tayo para makapagkwentuhan tayo sandali. Ano, Ma'am Rosalie, ano ho?
16: Opo.
0: Ano po ba yung itong proper boost na binabanggit na yan? Ano, sinasabi ko kasi itong tanggapan ninyong AGCOA Veterinary Medicine Manufacturing, isang kumpanya, gagawa ho ng mga produktong pangkalusugan para sa hayop at isda. Ano ho? Pagbuo din po ng mga sustansya probiotics mula sa mga tira-tirang tanim o agricultural waste po naman. At kasama nyo dyan ang Central Luzon State University at ang DOSTPCAARD sa paggawa po ng mga bagong produkto. Ang sinasabi, sikat na produkto nyo ngayon ay yung Propribus. Isang uri po ng probiotics at prebiotics para po sa mga alagang tilapia, alipamang mga hayop. Ano po ba yun, ma'am? Paano ba yan at bakit ito kailangan? Ito ba'y napapanahon? Paano po mga dapat natin gawin?
16: Opo, napapanahon po ito kasi ito po ay isang blend ng probiotics and prebiotics na pamalit po sa antibiotics. Pinabubos niya po at pinalalakas niya ang resistensya ng mga hayop upang maging malusog sila at hindi makahadlang sa kanilang paglaki. So pinagaganda po natin ang kanilang bituka at kanilang sikmura. Pinalalakas po natin ito para hindi po sila para may laban po sila sa mga stress katulad ng pabago-bago ng panahon, mga ganun po. Pag sa aquaculture, pag pumapangit po ang quality ng water, hindi po nawawalan ng ganang kumain ang isda, hindi tuloy po silang kumakain dahil hindi po sila, nababawasan po ang stress nila.
0: Dahil doon, eh, nababawasan din natin yung basura sa agrikultura. Ano po, kasi nga sa pamamagitan ng paggawa dito ng mga kapakanya-painabang na pagkain o gamot. Ito palang problems na yan, galing po sa mga agri-waste?
16: Opo, agricultural waste. A particular po ay sa sibuyas. Kasi yun po ang maraming waste namin dito sa Nueva Ecija. Pero hindi po kami limitado rin lang. Sa ibang mga waste din po, pwede po siyang gamitin.
0: Sabihin niyo, kung sibuyas yan, eh, ako na, nung araw, nung kami nagko-cover pa dyan sa Bureau of Custom, maraming nabubulok na sibuyas o dyan sa mga reefer, ang baho talaga. Yung bang gano'n, nagagamit pa, pwede pa pakinabangan yun?
16: Ay, napakaganda po siyang pagkain ng probiotics.
0: Ganun. Matagal ho ba yung proseso? Matagal yung proseso nito bago ito maging probiotics na talaga?
16: Eh, yan, yun, buburuhin niyo po siya. Maganda pong
0: Binuburo
16: para tumagal po ang kanyaan. Ida-dry po namin siya para matagal ang storage, tapos buburuhin po namin siya.
0: Oo. Po bang Proprebus program na yan, bahagi daw po ng National Tilapia R&D program ng ating pamahalaan, mga saintipikong pag-aaral, yung pagsubaybay, at paggamit po nito para mapabuti pa yung produksyon ng tilapia sa Pilipinas. Malaking tulong ito sa tilapia talaga.
16: Opo, malaki po dahil papababa niya po yung tinatawag na FCR, yung kakatipid po ang mga farmers sa kanilang pagkain sa kanilang isda, lalo na po ngayon napakamahal po ng feeds. Tapos, nababawasan din po yung stress ng isda dahil nagiging healthy po ang kanilang bituka. Kaya yung nababawas nila sa kanilang production per hectare po ay from 1.9 po pag walang proper boost, na ibababa po sa 1.4 yung kanilang FCR na sinasabi ay feed conversion ratio. Tapos yung survival po, tumaas po ng 24%, mga ganun po. Kaya nababawasan po yung kanilang gastos sa feeds ng around 122,000 per hectare per cycle po. Kaya kumikita po sila ng around 87% po sa kanilang income.
0: Ganun.
16: Sa tilapia po yan.
0: Kaya bili na ho yung mga booster na yan. Yan dapat po, makalagay yan. Meron ba mga temperaturang dapat na pinaglalagyan ho yan?
16: Opo, sa malamig po na temperatura. Ganun, hindi naman po malamig po, pero hindi po dapat naka-expose sa init.
0: Sa isang hektarya po, gano'ng karami ang dapat magamit yan?
16: Mga around 80 liters. Angan po, pag araw-araw pinabigay mo sa tubig at saka sa pagkain nila kung sa tilapia po. Sa hayop, pwede po sa tubig lang. 10 ml lang po per liter ang kailangan.
0: Kasi isang hektarya, yung 80 liters na yan, eh, nasa magkano pong equivalent sa peso niyan?
16: Yung 80 liters po, times sabihin nyo na po, 16 lang po, 16,000.
0: Ganun sa isang hektarya. Isang busan lang ho yun.
16: Opo.
0: Ganun.
16: Pero ang magiging kita naman po, may kikitahin po yung may farmer. Kahit bumagamastos po siya ng, sa kada pisong gastos niya, kikita po siya ng hanggang 50 hanggang 1 something. 1.5, mga ganun.
0: Nakakabawi naman talaga,
16: Opo.
0: Maliban po dyan, ma'am, meron ba mga universidad at iba pang ahensya ng gobyerno na kasama kayo dito sa programang yan?
16: Sa pilot testing po, nakasama po namin ang Pampanga State Agricultural University at saka ang DIMSU po, even sa Belle State University po.
0: Okay. Ito may mga tanong na pumapasok. Layunin ng proyekto sa ilalim ng programa. Ano daw ho yung mga pangunahing proyektong sinusuri sa ilalim ng programang ito? May mga particular bang tinitingnan ho riyan?
16: Tinitingnan po yung tawag natin dito. Ang tinignan po namin dito is yung epekto niya sa gut . Pero ito po, ang tinitignan namin dito ay yung epekto niya sa production dahil gusto po namin makatulong sa
0: productive performance.
16: Opo. Oh. Saka ngayon po eh sa mga hayop para maiwasan po nila yung pagtatae magano sa pabago-bago ng ano sa mga manok, sa mga baboy, sa para maiwasan ng stress, ibinibigay na po siya para palakasin po ang kanilang resistensya, immune system. Dahil po ang karamihan ng resistensya ng ano ng hayop ay nanggagaling sa kanilang sikmura at bituka.
0: Kahit din po tayo yung ginagamit natin sa mga tilapia, ibig sabihin sa pabago-bagong klima ho natin, eh kaya ito makasabay.
16: Opo, opo. Sa at, mga field testing po namin eh sa katulad ng sa Taal Lake, pag pumapangit na po yung tubig, ayaw na pong kumain ng isda. Mm. Pero yung sa amin pong binibigyan ng probiotics, kumakain pa po yung isda, masigla pa po sila.
0: Sabi, pag ganyan na nagiging behavior nila, kapataas natin yung ani at nagiging ligtas yung tilapia at siyempre yung survival rate ay kasama na huron.
16: Opo, opo. Malaking bagay po yun. At saka lalaki po yung kita nila. Kasi hindi na po sila gagastos. Tapos yung pong practice natin na moving towards yung paggamit ng mga natural na mga mikrobyo para kalabanin ang mga mikrobyong dahilan ng mga sakit.
0: Kaya para maraming po natin ang lang, population. Ito po bang aqua veterinary medicine manufacturing? Pong privado ito? Privado ito?
16: Eh, pinrivatize na po kasi result po siya ng research na funded ng DOST. Hmm. So kami po ngayon ang inventor, ako po ang inventor, tapos nagdaan po kami sa several stages ng research mula doon sa research phase, pilot testing, pre-commercialization, hanggang ngayon po ay binigyan po kami startup grant ng DOST para may commercialize na po ito at may bigay na sa publiko.
0: Private na po ito. Ay, pag ibig sabihin, meron bang tulong, meron bang alalay ang gobyerno sa mga financing?
16: Nagbigay na po ang DOST sa amin. Pero ito po ay under CLSU pa rin pong pangalan ng CLSU dahil na-develop po siya nung ako po ay nandun sa Central Luzon State University. Kaya malaki po ang parte ng CLSU dito dahil na-develop po ito sa institusyon na yan. Kaya sa pangalan pa rin po nila, although kami po as kumpanya ang gumagawa po noon.
0: Okay. Ang paano daw ho nakakatulong itong mga programang nakapaloob dyan, doon sa maliliit na negosyo naman, yung mga MSMEs, paano po natutulungan nyo mayan?
16: Pwede po sila maging distributor namin kung gusto po nila.
0: Ano?
16: At saka doon po sa mga farmers, may mga farmers po ng aquaculture at saka agriculture, livestock. Ang maganda pa po rito ay walang tapon po talaga kung tapon. Yung binigay nyo sa hayop ninyo, may sumobra po kayo na mga tubig, huwag nyo po itatapon yun, pwede nyo po siyang idilig sa halaman kasi meron pa rin po siyang nutrients na NPK, pina-analyze po namin.
0: Eh, kung ito'y ligtas daw po sa halaman at sa mga hayop, ito daw po, pwede daw bang subukan ito ng tao? Pwede ba pang tao yan?
16: Hindi po pwede ito, pero pwede pong gumawa ng para sa tao kasi po ito ay talagang para sa hayop pa lang.
0: Pero may plano ba kayong gumawa ng para sa tao naman?
16: Opo naman, pati sa mga pet ano po ng mga hayop.
0: Ang tanong niya rin, anong epekto ng Proprebu sa kalidad ng tubig sa isang palaisdaan?
16: Maintain niya po sa standard level ng water, yung water po. Kung susundin po natin yung tinatawag na 5 to 10 pieces per square per cubic meter po ang pag-aalaga ng tilapia. Pinababa niya po yung BOD, yung pong ammonia ay ginagamit po ng ano, i-convert po noong probiotics into odorless na mga nitrates.
0: Okay. Alam naman natin na kumisan hindi maiwasan yung fish kill na tinatawag. Ano, nangyayari ho yan doon sa mga biglang pagbabago ng panahon at bumababa po yung oxygen sa tubig. Dahil sa Proprebus na yan, yung immune system ng tilapia, mapapalakas yung fish kill, mababawasan, maiwasan.
16: Opo. Meron na po kaming field testing po sa nag-trial na po kami sa isang cage, tilapia cage ba yung tawag natin doon sa Taal po. Yun nga po, sabi ko sa inyo, nung pumapangit na yung quality ng water, nawawalan po ng ganang kumain yung isda. Pero dun sa amin pong binigyan ng proper boost, sila po ay masigla pa rin kumakain.
0: Eh, ito ba ang tanong, ma'am, ho? Sabi niya, ligtas po ba sa kalusugan ng tao ang tilapia na pinakakain po ng proper bus?
16: Ay, napakaligtas po at wala po kami, ano. Natural po kasi yan na, ano, na feed at saka water additive.
0: Eh, baka interesado itong isa, sabi niya, paano naman kami magkasasali, makakakuha ng mga tulong na, sa mga lokal na magtitilapia dyan sa programa?
16: Eh, lumapit po kayo sa LGU ninyo kasi lalapitan po namin ang mga LGU para i-introduce po ito. Katulad po ng sa napunta po kami sa Calaca, Batangas at sila po ay interesado yung kanilang LGU para makatulong sa kanilang farmer. So pwede po kayong lumapit sa inyong LGU unit at hingin po ang kanilang tulong paano kayo makaka-avail ng aming produkto.
0: Paano daw makakaugnayan si Ma'am Rosary Rafael? Gusto namin magtanong sa kanya, ma'am, paano kayo makakaugnayan? Pwede bang bibigyan yung phone number nyo?
16: Opo, pwede po.
0: Po, ma'am, paki-announce lang.
16: 0977-136-7615.
0: Okay po, ayan.
16: 0977-136-7615.
0: Oh, ma'am, salamat po ha. Bagamat maulan, naabala ko rin yung Zumba mo, naabala ko yung breakfast mo. Maraming salamat.
16: Po, maraming salamat po, sa inyong invitasyon.
0: Hanggang sa muli, ma'am. Ingat po kayo, ma'am. Stay safe and good morning. Happy morning. Thank you, ma'am. Thank you po. Maraming salamat. Ingat po kayo.
16: Good morning po.
0: Thank you po.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipino.
0: Si Ma'am Rosalie Rafael, siya po yung mismong executive, chief executive officer ng AGWA. Binigay na yung mga telepono ni ma'am, ano? Yung rekta na maipag-ugnayan sa kanila, tumawag para sa mga karagdaga impormasyon na po ninyong malaman. Ayun. Wala na kaming oras, masakit man sa aming kaloban. Kinakailangan muna magpaalam dahil sa kami maglilimas muna ng tubig sa bahay-bahay. Yung naman binha, ano? Bastao, Quezon City. Walang pasok, dami. Pati gobyerno, ano? From home. Ang ala nila, Roger Alvin Arnel, si Marianne. Kapanin po natin sila Nida sa San Gemard. Kapanin sila sa Marisol Julius Camila Trona. Maraming salamat muli kila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Kapanin po naman ninyo abang lingkod ka, hero, ilustre, Robregado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matuwid, tama, hindi mo ginawa. Tuturing na kasalanan, laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, ho. Po isang paraiso, minsan pa. Huwag ko tayong basa-basa naniniwala sa fake news, ho. Huwag ko tayong magpalin lang.
17: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
18: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
21: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
20: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extract.
3: Pati bamboo?
20: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
3: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
22: Nung natutunan ko po yung paggawa,
23: sino nagturo sa
22: training po kami sa
23: DOST.
20: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
24: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, habagat patuloy na nakakapekto sa Luzon at Visayas ngayong araw. Malakas na pagulan mararanasan sa ilang bahagi ng Luzon.
4: Headlines.
3: Malacañang iniutos ang pagpapatupad ng alternative setup sa mga tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region at ilang lalawigan ngayong araw.
4: Headlines.
3: Klase sa ilang bahagi ng bansa suspendido ngayong Martes dahil sa masama

0: Ngayon po ay araw ng Martes, August 18, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanigue.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na nakakapektong southwest monsoon o habagat sa Luzon at Visayas ngayong araw. Ayon sa PAGASA, inaasahan ang monsoon rains sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa malalakas hanggang sa matinding pag-ulan. Makakaranas naman ng paminsan-minsang pag-ulan ang Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Antique. Pinag-iingat na rin ang mga residente sa posibleng flash floods at landslides. Patuloy namang minomonitor ng PAGASA ang dalawang low pressure area na nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR, ang LPA 08F na nasa loob ng PAR ay may matas na posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Nasa labas naman ng PAR ang LPA 08G na may katamtamang posibilidad na maging bagyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naglabas ng heavy rainfall warning ang mga otoridad dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Nasa red warning o matinding banta ng pagbaha ang ilang bahagi ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at Batangas. Pinapayuhan naman ang mga residente na manatiling alerto at lumikas kung kinakailangan, lalo na sa mga mabababang lugar. Nasa orange warning naman ang natitirang bahagi ng Zambales at Bataan, pati ang ilang lugar sa Cavite, Batangas, Laguna, Pampanga at Tarlac. Samantala, nasa yellow warning ang Metro Manila, Rizal at ilang bahagi ng Cavite, Laguna, Tarlac, Pampanga, Bulacan at Quezon. Patuloy namang makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan na may manakanakang malakas na buhos ang Nueva Ecija at ilang bahagi ng Bulacan, Laguna at Quezon. Pinapayuhan ang lahat na manatiling nakatutok sa mga opisyal na weather update at unahin ang kaligtasan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iniutos ng Malacanang ang pagpapatupad ng alternative setup sa mga tangkapan ng gobyerno sa National Capital Region o NCR at ilang lalawigan ngayong Martes, Agosto 18, kasama sa mga lugar na sakop ng kautusan ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Gayunman, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng pangunahing serbisyo, serbisyong pangkalusugan at tumutugon sa mga sakuna. Maaari ring magpatupad ang mga local chief executive ng cancellation o suspension ng klase at trabaho sa gobyerno sa mga lugar na hindi kasama sa kautusan. Depende ito sa lagay ng panahon at sitwasyon sa kanilang lugar. Para naman sa mga pribadong kumpanya na kasalalay sa kanilang pamunuan ang desisyon kung magsususpinde ng trabaho o magpapatupad ng alternatibong work arrangements.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Suspendido ang klase sa ilang bahagi ng bansa ngayong Martes, Agosto 18 dahil sa masamang panahon dulot ng southwest monsoon o habagat. Sa Metro Manila, kabilang sa mga lugar na nagpatupad ng suspension o alternative delivery mode ang Caloocan, Manila, Marikina, Pasig, Quezon City, Pateros at Pasay. Iba-iba ang pinatutupad na setup, ngunit karamihan ay sakop nito ang lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan. May mga universidad din na naganunsyo ng pagbabago sa klase. Sa University of Santo Tomas, walang klase ang lahat ng antas at suspendido rin ang office work. Sa University of the East Manila at Caloocan, walang face-to-face classes at lilipat sa asynchronous modality.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa mga lalawigan, kabilang sa may suspension o alternative learning arrangement ang ilang lugar sa Cavite, Pangasinan, Pampanga, Zambales at Benguet. Kabilang dito mga bayan ng Laik, Aguilar, Bugalyon, Infanta, San Simon, Santo Tomas, Candelaria, Masinloc at La

0: Trinidad. Bukod pa ito sa ilang partikular na paaralan, pinapayuhan ng mga estudyante, magulang at guro na manatiling alerto at patuloy na sumabayan ang mga opisyal na anunsyo ng kanilang lokal na pamahalaan at paaralan.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Malacanang hiningi ang tulong ng mga nasa mainstream media sa harap ng naiuulat na fake news na may kilalaman sa work at class suspension dahil sa sama ng panahon. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
2: Hiningi ng palasyo ang tulong ng mga nasa mainstream media sa gitna ng anyay patuloy na pagkalat ng fake news kahit ngayong may sama ng panahon. Partikular na dito ang insidente ng pagpapakalat sa social media hinggil sa umano ay pagpapatupad ng alternative working arrangement bandang bago mag-alas 9 kahapon ng umaga. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malaki ang maiambag na tulong ng mga nasa mainstream media para mapabulaanan ang ganitong mga klase ng fake news. Sa pamamagitan na niya ng mainstream media ay mapipigilang kumalat pa ang ganitong mga peking balita na maaaring makaapekto sa ating mga kababayan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Kakailanganin din po namin ang tulong po ninyo, lalong-lalo na sa mainstream media dahil kayo po ay napakalaking tulong sa ating gobyerno para hindi na kumalat pa ang ganitong mga klaseng fake news.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Nailang tulong sa mga apektado ng habagat at mga bagyo, halos 700 million pesos na ayon sa Department of Social Welfare and Development. Yan ang balita hatid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kahit nagpapatuloy ang masungit na panahon, hindi tumitigil ang relief operations ng Department of Social Welfare and Development para maabot ang lahat ng komunidad na apektado ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Sa pinakauling tala ng DSWD, sumampa na sa halos 700 milyong piso ang halaga ng nailaan itong tulong sa mga apektadong residente. Kabilang rito, ang nasa higit 1 milyon ng family food packs. Patuloy din tinututukan ang lagay ng nasa 21,000 residente na nananatili pa rin sa mga evacuation center. Kaugnay nito ay patuloy rin ang pagkakarga at pagdi-dispatch ng family food packs mula naman sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Ang mga family food packs ay patungo sa Maymaropa, Calabazon at CAR bilang augmentation support para sa mga pamilyang nangangailangan ng agarang tulong sa gitna ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Mahigit sa 8,000 silid aralan na pinsala dulot ng masamang panahon dala ng habagat. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
5: Sumamba na sa mahigit 8,000 mga silid aralan na naitala na pinsala dulot ng masamang panahon dala ng habagat batay sa datos ng Department of Education Disaster Risk Reduction and Management Operations Center mula sa 1,439 ng mga paaralan sa buong bansa. 5,039 dito ay nagtamo ng bahagyang pinsala, 1,804 naman dito ang nagtamo ng matinding pinsala, habang 1,780 naman ang tuluyan ng nawasak. Pinakamarami sa mga napinsalang silid aralan ay sa Central Luzon. Nasinundan naman ang Ilocos, Cordillera, Calabarzon, Eastern Visayas, Maymaropa, NCR, Cagayan Valley, Negros Island Region at Western Visayas. Nasa 917 silid aralan naman mula sa 244 ang mga paaralan ang ginagamit na evacuation center ng may 7,634 na pamilya sa 7 rehiyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Nakita ng mataas na water level ang ilang pangunahing ilog at dam sa Quezon City. Umabot sa alert level 3 ang La Mesa Dam sa 79.69 meters, habang nasa alert level 2 naman ang Marikina River na may 17.04 meters na water level. Samantala, nasa 38.91 meters ang Quirino o Tulian River at wala pa itong alert level. Ang San Juan River naman ay umabot sa 14.25 meters at nasa alert level 3. Ayon sa Quezon City Government, maring maapektuhan ang pag-apaw o pagtaas ng tubig mula sa La Mesa Dam ang mga mabababang lugar malapit sa Tulian River, kabilang ang Fairview Forest Hills Subdivision, Quirino Highway at San Bartolome. Maaari ring maapektuhan ang ilang mababang lugar dahil sa pagtaas ng Marikina River at San Juan River. Kabilang dito ang Bagong Silangan, Batasan Hills, Libis, Matandang Balara, Lourdes, Santo Domingo, Tatalon at iba pang kalapit na komunidad. Patuloy naman na minomonitor ng lokal na pamahalaan ang mga water level at pinapayuan ng mga residente na manatiling alerto.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Hivolx sa posibleng panibagong aktibidad ng bulkan Mayon. Ito'y matapos ang malakihang pagtaas ng sulfur dioxide emissions nito. Ayon sa Hivolx, umabot sa 6,393 tons kada araw ang sulfur dioxide emission mula sa summit crater ng Mayon. Ito na ang pinakamataas na naitalang emission mula nang magsimulang bumaba ang volcanic gas concentrations noong Hulyo at 16. Bago ito, nasa average lamang na 2,532 tons kada araw ang emission matapos ibaba sa alert level 2 ang status ng bulkan noong Agosto 5. Napansin din ang panandaliang pamamaga o pressurization sa hilaga at silangan bahagi ng bulkan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, nananatili naman sa background levels ang volcanic seismicity at real-time seismic energy release ng bulkan Mayon. Sa kabila nito, sinabi ng Hivolx na maaring senyales ang mataas na sulfur dioxide emission ng panibagong yugto ng eruptive activity. Nananatili sa alert level 2 o moderate level of unrest ang bulkan Mayon. Nagbabala ang Hivolx na ang panibagong pagsabog ay maaring magdulot ng mapanganib na volcanic hazards gaya ng pyroclastic density currents o uson, rockfall, ballistic fragments at malawakang ashfall na maaaring lumala dahil sa masamang panahon. Pinapayuhan naman ng publiko na manatiling mapagmatyag at na maigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng bulkang Mayon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
7: Kaalamang ASEAN.
6: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang iligal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Department of Budget and Management nagpatupad ng safeguards para maiwasan ang ghost projects sa 2027 budget. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Siniguro ni DBM Acting Secretary Kim De Leon na naglatag na sila ng mga reforma upang hindi na maulit ang pagkakaroon ng ghost project sa ilalim ng panukalan 2027 national budget. Sa naging budget briefing ng DBCC, isa sa mga nausisa ni House Assistant Minority Leader Iris Marie Montes, ano ang garantiya na hindi na magkakaroon ng korupsyon at wastage ng pondo ng bayan sa ilalim ng panukalan pambansang budget? Tugon ng kalihim pangunahing reforma, ay ang masusing pagsusuri sa mga project proposal upang matiyak na hindi makakapasok sa budget ang mga proyektong hindi tunay o hindi maipapatupad. Kabilang din sa reforma ang early procurement upang maiwasan yung pag-aantala sa implementasyon ng infrastructure projects. Sa ilalim naman ng New Government Procurement Act, naging mas bukas at transparent ang procurement activities kabilang yung pagla-livestream ng procurement proceedings at pagpo-post ng mga detalye ng mga procurement. Sinabi rin ng DBM Secretary na patuloy nilang isinasagawa yung agency performance review at inilunsad ang DBM Compass kung saan maaaring masubaybayan ang bawat release ng allotment. Hindi na lamang din sila aasa sa Documentary Accomplishment Report dahil gagamit na rin ang technology at satellite imagery para i-validate kung ang isang proyektong iniulat na natapos ay talaga na ipatupad na. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Dinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang plano ng administrasyon na palakasin ang direktang suporta sa mga lokal na pamahalaan sa programang Bawat Bayan Makikinabang. Layunin ang hakbang na mapabilis ang pag-atid ng tulong sa mga komunidad. Sa kanyang pagbisita sa Dumaguete City, binahagi ni Pangulong Marcos na ginagamit ang Local Government Support Fund o LGSF upang matulungan ang mga probinsya, lungsod, munisipyo, gayon din ang mga barangay. Anya, mas alam na mga lokal na opisyal kung sino-sino ang mga pamilyang higit na nangangailangan ng tulong.
11: Governor, ang mayor, ang barangay opisyal, wala nang mas nakakaalam na sitwasyon dun sa kanilang lugar kung hindi sila. Maraming bagay, maraming issue sa local government na pare-pareho lahat ng local government. Ngunit marami ring issue na iba-iba. Kaya piniiwan na natin sa local government, sila ang magdesisyon kung saan nila gagamitin ang pondong ito.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, binuri ng ilang opisyal ng barangay ang programang pinatutupad ni Pangulong Marcos na nakadirekta sa mga barangay. Kabilang sa dito, ang scholarship para sa mga nangangailangang estudyante at ang Rice Assistance Program na nagbibigay ng 10 kilos na bigas sa mga kwalipikadong pamilya. Umaasa ang liga ng mga barangay na nagsimula na ito na magpapatuloy sa mga susunod na mga taon.
12: All the presidents of the republic, sa lahat ng presidente na dumadaan, this is the only president, the first and only president nag-create ng program like this, no? Going down to the barangay level, the very grassroots of our government. And we are so happy, no? The barangay captains are very happy because in a time like crisis ngayon, we need intervention.
0: Si Liga ng Mga Barangay Dumaguete Chapter President Jovencio Tan Jr.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang pamaraan sa paggamit ng agricultural byproducts para sa industriya ng tela sa bansa. Mahigit 1,550 na mga hobby sa Ilocos at Cordillera ang makikinabang sa pagbubukas ng kauna-unahang Regional Yarn Production and Innovation Center o RIPIC sa Bintar, Ilocos Norte. Gamit ang makabagong teknolohiya, ginagawang dekalidad na yarn ang abaka, saging, pinya, kawayan at bulak. Mayroon ding dyeing at finishing facilities ang sentro para sa mas malawak na produksyon ng tela. Layunin ng RIPIC na matulungan ang mga manghahabi na magkaroon ng mas magandang access sa locally produced at sustainable yarn at maiwasan ang pagdepende sa polyester yarn. Inaasang makakalikha ito ng dagdag na kabuhayan at mapapalakas ang lokal na industriya ng tela habang pinapanatili naman at tinataguyod ang tradisyon ng inabel at iba pang telang Pilipino.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagbigay ng testimonya ang unang hostile witness ng prosecution na si Gina Acosta tungkol sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Ayon kay Acosta, walang target accomplishments ang OVP para sa 125 peso o 125 million peso confidential fund na natanggap noong December 21, 2022. Sinabi rin ni Acosta na nag-release siya ng kabuang 500 million pesos na confidential funds noong 2022 at 2023 kay Colonel Raymond Lachica, alinsunod sa utos ni VP Sara. Si Lachica ang commanding officer ng Vice Presidential Security and Protection Group at security officer ng OVP noong mga taong iyon.
13: Permanente po ba kayo doon o coterminus?
14: Coterminus po, Your Honor.
13: So, pag wala na si VP Sara doon sa OVP, wala na rin po kayo?
14: Yes, Your Honor.
13: So, pag na-impeach si VP Sara o matanggal siya, wala na rin po kayong trabaho doon?
14: Wala na po akong trabaho sa OVP.
13: Sa OVP, siyempre. So, maalis kayo sa OVP. Tama po?
14: Yes, Your Honor.
13: In addition to the ground raised by Attorney Ligutan that the witness has taken a position in, by virtue of her counter affidavit filed before the Office of the Ombudsman, the court hereby declares the witness to be a hostile witness under and in accordance with Rule 132, Section 13.
0: Ang bahagi po ng paglilitis kaugnay ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Samantala, binanggit sa pagdinig ang Joint Circular Number 2015-01 na nagtatakda ng mga patakaran sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Ayon dito, ang cash advances ay dapat gamitin para sa aprobadong programa o aktibidad at hindi maring lipat mula sa isang accountable officer patungo sa iba. Sa pagdinig, nilarawan din ni Acosta kung paano nilabas mula sa land bank ang 125 million pesos. Ayon sa kanya, apat na duffel bag na naglalaman ng confidential funds ang kinaladkad ng dalawang security guard patungo sa sasakyan ng OVP. Patuloy namang sinusuri ng impeachment court ang mga testimonya at ebidensyang inihaharap sa paglilitis.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Wala pang malinaw na legal na batayan para magsagawa ng virtual o online hearing ang Senate Impeachment Court. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol, lumitaw ang usapin dahil sa patuloy ang masamang panahon na maaring makapekto sa schedule ng impeachment trial at magdulot ng work suspension sa ilang lugar. Ayon kay Tunggol, hindi nakasaad sa impeachment rules ang pagsasagawa ng virtual proceedings, kaya kailangan munang matukoy ang sapat na legal na basihan bago ito ipatupad.
15: Ito 24 senator judges yung kailangan naka-online din, no, para mag-constitute ng quorum. Kailangan at least 13 ang naka-online. So medyo madugudugo po yan. Plus yung House Prosecution Panel, masyadong marami rin na mga tao sila at pati yung respondents ko, so marami rin pong tao yun, in even the staff ng ating mga senator judges and the clerk of court po ng impeachment court. So medyo it's a logistical nightmare kung magkakaroon ng virtual hearing.
0: Si impeachment court spokesperson attorney Reginald Tunggol.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte tuloy sa kabila ng mga ulat na umanong trade-off at resignation. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
16: The House Prosecution Advisor Robert Ace Barbers natuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila ng mga lumalabas na balita hinggil sa di umano'y political trade-off, sinagot din ni Barber sa mga hindi kumpirmadong ulat na palihim umanong nakikipag-usap si VP Sara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mabitiw sa pwesto kapalit ng pahintulot na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Ayon sa mambabatas, baka chika lang o chismis lamang ang naturang balita. Paliwanag ni Barber na sa proseso ngayon ng Kongreso na pagsunod sa saligang batas upang ipatupad ang accountability mechanism sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Binigyan din niya na kung meron man talagang usapan o trade-off, labas dito ang prosecution na panel dahil sa kanilang malinaw na mandato na ipagpatuloy ang paglilitis, magpresenta ng mga ebidensya at papanagutin ng mga opisyal ng gobyerno. Narito ang pahayag ni House Impeachment Advisor Robert Ace Barbers.
17: Pero mang usapin tungkol dyan sa mga trade-offs, iyan po ay wala sa prosecution panel because ang task ay ipagpatuloy itong paglilitis, ipresenta ang mga ebidensya at siguruhin na naiintindihan ng ating mga mamamayan kung ano-ano itong mga ebidensya nito. Talks about secret or private meetings that we were not aware of. And I don't think both parties that allegedly met, I don't know if that would be a possible scenario, at least in my own personal opinion.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARMM Parliamentary Election sa Setyembre. Tuloy kahit pa nakapagdala ng isolated violence noong weekend ayon sa Malacanang. Narito ang report ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Siniguro ng Malacanang na magpapatuloy ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa 14 ng Setyembre. Sa kabila ito ng nangyaring pag-atake sa convoy ni Interim Chief Minister Abdurrauf Macacwa nitong weekend. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatuloy ang halalan. Bahagi kasi anya ito ng transition tungo sa democratic governance sa Bangsamoro region. Sabi ni Castro, ang Commission on Elections nauna nang inilarawan ang naganap na pananambang sa Bangsamoro official bilang isolated incident. Binigyan din ng komisyon na dapat na masunod ang nakatakdang schedule ng BARM election nang walang delay. At ayon rin anya si COMELEC na nanatili namang generally peaceful ang buong BARM region.
3: Hindi po ito makakapigil sa anumang balak na magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago para sa pagkakaroon ng pamahalaang demokratiko sa komunidad ng BARM. At ayon din naman po sa COMELEC ay tuloy-tuloy pa rin po ang eleksyon at naghahanda po sila para sa isang peaceful na eleksyon. At generally, sabi ng COMELEC, ay peaceful naman ang buong BARM. Patungkol naman po sa PNP, sa ngayon po ay malalim ang pag-iimbestiga pa rin ang isinasagawa.
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pasig Local Government Unit muling nagbukas ng Government Internship Program para sa mga out-of-school youth. Narito ang report ni Jollymar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Muling nagpatupad ang Pasig City ng Government Internship Program para sa mga out-of-school youth. Bukas ang programa para sa mga 18 hanggang 29 na taong gulang at may kabuuang 100 internship slots. 4 para sa District 1 at 6 naman para sa District 2. Sa ilalim ng programa, magkakaroon ng mga kwalipikadong kabataan ng pagkakataong magkaroon ng aktwal na karanasan sa trabaho sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan habang nalilinang ang kanilang mga kasanayan at kaalaman sa workplace. Nakatakda namang isagawa ang internship mula September 1 hanggang December 29, 2026. Layunin din ito ang matulungan ng mga kabataang hindi nag-aaral na magkaroon ng work experience at skills na maaari nila magamit sa paghahanap ng trabaho at pagbuo ng kaninang career path. Sa pamamagitan nito, nabibigyan din ang mga kabataan ng pagkakataong maranasan ng serbisyo publiko at aktwal na government workplace environment. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jollymar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, United States President Donald Trump in atasan ng Pentagon na bawasan ang military drill sa South Korea. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Inatasan ni US President Donald Trump ang Pentagon na tapyasan ng malaking porsyento ang military exercises nito sa South Korea. Sa isang social media post, inahayag ni Trump na matagal na siyang hindi nasisihan sa joint military drills kasama ang Seoul dahil masyado anya itong magastos at nagpapahiwatig ng agresibong tindig laban sa North Korea. Binigyan din ni Trump ang very good relationship nito kay North Korean leader Kim Jong-un at nagpahaging sa anya'y pagtanggi ng South Korea na makiisa sa denuclearization efforts laban sa Iran. Ginawa ng US leader ang pahayag ilang oras bago ang pagsisimula ng taon ng Uchi Freedom Shield Joint Military Exercises sa pagitan ng Amerika at South Korea. Sa kabila ng pahayag ni Trump, nagpatuloy pa rin sa schedule ang nasabing pagsasanay militar nitong Lunes. Una nang kinundina ng Pyongyang ang nasabing military drill na anilay provocative at tinadala sa bingit ng nuclear war ang seguridad sa daigdig. Nagbanta rin itong tatapatan ng bagong antas ng deterrent ang nasabing pagsasanay. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Kaya Women's FC Iloilo naitala ang opening win sa AFC Women's Champions League preliminaries sa Kyrgyzstan. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
19: Tagumpay sa unang match day ng AFC Women's Champions League 2026-2027 ang Kaya Women's FC Iloilo nitong Lunes sa Dolan Omurzakov Stadium sa Bishkek, Kyrgyzstan. Ito'y matapos lampasuin ng reigning league champions ang kupo ng Elbris FC ng host Kyrgyzstan sa full-time score na 6-0. Nagtala ng mga goals sina Alessandrea Carpio na nag-brace o dalawang goals sa laban. At tig-isa naman sina Saki Yoshida, Maya Mendano, Inday Tolentin at Marisa Vasquez. Susunod na makakaharap ng Kaya Women's ang Phnom Penh Crown ng Cambodia sa Webes dakong 6 p.m. Philippine Time. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes na makalipas pong alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Dinggong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
21: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
22: Magandang buhay. Ako po si Marialni Anian Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate nila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit sa 500,000 pesos na napagbentahan ng mga MSMEs sa Ablan Celebration Trade Fair sa Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag City. Narito report ni Ronnie Dorilag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ronnie.
2: Umabot sa mahigit 5,000 piso ang napagbentahan ng mga micro, small and medium enterprises sa anim na araw na trade fair na inorganisa ng Governor Roque and Manuela Ablan Foundation. Katuwang ang Department of Trade and Industry Ilocos Norte Provincial Office. Ayon sa tagapagsalita ng DTI Ilocos Norte, nasa 57 na maliliit na negosyo ang pumuesto sa paligid ng Lawag City Hall para makapagbenta bilang bahagi sa selebrasyon ng 120th na anibersaryo ng kapanganakan ni dating Governor Roque B. Ablan Sr. Kabilang sa mga produktong ibinenta ng mga MSMEs ang mga cassava chips, banana chips, empanada, Abel Iloco products at mga handwoven water hyacinth crafts. Sa pamamagitan ng trade fair ay nabigyan muli ng pagkakataon ang mga MSMEs at magsasaka na kumita sa kabila na maulan ang panahon na mas kakaunti ang mga turistang bumibili ng mga pampasalubong imbes ay mga kababayan sa Ilocos Norte ang naging customer ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: PDRRMO at PCG Kalinga pinahusay ang kahandaan sa pagtugon sa mga insidenteng may kaugnayan sa tubig. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Narito report ni Amelia Bumatnong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Amelia.
4: Pinagtibay ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO at Philippine Coast Guard o PCG Substation Kalinga ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa mga insidenteng may kinalaman sa tubig sa pamamagitan ng Water Search and Rescue o WASAR Refresher Activity na ginanap nitong nakaraang linggo sa Chico River. Isinagawa ang aktibidad mula sa Barangay Suyang hanggang sa Gata Bantay sa Tabok City kung saan nakibahagi ang mga responder ng praktikal na pagsasanay sa mga pangunahing pamamaraan ng water search and rescue, standard rescue procedures at wastong paggamit ng mga rescue equipment. Ayon sa lokal na pamahalaan, napapanahon ang nasabing pagsasanay dahil sa inaasahang pagdami ng malalakas na pag-ulan dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat at tropical cyclones na maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig sa mga ilog at panganib ng pagbaha. Layunin ng WASAR Refresher Activity na mapalakas ang kasanayan, koordinasyon at kumpiyansa ng disaster response team ng lalawigan upang maging mas mabilis at maayos ang kanilang pagkilos sa oras ng sakuna. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng patuloy na paghahanda ng PDRRMO at mga katuwang na ahensya upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente ng Kalinga. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit sa 173 million pesos na pinsala sa agrikultura at imprastruktura na itala. Halos 300 pamilya naman ang apektado sa Mountain Province dahil sa habagat at bagyong Maymay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontok. Narito ang report ni Donalyn Balio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Dona.
5: Mahigit 173.6 million pesos ang kabuang pinsala sa agrikultura at imprastruktura sa Mountain Province dulot ng habagat at bagyong Maymay. Ayon sa PDRRMC, mahigit 154.3 million pesos ang pinsala sa imprastruktura kabilang ang mga kalsada, paaralan at iba pang pasilidad. Sa agrikultura, mahigit 19.3 million pesos ang pinsala, pinakamalaki dito ang mga gulay at prutas. Apektado ang 46 sa 144 na barangays o 272 pamilya at 1,118 individual. Isang injury ang naitala at 59 na bahay ang bahagyang nasira. Patuloy ang paghahanap naman kay Sofia Magalgalit Oria ng Sagada na nawawala mula August 9. Namahagi rin ang DSWD SWAD ng cash assistance at relief goods sa mga apektadong individual. Patuloy din ang clearing operations ng DPWH at LGUs sa mga apektadong kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Site inspection sa ipapatayong Digital Transformation Center facility. Pinangunahan ng DICT at ng Camarines Sur Local Government Unit. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jerome.
6: Pinangunahan ni DICT Secretary Henry Aguda at mga opisyal nito at ng PLGU Camarines Sur ang site inspection sa ipapatayong Digital Transformation Center o DTC Level 4 facility sa loob ng Camsur Uptown sa Municipalidad ng Pili. Ito ang pinakaunang DTC Level 4 sa Pilipinas na naitayo sa pamamagitan ng direktang pakikipagtulungan sa isang local government unit. Magbibigay ng lupa ang provincial government upang itayo ang DTC sa loob ng 200 hektaryang Camsur Uptown at sila ay magbibigay ng supply ng kuryente at tubig at mga tauhan na magpapatakbo nito, habang ang DICT naman ay magbibigay ng infrastruktura o gusali, mga high-end na kagamitan sa ICT at mga technical training programs. Magsisilbi ang naturang gusali bilang isang malaking digital campus. Magkakaroon ito ng mga advanced computer labs, co-working spaces, dormitories para sa mga trainee na galing sa malalayong lugar at mga espasyo para sa mga maliliit na negosyo o MSMEs at startups. Ayon kina Camsur Governor L. Ray Villafuerte at Secretary Aguda, maghatid ang pasilidad na ito ng mabilis na internet, mga dekalidad na trabaho sa teknolohiya at digital skills training para sa mga Bicolano. Layunin ng proyekto na palaguin ng lokal na digital economy upang umasenso ang mga mamamayan ng hindi na nila kailangan pang lumayo o umalis ng kanilang probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Positibong epekto ng mga drainage projects sa Puerto Princesa, ramdam na ng mga residente. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Darito ang report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Lizelle.
8: Nararamdaman na umano ng mga residente ng lungsod ng Puerto Princesa ang positibong epekto ng mga karagdagan drainage projects na isinasaayos at patuloy pang inaayos ng mga proyekto ng syudad sa pangunguna ng lokal na pamahalaan, partikular ng City Engineering Office. Kaugnay nito ay personal na inspeksyon ng alkalde ng syudad kahapon ng iba't ibang mga drainage project upang masiguro ang maayos na pagtatrabaho sa mga ito. Kabilang sa mga proyektong binisita ng alkalde ang Jacana Gabinete Road sa Barangay Bangkaw-Bangkaw, Westcom Road sa Barangay San Miguel, De Los Reyes Road 2 at Pinera Road sa Barangay San Pedro, gayundin ang Buhanginan at C Road 1 sa Barangay San Manuel. Mabusising sinuri ng alkalde at ng City Engineering Office ang pagsasagawa ng naturang mga proyekto kasabay ng paalala sa mga contractor na gawin ng maayos ang pagtatrabaho at sa mga project engineer na maging mahigpit sa pagmomonitor sa mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Cebu Port Authority nagsagawa ng public consultation sa sinusulong na pagtaas ng domestic cargo handling tariff sa Pantalan sa Cebu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Jessa Agua Ilanan.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Jessa.
13: Isinagawa ng Cebu Port Authority ang isang pampublikong konsultasyon na kasama ang mga stakeholder ng daungan sa Cebu nitong 14 ng Agosto taong kasalukuyan sa CPA Social Hall 8 at sa pamamagitan ng CPA Facebook Livestream, alinsunod na rin sa kahilingan ng Port of Cebu Association of Cargo Handling Operators Incorporated o PICACHOY upang pag-usapan ang iminungkahing 25% na pagtaas ng domestic cargo handling tariff. Formal na inihain at hiniling ng PICACHOY ang nasabing pagtaas dahil sa patuloy na pagtaas ng mga gastusin sa operasyon kabilang ang inflation, pagtaas ng pasahod at ang pabago-bagong presyo ng langis. Sa naturang konsultasyon, nagpahayag ng mga tanong at rekomendasyon ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng paggamit ng barko, cargo handling at industriya ng negosyo patungkol sa iminungkahing pagtaas. Hinimay ang naging batayan sa isinusulong na 25% na pagdaas, maging ang proseso ng pag-aproba at pagpapatupad at ang posibilidad na unti-unti o staggered na pagpapatupad nito. Wala pang pinal na desisyon ng otoridad hinggil sa iminungkahing pagdaas dahil kailangan munang pag-isahin at ipunin ng CPA ang mga position paper at una mula sa mga stakeholder ng daungan upang masusing suriin bago ito iharap sa CPA board. Sa Agosto 24 na ang deadline para sa pagsumite ng position paper ng mga stakeholder ng daungan upang maisama sa kabuuang report na tatalakayin sa CPA Board. Tinitiyak din ng CPA sa lahat ng stakeholder ng daungan na ang iminungkahing pagtaas ng taripa ay sasailalim sa angkop at masusing pagsusuri at deliberasyon bago magdesisyon sa pag-aproba o pagpapatupad nito. Isinagawa ang public consultation upang mabigyan ng pagkakataon ng mga kalahok na stakeholder ng daungan sa Cebu na marinig ang panukala, maglahat ng mga alalahanin at katanungan at iharap ang kanilang paninindigan sa hiniling na pagbabago para sa Bagong Pilipinas. Diyan sa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Cebu.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inflation rate ng Eastern Samar umabot sa 8.2% noong Hulyo. Pagkain at kuryente pangunahing nagtulak sa pagtaas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Pen.
14: Umabot sa 8.2% ang inflation rate sa Eastern Samar noong Hulyo 2026, mas mataas kumpara sa 5.8% noong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa pulong balitaan, sinabi ni Supervising Statistical Specialist Susana Mosco, pinakamalaki ang naging ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages na nasa 9.2%, kabilang sa mga pangunahing nagmahal ang isda at iba pang seafood na 28.1%, bigas na 15.2%, at gulay at tubers na 6.1%. Malaki rin ang naging epekto ng kuryente na umabot sa 21.6% habang 19.3% naman ang inflation sa LPG. Ayon sa Department of Agriculture, nakadagdag sa presyo ng isda ang mababang huli dahil sa masamang panahon. Gayun din ang pagtaas ng presyo ng diesel at iba pang production inputs. Samantala, ipinaliwanag ng Isamelco na halos 1 piso kada kilowatt hour ang nadagdag sa power rate dahil sa pagtaas ng generation cost. Patuloy naman ang price monitoring ng Department of Trade and Industry sa mga pangunahing bilihin. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Interagency Territorial Defense Exercise, isasagawa bilang paghahanda sa mas pinalakas na Territorial Defense Readiness. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo-Sulu. Darito ang report ni Fatma Gino.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Fatma.
15: Isa sa buwan sa August 19 ang Interagency Territorial Defense Operations Exercise o IATDOCS bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapalakas ang koordinasyon, interoperability at kahandaan ng mga ahensya sa pagtugon sa mga sitwasyong may kaugnayan sa territorial defense. Bago ang aktual na ehersisyo, isinagawa kahapon August 17 ang final rehearsal na pinangunahan ng 11th 02nd Infantry General Brigade sa ilalim ng 11th Infantry Alakdan Division, Philippine Army, katuwang ang lokal na pamahalaan, iba't ibang law enforcement agencies, emergency responders at iba pang ahensya. Ayon kay Second Lieutenant Ana Sofia Borromeo, Acting Civil Military Operations Officer ng 1102nd Infantry Brigade, layunin ng final rehearsal na matiyak ang kadaan ng bawat kalahok bago ang pagsasagawa ng IATIDOC. Sinubok dito ang mga konsepto, pamamaraan, communication channels at ang mga responsibilidad ng bawat kalahok na ahensya. Ngayong araw, August 18, isasagawa ang opening ceremony habang nakatakda sa August 20 ang after activity review upang suriin ang naging pagpapatupad ng mga aktibidad at tukuyin ang mga aral at rekomendasyon para sa mga susunod na pagsasanay. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Dilicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holosulu.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: World Cafe of Opportunities and National Tech Voc Day 2026. Nagatid ng job matching at employment opportunities sa Marawi City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Nadif Haji Habel.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Nadif.
3: Isinagawa noong Agosto 15 sa Maypakpak Central Elementary School, Marawi City, ang World Cafe of Opportunities bilang bahagi ng paggunita sa 2026 National Tech Voc Day. Layunin ng National Tech Voc Day na bigyang pansin ang kahalagahan ng Technical Vocational Education and Training o TVET sa pagbibigay ng kasanayan at paghahanda sa mga Pilipino para sa trabaho at iba pang oportunidad sa kabuhayan. Ayon kina MBHTE, TESD, Lanao del Sur Provincial Director Asnawi Bato at PCMDC Administrator Bae in Sanoray Amirol Makapaara, kabilang sa mga aktibidad ng selebrasyon ng World Cafe of Opportunities upang mas mapalapit ang mga TVET graduates at job seekers sa mga industry partners at mabigyan sila ng pagkakataong makahanap ng trabaho. Sa aktibidad, isinagawa ang job matching interviews at industry booth visits kung saan direktang nakipag-ugnayan ang mga job seekers sa mga employer at nalaman ang iba't ibang available na employment opportunities. Isa sa mga naging resulta ng job matching ang anim na hired on the spots umatapos mapili ng mga participating employers. Samantala, hindi kayat ng Provincial TSD at PCMDC ang publiko na bisitahin ang kanilang tanggapan upang malaman at mapakinabangan ang iba't ibang programa at serbisyong maaaring makatulong sa skills training at employment. Nagsimula ang aktibidad bandang alas 8 ng umaga at nagtapos bandang alas 4 ng hapon matapos ang mga nakatakdang programa at closing activities. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Nadif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, August 18, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
10: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
17: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
16: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
18: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
17: Pati bamboo?
16: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
17: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, nakumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
19: Nung natutunan ko po yung paggawa,
20: sino nagturo sa
19: training po kami sa DOST.
20: Sa DOST.
16: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
25: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning! Araw po ng Martes, ngayon ay August 18, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo po mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Sa puntong ito mga kaibigan, makikipag-ugnayan tayo sa Metro Manila Development Authority. Makakausap natin mga kaibigan ang MMDA General Manager at Spokesperson, Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
6: Good morning, Sir Alan. Good morning sa inyo, mga tagapakinig.
5: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, dito po sa mga namumonitor pa na pagbaha, kung meron man dito sa atin sa Calacanang, Maynila. Yusek, sir.
6: Sir Alan, lahat ho ng ating mga flooded areas nag-subside na, pero matataas pa rin ang tubig sa ating mga ilog, kaya pinapayuhan ng lahat na sumunod muna sa mga pinagpapayo ng weather station at saka ng gobyerno regarding sa mga alternative work from home at especially sa mga estudyante natin, sa mga kabataan.
5: Opo, since yun nga po, nabanggit niyo, work from home, alternative work arrangements for today dito sa National Capital Region at yung mga estudyante, wala namang pasok. So kung hindi naman kailangang lumabas, manatili muna, ika nga sa loob ng bahay. Yusek, sir, ano po?
6: Yes, sir. Opo, yan po talaga mismo para maiwasan ang mga aksidente kung ano man, emergency. Dahil mayroon pa rin ini-expect na pagbagsak na ulan ngayong araw ito.
5: Yes, sir. Okay, pag-usapan nga natin, sir, yung pag-ulan na nangyari magtatanghali kahapon. Mag-alas 12 ng tanghali until about 2 p.m. Kahapon, ang tindi po pala ng volume ng rainfall na bumagsak sa Metro Manila kahapon ng tanghali, Yusek, sir?
6: Opo, yun pong bumagsak kahapon sa loob ng 5 oras ay halos kalahati ng 24 oras ng undoy. Kaya 44% actually to be exact. So medyo mataas talaga ang volume kahapon. At lalo na yung alas 12 hanggang alas 2 na portion, 136 yun. Pero yung hanggang alas 12 hanggang ala 1 lang, 76 mm yun. Napakataas yun. Halos 3/4 ng meters. 3/4, parang 3 pie ang bumagsak na ulan sa Science Garden. Kaya makapal talaga ulan kahapon.
5: Ayun. So this explains kung bakit talaga nagkaroon ng flash floods in some areas dito, limbawa sa Quezon City, na kahit paano ay napahupa naman kaagad. Ika nga, na dahil sa rehabilitation ng ating mga drainage system and flood control projects po, Yusek.
6: Yes, Sir Alan. Mga pinakaiba yun siya, parang, di ba, pag naghuhugas tayo ng plato sa lababo gamit ang isang palanggana, habang may tumatagas na tubig sa habang tayo naghuhugas, okay lang. Ay, nadadala ng drain ang lahat ng tubig na lumalabas kung galing gripo lang. Pero oras na itinapon mo na yung laman ng palanggana ng biglaan, talagang magkakaroon mo

0: na ng tubig sa lababo bago pumasok sa drain. Kaya ganoon na nangyari kahapon, yung bumuhusok malakas na ulan, talagang umangat ang tubig sa mga ilog, pumapaw, at pagkatapos ay may subside naman.
1: Yun, okay. Now, dito po halimbawa sa yung kahapon, yung matinding volume ng pag-ulan, may na-monitor pa ho ba halimbawa na mga daanan ng tubig, baha, na biglang nagkaroon pa rin ng mga nakaharang o nakatambak na mga basura, sir?
0: Sa taas ho, sir, ng tubig kahapon, yun nga, nakita natin na inanod talaga yung mga basura papunta Opo. Sa major waterways. Kaya nung nandun tayo pumunta sa area ng Ilog Pasig, taas Ayala, nakita na naman natin, may video nga kami dyan na ilalabas.
1: Opo.
0: Eh talagang yung basura, eh talagang namang kitang-kita na napaka, dahil medyo mga Ilog Pasig, so dispersed, hindi siya gaya ng Redemptorist Water Channel na maliit, na talagang na-impon. Eh yung sa Ilog Pasig, dahil nag-flow ang Ilog Pasig, eh talagang yun, nakakalat at napakarami. Pero alam nyo, napakarami talaga sa ala, nakakalungkot tingnan ang Opo. Basura kahapon.
1: Yes, sir. Okay. At syempre, dito sa aspetong ito, mahalaga ang pakikisa ng bawat isa. Bawat isang mamamayan. Para dun man lang sa aspeto ng hindi pagtatapo ng basura o yung tamang disposal dapat ng basura starting from the household mismo. Yusek, sir.
0: Yes, sir. Alam mo, Sir Alan, ang garbage disposal kasi ay ang garbage disposal ay multifaceted kasi yan.
1: Opo.
0: Dalawa major component yan. Isa ay parte ng gobyerno at obligasyon ng gobyerno ang mag-set ng sistema sa collection at sa disposal ng basura. At siyempre naman, itong mamamayan naman, tayong mga mamamayan naman, ay may obligasyon din na huwag nang pabigatin ang trabaho ng gobyerno, huwag nang magdagdag sa stress ng system at simulan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga regulasyones, pamantayan sa pagtapo ng basura, gaya ng halimbawa, segregation, very important,
1: yes,
0: recycling, upcycling, at iba pang mga paraan para ma-reduce ang waste na nakakarating sa ating mga landfill.
1: Okay. Opo. Isang puntos pa po, Yusek Torres, sir. Kumusta po yung ating mga pumping stations all over Metro Manila na gagamitin kung sakali para higupin yung mga naiipong tubig, baha, at mabilis na mapahupa ang mga ito, sir?
0: Okay po, sir. Ang ating mga pumping station, gumagana na po lahat. At kahapon, nag-deploy rin tayo ng mga mobile pumping station at saka mga booster pumps para makatulong sa pagpahupa ng agarang pagpahupa ng baha, lalo na diyan sa area ng Mindiola kung saan ang mga eskwelahan natin ay may mga pinasok hanggang sa loob ng kanilang mga eskwelahan. So nagpadala tayo ng mga inhinyero natin, tiningnan kung saan ang tubig at kung paano natin sila matulungan para mapahupa agad ang tubig sa kanilang mga establishmento.
1: Ayun, okay. Isang punto sa lang, sir, ang inyong mensahe at panawagan sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon pong umagang ito ng Tuesday, sir, please.
0: Yes, mga kababayan, magandang umaga po. At sana po, sa ngayon, patuloy tayong maging mapagmatsyag, maghanda, at sumunod sa mga pinanunukala ng ating pamahalaan regarding sa pag-iingat ngayong araw sapagkat meron pa rin orange sa rainfall warning sa Metro Manila at matataas pa rin ang tubig sa ating mga waterways. Sana po mag-ingat palagi at laging tandaan po yung ating hotline 136 sa MMDA ay para po sa emergency. Huwag na po kayong tumawag kung ang inyong itatanong lamang ay kung suspindi ang number coding kasi kahapon Sir Alan ay talaga nabulunan ng system sa katatanong kung number coding ay suspindi. Ang number coding po ay ating ipinapublish sa MMDA Facebook page. Real time po yan. At katabi lang po ng mga telephone operators natin ang mga social media personnel natin na nag-update sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng Facebook at sa ating iba-ibang social media accounts. So, again, ang ating hotline 136 pang emergency, kung gusto nyo malaman lang ang ibang mga balita or mga promulgations ng gobyerno, especially yung number coding, dyan na po tayo sa Facebook page ng ating MMDA.
1: Yes,
0: sir Alan, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito.
1: Opo, thank you, sir. Good morning po.
0: Yes, sir. Apo.
1: Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Yun hong matinding volume ng rainfall kahapon ng tanghali. Yung nabanggit initially kanina ni GM Torre, yung limang oras, magmula alas 12, yung limang oras na rainfall ay equivalent sa about 44% ng rainfall na ibinagsak ng Ondoy. Mamaya pag-uusapan natin yan. At ang ating kakaugnayin, ang chief naman ng PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis. Kumustahin natin yung gaano ba talaga karami yung rainfall, yung volume ng ulan na bumagsak kahapon na naging dahilan ng pagkakaroon ng pagbaha in most parts of Metro Manila. Yan po'y maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
9: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
9: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
9: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Collab.
1: Mga kaibigan, 19 minutes. Makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makikibalita muna tayo diyan po sa Mandaluyong City. Makakausap natin this morning ang department head ng kanilang City Disaster Risk Reduction and Management Office, si Sir Roald Arcangel. Sir, magandang umaga po.
12: Magandang umaga, Sir Alan, at sa lahat ng ating mga tagapakinig.
1: Opa, makikibalita lang kami. From your end, dyan po sa Mandaluyong City, yung Mandaluyong, merong portion, merong side dyan na nakaharap din sa Pasig River. Ano po? Kumusta po sa inyo sa kasalukuyan dyan sa Mandaluyong City, Sir?
12: Sa kasalukuyan po, ano naman po tayo, wala po tayong reported floodings as of this time. Lahat naman po natin mga kalsada ay passable po.
1: Ayun. And noong kasagsagan ba ng mga pagulan kahapon, meron tayong mga kababayan tiga Mandaluyong na kailangang ilikas to safer areas, sir?
12: Oo. Sa katunayan, meron po tayong preemptive evacuation at hanggang sa ngayon ay nakalagak po sila sa iba't iba nating mga evacuation center. So meron po tayong naka-preemptive evacuation mula po sa Barangay Edition Hills, mula po sa Barangay Daang Bakal, Hagdang Bato, Itaas, Poblasyon, Old Saniga at San Jose. So total po meron po tayong 156 families plus meron po tayong outside evacuation na 56 na total of 773 lahat po ng ating mga taka-preemptive evacuation po. At bagay po kaninang 130 update, medyo nadagdagan po yung ating naka-preemptive. So total na po isa 812 individuals na po.
1: Okay. At yun naman pong mga supplies na kailangan nila, pagkain, mga hygiene kits, inuming tubig, ay kumusta naman po, sir?
12: Oo, mula ho kagabi, mula nung amin po silang inilikas, ay tuloy-tuloy po ang suporta ng pamahalaan lungsod ng Mandaluyong. So lahat po sila ay provided naman po ng mga sinasabi po natin mga supplies, yung ating pong mga pagkain, ay tuloy-tuloy po yun hanggat hindi po sila nakakauwi ng kanilang mga sarili-sariling mga tahanan.
1: Ayun. And syempre, ang pag-uwi o pagbabalik nila dun sa kanilang mga tahanan, ano yan, nangangailangan muna ng go signal o clearance from the local government unit to make sure na ligtas na para sila sa kanilang pagbalik, yung kanilang lugar, sir.
12: Oo, totoo po yan. At kami po ay direkta nakikipag-unayan sa mga respective barangay captains po nila. At alam naman po natin na meron pa ho tayong forecast na tuloy-tuloy pa ho ng pag-ulan.
1: Opo.
12: Hanggang Wednesday at Thursday meron pa ho tayong pag-ulan. Kaya hindi po, hanggat hindi po nasisigurado na maganda na po ang panahon at wala na po yung banta, doon lang po natin sila papayagan na tuluyang bumalik at muling manirahan sa kanilang mga tahanan.
1: Ayun. So ngayon, wala namang mga baha na nakakasagabal sa mga pangunahing kalye natin dyan sa Mandaluyong City, sir?
12: Opo. As of now, wala po tayong reported flooded areas po. Kahapon po kasi nakapagtala po tayo ng average rainfall of 158 millimeters. So medyo may kalakihan po yun. At the same time, tumaas po yung mga waterways po natin, yung San Juan River, Pasig River, mga nagsiangatan po. Opo. At siyempre, hindi ho natin maalis dito yung basura na nakasagabal din po sa mga drainages po natin.
1: Mm.
12: Kaya yun po yung isang sanhi sa pagbaha po sa ating lungsod. Pero ang kagandahan naman po rito sa Mandaluyong, once nahubupa naman po ang ulan at bumaba yung mga ilog, ay tuloy-tuloy naman po ang pagbaba ng ating mga waterways, ating mga baha po sa ating kalsada.
1: Ayun, okay. Nako, Sir Roald, sir, salamat po ng marami ha, sa mga update na ito na inyong pinagkaloob mula po dyan sa Mandaluyong City, sir.
12: Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.
1: Thank you. Good morning, sir, mga kaibigan. Ang chief ng Mandaluyong City Risk Reduction and Management Council, si Sir Roald.
2: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
13: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
14: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
15: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
16: Ang tagintig ng FM.
17: At lakas ng AM.
16: Sa iisang himpila.
17: Pinagsanib na puwersa.
16: Para sa mas malawa.
17: Mas maraming mararating.
16: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
17: At serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issue. Na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
6: 66 Impormasyon.
16: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
17: Sports Radio 918.
16: Radyo Magazine 1278.
17: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
17: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
16: Sports Radio.
10: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
17: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
15: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
16: Collab.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Mga kaibigan, ang oras natin 31 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Ngayong araw na ito, magpapatupad po ng libreng sakayang Department of Transportation o DOTR. Ha? At ilan pang mga ahensya ng pamahalaan. Ngayong araw na ito po yan, mula 6 a.m. hanggang 8 p.m. At yan po'y para alalayan ng mga pasahero sa gitna naman ng masama pa ring panahon. Ha? At ito po'y maring may extend kung kinakailangan. Mamaya po pag-uusapan natin yung detalye niyan, lalo na yung mga ruta na alalayan po ng libreng sakay ng Department of Transportation. Makikipag-ugnayan muna tayo sa Civil Aviation Authority of the Philippines. So CAAP, makakausap natin ang kanilang Public Information Officer, si Ms. Bea Bernardo. Magandang umaga po.
18: Good morning, Sir Alan, and good morning po sa ating mga kababayan.
1: Yes, ma'am. Una, makikibalita kami kung may abiso ng mga canceled flights para sa araw na ito as we speak, ma'am.
18: Yes po, no, Sir Alan. Since 12 midnight last night, 26 na po yung affected flights. Sa mga flights na po, naman po tayong canceled flights, pero ito po ay mostly mga diverted flights. So 11 po yung na-divert na flights. Mostly mga international flights po ito na papunta sa Manila. Na-divert po yung flight nila sa May Clark. And then lima pong miss actors at 10 naman po yung go-around flights natin.
1: Okay. Pag sinabing diverted yung flight, sa halip na mag-landing o lumapag dito sa Manila, doon muna sila, ikamo sa Clark, Ms. Bea. Sa Clark muna sila.
18: Yes po. Exactly. Ganun po yung ginawa natin kasi mas okay po yung panahon sa May Clark compare po dito sa Manila. Kaya instead na lumapag sila dito sa Manila, dinala muna natin sila doon sa Clark and doon natin sila binigyan ng assistance. So, binigyan natin sila ng option kung pwede natin silang ihatid dito sa Manila ng by planned travel na po. O kaya na willing sila para sa susunod na flight at para may dala dito, madala sila dito sa Manila. So ganun po tinigil natin sa kanilang mga option. And so far po, naman po yung mga pasahero natin. Wala naman po tayong stranded mga pasahero sa Clark po.
1: Ayun, okay. So yung iba, kamo, bumalik, ganun ba? Merong mga bumalik na flight sa point of origin?
18: Yes po, noon, during the time na naging okay-okay na po yung panahon dito, ibinabalik din po natin sa Manila yung flight. So, para ang nangyayari lang po is from their point of origin po, kapunta po sana ng Manila, dinivert start. Nung okay na po yung panahon, ibinalik din natin po sa Manila.
1: Ah, okay. So, yung totally canceled na nakascheduled flights, anong detalye tungkol doon?
18: Wala pa po tayong canceled flights po na nagtatala. Mostly diverted flights lang po.
1: Mm-hmm. Mostly diverted flights patungo o paalis ng Maynila. Ganun po yun, ano?
18: Mostly po na mga affected flights natin ay yung from galing po ng ibang lugar po ng Manila. Yung from Manila flights naman po papunta sa mga probinsya or international flights, naging okay naman po. Nakalipad naman po sila.
1: Ayun. Okay. So, sa ganitong mga sitwasyon, Bea, no, ang may papayo sa ating mga may nakaschedule na biyahe o mga paglipad ngayong araw na ito is to double check first kung tuloy o hindi, kung canceled o hindi ang kanilang flight bago pumunta sa airport. Madam?
18: Yes po, exactly, no, Sir Alan. We advise po yung ating mga kababayan na makipag-coordinate sila or tingnan nila sa website, sa Facebook pages ng kanilang mga airlines kung tuloy o hindi yung kanilang flight bago sila pumunta sa may airport. Wow. Sa mga ganito namang panahon, meron namang tayo mga itinutuloy na flights, pero yun nga lang, may mga flights talaga na hindi kinakaya ng mga aircraft, kaya hindi natin tinutuloy yung flight. Pero kung sakali namang isa yung mga flights nila, mga affected flights, tutulungan naman sila makikoordinate sa mga airlines nila para malaman nila kung pwede nilang ma-rebook o ma-refund yung kanilang flights po. Pero really, advice po talaga na bago pumunta ng airport ay i-check kung talaga tuloy ba o hindi yung kanilang flights.
1: Okay. Nako, Miss Bea, salamat na marami. Ha? Thank you very much for the updates mula sa ating Civil Aviation Authority of the Philippines, ma'am.
18: Thank you po at mag-ingat po tayong lahat.
1: Thank you. Good morning, Public Information Officer ng Civil Aviation Authority of the Philippines, Miss Bea Bernardo.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 36 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito po yung mga ruta kung saan magkakaroon ng libreng sakay ang ating Department of Transportation. I-deploy po mahigit sa 40 vehicle assets ng pamahalaan para alalayan ang mga commuters na maaaring ma-stranded. At siyempre, nandyan din ang pakikipagtulungan ng iba pang mga government agencies sa pagbibigay ng libreng sakay sa mga pasahero na apektado po o maaaring maapektuhan ng matinding pag-ulan. Prioridad na makapasok at makauwi sila ng ligtas. Yan po ang sinabi ni Transportation Secretary Banoy Lopez. Ito po yung mga areas, ha? Yung mga ruta balikan ng libreng sakay ngayong araw na ito. Quiapo to Fairview at pabalik. Luton to PITX, Divisoria to Cubao via Nagtahan, Baclaran to Monumento via Taft Avenue, Luton to Muntinlupa Star Mall, Heritage Market Heritage patungo sa Market, Monumento patungo sa PITX busway route po yan. Kalentong to Pasig, Buendia to Makati Avenue, Quiapo to Commonwealth, Marikina to Cubao, Santa Mesa to Quezon Avenue via Araneta Avenue, Baclaran to Sucat. Katuwang po ng DOTR sa pagkakalob ng libreng sakay, ang Office of the President, ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang Department of Energy, Department of Labor and Employment, at ang Philippine Army.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Maya-maya, makikibalita naman tayo sa Commission on Elections. Makakausap natin si Chairman George Erwin Garcia. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
0: Radyo Publiko.
3: Servisyo.
4: Bayang mahal.
11: News nationwide.
24: Balita ang pambansa.
25: Sa ulo ng ating
24: pinakamalawak na pagbabalita.
26: Ang Radyo ng Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas.
28: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
29: Ang Radyo ng Publiko.
30: Radyo Publiko.
31: Nag-uugnay ng pamahalaan.
32: Sa sambayanan.
33: Ay inyo ring mapapakinggan.
34: Sa 104.3 FM band.
35: Magkaisa.
36: Pagtulungan.
37: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Publiko.
40: Sa 104.3
41: The Capital.
42: Ang ating mga programa at serbisyo
43: para sa mamamayang Pilipino.
44: Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga
45: hanggang alas 12:30 ng tanghali.
46: Monday to Friday
47: sa 104.3 FM band.
48: Radyo Pilipinas,
49: Radyo Publiko,
50: and The Capital.
51: Ang boses ng Pangulo.
52: Sabay na maghahatid ng serbisyo
53: sa mamamayang Pilipino
54: in the new era of collaboration.
55: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
56: Radyo Pilipinas,
57: Radyo Publiko,
58: sa 104.3
59: The Capital.
60: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
61: Radyo Pilipinas.
62: Radyo Publiko.
63: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
64: Radyo Publiko.
63: 738 AM.
1: Sa puntong ito, hingi naman tayo ng update sa Commission on Elections sa pamamagitan po ng kanilang chairperson, Attorney George Erwin Garcia. Sir, magandang umaga po.
2: Magandang umaga, Sir Alan. Sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po sa inyong lahat.
1: Ayan. We understand that the COMELEC has actually ordered a probe dito sa ambush sa BARMM Interim Chief Minister Makakua. Ano pong latest sa bagay na yan, Mr. Chairman, sir?
2: Yes, Sir Alan. Kaagad tayo nakipag-ugnayan sa pinuno ng Philippine National Police, General Nartates. At kaagad natin sinabi nga sa kanya na kinakailangan mayroon ditong mga aresto. Hindi pa pwedeng wala sapagkat at kinakailangan magkaroon kagad ng follow-up operation at investigation sapagkat siyempre yung mga kababayan natin baka kasi magkaroon ng agam-agam, mayroon magkaroon ng takot dahil nga ang mismong Chief Minister ng Bangsamoro ang tinangka inaambush nga. So as of kahapon naman ay patuloy pa rin ang kanilang investigasyon at nakita nila naku napakadami pa lang mga basyo ng bala ang ginamit at ibig sabihin talaga ang intensyon ay i-neutralize ang Chief Minister. Ang Philippine National Police, Sir Alan, ay hindi pa nila kinoconsider na election-related incident ito dahil may proseso ito para maideklara na ganyan. Pero ang COMELEC po, kinoconsider na natin ito election-related incident sapagkat una, Chief Minister yan, ang pinakamataas na opisyal ng Bangsamoro. Number two ay siya mismo ay tumatakbo dito sa eleksyon na mangyayari sa September 14. At the same time, yung palang mismong araw na siya ay na-ambush, ito ay nanumpa bilang miyembro ng pangalawang pinakamalaking partido sa buong Bangsamoro. Originally, nandoon siya sa pinakamalaki. Ngayon, pumunta na siya doon sa pangalawang pinakamalaki, yung Bangsamoro Federal Party, at naging chairman din ng nasabing partido. At yun, pagkatapos mangyari yung panunumpa, pabalik siya mismo sa Cotabato City. So, again, as far as the COMELEC is concerned, wala kaming ibang makuhang konklusyon kung hindi ito ay may relasyon sa halalan.
1: Okay. Given this situation, Mr. Chairman, sir, inaaral na rin ba na COMELEC na magtaas ng level of alertness o concern, halimbawa, sa isang particular na area dyan sa BARMM, Mr. Chairman, sir?
2: Lalo-lalo na, Sir Alan, kung ang katanungan ay ilalagay ba sa COMELEC control yung WD2WAT kung saan nangyari yung pananambang. Hindi po. At this point, Sir Alan, ang COMELEC ay hindi handa at wala tayong pinaplano na ilagay ang kahit anong area sa buong Bangsamoro sa 105 municipalities at dalawang syudad sa buong Bangsamoro under COMELEC control. Hindi po dapat na yung isang pangyayari na yan ay maging dahilan upang sirain natin ang napakatahimik na nararanasan ng mga kababayan natin sa bawat mga munisipyo sa buong Bangsamoro. Ibig sabihin, maaaring tama, nangyari po ito bilang isang election-related incident, pero hindi ito ang trigger para malagay sa COMELEC control sapagkat ayaw natin magdagdag ng puwersa o kaya naman po yung mismong karapatan ng mga kababayan natin ay malilimitahan dahil lamang sa isang pangyayari. Again, ginagarantya natin sa buong Bangsamoro tuloy na tuloy ang halalan sa September 14, number 2, at ang katahimikan sa buong Bangsamoro ay napaka generally po peaceful pa rin ang buong Bangsamoro, Sir Alan.
1: Okay, oha. So, ang assurance then from the end of the Commission on Elections, Mr. Chair, tuloy ang BARMM parliamentary elections as scheduled on September 14, sir.
0: Yes po, Sir Alan, wala pong kaduda-duda. In fact, ang inyong lingkod kasama ang iba nating mga kasamahan sa komisyon at ang ating pong AFP Chief of Staff kasama na rin ang Philippine National Police Chief at ang ating pong Philippine Coast Guard Chief ay magsasama-sama sa isang linggo at kami po ipupunta mismo sa Bangsamoro para sa aming command conference at yan ay para ipakita rin sa mga kababayan natin na nagkakaisa ang lahat ng ahensya ng pamahalaan sa pamumuno ng COMELEC upang igarantya na magiging matahimik ang ating halalan sa September 14.
1: Ayun, okay. In closing, Attorney Garcia, Mr. Chair, sir, ang message of assurance po ninyo sa ating mga taga-subaybay mula sa Commission on Elections. Sir, please.
0: Yes, Sir Alan, maraming salamat. Alam niyo naman po mga kababayan, lagi naman may mga pangyayaring ganyan pagka nalalapit na ang halalan. Pero kita niyo po, bago nangyari yung pangyayaring pagtambang sa Chief Minister ng Bangsamoro, zero po, inuulit ko, zero ang election-related incident natin at nangangahulugan mula po nung nagkaroon ng filing ng candidacy noong May 5 to 7 ay hindi po nagkaroon ng kahit na anong insidente ng karahasan na may relasyon sa halalan. Ibig sabihin, handang-handa ang mga kababayan natin na panatili tiling malinis at maayos at tahimik ang halalan sa Bangsamoro. At the same time, inyo pong COMELEC, kasama ang ating mga security forces, we are on top of the situation at wala pong kaduda-duda, tuloy tayo sa September 14.
1: Yes, sir. Thank you so much po, Mr. Chair.
0: Yes po, Sir Alan. Maraming salamat at magandang umaga po.
1: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, ang chairman ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia.
63: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 47 minutes na makalipas po ang 7 AM. Maya-maya, sa ating pagbabalik dito pa rin sa programang Boses, ang update naman mula diyan sa Navotas. Sandali lang!
63: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
7: Sports Radio. Radyo Pilipinas.
8: World Service.
9: Ang taginting ng FM.
10: At lakas ng AM.
11: Sa iisang himpila.
12: Pinagsanib na puwersa.
13: Para sa mas malawak.
14: Mas maraming mararating.
15: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
16: At serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: Radyo Pilipinas.
19: News nationwide.
20: Trending issue. Na pinag-uusapan.
21: World News in 5.
22: Ang inyong institusyon
23: sa Philippine Sports Broadcast.
24: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
25: 66 Informasyon.
26: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
29: 738.
30: Sports Radio.
31: 918.
32: Radyo Magazine. 1278.
35: At Radyo Pilipinas World Service.
36: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
38: Mapapakinggan na
39: sa Capital 104.3 FM.
41: Capital 104.3.
46: Radyo Pilipinas World Service.
48: Sports Radio.
49: Radyo Magazine.
50: Serbisyo Publiko.
51: The AM and FM collab.
53: Sa Capital 104.3 FM.
56: Radyo Pilipinas.
57: Radyo Pilipinas.
59: And Capital 104.3 collab.
64: Collab.
65: Radyo Pilipinas is on Viber.
66: Viber.
65: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
66: Receive credible news and information.
65: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
66: Stay on track
65: with Radyo Pilipinas on Viber.
66: Viber.
65: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
63: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
63: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Sa bayan po, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Siyempre, mapapanood po sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Maya-maya, subukan nating makipag-ugnayan sa PAGASA Forecasting Center, ha? Update tungkol po sa magiging kalagayan naman ng panahon sa araw na ito. Siyempre, nariyan pa rin, pinangangambahan pa rin ang pagkakaroon ng mga pabubugso-bugso hanggang sa malakas na pag-ulan. Pero siyempre, ang OCD, ang NDRRMC, mas madalas nating textmates ngayon. Ngayong mga panahong ito, di ba? Bigla na lang tutunog ang ating mga phones at may alerto via text na dumarating mula sa Office of Civil Defense para magbigay paalala at babala sa ating lahat tungkol sa mga rainfall warning, yellow, orange, at red rainfall warnings. Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan na sa PAGASA Forecasting Center.
0: Rancho Pilipinas Weather!
1: Narito ang update, direkta mula sa PAGASA, atin sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
2: Yes po, magandang umaga din po sa inyo, maging sa ating mga tigapakinig. At narito ang ulat sa lagi ng panahon sa kasalukuyan nga, meron tayong dalawang low pressure area na binabantayan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung nasa Silangan nga ay huling namataan sa layong 1,115 kilometers Silangan ng Northern Luzon. At yung ikalawa naman na low pressure area ay nasa layong 295 kilometers Kanluran, Hilagang Kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Alinman sa dalawang LPA na yan ay wala pang direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. Ngunit yan ngayon patuloy na humahatak dito sa ating habagat na siya nagpapaulan pa rin sa Luzon at Visayas. Magdudulot ngayon ng mga malalakas at patuloy na mga pag-ulan dito sa may Benguet, maging sa may bahagi ng La Union, kasama rin dyan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro. Pabugsubog sa mga pag-ulan naman ang dadalhin nitong habagat sa Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro, at Antique. Magiging maulap at makulimlim pa rin ang kalangitan dito sa may Negros Island Region, nalalabing bahagi ng Luzon, at nalalabing bahagi ng Western Visayas. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, mas magandang panahon pa rin ang aasahan. Pero sa chance ng mga pulupulong mga pag-ulan na dadalhin ng habagat at localized thunderstorm. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan ay wala naman tayo nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-iingat nga lang sa papalaot sa may hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon, maging sa may silangang bahagi ng Mindanao, dahil maging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alat. Yan ang latest na dito sa PAGASA, Charmaine Varilla, nag-uulat.
1: Thank you so much, Charmaine Varilla. Yan po'y direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
65: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738
1: AM. Paalala pa rin ha, ingat, ingat, ingat. Kung lalabas ng bahay, magbitbit ng payong o kaya magdala ng jacket, ng raincoat para sigurado. Hanggat maaari, umiwas lumusong sa tubig baha. O ayan ha. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, August 18, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Mary Ann Villos, Arnel Villamor. Thank you, thank you. Papaalam po pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
65: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Radyo Magazine.
6: 1278 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ang tangi kong pag-ibig
9: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Jarana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading, but they differ in time and structure. The Kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Jarana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Silvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman si Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
11: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay!
14: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
14: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: This is a public service announcement.
18: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
20: from PBS,
21: Presidential Broadcast Service,
22: and Radyo Magazine.
23: 12:78 a.m.
24: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Magazine 1278.
26: Bubungad sa umaga.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
28: Mga programang aabangan.
29: Agahan hanggang hapunan.
30: 66 Informasyon.
31: GIS, your general information station.
32: Radyo Magazine 1278 AM.